0: ang suporta sa Alas Pilipinas Men's Volleyball Team samtang gipresentar ang nasod sa 2026 Asian Games dito sa Nagoya, Japan. Gipaambit ni Bagunas ang sitwasyon sa team samtang nagpadayon ang ilang kampanya sa Asian Games. Matod pa nga kuwang og suporta sa pinansyal ng aspeto ang nasinati karon sa Team Alas Pilipinas Men's Volleyball Team samtang anaa sa torneo. Human sa pamahayag ni Bagunas, nagpagawas usab og dugang pamahayag ang Philippine National Volleyball Federation ug nangayo kini pasaylo sa nahisgotang team. Sa balitang artista, prangka nga giangkon ni Bea Bores nga iyang gi-block ang dugay na niyang higala nga si Andrea Brillantes. Kinihuman nga nagbalik ang komunikasyon nila sa iyang kanhi-uyab nga si Mirai Yamada. Suma pa ni Bores nga nahibaw siya nga dili mouyon si Andrea Brillantes iyang desisyon nga magpadayon sa paghimo og content uban ni Mirai nga amahan sa iyang anak.
1: Bukti sa peso itandis dolyar o mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
0: Ang US dollar 62 pesos o 60 centavos. Japan yen 39 centavos. UK pound 82 pesos o 91 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 98 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 25 centavos. Singapore dollar 49 pesos o 1 centavos. Australian dollar 43 pesos og 89 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 67 centavos. UAE dirham 17 pesos og 4 centavos. Euro 71 pesos og 27 centavos.
1: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Service, like your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Ugangig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, ang mga pulong sa kaalam.
0: Mas dako og timbang ang imong gibuhat kaysa imong gisulti.
1: Mukad to ang nagbagang balita. Karong buntaga, inyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanong DYRD. O sa nga nusab ni Sir Raychan James, kang Gilbert Tulop ang atong attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O ginisigli Orkulyo ang friend mo forever.
1: Labing love us o kompletong balita din sa DYRD may buntag.
2: DYRD Gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide 4 minutos pasado las 8.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa dagna, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahing gipatumar akong amahan ug sulod sa pila kaadlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
15: Uy, what a-
16: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
17: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
19: Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
23: ACE Medical Center Bohol.
22: Kasaligan mo.
24: Reactivate. Let's move, let's groove.
25: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
26: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
25: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
27: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
25: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansa sa Seaside.
28: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
25: Quality of care is our top priority.
27: Go
29: ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
30: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Radio sa Katawhan, alas 8:20.
1: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Ug sa 88.9 TYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay gamaalagaron, anchorman sa nagunang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: daging adlaw ang daghang mga turista. Mahal ba gyud ang turismo sa Bohol? Unsa may basihan anang giingon nila nga Bohol is gold. Ang pagpangabot sa daghang mga turista mauni ang timailhan sa paglagsik sa turismo sa atong lalawigang bulanon na mga kaigsuonan. Tinuod yung tingali, gold is ang Bohol, kaya nganong nagkadaghan man yung turista. Pero ato ni suwayan mga kaigsuonan, og mahal ba yun ang Bohol? Unsa man yun inyong tanaw, ha? Sige. Na, uban nato karon mga kaigsuonan ng chairman sa Provincial Tourism Council, ang co-chair, si Atty. Doy Nunag. Atty. Doy, maayong buntag. Welcome sa itong tulumanon. Inyong alagad, Bong Bulyeser po, Atty. Doy.
1: Maayong buntag, Bong.
0: Yes, salamat kayo, Atty. Nga niya kakaroon. Uban nato karon nga buntaga. Kamusta? Kadungog ta sa naaging mga adlaw, daghan ang nangabot-abot ng mga turista sa atong lalawigan, Atty. Doy?
1: Ani arang-arang po karong panahon na. Oo, mga karong last week of September and then early October na atay mga nangabot na from neighboring countries. Oo.
0: Mm-hmm. Atty. Doy, kanong mga buwan na normally maabag yun ni ang pagsaka na sa season for tourism sa Bohol, Atty.?
1: Mga kuan ni sila, season ni sa Chinese, Korean, Apoy Japanese, Taiwanese, tungod kay Chinese Golden Week ni kanang long holiday ni sa China, October 1 to 7. Pero kanang uban, masayo pa, mabot na kay ilanggi tanaw maning taas nga bakasyon, ilanggi pahimuslan, no?
0: Mm-hmm. So kanang Chinese nga mga turista, di ba balik-balik na muna sila diri sa ito ang lalawigan, Atty. Doy? Murag tanaw na ko, miangay gud sila sa itong lalawigan, Atty. Mo ba na ang itong assessment ng mga Chinese tourist?
1: Dili tanan mga return guests, daghan pod nga mga kuan, mga first-timers. In fact, before I forget, dili lang karon nangabot nga mga Chinese na apoy gikan sa Europe. Mm. Or kana pong mga expat nga based in China, Korea, Taiwan, mamakasyon po na sila kaya may trabaho. So, mga ni po din ni.
0: Mm-hmm. So, Pilipinas, mao'y ilahang choice of destination ining panahon karon, Atty. Doy. Normally, speaking, inana ba yun na ang senaryo or mura o talagsaon yung nagpanghitabo karon nga nag-abot-abot na sila?
1: Dili ni siya talaga sa on. Kuan gyud ni siya. Mura og kuan gyud ni siya kanang every year naa gyud ni kay tungod sa long holiday lagi kana Chinese New Year. Autumn holiday ni nila ba? Early autumn holiday.
0: So despite of the fact nga kita dire banha jamo tas atong banha kayo ta dire Bohol o Pilipinas, that Bohol is gold, mahal, pero naghang mang nangabot ng mga turista. Atty. Unsa man gyud pasabot aning Bohol is gold? Tinuod ba gyud na ina kamahal ang ato ang turismo dinhi sa atong lalawigan, Atty. Doy?
1: Actually, kita ray moraga kay nagalato sa atong kogalingon ini ba kay ug imong i-compare sa other destinations locally, ha. Dili ta kay ngog kita mo ay kinamahalan, no? Daghan mura og similar good ang atong mga rates sa mga popular destinations. In fact, na ay mga destinations. Depende po lagi kay kung sa imong pilion nga accommodation, kung sa imong pilion nga restaurant, mamaura, maraog, kining mga nangabotron, wa man sila kadungog ining atong issue. Ang sagad ini mga locals rapod ang gabantay o gakuan ba tagad ini nga na issue kay og wala ni matagad wa madunggi sa atong foreign market, it is not significant nga og dili significant ang atong kalahi kinta sa presyo sa ubang destinations, no?
0: Kita rin galato sa itong kagalingon, ani, Atty. Doy, mo ay imuhang giingon ron. So, wa na ma-feel nila, Atty. Doy, no? Pero, kanin
1: wala, kay, kining mga European, Chinese, Koreans, mo anhi man dyan, kanang kuhan,

0: kanang og gusto nila manhin, no? Ang noticeable lang yun nga akong nabantayan karon, hingsaka ang presyo sa atong plite sa aeroplano. Grabe. Oo.
1: Okay. So, pasalamatan ni ining maong panghitabo karon nga daghan mga turista, no? O nga, dili ka po ni tungod ba kay somewhere sa uban nga bahin sa kalibutan, nagkagubot sila dito mo nang diri sila midong? Attorney Doy, for example, Israel is a destination, no? Daghang mudong anang dapita, pero pagkakaroon nga naas panggubatan ang Israel, tingali some tourists diverted sa ilahang biyahe, padong dito o nasa ubang mga dapit, apil na ang Pilipinas. Attorney Doy, naka-apekto ba po ka na?
0: Ay, dili. Lahi man yung mga source market. Kay ang nanganiron from China, Taiwan, Korea, naapoy mga gika Japan kay mga dive market ni sila.
1: Dive.
0: Oo, kini sagad ning nanganhi na toron di man ni mga tuog og Israel ngarong karong mga panahon na dinhi sila sa dool-dool ba ang ilang anhion.
1: So laktod pagkasulti Attorney Doy kanang giingon nga bohol is gold, murag wa jud mo nay epekto sa atoang mga turista.
0: Ug mo na amo na epekto tagad na sa kanang some of the domestic market, labi na po sa kining atong domestic as in inland, as in kining dinhir sa Bohol ba?
1: Kining okay. Kanirang diri sa Bohol, kaning silbing magtagaw tawan eh, murag kanirang diri sa Bohol, murag ingon anak ba?
0: Bohol, Bohol og some of the domestic market, no?
1: Kanang maong kasikas sa social media, Attorney Doy, Bohol is gold, mahal. Naka-apekto ba na, Attorney Doy? Na, tungod ana, naabay mga turista nga wa na mudong din, he? Na-measure ba nato na?
0: Wa na nato ma-measure, no? Na, alam, makita lang nato sa social media nga, may mayingol din ako muna. Di ha, yan. Pero, for me, we have more serious issues than this, no? But admittedly, naadyuputay angay na tong atimanon, no? Nga disiplinahon og atong tabangan nga masulbad. Nga aron dili magbalik-balik meta ni mura mag bisag dili significant ang impact sa mga arrivals, makairita ba? Di ba?
1: Oh, motong dunay usa ka po.
0: Oh. Sige po.
1: Oh. Motong dunay usa ka politiko nga miingon nga og mahalan mo namang puy baratuhon. Anong adto man gadyon mo tong mahalon nga dili man para inyo para mas maka-afford, no? So muro bag ingon ana ang dating ba? O gusto mo nga
0: mao man jud na. Oo. Mao man jud na kay og kanang speaking about kanang mga pagkaon. Naman ay menu. Kita magkaugpila yung presyo. Pareho rin po na sa mga accommodation nga sa usap ka mo, mubok o hotel, mamili, magkasayo naman ron kay online daghan kagkapilian bitaw. So mamili kag-asa tong kaya sa imong bulsa.
1: Maugulong
0: so, na. Di ba?
1: Total, o gusto kag dagat, mauro mo ng parata, o gasa ka mo mudong sa panglaw, na iba. Kung dagat, no?
0: Bitaw.
1: So, pagkakaroon, Attorney Doy, kaning arrivals na to, sa tanaw ni mo, the months of October, November, magkasaka pa ni?
0: Marag, very encouraging ni Bong kay karon at least, mura sa panapo sa September sa kasaka and then first week of October rarang jud ang arrival tungod ini nga festival pero towards sa kwan pod kana towards the end of October mo ni hinay gamay pero sa atong tanaw November sige man pod og saka dili na pareha kami nga wa sa pagsugod sa September bitaw. Late August o up to mid September orag mingaw do na. Which is predictable pod kay mao do na open na season magod sa una pa sa morag early days of Bohol tourism nagyon ang pagka-seasonal bitaw sa atong industriya.
1: Mm-hmm.
0: And then, ni abot tong daghang kayong Chinese, nawa ang season mura og happy days the whole year round ba. And then, nawa ang Chinese, daghang pagyapon ng Korean. So, parang the whole year, mura og arang-arang ang arrivals. Pero nimbalik ang pagka-seasonal.
1: Kamusta ang ato ang biyahe sa aeroplano, Attorney Doy? Doon na ba'y nadugang flights from outside?
0: Actually, ang Korea, nanay, marag-steady sila, ang sa domestic flights, ang PAL o ang Cebu Pacific, marag-reduce sila sa ilang flights karon tungod kay na ay dagko ng aeroplanong ilang isod mas dagko na capacity. Pero wa pa man mo ka kuan ning mga dagko ba nga nga aeroplano nga kuan. In the meantime, ing saka ang airfare pod sa domestic flights.
1: Nining panahon karon na Attorney Doy nga challenging, no? Challenging, ingon tag challenging ang ato ang turismo baka. Unsay tema nga gigamit karon sa atong Bohol Tourism Council? Kinsa ang atong gitarget nga merkado nga moanhi dinhi, foreign, locals og what specific foreign country ang ato abakahang murag ukoy-ukoy nga mudong gyud dinhi? Unsay strategy nato karon?
0: Reliable kwan man jud nato source ni domestic, so it will still be our main market, no, ang domestic. So we will still encourage our compatriots to come to Bohol, pero ang marag atutukan jud og mayroon kini mga dol-dol nga markets nato kay marag sayon ni sila danihon ang Korea, China, Japan, no. So maopunay gi tan-aw sa atong mga industry partners, ang mga airlines o kini particularly ang gamanage sa atong airport, ang Aboitiz. So karong ganing October 7 na ay planning session nga tambungan sa mga key stakeholders sa tourism, including ang government, with the assistance of Aboitiz nga magkwantag unsa joy mga activities nga atong gastuan o hatagan o atensyon o atong mga resources aron kanang atong atabangan jod nga mahimo na to, especially during the rest of the year and early next year.
1: Nindot na Attorney Doy, no, dapat yun ang mga players sa atong tourism industry maghimo aning action planning, no. Tingali rebranding or unsa ba itong himuon to entice mga turista mo ani sa Bohol. Mag-isgot ka ganina, mag-focus ta sa Korea, China, Japan, no. Kaning maong mga nearby countries na silingan nato, Attorney Doy. Sige naman ang anhin sila. Unsa mga kilite nila? Kung sa'y lang gibalik-balikan, sa una nakadungog ta Koreans like the Butanding, no? Wadiha naman ang Butanding karon, o wak pa mabalik. Unsa'y mga kilite, unsa'y kilite, ano nga to ang mga Asian neighbors ng mga nagbuhol? Unsa'y ilhang ganahan? Beach, nga naawang po sila beach?
0: Naan naman dyan ang atong traditional attractions, di ba? Buhol, medyo kompleto man tahana kay naang ang beach, and then naang culture. Kadtong Butanding was a substantial attraction po to sa especially sa Korean market, no. Pero kana lagi ato pong sundon ang mga balaod o regulations ana og mabalik man nga following the regulations, especially kanang pag dili sa pagpakaon. Okay ra gud na, mas maayo na nga maka experience ang ato mga bisita o unsang Butanding in its natural environment, no. And then karon po kikining mga responsable nga mga turista, conscious na po sila nga ang Bohol is a global geopark. So and then kita ra may ingana din sa tibuok Pilipinas, so mao na ilang gi-consider po sa pag-anhin nila, labi na ang kanang ang Japanese market. And then dili po nato kalimtan ang traditional market po nato nga maoy ga so good sa atong turismo din kanang European market nga interested na sila sa diving and then the natural environment nato sila ang nakahibaw nga global geopark ta ila po nang gipakadak-an o kay kining European market murag diha na dun na sila sa pagsugod pa nato kay murag sugod mangoning industriya sa turismo sa Bohol nga na discover sa mga European divers ning Panglao area di ba kanang Balikasag.
1: Mm-hmm.
0: They have been with us through thick and thin. Ang China indaksa dinin then wa ang Korea indaghan dinin then hinay.
1: Mm-hmm.
0: Ang European market steady na sila and growing. Dili lang sila kana bulto nga daghang kaayo bitaw nga maka sulod sa kanang kinadaganan mga accommodation facilities, no? Pero naa-pirmi na sila.
1: Kaning what particular country sa Europe ni kasagaran? German mo ni sila kasagaran diri sa Bohol karon?
0: Kusog sa ato ang French,
1: mm-hmm.
0: German, gakadagan po ang Spanish, ang Belgian, Dutch, British. Oh. And then of course, ang American market, sige man na, tungod kay daghan dito tag mga balikbayan, nga mabira po nila ng ilang mga parinte ba nga, mga kanang mga puti, di ba? So, inga na ang composition sa atong mga kuan arrivals.
1: So kanang tingali ka nang giingon nimo October 7 nga planning nga session Attorney Doy boot ba nga sabot nga kabuto nato ang appeal na ni ana ang ato ang pag-repackaging sa Bohol, rebranding sa Bohol Attorney Doy, mo ba na ang ato ang end result nga gitan-aw ni anang maong nga session?
0: Ang not that urgent ang rebranding kay Bohol is already a known brand bitaw as Bohol, di ba? So more on activities o onsite programs nga atong himuon, unsang mga travel fairs nga atong atuan, unsa nang atong mga missions, onsite atong mga destinations nga atuon dyan ato aron madani ang market ba.
1: Okay, sa atong nadungga na matud pa opat ka F ang ato ang tourism, no? Food tourism na doon na tayo giingon og farm tourism, faith tourism og fun tourism. Asa dapit ana ang miklik taman-taman Attorney Doy? Kamusta ang atong farm tourism kung naamang galit na sa Bohol? May pick up ba na siya?
0: Ang farm tourism mura og kuan pa na siya kanang work in progress.
1: Work in progress.
0: Developmental okay. Mas maayo na po siya nga atong ikuan bitaw. I-develop kay aron mas daghanta o attractions nga ikadalit.
1: Mm-hmm.
0: Ang usa ka dako gyud nga angay nato i-develop gyud og maayo og gastuan ni nato tagaag attention sa stakeholders labi na po sa government. Kining nature tourism, dili lang dini sa beach bitaw.
1: Mm-hmm.
0: Ang dito sa interior Bohol ba? O pananglit ka ng rahasi ka to na protected landscape nga makita mangod ni mo dito ang ka rich sa atong environment diha nga nailasang, naidaghang wildlife, kalain-laing langgam, lahi nga microclimate bitaw. So murag low-lying fruit na siya nga angay ma-appeal sa countryside circuit or di ba tuyoon yun na siya kay di man na ni mo mabisita o mara o igo rabitaw kang malabay angay na ni mo i-experience yun nga musod ka sa lasang mo lakaw ka makita o gunsay mga animal o mga langgam diha o gunsay mga kalain-laing tanom nga na diha pa.
1: Mm-hmm. So nindot na ato na doy, no? The experience, no? Ang ibaligya na to ang mga experience nga dili malimtan ko na sila diri sa tong lalawigan sa Bohol. Usa tingali nas mga punto nga tanawunon in your planning session. come October 7 na Attorney Doy, no, hinaot nga mahimong magmalampuso na o mo-epektibo na. Attorney Doy, karong bag-o, doon ay Amerikano nga gikulata na matay das panglaw. Attorney Doy, sa tanaw ni mo ato, maka-apekto ba na ka sa itong turismo, Attorney Doy?
0: Sa akong tanaw, isolated case na siya. Mm-hmm. Yeah, it has happened in other destinations.
1: Correct.
0: Na kanang mag-uman bitaw pag mag-inom-inom sa bar nga na. Mm-hmm. So, kanang appeal na tingali po to other causes nga kaguwang-guwang na po ang nitabuan, di ba? Mm-hmm. So, dili na siya kaayo maka akong tanaw, dili siya maka-apekto sa itong mm-hmm. arrivals. So,
1: mm-hmm.
0: Pero ang ipo na nato atong bantayan nga conscious po ta nga di ta labi na og kanang mga bisita dili po nato kanang bitaw ilabtan, although na may sahay nga because of the influence of kuhan kanang of liquor pareho ang pikas-pikas nakainom, so lisod na ni mo pugnan ba?
1: Tingali ka ng mga tindahan diyan sa Panglao nga nag-negosyog ingon ana ba nga tagay-tagay inom-inom, potential man na nga naagi mga hubog magkagubo, tingali they will employ more security officers, mga bouncer o ana ba ka? Kaero na malikaya na ba? Mapacify dayon ang murag posibleng mga away-away.
0: O kana angay na nato makuan ba nga atong mga inanan nga na mga bars na ay kanang imong gi-suggest nga na ay mga security officers aron makapugong-pugong ba makakuan.
1: Okay. Mao man
0: makabadlong.
1: Kay ang tumoy anang inom kay mausob man ang imuhang behavior. No? So, nanay, potential na yun ang magubot. So, dapat na anang dili kay usara ka security officer nang magbantay, na igitali na yung mga bouncer, mga dagkog lawas, nga mag tong-atong kay magkinaunsa ang sitwasyon. Tingali, usan na sa mga tanawunon, Attorney Doy, no? Ronili, na baka...
0: Mauna itong ika-kuan po, marag appeal na sa discussion sa itong mga LGU o mga security sector na ito ba?
1: Kaya magkadaghan ang tao, given magyuna, magkadaghan ang tao, magkataas man ang risgo sa mga butang asama ni Ana, Attorney Doy, no? Mangiunay nagsinumagay itong mga, katong mga bayot, kaya nangiilog baka sa ilahang jowa, o sa mga butang asama ni Ana, no? O sanas mga tanawunon na tingali Ana pohon, Ana nga dapita.
0: O maunay itong mga security measures nga hangay na ito, maisgutan.
1: So, lakton pakasulti, Attorney Doy, karon nga, ga-istorya ta, nindot ang ato ang arrivals karon og hinaot nga mulagsik pa ni pa dugang kalagsik pa tong makabuot ani atong turismo karon sa Bohol, Attorney Doy.
0: Ay maugay na bong arang-arang na, and then we're to heading towards significant movement labi na ganang makaduol na bitaw ang Pasko, and then kining panahon nga ating tugnaw na tugnaw sa ubang lugar.
1: Mamalhin na sila
0: din. Na, daghang mga anhi din. Muna'y atong traditional season yun nga mga anhi din ang mga ikanugtugnaw nga mga nasod nga gusto din ginitinit.
1: Tinood. Kaya inanak mo yun yung kalibutan na init dire, bugnaw dito. So, gasa itong kuan nili makaanto sa kabugnaw, doong manglayas, mudong dire sa Pilipinas. Kaya okay rin nga ito ang napit, dili kayo tugnaw, Attorney Doy.
0: Mauna po.
1: Attorney, salamat kayo nining panahon ngayong gihatag sa ato ang tulumanon karon sa inyong alagad o ginaot nga magpadayon po ning kalagsik sa turismo sa atong lalawigan karon. Thank you so much, Attorney Doy. Mayang buntag ka nimo.
0: Salamat po kayo, Bong. DYRD
1: Nag-una sa mga balita. Bohol is gold. Kita ray galato sa atong kaugalingon, mga kaigsunan. Matod pa, no? Kita rabi ito po yung banhaan do, no? Hinoon, Pinoy man ta, Bulanon po ta, Marites ta, inanak man ta kanunay. Hasta ganitong banag asawa manggiaway, i-Facebook itong ilahang away, no? Mura man nan og kinaiyang Bulanon, kinaiyang Pilipinhon. Mura ta, hilig dyan mo ta, ganang dapita, ha? Gamay ang kasikas, Facebook da dyan. Oh, bisag asawa or bana ang kontra, i-Facebook da dyan itong dyan, bana daw. Oh, na po uban nga way mudo ba? Ah, so umulaban ta, laban ta. Aron madugan dili kay kita ra po mo tabag duot mga kaigsuunan, no? Na may mga pipila ka punto, no? Tinuod dunay mahal, no? O por kinahanglan ba na nato atong i-Facebook? Ha? Ngano man jud kay aron lang maka kontenta, maka sama ni tuyo na to ana, ha? Hmm. Uga tinuod nga gimahalan ka kay turista ka na amang puy baratohon. Ngano adto mo pugas mahalon nga na may uban nga mga restaurants, mga hotels designed na para sa mga mahalon nga guests, ha? O, kana lamang daang usa ka kwarto do amot na apo ba na do 100,000, no? Nganong ha? Mahal mahal jud na mo di ta ka por dana. Ya magbagot-bot ka. Ajok so dana kay na may tag 5 mil dito, na may tag 3 mil dito. Ha? Na may na ay room nga inana mga kaigsoonan, no? Kay gi-design mo na para pun sa mga maka-afford. Kay na ay daghang turista nga dili ganahag samok. And the only way to do that is mahalon ang presyo aron kadtura pong mga kuan may makadong ana, no? Kay imo nang iparehag presyo ng tanan, may labing sa muka. Oh, banha kanila labi na ning mga Pinoy, banhaan jamo ning Pinoy bisag asa. Unsa na may mga turista nga ni anhi bitaw na diri sila kay aron mag pahuway, luling hayaw, ganahan sila og kalinaw kay tingali mga dagkong negosyante na sila dito sa ilaha, busy na sila dito, gusto sila kalinaw. So musud sila og mga resort nga malinawon. Malinawon tungod kay tagsar musud kay ngano, mahal. Oh, unsa imo nang ibarato? Sud tong Pinoy dito, banha jamo. Tanawa naman to si Alex Ayala do, nausob ang dagway tinis sa kalibutan. Kaya kanang tinis, para ranas mga dato, mga ingno na tumpunga do, mga behave, ha? Mamakpak rana sila, pero pag Pinoy na yung tanaw ni Alex ito sa Amerika, di ba, syagit, hugjaw, mga kaya, murag, ha? Giwarningan, murag, at sir, o basketball, murag, ha? Mao na yung Pinoy. Ito bang kinaiya ba? Bibota, muna, ganay mga turista, nili ganahag banha. Muna ato sa last mga resorts nga mingawon, mingawunon, mingawunon, kanang hilom, pero mahal. Reklamo ta, mahal buhol. Ajaw doon dito. Ato po na sa last restaurant nga mahalon po. Yan, mahibaw itong Pinoy nga mahal. Vlog na yun. Ayaw, so na. Namay, pariharang isda ato dito sa Dublin. Ang experience, ang ambience man. Mamangunay mga strategy, mga kaigsunan sa turismo ang uban tudyo og mahal kay aron maintriga nganong mahal man ni kuyaw jud tingali ni og amenities kay mahal man appeal mo na sa strategy, ha? O imong ibarato kay barat dili jamo na kay barato man ditamo sud na kay baratohon jamo, ha? Mga tawo na manud na mga barat rapod mga baratohon rapod appeal mo na sa mga duwa-duwa gud sa kuan mga igsuon, no? Kana bang strategizing, no? So mao lagi na og baratohon nimo inom pa kag barat, no? Muna nga, naisakto lang nga price nga, kuhan. Pero uban mo ingon, lami sa mo ditong lapita, ano, barato ra pro, hinlo kayo, lami kayo, ang kuhan, ambience dito. O na po, ingon na daw. Ha? Barato ra pro, lami kayo ambience. O, kasagarang huna-huna sa barato, barat man, ay uban nga barato pro, dili, barat, lami kayo. O, makabantay ka na, the word of mouth, mauban ay, miingon nga dito, o, maaswayan ko na ito ra, o, daghang mudong, no? Oh, lami na kayo, lami maayo. Nindot kag pasilidad, nindot kag ambience sa imong baratohon, apil man po na sa strategy aron mo daghan ang imong habaka. Bahala ginagmay basta kay daghan, no? Ang uban bahala dili daghan basta kay dako. Ang halin, no? Apil mga estratehiya na nila mga igsoon. 55 minutos sa mana kalabay ang alas 8 dunay sa tricolor. Hello, mayong buntag. Line 5. Hello, Mayang Buntag.
2: Yes, Mitibs.
1: Patrick, Mayang Buntag.
2: Mayang Buntag, Mitibs. At continuation, Mitibs, sa discussion ko ng Buntag, ano? Kanang sa turismo, no? Natag turismo. Usali ako punta na, Mitibs. Sa Dinis de Buklibutan ka rin, Mitibs, marag hing arili kay mura, siguro sa nabasahan sa social media, ni-increase ang population sa India, no? So what I mean is, kung dunay mga Chinese diri nga yung bisitan ni Pilipinas, daghan mo ka sila, Koreano. How about ng India, Mitibs? Statistical sa ilang mga bisita din sa Pilipinas? Daghan ba sila? Kaya sukat ka niya ito when it comes on mag-discuss tagparte ng turismo, huwag kadungog ang India doon ay kanang gitaw ang mga bisita la din pila rin number sila sa ilang estimated ng mga bisita in that year, no? So, daghan pa ba ang kuan, Mitibs, ang India? nga mobisita din sa Pilipinas. Kalam ng Indiano.
1: Ngali. Mm, okay. Kanang mga Indian kasagaran, Sir Patrick, sa ato ang nahibawaan, ana, no? Ato ang doong dito na pitrapol silang silingan. Dabi na itong Nepal, no? Katong bag-ubitang na kuan, katong na disgrasyahan, no? Daghan, kaayong ni doong dito. O, kay lami, mangguto kunong dapita. O, naapo na dito, daghan. Kasagaran mangguto tingali. Ugun sa po ilahang dool, mura ilang ang tuo, no? Mga kaning Korea, kay doon roman dyan mo ning Pilipinas, ah, at bangra kayo, pila ka oras rata, upat ka oras naman tengalita, duha, okay. Luparon, no? So, abot na ka dayon. Makauli po sila dayon, pwede rin na, abot din eh, pagkaugma, uli.
2: Malayami tips kay, ako, tanan lang ko may tips sa ang India, may tips ha, kay, taktangin lang population, dako, masyura siguro sa basahan ako.
1: Tinood, o.
2: Habi ko, ano, daghan ang mga mubisita din sa Pilipinas, may tips ang mga Indiano.
1: Hmm.
2: Except, kanang mga negosyante din sa Pilipinas po. Now, tanaw po na ko ni may tips, India and China, dili magkadikit sila, no? They are not good. They are not good in relation na pita diya, siguro. May tips, as what as nabasahan ako sa media po, social media. Tinood mo po na may tips, hinga na? Mga Chinese. Okay, diha po nakamonitor ko last year, yes. No? Kadlawon to, mura mag between boundary lang naging pintro sila kuan I don't know if tinood man na pita kay ako gabasa ra mo sa social media. So mara akong pangutana.
1: Salamat kayo, salamat Sir Patrick.
2: Salamat kayo.
1: Salamat.
3: IATF, inyong alagad-ta forever.
1: Segundo 8 minuto sa mga kalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan na sa atong pagpadayon na atong isigutan sa danglain nga mga angay na atong isigutan mga kaigsoonan labi na ang panglawas sa mga higala nining panahon karon nga grabe kayo mga pasyente dinis sa ato ang tambalanan nga panggobyerno mga igsoon unsa kaha ang solusyon sa Department of Health nining action agad mga kaigsoonan nga gihimo sa atong gobernador sa grabing subwak sa pasyente diha sa Governor Celestino Galliares Medical Center agi luparan ni Gobernador Aris Amentado dito sa Manila aron kitaon ang taga Department of Health pahin sa kapuno o mga huot mga kaigsuunan diha sa ato ang Galliares nga tambalanan ato ning isgutan ning balik na to human ning pipila ka pahinumdum standby.

0: This news is brought to you by Niosep Z Plus Forte. Niosep Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. This news is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford ba? Afford ba? This news is brought to you by MX3 Herbal Product. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar.
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.

0: Alam ko quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Directors sa Buheco Uno. District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba pagka Board of Director sa Buheco Uno.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
3: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte!
4: Paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drinking water. Life together.
1: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
2: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
3: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
4: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, diyan ni sir.
9: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
11: DTX500. Pabali sa mga butika.
12: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan. Og, sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
16: The Generics Pharmacy.
15: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
17: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I know.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Water bill, ilaw, 5-6. Na-stress na talaga ako sa mga bayarin.
2: Ay, kabayo!
3: Hindi kabayo, tao lang, maniningil. Bayad na!
1: Hindi talaga ako ngayon. Alam mo naman, may crisis, COVID.
3: Hirap mo talaga. Teka nga.
1: What? May mga alam pa akong dapat alagaan.
3: Ako, hindi bulot baril. Eto, pao-masahe, para ikaw relax.
1: Pao-masahe peppermint. Maliwalas ang pakiramdam ko.
3: Eto pa, pao-masahe classic contra stress. Pao-masahe floral, para himbing ang tulog. At pao-masahe orange, para sobrang relax ka. Subukan mo lahat.
4: Pwede utang?
5: Pao-masahe, the number one spa in a bottle.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pigeon House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula.
4: Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa ako unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luyan jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon ninyong alaga. Doon na nagkita'y 13 minuto sa mga kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon na. Ito ang mga texters o guban pa. Salamat ka sa inyong pag-text na ito, Denise. Ito ang tulumanon na karong buntaga. Mga kaigsunan, isgutan na ito karong buntag ang aksyon agad nga gihimo sa itong gobernador. May lupa dito sa Manila. Aron hangyoon ang taga-DOH mga kaigsunan. Kung unsay mahimo, ha? Sa DOH ni ining nagkapuno ng tambalanan, nagpunsisok mga kaigsuunan ya, sa ito ang Celestino Galliares Medical Center. Apan na matod pa sa taga Galliares, di mangyod ta mo balibad. Kutob sa musod mga kaigsuunan, di yun na ito balibaran. No? Maong tungod niya na ito na sa daplin sa mga agianan na ang maong mga pasyente. Ang gobernador nga nakita na ning maong sitwasyon, may lupad mga kaigsuunan sa Manila. Aron pag kiga istorya sa mga opisyalis dito sa DOH. Atong kamustahon og unsa na ning dapita mga kaigsoonan na uban nato karong buntag. Ang atong provincial administrator Astor Caberti, Ma'am Astor, may buntag.
2: May buntag bong, may buntag sa tanang naminaw nato karon.
1: Salamat kaayo, Ma'am Astor, nga mi sanong kasato ang hangyo nga mauban karong buntag. Ang atong gobernador tua karos kauluhan na Ma'am Astor, no, kabahe ni ining congestion sa Celestino Galliares. What specific ino nato nga kagustuhan sa atong lalawigan sa Bohol nga posibleng gusto natong mahitabo diha sa Galliares, Ma'am Astor?
2: Okay, bong aware naman siguro ta no sa issue nga atong giatubang karon no ang sa Galliares nga 45% beyond its capacity. Unya naaman tay daghan nga mipahayag may pagawa sa ilang opinion nga why can't we use the facilities of the Galliares of Galliares Cortes ang atong specialty hospital nga dili fully they call it dili fully operational and dili fully utilized ang number of beds. So, miadto gyud si governor mismo sa Galliares ug nakita niya nga daghan kaayo, daghan kang pasyente nga naana sa aisles, naana sa naghuot gyud, nagsobra-sobra gyud ang mga nampinsa na kamaat. Atay astudation sa mga pangkog. So, ang gibuhat nato, nagkuyog ni Governor dito sa Manila, si Governor Chat, Governor Omentado, adtong Friday, that was the other Friday, during the Provincial Disaster Council meeting, nagpagawas ang council o usa ka resolution urging the Department of Health to act on this problem. Kana maong resolution plus ang suwat ni Governor at paingon sa atong Presidente Bongbong Marcos iyan ginhatod yun dito sa Malacanang mismo. On that same day, nakipag-meeting me sa DOH officials at that time, ang USEC, Undersecretary of DOH nga 2-day-old pa, unya ang Regional Director sa DOH Region 7, nga parihag yun kayo ang ilang observation, we discussed on possible solutions, and it is up to the DOH nga maoy mo pagawas kung unsay ilang resolution ning maong problema.
1: Pero ang ato ang silbi kita ang gilantaw nga solusyon ani Ma'am Astor, nga katong tuwa dito sa Cortes nga Galliares, himuon na lang ang putong murag po pariha aning Galliares nga nasa Tagbilaran aron mabahin ang mga pasyente.
2: Yes, Bong. Maugyo na ang atong gihangyo nga dawaton to decongest Galliares Hospital. Mudawat unta ang Cortes Specialty Hospital o mga cases na pwedeng dawaton dito to ease up the congestion at Galliares Hospital. As we speak, Bong, I hope makatabang mo sa media.
1: Okay.
2: To facilitate also action, we would really welcome that. Kung si Governor Aris, welcome ganyan niya, magtinabangay tantanan, na makabot na to ang usa ka solusyon, na maoy makasulbad
1: Tinuod na, tinuod na PA Aster, no? Pwede good in the meantime gamito na siya sa kung wapataka dugang o pasilidad or rooms din sa ato ang tagblaran nga Galyaris. Nga no, gundilit na pwede. So, positibo ba na ang gobernador kaha nga i-grant na sa DOH, PA Aster?
2: In that meeting, kung ayaw, I will not preempt the okay. solution. In that meeting, doon na nai- gi-propose nga solution ang dito DOH regional director nga hopefully ma-implementar nila dayon.
1: Mm-hmm. Kay tinuod kayo no nagpunsisok na gyud ang ato ang Galyaris tambalanan diri sa tagbilaran. Yes. Unya dunay yes, gilangaw nga Galyaris dito sa Cortes no. Sayang ang building unya wa da moy suhot kaayo ang maong tambalanan. So ano sa akha ni nato mahibaw-an? Ano sa akha nato ni PA Aster mahibaw-an kun unsay action sa DOH ane?
2: Very soon I hope na nakapaminaw po sila karon. I am also working directly with Dr. Van Baton.
1: Okay.
2: Nga ma-follow up ang decision. Pero bong masayod ang atong ipahibawon ng atong mga katawan nga as early last year gi atubang ni Hangyo pagyud si Governor katupa si Secretary Herbosa ang daan ng unang secretary sa DOH. Mihangyo kaming duha mi ato gyud mi sa DOH head office aron pag raise aning mga problem. So it has been a year.
1: Mm-hmm.
2: Nga ang Department of Health wala pag yun magka-come up o solution ng maong problema. While people are not attended to, patients are not attended to at the Galyaris Hospital. It's been a year. So solutions has to be out on this problem.
1: Okay. On initial assessment nato, Ma'am Aster, dili balisod gamiton ang Galyaris sa Cortes nining maong gitinguha nato, meaning ang ilang structure, ang mga manpower nila, kung ato na silang i-convert sama sa Galyaris nato dinhi. Sa atong assessment, di balisod, kaya ra ba? Naara ba sila? Kaya ra ba sa manpower?
2: Ako ning assessment, ako iklaro lang.
1: Mm-hmm.
2: But the solution should come from the Department of Health being and national both, and they are on the same campus, Galyaris and Cortes Hospital, if I'm not wrong. Sayon kung doon nag intention nga lingkuran ng mga problema.
1: Pwede.
2: Sayon granila, that's only administrative ang concern, but the people are waiting for a solution.
1: Tinood, no? So, tingali, dilit ni magdugay, no? Kay muna mo ni isyagit sa itong mga katawahan karon, no? Nga ang tambalanan sa gobyerno, nga nung naamay dakong tambalanan diha nga wa kayo'y gamit, unya gaguot na diri sa usa. Hanaot nga magmalampuson, kining maong tinguha sa itong gobernador, Ma'am Aster. No? Magpalain, tagyutay gamay, ma'am. Okay ra ba sa imuhang oras?
2: Sige, Bong.
1: Okay. Kamusta tuod ang ato ang cloud seeding operation na niining gawan-uwan karon na naghimo pa ba na og cloud seeding?
2: Salamat, Bong. Imong giris ang concern nga issue. Kanang uwan-uwan karon definitely is not a product of the proposed cloud seeding. Kay wala pa magsugod ang cloud seeding.
1: Okay.
2: Gasa pa na sa kahitasaan kanang uwan karon.
1: Okay.
2: But then the provincial government is very ready to implement. Kung muhunong na ning uwan-uwan, we are ready to implement. Kay we were just, there is an official report already that this will be the longest El Nino and the worst El Nino to hit the province and the country. That will start early October.
1: Mm-hmm. So karon panahon na, kuan sa lang ta, kalma sa lang ta sa cloud seeding kay naaman ang uwan, misuod man ang uwan. Pero kung mawawa
2: yes,
1: na ni...
2: Yes, we are ready.
1: Ah, okay.
2: Kada adlaw bong, I get the official monitor of the damage of the of this El Nino sa atong mga kaisuunang mag-uuma, mga sa kalungsuran, nagkadaghan. So that's why we are really preparing for the worst ang El Nino. Akong usbon lang yun, Bong, kadaghan kaayong mga istorya nga migawas nga ang guno na guno po sa provincial government ning maong uwan nga output sa El Nino ay sa cloud seeding. Wala pa'y cloud seeding nga gihimo ang provincial government. Kining uwan karon gikan pa na sa kahitasan nga sa pain taon.
1: Oh, salamat kayo anak, no, nga gigasahan ta og uwan.
2: But we are ready, Bong.
1: Okay.
2: Oh, but we are ready. As soon as kinahanglanon na gyud ang cloud seeding, and with the technical assistance of the Bureau of Soils and Water Management Office, ready ta mo implement sa atong cloud seeding.
1: Okay, mao na nindot ni anak, no, ang atong cloud seeding operation sa gahuwat lang na kung may gikinahanglan na, no. On the other side, on the other side of preparation na to, PE Aster, no, the impact of this El Nino, ang atong food security and everything related to food, kamusta tuod ang nahuman na ba ang atong assessment as to our security and napita sa atong pagkaon, PE Aster?
2: Yes, Bong. We will consider that this as one of the disasters kung mahitabo yun na. We have prepositioned assistance for the towns nga ma-affected. And ang atong Office of the Provincial Agriculturist nga andampod, rumo sa atong ikatabang sa atong mga kaigsuunang mag-uuma.
1: Laktod pagkasulti, kung padung tagpanggubatan na ang atong boots na ana, ready na. Padung
2: ready na.
1: Ikasa na lang ni kung ugaling unsa joy mahitabo nining impact sa El Nino, PE Aster.
2: Yes, Bong, we are ready. Your provincial government is ready to hit the road.
1: Okay, salamat kaayo atong provincial administrator Aster Recaberte niining mga issues nga naglibot sa atong lalawigan karon, and we thank the governor for action agad niining kahimtang sa ato ang Galyares Hospital. Thank you so much, PA Aster Recaberte.
2: Daghan kaayo
3: salamat, Bong. DYRD nag-una sa mga balita.
1: Oh, tuwa na ang gobernador, mga kaigsuunan. Oh, tingtakto bitaw po na, no? Kay pareha raman ning gobyerno, ha. Maurawan po ng DOH mga kaigsuunan na ay luag kaayo nga Galyares Hospital sa Cortes, unya na ay nag-antos sa kapuno diri sa atong Galyares sa Tagbilaran, no. Ngano man og dili lang na sa i-convert na og the same hospital nga mo cater sa tanan nga mga sakit, no, aron pud mahimuslan. Okay, sa mag-technical ta kaayo, no, this hospital is designed only for this kind of diseases. Dili mahimo ni sagulan, no. So, pero ang mga tao nag-ilaid, bahalag mag-ilaid mo diha, basta karing hospitala, dili na mo ni gamiton og pag-servisyo sa mga tao, di man telepon ingon na ni atong gobyerno, mga kaigsunan, ha. Sometimes we have to be ina na to, mga kaigsunan, mo kuan ta ba, mo timpla sa to ang kapanahunan karon, no. People need this immediate action of government, no. Naana dira, di na ta kinahanglan magama pag building, naanay building. Himuon lang na siya, but ipasabot, mudawat na siya og mga kaso nga susama sa mga kaso nga gidawat po diri sa tuang Galyares Hospital, mga kaigsunan. Basin pa, atong iyan po nga magmalampuson ng atong gobernador dito nga musugot ang taga DOH nga ingon na una, no? Tingali for the meantime, ha? Kay taghuwat nga ma-expanded ning atong Galyares sa Tagbilaran, madungag gani og rooms, madungag gani og building, unsa ba? Usa pa baka ibalik sa iyang pagka specialty ino na to hospital tong Cortes, mga kaigsunan, no. Kaya hindi na po tayo mugastog kwarta dugang pang magama na pong building, ha?

0: ni Doki Pon tinuod ba tong GTRO na ba ang election, Vice? O sa latest ano daw? Ato ko ng GTRO na ba? Human si President Bongbong Marcos minudnod sa balaod nun mga kaigsunan to make it a law postponing the barangay election and SK election to November 2028. Si Attorney Makalintal midong sa Supreme Court questioning that move mga kaigsunan o gipati RO. Dili ipapadayon. O sa kay latest na yan eh, no? Nabatay latest ano daw? Ah, andam ako nun ano? Ah? Latest on TRO? Natay report? Atong ato ko nang paminawon ng latest og na TRO ba kay hinam-hinam na tong kapitan adto nga nalipay kay way election ya karon na aden na puy TRO TRO o ato ko nang paminawon og na TRO ba ang report gikas kauluhan
1: matapos nga ipagpaliban
2: nakakalungkot naman ng mga barangay opisyal sa iyo nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kanilang ina, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito, nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung posisyon, ano para mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag nyo ipagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito. Para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan. Kasi balang araw, tatanungin tayo, anong ginawa ninyo? Bakit pinayagan ninyo pinayagan? Wala na ba tayo magagawa? So ito ngayon, kahit ito ay humihingi din ako ng tulong sa inyo lahat, tulungan nyo kami na ipaglaban ng karapatan ito.
1: Attorney, ako ang investment.
2: Well, umaasa tayo na ang ating aksyon ay aaksyonan din ang Korte Suprema. Kaya nga, andito ko ngayon para i-follow up yung aming motion for the case ng raffle. Kasi hinihingi natin sa Korte Suprema na sana magkaroon tayo ng special raffle na maayos ito at ma-aksyonan lagad ng ating mga rights raffle na maaaring kayo.
3: Attorney, doon sa petition nyo po na final, ano po yung prayers po ninyo?
2: Ang ating prayer dito, una, mag-issue ng temporary restraining.
0: Ato ning susihon mga kaigsunan kay usa joy latest ni ini no mga kaigsunan kay gahinam-hinam na tong uban nga gahinam-hinam na silang kalipay nga wara madayon ya, ang uban pod napungot kay nganong wa madayon ya, karon na ITRO unsa kay ni ha temporary restraining order no wad anog demokrasya di ampon sakto tong nga ka-attorney mga kaigsunan kay gobyernos Pilipinas we are a representative government no? So naatay mga representante nga mooy mo decide on our behalf no they are the senators they are the congressmen no? Nana mo nang essence of democracy no so katong giingon og wadan dag demokrasya wa dito mao attorney makarintal na magya puy demokrasya no kay ngano ilaha man pong trabaho na sa senado gawas kon gihimo na nga outside the provisions of law no. Ilaha magkang trabaho na, pero kung ang ilahang trabaho, dili mao, amo na question nun na to na sa Supreme Court. No? Democracy is still here, kaya nga to ang mekanismo sa demokrasya kay representative government mada. No? So we are being represented by the lawmakers ng atong gibutaran. No? Tablara nga, ang ilahang tingog, mao na atong tingog, kaya ito mas lang gibutaran. No? Kung sayop ang ilahang gihimo, pwede nga question nun sa Supreme Court. No? Dito mayingon ugway demokrasya. Okay, wa mo na gidiktar, no? Ilaha man po ng trabaho, ha? I know on, it was a political statement, a grandstanding statement kung ako'y musulti ng Attorney Makalintal, mga kaigsunan nga. Kuan, no? Di mo na daugon anang grandstanding on sa imuhang emosyon. Ang daugon na dito, naisubay ba sa balaod? Ang himo sa Senado, postponing the barangay election. Possibly nga, naisubay, possibly wa, no? Possibly naisubay, possibly wa, no? In the same manner katong gihimo sa Senado nga ang threshold nga ang denominator not necessarily 24 giusob nila they could be right they could be wrong also no? So ang Supreme Court mo imuhusay niya na no pero dili na to ignon away demokrasya kay karon nga makasulti pa ka maka shout out ka pa maka batikos ka pa demokrasya na kay sa unang panahon maglisod kag istorya na ang napitan. Karon sa kung saon gali nimo ingog bangag ng presidente gidakok pa ka sa unang panahon og

0: wa pay demokrasya. Ah, gamay nimong libak, ah. Ah, karon bisag unsaon ato ng presidente, bangag-bangag, ah. Gitagaan ta sa katungod nga to express ourselves. And that is usanas mga elemento sa demokrasya pa ta mga kaigsoonan. Pero maabot ang panahon nga dili na daw. Dili na ta katingog sama ni ana, aka na mingon ta wa na gyud demokrasya, ah. Mayong buntag ni Dors Kaluyong, shout out to Paulina Batilong, ni Ferry Habahab, ni Ronnie and Frank Ongkoy, ni Felicitas Lidama, gikan ni Dors Kaluyong. Ingon man nga to ni Estela Izera, Sinya Loayon Borja, diha sa Tarsier, no? Si Maxi Amparo, tinuod ba, bais na ana eleksyon na TRO nakuha ni Makalintal? O, ato ang gisubay lagi na. Pero karon latest mga kaigsunan, may abot na nga to sa Senado? Si Mayor Basti Duterte human siya gisumunan sa impeachment court mga kaigsunan to testify nining nagpadayon nga impeachment trial mga kaigsunan. Ato kununing isigutan mga kaigsunan pod oy nagka-trilling na gyud ha. Oh si Sara Duterte sa gihimong impeachment trial kagahapon do nahibaw-an nato nga duna sa 22 ka armas. 22 do ha. Ang iyang bana si Manscarpio 29 ka armas. Purbidang daghana armas din o no, mga kaigsoonan mura o gagama o kuan sa muna mga garrison ang sa muna daghanang armas mga kanang hilig ka o pusil kuan gan enthusiast ka natural na daghan kag armas no o, kun ako'y daghan o kwarta daghan o punay pamalit na itong armas o daghan o kwarta ha o okay, na ay 45 na ay automatic rifle. Katong automatic rifle mga kaigsuunan kanang kana bang rapid fire ba dili na to angay karong panahon na jamon ay politician makakubot adto only law enforcement agencies police og military no pero tingali kung acquire na nimong armasa before the law okay ra magpadayon kag kubot niya na pero karong panahon na kung gusto ka mo palit og armalite dili mahimo na. Kanay balaod nga para rana sa pulis o militar ngano mga private individuals magikubot man og armalite or mga automatic nga rifle automatic mga higala kanang rapid fire ba usara ka kablet 30 kapin ba bala mong gawas baka nang usa ka magasin no pila armalite isgutan ato ha oh mo na mga automatic oh naay inana si Sara naay inana putong iyang bana oh sa to pa mao di tingali nga murag isug yung kaayo ni si Sara kay aus man gusto gubat ka. Daghang armas sa dire ha. Oh, uni kabat kuno kapin og pila to 7 million ang maong ang armas mga higala. Ang tumong sa prosecution nato dili mga kaigsuonan pag hatag og maot nga hulagway ni Sara nga anong naay armas kaya katungod man nato mga kaigsuonan mo palit og armas. Ang ilang gipunto dito wa gideklarar nga asset kay asset man day nang armas. Oh, wa gideclare as asset no so sa iyang sal-in na mga kaigsuonan no wa gideclare as asset mo troy punto so mo ra gutoy punto tingali adto wa gideclare as asset sa sal-in dili gud tili wa gipunto nganong naa kay armas kay allowed man ini individual no allowed mo kubot no adtong panahon na allowed pa si Sara mo palit og automatic karon kay dili na. Okay, para rana sa pulis o militar kanang mga armalite o rapid fire ha? So muna ay nagpanghitabo mga kaigsuonan sa impeachment karon tuanas baste misood na Senado do ha o ga jacket o ga itom unya murag ga usama do murag paopaw ba siya do unsa man ang iyang buhok mura mag ha? Murag skin skinhead no unya ga sa nag itom ang ato ang mayor sa Davao mga kaigsunan. Ito na din sa Senado. Nakasood na. So, kay para sa maong hearing, unsa ka mga kaigsunan ang pangutana sa mga prosecutor. Nga nung ipaadto man si Basti dito sa may ijahapong kalimbigitan kung aning maong mga kaso sa iyang igsuon nga si Sara. Ha? Nga naman hinuon ang dakong of hospital maumay gihimong specialty angay unta na general admission matod pa ni Edgardo Otara amo lagi basta kay atong buhis nang gipadagan ana nya singgit sa mga katawhan Pilipinhon o ato nang gamiton o para mo serbisyo sa ato ang mga katawhan na good morning Vice Bong matod pa ni Lulan Evangelista na ay layout sa water pipe since June pa ni diha sa Raha Isikatuna Street or ICM Road wala gi restore og balik hasol kaayo og hazard kay napulbog na ang mga bato, makaslide muragway timeline ang kontraktor ani. Ah, mao ba ni? Asa dapitan ni Nolan, no? Tawagi ko no si engineer ani do, ah. Engineer do, ah. Si engineer kuan. Sa kuan ba? Stoke. Okay, atong ipangutana na, ah. Og unsa na si Janggi text niyo? Okay, ga na ay pipeline diha sa kuan, no? Bistado na ang pamilya Duterte matud pa ni Marco Puno. Sa mga malita sa sila di ay ang original sa malita sindikato jud ning mga Duterte matud pa ni Marco Puno diya sa Facebook. O maba, buto ning kalit bita po ning sud ning isyu bahig malita. Ano tinuod ba ka po na? Tayo ba sinog sa kaysakay na po ni panahon ning mga pangitabo, mga kaigsunan gis ang daan do ah. Tungod kay giisyuhan man og malita ang mga ino na to, kaalyado ni Marcos like Romualdez. Ah, ni Baos po isyog malita. Tinuod ba ni mga kaigsunan? Duwa na ni tanas politika, dili na ni mga kaigsunan pang hustisya, pang politika na ni. Huwag kinsay makadani sa mga hunahuna sa atong mga katawhan, labi na sa mga butante mga kaigsunan. Kaya na nai umaabot eleksyon sa 2028. Karong panahon na, ting kuan na ron. Ting guba na ron o mga personalidad mga kaigsuunan aron na dili makalahutay dito. Imagine katubitaw si Jejomar Binay, mayor sa Makati, sayo kaayo vice, he was vice president at that time. He declared siya mo dagag presidente very early time. Awa na giadyo-adyo og gilamok siya mga kaigsuunan og pagsaway mga isyos. Awa yun mo presidente, ha? Apil na good po tingali ni Sara. Plan A, plan B tingali nga. Og kaso, dili na to makonvicto ni Sara. At least, ma-bring down na to ang iyang kadungganan. Pinagi aning mga issues nga daghan. Apil na ng corruption. Apil na ng hidden wealth o unexplained wealth. O unsa pa ba kaha? Mauna ni mga kaigsuunan ang mga dagan karon, ha? Okay. Sige, nasayop sa chike. Napay text dire. Good morning, Vice Mayor Bong. Para nako angay na gyud na si Sara makonbikto. Dugaya pod mahuman ang impeachment trial. Oy, klaro naman gyud sa ngatanan bisag unsaon pa nimo gli-li ang ebidensya. Klaro nimo, Mr. Texter, pero sa uban di man klaro. May ngumputong uban nga wa man gyud ka bullseye ang prosecution, no? Pero prosecution po'y pasultiho ni mo, awa na, very confident. Apil mo ni duwa mga ka-exam. Preharago na anang boxing bitaw. Kabantay kasi magharong sa dili pa mag-away. Anang pagpatimbang pa bitaw nila daw, ha? Murug magharong sila ng mura bitaw, kaog tao ba, ha? Kanang murug isu kayo. Apil mo na sa lida ko nga murug pagsuko-suko kunupod mo ba? Ano, magharong bitaw si Pacquiao kontra, ha? Tinutukay sila nga murug isu kayo. Ay, maurugod po eh. Ano po ng politika, mga kaigsaunan. Daghang kayong mga... si Alan Habines is watching diha sa Dipatlong. Marie Buhok. Napay text dire. Atong dawa to ng mga text daghan, mga kaigsaunan. Bais, wala ka dakpa pero gikawatan ka. Mauligay. Wala ka dakpa pero gikawatan ka. Sa mga ipasabutan eh. Na adire ha. Okay. Sakto gyud ka vice, uira kaayo si makalintal. DDS na unsay way demokrasya nga giayo-ayo man gani og balikas si PBBM, wala gani sila batuke ni PBBM. Mao lagi. Mientras maka shout pata, maka singgit pata, ana apay demokrasya ning atong nasod ha. Nga. Napay text dire. Gikawatan ka, malita demokrasi. Malita demokrasi, mauna ni malita demokrasi, ha. Dili gid pareha sa ubang nasod nga piligro gyud kayo, ha. Karong ato apa na apa, ha? Maka suroy-suroy ka pa, maka sulti pa ka, no. Grabe lang ang duwa sa politika, ha? Grabe lang kayo. Mao ni nagpanghitabo nato karon nga posible nga kita po'y naipit aning duwa sa politika, mga kaigsunan, no. Kitang mga katawhan, no? Muna usahay makapamalandong ta aning mga panghitabo karon, ha. Nganong nakahibaw mangka sir matud pa ni Luke Mendoza Iyahaning gi-text against the text of Marco Puno. Nga, bistado, nganong nakahibaw man ka, sir? Nakakita ka pila ragod paggama para lang madaot ang mga Duterte? Naagod ka sa politika, automatic na na, samot na kay kontra sila ni Bangag Marcos, ang klaro nga kawatan imong presidente. Kay di na ma-apply ng budget kung di tungod niya mindset, matod pa ni Luke Mendoza in answer to the text of Marco Puno. Oy, si Carmen Garcia miingon po, sige na lang gama og fake witness si Trililing og matibag, same ni Madriaga nga star witness kuno pero wala ipa at tubang sa impeachment court. Kani si police dismissed mani, motuo pa kahata. Mauna, sakto po ng imo, Carmen, no? Kani si Madriaga, di ba? Kinsa mo nang, mo ba na ag witness po speak sa himbali na po, mo ba ni daw? Nga, katong malita-malita, nga, si Jaini Ingo, nga man, lahi. Ha? Adi ni mo, oh? Lahi po to, po bida, bitaw. Katong bitong tumbahin sa malita, na, tigaw yung malita, no? O nga, may ingon, o guay, dalabot di ay, oh. Unang isyubahin anang malita do kato pa si Loren Legarda, di ba? Na-appeal to. Gi-appeal to si Loren. Pagkadayon, si Loren may tapo sa grupo ni Cesc Escudero, nahog na silag minority, mga kaigsuunan, witness may ingon, ay, labot di ay si Kwan. Loren lang, sayop da ito. Dili da appeal siya sa nakadawat. Oh, daghan ba? Hantod na usob-usob. Inana ng duwa mga kaigsuunan, no? Kita yun mamunto tamantaman ane dili man yung isyo kinsa gasulti nila sinsakto kay polis man tingalis la gasultig bakak ana posible silang duha ng kampo gasultig bakak mga kaagsunan no? Mao na nga ma ang ato na lang mamunto po taan asa ta mo pahilo na mga kaagsunan isi Pilipino pagkakaroon ang atong mahimo pagampo di man takaapila ng Senado di man takaapila ng mga korte ha pagampo nga makabutra ang saktong husay nining mga panghitabo sa atong nasod karon mga kaagsunan. Sir Bully, sir, matod pa ni Luke, kung makunbik man si Sara, sulit gihapon mi DDS, kay amo nakita ilang pagkamaayo, dili parehas anang presidente, maunay klaro nga kurap, kung unsa ang binuhatan. Sayang papa, mas ming labaw pa siya. Ang mga tao nga wala kasabot sa panghitabo sa Pilipinas ron, nagpaila nga mga bugo. Oy, matod pa ni Luke Mendoza diha sa iyang ang wa kasabot karon mga bugs, mga kaigsuonan. Mga bugs. Ala sige, napaila ang text. Itong basahon ang inyohang mga text dire, mga kaigsuonan. Mayong buntag, Vice Mayor Bong, tinuod nga kawatan na si President Bongbong. Uy, nga nung nahibaw man sa kawatan. Pero para po nako, tinuod po nga nangawat ng mga Duterte. Parihara na sila, angay na sila pakugon. Pagbida niya itong mga texter, ha? Parihara na sila, angay sila kuno pakugon. Matod pa, ano yung itong texter? Saon naman yung mga kaigsunan nga pareho man di ay, ha? Saon naman yung nato ron nga pareho man di ay? Alan Habines, mamana na itong basa ni sa Dipatlong, ha? Dodong Jet Romanilios, maayong buntag kanimo diha, Dodong Jet, ha? Okay. Kinsa pa uban, no? Nga nagaminaw na ito karon si Reuther Megan Fernandez, kanang ning suporta sa mga Duterte, utsinta naghuna-huna. Pulbida ganina itong mga DDS ngayon, mga bugo kuno tungwa kasabot sa panahon, pero karon may baos po si Reuther Megan, ha? Bulok bugo ng supporter, don't mention my name. Lito Maghinay, good morning Vice Mayor Tibbs, ampo lang ta nga nahuman ang ilalang investigation aron ang tanan. Okay. Mayang buntag ni Wenceslawa Ihira nga nagsaulog sa iyang adlawang natawhan karon. Okay, gikan ni Drus Caloyong. Oh, happy birthday ato mga suki diha sa Corelia. Ga paka-paka gyud ang atong signal diha. Salamat kayo. Napailain nga text dire ha. Okay. Gama og fake news o man ani moro na yung latest ron ha? Okay Oh, wajan mo pa inyo. Ang nagawas diri mga kaigsunan sa Senado, nakita ta, no? Sa video, makita na to ng pag-abot ni Baste Duterte, no? On black. Asa mo nag-Amerikana siya, no? O murag Amerikana, on black coat mga kaigsunan. Misood siya sa Senado. So, mauna na yung mahitabo rong buntaga para aning investigasyon mga kaigsunan, no? Kabahin ka niya, gaisigot ni Slabahin o unexplained wealth ni Duterte mga kaigsunan. Gaisigot ni Slabahin kumpanya nga appeal si Vice President Duterte nga ang maong kumpanya dunay mga transaksyon na kontrata sa City of Davao mga igsoon. Sumuni ang giuting kay karon mga higala kung unsa na katinuod mga kaigsunan, no? Paminaw na to ang latest mga kaigsunan kabahin ni ining
1: a couple of minutes ago at dumala siya dun sa holding room, no? So ang schedule natin today Pia siya lang ang naka-schedule today and thankfully dumating kasi kung hindi ay naghahanda ng backup yung prosecution ng mga witnesses. Walang silang problema, dumating na itong si Davao City Mayor Sebastian Duterte at inaasahan na lalabas siya ng pinatawag siya ng prosecution to testify on yung kontrata na ibinigay ng City Hall of Davao dun sa GenCorp Industries. Yung GenCorp ay yung kumpanya na idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang cell. And although pagtiningnan yung records ng SEC, ay hindi nag-a-appear itong pangalan ni Vice President Duterte as a shareholder or director of that said company. Yung GenCorp was able to get 15 contracts out of the 49 contracts na nakuha ng GenCorp based on the PhilJobs data. And 11 of those 15 ay hindi na idinaan sa public bidding. Ngayon, hindi idinaan sa bidding yon because mga small procurement lang naman yon. So mga hindi lalampas ng 2 million. But kahapon tinotal yan, lumalabas sa 7 to 8 million yung mga 11 contracts na yan that did not undergo public bidding. So, inaasahan natin, isa sa mga inaasahan natin ay after his testimony, he could possibly grant a press conference to the media that is covering the Senate impeachment court. Tapos, kasasabi-sabi lamang ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na ang magdidirect exam dito kay Mayor Duterte is si Attorney Terite. Of course, si Attorney Terite, as we know, is the former spokesperson of the Supreme Court and we've covered him for a long time at siya ay bahagi ng private prosecutors ng prosecution, Pia.
2: So, Joseph, si Mayor Duterte ba ay dumiretso agad sa holding room? Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na siya ay makausap? Kasi kahapon, I remember tinatanong yung mga taga-defense panel, no, kung may pagkakataon ba or may chance ba na si Vice President Sara Duterte ay darating din ngayong araw sa Senado dahil nandyan si Mayor Baste.
1: Two questions, yung compound questions. As I say, Piano, number one, dumiretso sa holding room itong si Mayor Duterte. Kani-kanina, we tried to get a little bit of soundbite from him, pero hindi malayo siya at hindi na rin siya lumapit para magbigay ng pahayag. Number two, yung kay Vice President Duterte na attendance here, tinanong natin itong si Attorney Michael Poa na hindi naman wala na papag-usapan ng Vice President ang pagdalo dito, as of yesterday, pagdalo dito sa Senate Impeachment Court to para samahan and supportahan, hi sir, good morning, supportahan itong kanyang kapatid na testigo ngayong araw. But so far, kung kasi dadating si Vice, medyo may latag din, no, ng kanyang security like we experienced before, but there was none of that today. So, but we'll know. We have a 10 o'clock hearing, so, pero parang wala naman. Hindi man yata, as per Attorney Poa, hindi naman nila napag-usapan ng kanyang client na dadalo dito or dadating dito itong si Vice sa Pia.
2: Alright, so Joseph, eto hindi na to compound question, Joseph. Ang tanong ko para sa'yo, sino yung mga kasama ni Mayor Baste Duterte sa kanyang pagpunta ngayon sa Senado?
1: Just himself and his staff. So siya lang at ang sinabi naman niya sa Senate Impeachment Court ay dapat kahapon, no? But he sought time para i-prepare yung mga documents ng GenCorp. So that's him and the staff. And yung mga kilalan, mga kanakamay, yung mga politiko na nakita natin kanina. But it's basically just himself and his people. Yeah.
2: So tama ba, Joseph? Wala raw siyang pakikipag-ugnayan? Hindi siya nakipagkita or nakipagpulong sa depensa bago siya pumunta sa Senate Impeachment Court?
1: No, we asked Attorney Poa dyan kasi nung weekend kinukulit natin kung darating itong si Mayor Duterte, Mayor Sebastian Duterte. Ang sinasabi, ang nililiwanag nitong si Attorney Michael Poa is that si Mayor Duterte is not a defense witness. No? So walang coordination, no need to coordinate with the mayor at hindi naman nila testigo. So as far as that is concerned, according to Attorney Michael Poa, hindi naman nila kinakausap to prepare itong si Attorney si Mayor Duterte, but they would prepare the defense kung ano yung mga posibleng itanong ng prosecution in the direct as far as GenCorp's contracts are concerned with the LGU Davao.
0: Yeah. Okay, so muna ang latest mga kaigsunan atoan na dito sa Senado ang atoang Mayor Sebastian Basti Duterte para sa pagtistigong mga kaigsunan kabahin ning GenCorp, usa ka korporasyon nga gideklarar ni Sara Duterte sa iyang salen. Mga kaigsunan, usa ka kompanya nga negosyo sa iyang salen. Apan wa ni makita sa Securities and Exchange Commission, no? Asa kay matuman ana do. Tingali at the time nga iyang gideklarar na appeal pa siya itong maong kompanya, no? Nga basin og dili na siya appeal karon kay nganong wa naman ang yangan dito sa Securities and Exchange Commission CONSEC mga kaigsoonan, no. So iyang gideklarar ang maong kompanya nga GenCorp mga kaigsoonan nakahimo ni og 15 ka mga kontrata sa Davao City. Naay 11 ni ana nga why bidding. So but ipasabot mga kaigsoonan nga ang naay ino na to mga kaigsunan, dunay activity ang siyudad sa Tagbilaran og ang GenCorp usa ka corporation nga appeal matud pa si Sara mga kaigsunan nga sa tan-aw sa uban dapat dili mahimo na kay conflict of interest na dapat dili ka imuhang mohawa ka sa pagkasakop, no, aron na dili mahimong conflict of interest mga kaigsunan. So mao nay gilihok karon sa Senado. Tinuod ba niya nga dunay conflict of interest? Tinuod ba nga dunay kontrata? Tingali si Basti, igo ron ang pangutanon, tinuod ba ng dunay mga kontrata si Gincor? Human ang salida, maura tingali na, no? Ang katuyuan ni anak mga kaigsunan, no? Kaya umingon si Basti, wako kay ba, appeal ba nang igsuon na ng kompaniha? Posible na, mao ang mga tubaga, mga kaigsunan, no? Kay lisod pud moingon kag nahibaw ko nya despite of your knowledge nganong imo manggi tugutan nga mo engage og kontrata mga kaigsoonan. So posible nga di ko aware nga appeal din na si Inday anang maong GenCorp, no. So kanang tanan to wato ni mga kaigsoonan kay murag tiling pud eh kung sa ka jud eh, no, na kay conflict of interest na kay mga hokus-pokus sa Davao City ni ining mga transaksyon sa kontrata mga kaigsoonan diin appeal si Sara Duterte, tinuod kahang appeal si Vice President anang maong GenCorp mga kaigsoonan iyang gibutang mismo sa iyang salin pero wa man kuno siya makita dito ang yangan sa SEC sa registration anang GenCorp mga kaigsoonan. Mo na trilling atong paminawon ining mga musunod ng mga hearing mga kaigsunan sa impeachment, no? O kaning pag anak ni Basti, trilling po ni unsa kahay si Basti ang itong nakita ni Basti mga kaigsunan isog nga mayor, what na isog nga mayor o kasagaran na itong madungog sa iyang baba mga bikil nga istorya mga bunal sa presidente. Lami paminawon o usa ka isog nga tao tuwa sa impeachment court o maubaga gihapon. Isog baka gihapon siya dito mga kaigsoonan, no? Okay, noon ba yan yung mga Duterte mga isog, ha? Unsa kahay ilang kuha, no? Dito bitaw sa mga congressional hearing, si Sara dito nga gi-investigar, isog man kayo, ha? So, di man yun siya magpatubis sa mga kongresista, no? Karon ka sa Senado, unsa kay ilahang lihok ani? Ipakita ka ang ilahang katigas, kaastig mga kaigsunan. Isip usa ka Duterte, kay tatak Duterte ba yan ang tigas mga kaigsunan, no? Nindot mo ni paminawon, no? Kaya hinon dili na mo na korte nila. Pwede posible magudmuduwa na sila sa Court of Public Opinion. Duwaan nila ang mga Pilipino pinagi sa ilahang lihok dito sa Senado mga kaigsunan, no? Nga ang ilahang behavior dito na timplado ba for para sa mga masang Pilipino, mga kaigsunan. Ato kuno nang hawaton og unsa mga kaigsunan ang mga tubag ni Baste nining gipatawag siya dito sa Senado. Si Audi Hobina namin usab nato na unsa na ba na si Mayor Butanding na tuloy bagbag naman. Kinsa may pasabot ni Mayor Butanding Audi? Natuloy bagbag naman. Wapun nga likin sa sabot niya ng Mayor Butanding niya, mga kaigsuunan. Naapailaghan. Okay. Ito nga, basahon na mga kaigsuunan. Tinuod, sir, bistado na ng mga Duterte. Their days are numbered. Mau ba? Sir, bulisir ka tong mga hater sa mga Duterte. Pag ampo mo makunbik si Inday kay kon ma-presidente na siya, manago na lang mudaan kay baus-baus na. Sakto doon ang imulok, baus-baus yun na. Ha? Maong ginihadlok nga mahitabo mga kaigsunan. Maong si Marcos tingali ron o mga kauban, mga senador, mga congressman. Lihukon yun tili nila nga dili ka baus ng ilang kontra. Unsa ka ang ilang formula? Peter James Bandala, unsa may naasa balilihan? Giabi man ka traffic, bitaw na unsa man ang balilihan na traffic man, ha? Pasalamat ma traffic nga pasabot na nga asensyado nay karsada gigama or nabakay kalihukan nga unsa na. Richard Reyes, kung DDS ka okay lang pareha ta, pero kung DDS gihapon ka karon, magpa-check up ka na. Oy. tumbalik ko na. Kung DDS ka okay lang pareha ta, pero kung DDS gihapon ka karon, magpa-check up ka na. Oh, sato pa, dili na ka DDS dai Richard na, Reyes ha. Malditohon po na nga, magpa-check up ka na. Kung magpabilin kang DDS karong panahon ha, magpa-check up kuno ka, matod pa ni Richard Reyes dia sa Facebook. Malditohon po ni si Richard Reyes ha. Ha? Ha? Nanap Australianis? 4 minutes ago. 4 minutes ago? Mag-unsa ka na sila dito daw, magsumbag ka na sila dito daw ha? Ha? Weigh in na sila dito, ha? Oh, boxing. Thrilling mga kaigsunan. Naamang kain ng mortal enemy sa mga Duterte si Trillanes. Pero panahon pa na ni Duterte do, kontra na na kaayo si Trillanes. Pero wag yun niya mapapiriso, no? Ha? Si Laila de Lima, kadali, razamo na papiriso ng Duterte. Pero si Trillanes, wa, madutli. Okay, kontra ko damo to sila, ha? Padong pangalito, bangagi o mikropono ni President Duterte dito sa kukli. Ha? Porbida mga kaigsunan, ha? Ngano, tuas lang duha, Senado ron. Abangi, abangan mga kaigsunan. Atangi, ha? Ang susunod na kabanata dito Senado, mga kaigsunan. Trillanes o si Baste, ito adito karon. Unsa kay buhato nila dito mga kaigsunan. Atong sundon. Wala mo tayo oras, ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita kanunay o GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, check everyday. GD Talks Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Napupos lang atong adlaw mga kaigsunan nga Martes. Oh, pa mapupos ang pista sa San Miguel. Oh, mamista tag-asa tadapita aniro na mga kaigsunan. Tutok ug gihapon mga kaigsunan din nilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
8: Para sa set manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-ad Law og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: G22 here! Step into your Myra era.
18: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: Pila, pila,

0: Linibo ang naay chance kang makadaw og more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadaw og GCash kun mopalit ka og 6 ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang
2: Adiway Arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
3: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway Arde Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita, o wala na jay lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ni Tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot, sa mga paghatod ng serbisyo, gikan sa pangagmanan ng lalawigan sa Bohol, ngadto sa nagkadaiya ng mga lugar ng probinsya o ang katawhan. Gipasalamatan ang atong talahawrong gobernador, Gobernador Ares Aumentado ug mga kaubanan, matod pa nila mga igsuon, salamat provincial government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanamo mga kaigsunan, sila si Attorney Pilipina Asoy Piolio ug Sir Mark Anthony Pernia, mga tagdumala. Diri sa CBN sa DYRD, mga kaigsunan, uban sab kanato mga kaigsunan diri sa Master Control, si Engineer Gilbert Tulop, samtang diri sa video Jerry Kihok, uban sa akong kauban. Gikan sa adlaw Lunes, hangtod sa adlaw Bernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag ganinyo?
3: May buntag kanato tanan, mga kaigsunan among mga Bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawas sa atong probinsya sa Bohol o gawas sa atong nasod nga Pilipinon. Sa kanunay, sumakausap pa. Pasalamat sa labaw maggahom nga karon buntaga ni anausap kita nakatubang kaninyo ining atong programa pagpakabana Bulanon o kami diri sa studio nang hinaot nga kamo dina sa tagsa-tagsa ninyo kapanimlay sa tagsa-tagsa kabuhatan punhain ka man karon na ni kay sikay gitagaan ka mo o kalagsik o kaligon sa inyong panglawas. May buntag kada taon tanan. May buntag Jerick Ihok o ni Arnold Lucas. Nandiyan pala si Arnold Lucas. Sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon nga anaali na sa karong sunod buwan sa oy happy birthday ni Maria Angel Banyoliston. Ayan, di agdagan-dagan ngayon.
2: Birthday ni Karol.
3: Oh, birthday laban ni Moron. Udi ka mo.
2: Total, di man pangutan mo ikapila.
3: Hindi na lang may mangutan na. Pilay mong edad.
2: Oh. Ang pangutan noon kay Pilay.
3: Pilay. Pilay ito ang pilay mong
2: budget
3: para pakain sa amin. Bitaw. No? Karong muntaga, daghan kayong activities nga ginahimo sa itong opisina. In fact, dito ang mga kaubanan si Peter G. si Ben Bilieno din sa ito ang lungsod sa Buena Vista kay gimitar atong PCDO sa mga kick-off para sa celebration sa co-op month sa ito ang probinsya sa Bohol, no? October man magsugod pero doon na ay gasugod o mga programa sa tagsa-tagsa kalungsod. O niya din po sa lungsod sa Antikira, doon na sa Karong Adlawa. O si Sir Larry Evangelista ang muatin din na ninyo. O niya, karong buntaga po, doon na po yung forum na gipasiugdahan sa PCA nga na sa Arenas Garden. No? O gatoa dito si Sir Luardo Gardo. May attend dito si Sir Larry Evangelista. Mani busy kayo nga to ang office kay daghang kay mga programs nga kinanglan atin na nato sa nakadaiyang lungsod ug ugma aduna mi livelihood check distribution diha sa ato ang lungsod sa Mabini labi na sa San Jose, no?
2: Livelihood bro, livelihood.
3: Duha ka chiki ni. Duha ni ka chiki itong i-distribute din ha. O kauban na to ang atong halangdong gobernador Ares Aumentado Dili lang kaning check distribution ang mahitabo din sa San Jose Mabini kung daghan kayong mga kayuhan nga gikan sa itong probinsya sa Bohol nga ipanghatag din na nga ugmang adlawa pizza September 30 no diha sa ato ang lungsod sa Mabini labi specifically diha sa Barangay Mabini. In fact dunay ato ang singan aning vehicle patient transport PTB. Kita nimo nang naay daghang gipang laray din ha, nga
2: mga minarkahan
3: o minarkahan o from the provincial PTB. Patient transport vehicle no. Sanis ipanghatag sa ato ang mga
2: naihatagan nga lungsod bro.
3: Barangay gyud.
2: Barangay
3: itong mga remote no. Kay nakita sa atong gobernur nga kinini ang balsahan po ng ubang sakyan ug naay mga sakit bro. Kaya tungod sa karimote. Tungod sa karimote sa mga lugar nga kinahanglan na natan-aw sa tong gobernur nga kinahanglan nato ni pangtagaan ni mga inani no. So mo na nga ang kuan ugma kinadaghanan ang usas naka benepisyo sa maong mga vehicles no ang San Jose Mabini. Remote yun ni kayo noon.
2: Hilit yun ni kayo.
3: Hilit kayo. Unya, doon na po'y distribution, doon na po'y katong gitawag na itong pabahay programs, pinagi sa lab, sa kuan, ni personal
2: sa puno, no?
3: Pundo sa ito ang provincial governor o sa iyang kapika sa kinabuhi, sa si Mang Banban, nga katong libreng pabahay program, no? Unya, ato sang i- shout out ang kagabi eh. Nindot ngayon ang duwa bro. Pero nakatugyog ko sa kadugayan na kung tanaw sa live. Kay gamay ra kayo ning ito ang cellphone ba. Ang duwa sa Western Conference. Western man eh. Ito sa ato sa tanaw na kay basing masayop ta. Eastern Conference di ay. Nga nahitabo dito sa gym sa Pilar no. Ang duwa sa Governor's Cup, bound to finals na ni nagyon ning Cerebral Unis, Eastern Conference Champion, mao ang atong lungsod. Saway pabor-pabor. Ang lungsod sa Cerebral Unis, ang may daog nga champion sa Eastern Conference, nga gipahigayon dito sa Pilar Gym. Makakita ka sa nananaw bro. Abi ko tibok sa Cerebral Unis.
2: Ang nananaw?
3: Ning balhin sa pilar. Tungod sa kadaghan kayong tao nga mitanaw. Ani. Ang kontra sa Cerebral Unis, mao ang Kinabangga. So, congratulations sa tanan sa Cerebral Unis, mga player. No? O niya, pasalamat po ta. Nga, way, towards incident nga, sports lang. Huwag kay kanang unsa pa din ha. Nga, kanigong usahay po ni mga fans. Daghang mga fans dito bro.
2: Usahay makapadasig, usahay po makapainit.
3: Pero nagdasig ang mga katawhan, nagatanaw sa mga fans. Kay isig sayaw ang mga LGBTQ. Nga nang isig pasuya ay og sayaw. Kutob ra diha.
2: Diha ra taman.
3: Diha ra taman. Na sayaw lang kadinha bahalag tabas luod ni mo sayaw pero isig contest lang say lami mo sayaw. Matong ning showdown po ang mga...
2: Hindi na kanindot karo sport bro. Kay nanay pakapin nga sayaw. O ano ba?
3: Muna, ang naitabo sa ito ang kagabiing nindot kayo ang maong duwa. No? So bro, balik tani mo bro. O ato sa ding shoutout ang ato ang gipista ron kay bro.
2: Ang Lila bro.
3: Ha? Lila.
2: Ang Lila tunog na ini kagabi eh, bro.
3: Oh, hapit na pista Lila, di ba?
2: Okay na may mga entry post barangay.
3: Unya,
2: Size of City sa Oktubre bro.
3: Oh, Size of City no.
2: Sa Oktubre.
3: Naot nga dai taga Lila mangimbitar ano kay labong-labong layo-layo pa.
2: Ako na saipan ko imbitar bro. Kay tuwa naman ko dito magulian.
3: Bitaw ang nagpista karon natong shout out ang fiesta sa Clarín ug sa Bhagna no. Na din na bibo kayo ang mga fiesta niya. Hinaot nga walay kaning mamistahay ba?
2: Oh.
3: Kutob ra sa tiyan ang ato ang pag-inom o alak na makahubog, ipahilis, no? Dili lang atong pasakaon ang la, dili sa atong utok. Ano bang hapsay mong pagpamista, nga busog ka?
2: Batayan po doon sa'yo ng tagtagay, bro. Kaya balik-balikan itong usahan itong muna. imune. Istorya ang taas. Balik-balikan po.
3: Atong pinumdom sa ato ang mga mamistahay. Rabi na kay gasigig uwan-uwan karon nga hinaot nga kadto nang gimotor inig kahuman og famiesta nakatagay og gamay di lang in town magpataka og pakusog sa daan og padagan sa inyong mga sakyanan kay dangog ang atong sakyanan ang kalsada karon kay gasigig pug uwan-uwan no
2: daghang sak tao bro
3: daghang tao
2: imuli kaya daghang tao.
3: Mahinom daw mga kunyang. Hindi hay ning reklamo ba yung pista niya mag-uwan, bro?
2: Ag-uwan mo yung reklamo?
3: O, ag-uwan. Ano, uwan po nini ang pista sa mua nga. Kung ay bisita, mahurot ilahang imnonon o ilahang sumsum.
2: Okay, di man makabalhin.
3: Di ba kalakaw?
2: Di kalakaw.
3: Di ka balhin o laimbay. O, niya, kining, di man po ka makahingilin o yung bisita kuli na mo.
2: Dugay ba po mabusog basta piyesta, bro?
3: O, dugay. Dugay po hubgon.
2: Kabantay din ka?
3: Samot o dugay hubgon kay agisumsuman. Itong hinilisan bitaw. Magisumsuman eh. Dugay hiliso, no?
2: Anton, makalimtan na lang hinukin sa'yo, patron.
3: Ang paita na inikulig. Unsa ito'y patron? Unahon ang simbahan. Usa ang ato ang tiyan.
2: Kamayo ra ba karong panahon na kunitandi sa kakaraanan, bro? Mayo man po dan lihok sa kakaraanan kung pistang isgutan. Simbahan karon, bro, magpakaon. Mga munisipyo sa magpakaon na, bro.
3: Dami mo po ng munisipyo kan-an po.
2: Naimbitar na ganit kong kausa, bro.
3: Ako, naimbitar ko. Kadang dito may nangaon sa munisipyo niya. Dami, o kanang ko ang ka-feel yung ka nga. Kaning believe ko ning kaning gobyerno sa local og
2: sa local
3: sa simbahan nga nagkakumbuya ba kana may uban gud nga labi nag mga barangay bro magbagutbot
2: kay
3: imingon mang pare nga ayaw mo pag diskorong inig bispiras ha kay inig simba wa nay manimba kay gikapangkapoy gi oktaba ang disco. Inig ka katumana na sa gabi eh mo disco. Yeah, malagi nga kaning bispiras sa gabi eh mo kunoy bibo
2: ang butog na usab na ba bro usahay naman po italanaon ka na magprosesyon usahay ang makita sa prosesyon bro murag waya mo yung mga bata-bata. Nga naman
3: ha? Ha?
2: Usahay. Usahay rasab.
3: Saan nga nagkuan man yung mga batanon nga arikos disco di cosmosis. pero dahil lugar bro, nga grabe good ang sobra ka religious ang mga tao.
2: Ang mga tao.
3: Naagi mga lugar nga ultimo. Kadagag pista sa ila bro. No? Kanang lungsod sa Panglao. No? Ka ko ang gi ko nga relihiyoso kay mga tao din na. Kay pista og ilahang pista sa Agosto no.
2: Agosto 28 ba?
3: No, 28. Pista
2: Agustin.
3: Sa Agustin daghan kay magpista. Unya magpista na pud sa barangay. Pista pud sila. Unya magpista og kanang ilahang purok. Pista pud. Uya, napag yung pista o kanang naiilam mong mga santo sa inyuhang bahay, magpista po na sila.
2: Kaugalingo na. Ito na yung kaugalingo.
3: Painungod sa ilang santos nga nasa bahay.
2: Lungsod, Lila bro, gausa mo yung kundungog. Bahay, barangay nga pista, tapo tanan.
3: Kaingon ko nga, nindutan yung lugar nga dahag pista. Ya, makita na mo nga, kani pong mga tao nga kuan may lani mo nga wak po maglisod kaya lani mo ang kagapila pistas ila ha no inanak na po na nga pasalamat sa mga grasya nga nga dawat ba
2: kahit panawgon mang mga anak sa abor bro
3: nawa kunya dia di po kamuli kay ikaw may sumsuman may numdum ko sa barangay na mo bro Mayo 15 14-15
2: may pares amung ade San Isidro de
3: San Isidro Labrador maranay barangay
2: rosaryuhan na mo bro
3: inyo rosaryuhan inyo gani ang amo is ang amuang barangay Sanuan, pero among patron San Isidro lang.
2: Ano man na?
3: Oh, may dagat dito.
2: Oh.
3: Oh, may dagat. Pero farming community man ang kuan di San Isidro
2: gyud. San Isidro gyud.
3: Oh, basta bukid-bukid daghang ginang San Isidro Labrador.
2: Mm.
3: No? Pista og San Isidro. Tuasang i-shout out ni Nia Diris atong Facebook Live, no? Di si Dors Kaloyong, good morning Sir Lolo, Sir Hill. Maria Fe Bautista Kuyakot, may buntag diha Sir Lolo ito das. Oh, murag imo ning amiga, bro.
2: Taga Ubay ni bro.
3: Oh, mayong taga-ubay. Buntag din na sa Ubay, no? No, ginaot nga gauan din na sa Ubay. Kay hapit na lang ba mga ni Dede na sa Ubay, no?
2: Nakod na yung mga kadaot yung tayo sa Ubay, bro. Pero katong gasalig sa ulan.
3: Oh.
2: Pero ang irrigasyon, mayo gyapon, nabunda gyapon.
3: Ingon si Dors Calais, shout out Trudel Malanog Bale, Anislag Corilla, D.A. si Ma'am Plurami Usaraga, naani sa Texas. May laban ni mo ihap og kanang government forms ba? Ingon labas Ma'am Plurami, di na lang kumusaba nga mo ni tagatod og sobre kanadto ko, no?
2: Hindi, doon na po'y ako idugang, bro.
3: Oh, sige. Okay, sige.
2: Oh, katong gilakbitan kaganina nga si Maria Fibro, doon na ni siya ay anak nga naakaroon sa atong Galyaris Hospital, bro.
3: Ah, mayo. May buntag sa tanang taga Galyaris nga niyara sa atong kilit.
2: Sunod sa atong tulumanon. Unya, doon na siya ipang shout out, bro. Si Mama Nilda, si Ria, si Baluloy, o si Rina Kuyakot, bro. Taga-ubay ni, bro. Taga-ubay ni.
3: Ah, may buntag, no? Sa tanang taga-ubay.
2: Unya, si Adriana Bautista sa Kabatuan, Danao, bro. Gahisgotra ba may ganina, bro. Kahitig paminaw sa atong tulumanon. Lagi zero sa ako naman itong among mga humay. Nana may uwan sa Queen, eh. Nana po, umabot ko nung, kini ba nga itong cloud seeding?
3: Oo.
2: Oh. Sama na, madala pa kag...
3: Ani?
2: Makaani pa. Makaani, sir. Pero daghan ang tahop kaysa...
3: Oo. Oh. Lain mangguning... kaning kaning humay nga padong na mubunga o maabtan nga kanang lingkod pa ang bunga kasagaran ana tahupon
2: gitawag na gunon, bro.
3: Unon maunon ang kuan no ambot nga no bitapon pero at least ning uwan no kay masalbal salbar sa uban nga mo pay pagtanom no
2: pagtanom dali alcance ko no bro kay 2000 man sa ako abono
3: do lagi
2: kinitos pong adlaw pos gabo no
3: oh maolag eh. DR si Dirisi Ilin Lagora Hapay, may buntag watching from Malaysia. Oy. Ay. Sa taga Malaysia tanan nga tong mga OFW din na nga daghan kay na dinha sa to
2: ang. Hapay bro, murag dagas balilihan nga pilidoan eh.
3: Yeah, ingon siya nga shout out sa taga Kanangkaan, Corilla.
2: Corilla.
3: Oh, murag taga Kanangkaan eh siguro ni. So, karon balik ta sa to ang programa sa to ang kung sa nadani mo din na bro.
2: Ang nasindulan ako, bro. Gobernur Amintado, miyatos Galyaris Hospital, bro. Gay, nanubra mang pasinte, bro.
3: Maulag eh.
2: Kanya kulang og tanod. Sagdi na lang to. Nubra ang pasinte, bro. Sa 400 nga gikinanglan nga muhigda dito, bro. Ay sobra mag 129.
3: Tungod sa tanod, no? Pertina, na may uban ko pasinte, dili pwede ko saray tanod, bro.
2: Naa, naa.
3: Okay, naalagi kaning labinag kaning binakod bitaw. Kinanglag duha ka tanod, guys.
2: Duha ka tanod.
3: Nya aga tanod po usa kay masakiton po di. Kinanglag kuas tanod.
2: Mo tong gipadatong ka tanod nga masakiton kay unay tambal duon na. Mo lagi na, bro, nga kini bitong establishment to, bro. Nga magkadasok na kay manubra na. Namugoy kapasidad ini, bro. Namay panalagupong sakyanan, bro. Why masakiton dito sakyanan? Pero nubra man. May singgit mga doktor, bro. Nga tindog na, tindog. Sa hospital, dawaton maghihapon nila, bro. Pero ipadaplin at undaplin-daplin. Dili pa makaabot sa emergency.
3: Tungod sa kadaghan.
2: Tungod sa kadaghan, bro. Nga kay makadugang manag problema, mas masakiton.
3: Siyempre.
2: Sa masakiton.
3: Inigtanaw ni mo nga ikaw din na masakiton ka niya. Tuar kas daplin. Gilabay-labayan kas daghan. Looy kayo. Kay murakag kanabang. Murakag kanang og sa isda pa dubok-dubok. Ato sa ning basahon ni Adire ang dunay na wad-an og bag no. Si Alkin Joy Abad, ang iyang cellphone number 0945 896 1067. Usa ni ka bag sling bag nga color itom ang sud niya ni adunay 15 to 12,000 cas. Uy, kadako ba?
4: Dako man bro.
3: No? Usa ka relo nga Samsung Watch Ultra nga duha ka charger, tulo ka ticket pier Ocean Jet. Uy, mularga din ta siguro ni dunay power bank, ID, driver's license o PRC card, no? Kaning unsa man ning 0967798-7382 driver ni kagawad? Sa driver pwede sa driver iuli og di kang ang tagiyaan ay si Alkin Joy Aban. Palihog uli lang in town kay basin og kinahanglan kayo ning yang kwarta ni Alkin Joy Abad 0945-896-1067 og diri ba diri lang diri sa DYRD ninyo iulit ni nga bagay looy kayo ni kay murag dako-dako labaning cast na involved ani no unya na pay PRC card, driver's license nya na pay ticket para Ocean Jet. So kinsa to nakakita masamaong bag palihog uli sa tagiya. So bro, balik ta?
2: Bro, akong lakbitan na to bro ba. Kining punto nga nagdasok or congested bro. Nagdasok na ang mga pasyente. Nga nung manda ito od bro.

0: Bilaran Baleares.
1: Mm.
0: Oh. Dito ang sobrang pasyente dito madali sa Cortes Hospital. Ah. Pumunta dito.
1: Ah? Mm, ang ato ang Cortes Hospital sir, wa pag yun ma fully operate no. Ba dito pa lang gamay pa ang gibalhin dito. In fact, adto na hitabo tong operation sa open heart surgery to ah, dito pero more or less ginahinay pa nagbalhin dito sir kaning atong hospital.
0: Ano mga naidaghan emergency nga buton na mamatay na ilang parang ito tawagan sureo dito is ubo ka ng AIDS mabutay na mga tao itong balihon o sila mga doktor na may iba ipahigla ng mga ali diya sa hospital sa gilan kung sige na muna muna diba?
1: Mm.
0: O, abin ninyo hindi na si gobernador ang sayo diya ang sayo gobernador ano? Ha?
1: Mm.
0: Kadaghan sa provincial hospital sa buhok. Kada kabuhok yung provincial hospital niya.
1: Ang atuang sa provincial government, sir, doon na tayo po ka-hospital.
0: Sinabi na?
1: Polo ka-hospital. Pero okay. Dili niya sa lain-laing lugar. Oh.
0: Maulagay. Kada na po ka-hospital, ang sektong himungon na na kay yung budget man sa karin, dugan na na, isma na kada provincial hospital, kaya na po na kabuhok, upon na nagtagapo ba, napo ka kuwan, hindi. Napo ba ka kuwan po, napo ba ka kuwan nga. Ang karang mga tao, magalay yung lugar, di ba mo, ano si Blair, kaya punta ka po mga doktor nga mga yung karang mga facilities ba, equipment para sa kanang sa laboratory tanan, apilo ang dialysis, aron din magtapong sa Tagularan, di ba?
1: Hmm.
0: So, ang provincial board na, maglimo, okay, ang gobernador ko na, ang gobernador gusto gini ha, kaya sabi ng provincial board na muna ang itong loon, ha? Pero dito makapamirisos mga tao, makatabang tanig na, di ba?
1: Hmm.
0: Oo, kaya ilaw na nang ano, kami, ang provincial board, kaya sila tumanoon ito, sila, will share, kaya may tulong sa will share, ha? Sila ng malang isda.
1: Hmm.
0: Ang kanang mga politiko karon, sa tinuod lang, wala sila, marahan mo may patigyan, ang bugiro. Mo, may inambog siya, ganun mo tumamu dito, sa mga to sa dito, may dagaman sa kwarta, nagan is okay. Di ba?
1: So,
0: hindi niya, inong, ayaw mo pagkato dito, may, ang mga tao mong, why nada, gusto mo matilaw ita, pero, dili ba yung nakabahal ba, di ba? Imbis kay tabangan ng Bulacan, yan ang mga ipuotog mayo. Di ba?
1: Yes.
0: Nagbusdik lang siya ng mayo. Kanang mayor sa katigyan mo, yung nagkakwarta. Yan nagbusdik man lang siya niya. Ha? Gusto lang na ginawa. So, yun ara nga. Kanang sa provincial board, ilang badmita ng tanang provincial hospital, kaya nga number of rooms, doctor, nurses, o mga facilities na. Pero hindi na magtatap sa namin. So, yeah, i-priority ng mga manawad sa gobernador. Aron hanyoon ang mga kanon board member kay yan ang siguro ng kaliyado. Aron sa mga tao din naman sa gularan. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, ano ra, more na ikuan.
1: Okay,
0: so, sir. Kung kaya kung sa first base, pwede mo nagdapon ng hospital o mga tao dito ang naras sa gularan.
1: Mm-hmm.
0: Pero may naman rin nga, para naman to dito sa kuan.
1: Mm-hmm.
0: Heart surgery. Mm. Ang emergency mo importante din ang heart surgery. Ang surgery di mo na dinalian. Huwag ka rin pinahitis sa Cortes Hospital ang atong balingon. May iba higda doon sa halin at sa gilang na kami na una. Di ba? So, yun ana ang tagapuan. Kay, kada na-admit sa tagbilaran, mulo sa bulanon. Ha? So, yun ana ra. Marito, salamat.
1: Okay, sir. Thank you. Bro. Mahalik eh.
2: Mm-hmm.
1: Actually, doon na magintay mga provincial hospitals, no?
2: Oh, ay Carmen, ay Katigbian.
1: No, puno po sa dito.
2: Oh.
1: Usahay po din mga tao, God. Mm. No? At ito magiging mangita o muari bagyos provincial hospital.
2: Mm.
1: Kaya doon na po yung mga facilities nga kuwang ang itong mga
2: provincial
1: hospital. So, nagpabor yun na sila nga adere. Kaya, kibaw man ta, kasagaran ka ng provincial hospital karon na to. Libre, magod.
2: Mm.
1: Di ba? Basta

0: anak ka ma-hospital na may ubang mga kuan nila. Daghan man kung ana din na ang mga klase sa mga kay MAIP, unsa pa nang uban din na bro? Na mga
1: na pay PhilHealth.
0: PhilHealth.
1: Daghan pa
0: po. Daghan daghan na pay yakap.
1: Na pa.
0: Na pay kuan nga accredited nga hospital ang government nga kuan hospital. Basta murag may nakaguot dire nga kaning mga
1: gadasok na
0: gadasok tungod sa mga gadasok na kaning ilang mga sakit di na mada dito sa itong mga provincial hospital. Kay hinumduman ni mo og atoa kaning atoang provincial hospital limited kayo ang atong kwarta sa provincial hospital ato ang budget ato ang provincial government no so what good uban anang hospital wa gyud ta ka upgrade umayo nga pero gipanang kamutan sa tong provincial government nga ma-upgrade ning ato ang mga
1: tambalanan
0: nga run by the provincial government kaning gipang turnover sa DOH ngadto sa provincial
1: nakatukog katigpian sa una bro kay duna po koy gipatsik up ga istorya mi adto dugay na ron ang rason ngano nga ang uban ang redire bro kay ang mga butika pud nga kukumpleto ni ama syudad
0: tinood oh gapapabor
1: gapapabor
0: yes
1: oh kaysa kalungsuran bro naman say butika
0: pero gamay ra naa poy mga tambal dito nga wa kayo ikuan labi na mga kani mga kuan na kayong mga sakita no
1: mga sakita
0: labi, labi na mga operation siguro wa gyud kinsa man poy ang kanang pharmacy dito nga kanang uban gamay ra og labi nang uban nga kaning mga tambal nga kinahanglan nga na freezing point ana nga i-maintain no
1: mao lagi so, maniguro ang uban nga nagdala sa pasyente ang kapamilya bro inon ta lang no maniguro ato didto unya mao lagi ni kay kinsa man puy magbutag butikas kalungsuran bro unya tuluray mo palit sa adlaw
0: oh unya tinood tinood
1: di ba
0: tinood
1: ibaw kas negosyante bro kay kini butika negosyo man kini negosyante bro galiho kang utok ana
0: oo oh. Siyempre kinahanglan gyud ang profit gyud kana kinahanglan nga kinahanglan mo kinahanglan nga duna ginalay tubo uya unsaon man ang tambal nga tulong buwan hapit na lang muhupas ha niyawa mapalit
1: oo oh, mapalit
0: ah siguro loses na to
1: oh, loses
0: diba may tagi pwede pa nag tumaro na ito. Niya loe bitaw loe. Ginani ni.
1: Usa na sa rason. Dunay na pautana na kus katigbian bro.
0: Oh, unsa man?
1: Misis nganong niya? Nganong ingon man gusto siya dugay na ron bro nga. Sir, gikan mi dito sa ospital sa Tagbilaran. Kung anong miadto man mo nga naara man ra imo kilid-kilid ining katigbian ka barangayan. Tambal magud sir.
0: Ma.
1: Usa na?
0: Sakto pod.
1: Kay ang butika po, na may butika sa mga kalungsuran bro.
0: Pero kag ginagmayra lagi.
1: Ginagmayra. Ginagmayra.
0: Tinood. So, sakto po itong kuler o yung panahom, no? Okay. Ato sa ang basahon, hindi adire si Aster Doy Sabas. Oy, Ter, good morning. Good morning, Sir Helbong. So, Sir Luloy, timbaya po ni Sir Edgar o Ma'am Lisel de Rosario diya sa Kugon o Ma'am Charla, owner, umer, trabaho diya sa Bacloyon Gika ni Aster Doy Sabas. Oy, nangumpra de kas alturas. Bitaw. So, padayon ta?
1: Mamo na po. Katong akong giingon ganina, bro ba? Paglikayan, kay natural man yun nga mususi si gobernur. Mutanaw aktual, bro, di ba?
0: Yes. Kung unsa gyud.
1: Kung unsa gyud. Kay may nungdanon man kayo. Pero sa ngan po sa katunod sa nagpadagan sa ospital, bro. Sa ilang lihok. Pagdanaw nilang nanubra na ang pasyente, unsa man ay maayog, sila na'y mangunay og report dito sa
0: DOH.
1: Oh, DOH, bro.
0: Kay actually, ang gibuhat sa tong gobernur, dili man ingon na kaning tungod sa daghang reklamo, nga dugay lamang gining daghang reklamo, so nainganyo ang atong gobernur og tanawon gyud niya og sakto og
1: tinuod ba no nagi ocular
0: ocular niya so nakita niya kun unsa no mao bitaw nga last week no didto ang atong gobernur dito sa Kauluhan usas iyang giadto ang DOH secretary nga unta madali og turnover nang naa sa Cortes kay kita ko nakakita pa lang ning ato ang mga kaigsunan uban kun unsa kadako ang regional hospital nga naa sa Cortes dako yun
1: adi basta-basta
0: kadako basta-basta pero unsa unta man nga di man guna ato, di man guna sa provincial government, kay kun sa provincial
1: man.
0: Oh, tanawa bitawng loon nga kadtong dugay kay nahuman, gitagaag ultimatum sa atong gobernador nga kinahanglan humanon ini sa kontraktor o karon nagamit na.
1: Napo ka tuig gapinto.
0: Oh, kun wa pa to adto as gobernador. Oh. Kun wa pa tagaag ultimatum. Ina na ba? Nga duna gyoy maminaw magunay itong gobernador unsay mga yango. O personally, mo tan-aw
1: gina.
0: Mo tan-aw gina. So nakita niya. So karon siguro, dili maka, dili ang taga Galyares, nangita po, kaya bang mo push up dito sa ibabaw, nga usa ka dakong tao dili sa itong probinsya sa
1: Bol. Kung sila na na'y mangunay, bro?
0: Basin po, o dugay po. Tugay siguro nga sigisilag paluab dito dili dili
1: kasi sa dili ba ka kanang kadaguan sa Department of Health bro sa DOH mandara nila ang di asa na kalain-laing syudad kay daghan man ning klase ha right og magdasok na mo diha unsay pinakadakong problema ninyo diha aktual mo tawag ay nalag report report silpunan na lang
0: pero kita ba pero mao lang ining basta government ko ang ana bureaucratic rin duna manggood tay protocol og bahig mga inana no gawas ning gawas ning gubian
1: na lang
0: gin gubian sa iyang capacity ang atong gobernador kana ning kamot nga ana na lang siya nga mutan-aw gyud siya sakto og gipaninguha nga kaniniya moabot yun sa kadaguan sa DOH dito sa kauluhan
1: daghan naman ko ining kining congested bro kining congestion di man kay kining akong dalungan kay ilngog man bro kana dali makamatikod ba hasta magani ko ng mga bilangguan bro nanubra na
0: oh sobra man ang
1: sana man eh
0: tanan tanan nanubra
1: nanubra
0: usildo rewa manubra bro
1: ha
0: usildo ra
1: gidugang naman pero wa pa pod
0: no pa pod
1: ang galing lens kay wa pa may period
0: oh pero wa man siguro nanubra permi ani ha kay hunaw na oni mo hospital gasubwak
1: subwak na
0: daghang mang nangasakit bro kani gud pong to ang government hospitals no mao gud ni mga dungananan og mga wa gud intay wa gud pagi kanang kanang kuan ba kaning di ka afford
1: di ka afford sa mga private
0: yeah manya daghan man lang ayog daghang dato daghang man pobre di ana gud gadasok ginang provincial hospital
1: samot na katong indigency mo ibasihan
0: oh indigency
1: po daghan ang pobre bro
0: oh daghang tinga kag nga pobre tinga
1: kag urot na man ka pobre
0: tinga kag nang baryo nga dagmig bay pero tuwa na ngayog indigency
1: kana bitaw atop bitaw bro nga gakukurbada murag kakaw
0: oh
1: unsa tawagan na di magkukurbada
0: bro
1: oh
0: ha Atik. Oh, oh atik.
1: Mao may mga atop.
0: Oh, pero toa gana ngayog indigency. Oh. Alnod-nod pong kapitan. Mabita na ito ang gikuan.
1: Ang so, akong punto ganina bro, medyo waman masubay guidelines ng akong proposal.
0: Oh.
1: Pero giingon at tutunako, para nga madali. Kay kun mo istambay ang usa ka pasyente bro, nga di pa matagad, kay toa pas karton galigad, gaigda, Dabig usan si mana.
0: Oh, samot ag sakit.
1: Bugat na manas tagtungod sa pasyente, bro.
0: Hindi lang ay bugat. Oh. No, samot yung sakit ni mo.
1: Oh,
0: just samot. Imagine, taa ka sa daplin sa alir ka naghigda, niya, karton, dahil imong gi, kuhan nga, pasyente, hindi ka, kinanglan ka, nagkatring tarong.
1: Oh.
0: Ha? O niya, karton niya.
1: Karton?
0: Kaning maghigda ka, karton, kadugayan, kay musurop, laban ang imuhang kabugnaw, siminto, sa imuhang baga. Diba?
1: Madugangan,
0: hino. Imbos imong sakit. Imbis sakit nimo, balik imong tiil, topay ubo nimo gasagoysoy.
1: Kailan na gasagoysoy? Muna nga, makadugang. Ako po, nakasabot man ko. Nga ang tagdumala sa tambalanan, nahasol sa. Sa ito pa, wa sila kaayon, nga nanubra ang pasyente. Pero labaw man pa siyang nahasol, ang nagdala sa pasyente, bro.
0: Ang tagtungod mismo. Tagtungod o ang pasyente mismo. Imbis ka maayo ka kay nasuod ka hospital, isamot mo sakit.
1: Nya karatula, bro, kay bagong Pilipinas.
0: Malagi
1: ni. Tanaw na. Ano man day, bro, presidente na giyong tanaw?
0: Wag ni katanaw sa blood control.
1: Malagi.
0: Bitaw. Ah, kaning atwa ba? Kaning namagunta sa realidad, no? Kaning term nga gasubwak. Naalarma nga to ang gobernador regarding anang Hitabua, no? Matong personal siya ni inspeksyon. Di ni mo ma, dahil uban man gun, may kondisyo nga, unsa may gibuhat sa itong gobernur. Ngunya, kuning buhat ang iyang gobernur nga, dili na gunit na under niya, kung dili nang tanaw siya sa kahimtang sa itong katawan, mga bulano na nasodi na. So, iyag yung gitanaw, unya, karon na ning aksyon na itong gobernur, may ngunit po, karon pa aksyon nga, daghan ng reklamo.
1: Nakalimot ko, bro. Di ba, doon na may pagkaon ang pasyente. Kanang wa pa maka-adto sa emergency room, bro. Ay, appeal ba na?
0: Basta wa pa ma-confine.
1: Ha?
0: Wa pa ba masod sa hospital. Di pa na ma-appeal sa kaon. Kaya yung ipakaloon
1: man okay, base mas lista.
0: Oo, base mas lista. Maingaw man itong kanang nutritionist. May pilatala ng atong pasyente. Yan na, tanaw po dito si Loloy, di makakaon.
1: Di kakaon.
0: Kinala, utan na si Loloy.
1: Mawin na nga sinso ng karinderya ng hospital, bro.
0: Tano di ay.
1: Tano.
0: Apil ba din yung pagkaon ng tano?
1: Mawin lagi.
0: No? So, lisod yun. Lisod ning ato ang kuan nga mawin lagi na gusto sa atong gobernur gani nga madali og turnover o madali mag-open ginanaa din ang regional hospital nga naa gitukod nato sa Carmen nauman na mabuilding
1: pero
0: tanaw ni mo daghang pa facilities kuwang no
1: daghang kuwang
0: I just don't know nga ngano po nini ang ato ang mga daghang mga sakit ubaga panahon na daghang ang gawas mga sakit ning ato ang kuwang
1: ting sakit man bro
0: so nya na apoy daghang ang ngayo ginabang
1: na daghang
0: nya na makakita kag lumi kay Arios. Ngisi, gold pag ngipon. Napay kanang relo nga lumi kayo. Pero tuwa, gipirmahas kapitang in legency.
1: Okay lang untag nindot o Arios, bro. Inutang. Gikasan man sa...
0: Gikasan. Daganis gawas iyang anak.
1: Pero ang papel nga gilukot.
0: In legency.
1: Dagani kayo madayong eleksyon.
0: Oh, mali ang kapitan ron. Bitaw, no? Hanya gatuo de kanatanan indigent na nasa hospital. Kala tanawa ragod. Kasagaran na bang tuha dito sa kanang baby rooms o mga hospital? Anindot kayo ko, dili mga indigent tuha dito. Ha?
1: Sus.
0: Oh. Ang mga
1: basig so, anak mo ay nakadugag.
0: Ha?
1: Dasok. Basig nanubra.
0: Mao. Oh, po siguro. Mata kay ba oh.
1: Ang pero, sakit gyud. Dili mo ang kontas tinuod na lang realidad. Kana bitong ako tigdam ko pasyente sa hospital, bro. Kining tinuod gyud nga maghinunghunganay kana sila. Niya man ta ini.
0: Huwat na lang ta.
1: Tuwa para ana ba? Luoy gud kayo.
0: Ako, no. Nabing tinood, naka-experience ko nga ning saka akong BP, ning saka akong sugar, dito to na itabos ubay.
1: Ubay.
0: Ningon na yun ang pagsaka pa, murag, lisod mo ko ning mutaas ning atong sugar, mutaas ning itong BP, magdungan. Kaya murag, susapinday mo nga agi. Gingnan ko sa kuan BHW dito pag tanaw sa akong BP. Nga, sir, dadon lang kag-hospital, sir. Kaya lisod kayo ng imuhang sitwasyon. Taas na kayo kag-BP. Taas pa ng imuhang sugar. Basig mo kuhang kaani. Adto, misa, gihatod ko sa driver na mo sa atong provincial kaning driver na to sa kuhan. Kaya mamaya ako nasakyan. Paghatod ako dito, kita ginako. Nga diha pa lang sa kuhan, perting daghana na kayong magpa-examine. Unya, siyempre, tanaw nila na kuan unahon ko ako ang ina ayo muli na lang ko unahan ni sila kay na tanaw dahil kay tanaw ning nay nang gitapok nga mas nauna pa nimo nya ikaw unahon
1: ka
0: uli na lang ko muli na lang ko kay daghan yung pasinti bisan man siguro bisan asang hospital bisan sa ato provincial hospitals no Carmen Hagna, daghan ko yun ang pasyente. Gasubwak yun ang mga pasyente. Dili lang man sa galagyari sa realidad ba?
1: Bisan bro, ha? Lakbitan ako ang Mindanao, bro. Na-admit man ko sa Northern Mindanao Medical Center. Maunin galagyari sa dire. Parihag purma ang hospital na bro. Nagkaparihan na ito, nagpurma. sobra gyapon ang pasahero. Mas labaw dito, bro. Hmm. Kay ang taga Iligan usahay, Iligan City, 80 kilometers sa manas kagayan di oro.
0: Tuwa pa gyud.
1: Moy mo na. May ning Bohol kay sulit bulano na tingali ni
0: okay. Oh, okay.
1: Di ba? Oh, ang sa dito sa Mindanao, bro. Lain-lain nga mga siyudad ang naa. Anha diha. Kay regional city magud ang Cagayan de Oro sa region 10. Oh, mura man nag Cebu sa laing pagkasulti. Nakaron, na-admit ko dito, bro. Ilang man pong gitagad, gidali man, pero abot, gihapos kalsada, gid bro, ang laray sa mga
0: pasinte.
1: Pasinte.
0: Oh, lagi.
1: Abot sa kalsada. Mayaling ato, kayo wa may kalsada.
0: Oh.
1: Tuwala mas daplin-daplin dito sulod. Ang sa Northern Mindanao Medical Center, ingon anak sa Bandagan, bro, hinoon lahi lagi to kay ang mga sickbit ng mga siyudad, labi nagkwartahan, diha man sila, bro.
0: Diha man sila. Hopefully ni makita ginis atong mga nasyonal ko ano
1: kaning tanan tingali sa tibok
0: Pilipinas
1: ko dili kay Bohol ra
0: do na tayo lain color mga kay Sudan no atong paminawon may buntag Mr. Kohler
1: may buntag
2: Hello
0: yes sir
2: Claro
0: sir
2: ayon ana ikot maramang ginihag ko ang inyong una-una, auditus karungsura negative. Tayo po itong una-una kuhan nga. Auditus sa lungsor, huwag kayo tambay, di ba, minom? Ang imo sa gobyerno, ang gobyerno mo na tumay na tambay sa hospital. Kaya kung siya kinanggol ng emergency, ipanay ko ng sirbi sa hospital, magbalik ko siya dito sa gilaran, o ang sumama ko ano, ipanagay, pwede na mga kuringin at maradali. Servisyo mag-ituyo sa katawahan, di ba? Ang inyong una-una, ang inyong tanga, may mapalit ang tambal. Ang gobyerno mo may provide ang tambal. Unsay kinanglanon ng tambal na dali. Kung dili, sa hospital nga, gamit dito nga, ibalit sa hospital, pero nga gamit ang tambal. Kaya ang inyong una-una, murag negative ang inyong una-una, nga, away mag-negosin ang tambal. Ang gobyerno mo may provide ang tambal para sa mga pasyente. Dili kayong pasyente, may mapalit ang tambal.
0: Doon na tayo, actually sir, inani ang ato ang kuno. Doon naman tayo tambal nga laagin sa atong mga hospitals. Pero wala, there are certain medicines nga wa diha sa atong ato ang mga hospitals, especially kaning ubang mga klase tambal nga seldom ra bitaw magamit. Kay mahitabo man gud na sir, no? Nga kun magpundo ang atong mga hospitals, government hospitals dito sa lain-laing lungsod, kung magpundo, mahog na po na o ipanglabay ra, which is...
2: Ang akong buto na sabot nga, ang tambal nga kuhaan, nga nagpaspas ang turnover na kinahanga dito sa kalungsuran, may inventaryo dito, may stock sa mga hospital.
0: Doon nata, sir. Naagin na naas itong mga hospitals. Kanang dali na kayo ang pag-dispose kaning mga sakit nga... kanang common kayo nga mga sakit doon na taana pero doon na gyud mga ubang kaning mga emergency nga mga tambal. O ka labi na og mga mahalon no nga wa na sa ato ang mga provincial hospitals
2: kung kuang ura nga tambal nga ana pwede man manawag ang kapit og manawag ang asa ka lungsod tapos kibigon manawag sa kabilanan o delivery mo diri kay emergency may kinahanglan aron dili mapuno ang hospital sa Tagbilaran. Muna yung purpose ba? Di ba? Kaya na-inoport na maayo, na-facilities ka maayo, asya ng kuhan. Ibutangan bang parang hospital o kuhan ka ng dialysis center sa province? Dapat yung mga dialysis center ka ng hospital?
0: Doon na. Doon na ta.
2: Ka?
0: Doon na.
2: Kaya na, importante ka na, ugahin mo gani sa bilakalang set ng board, yung kita man siguro nahapit, ugahin mo nga sa sana po kalong sa may dialysis ng pagkibutang kadaghan o daghan o pikina meron di na mabuhan ha sa
0: pikinaran. Sa ato ang 10 ka hospital sir no sa man by the provincial government every hospital do na natay dialysis machine gipang butang dito sir para gyud dili ma-congest diri sa ato ang siyudad sa Tagbilaran talking about dialysis kaning magdialysis no nana din na pero doon na sa'y mga ubang pasyente nga gusto ko di rin magpa-dialysis ni Rizag Bilaran.
1: Nay uban.
0: Nay uban. In fact, huwag ato ta na.
2: Ilan ang gusto?
0: No, naman ko'y kuhan nga, ambot lang ha, murabag kampante sila o diri sa Tagbilaran, mada
1: ang madala. O niya, bro, ako, salamat sir sa imong reaksyon ganina. Katong giingon, ako man itong giingon na ito sir, nga doon ako'y nahinabi sa hospital sa Katigbian. Dilit na ako to opinion. Opinion to sa akong nahinabi. Pag manginahanglan og tambal sir, mudagan manghiapog Tagbilaran. O niya, naapa po ilang idugang, kaya wala man ito na ako mahuman sir ang ilang choice, ang ilang reasoning. Miingon sila. Hmm. Tua manggo dito ang duha ka anak nako na narbaho arong muunay sa pagbantay. So na yung mga rason sir, particularly sa tagtungod nga bugat para nila ngano nga diri sa Tagbilaran. Dili to nako opinion sir, that's my dili to akong opinion. Ako lang gisultis kahanginan. Kadiot lang sir. Ako lang gisultis kahanginan ang ideya ni adtong akong nahinabi, bro.
0: Okay.
1: Okay. Dili to amo sir, dili to amo. Ako lang gisultis kahanginan ang huna-huna sa tagtungod. Amay ning adto dito sir kay dunay duha ka anak na kung gapamid. Ihawat makatanod, makaduaw-duaw. Ana ba?
0: Okay. Thank you kay sir. Thank you kaya. Thank you.
1: Mao na bro.
0: At mao ni niya lagi nga nakita lagi na sa atong gobernador nga nga ihag yun siya mismo nag-inspect yun sa maong ato ang provincial hospital kaning sa Galyaris dili provincial hospital kundi dili Galyaris Memorial Hospital dili man na under
1: national naman din bro
0: national na sa DOH gyud na hospital
1: national na
0: atong purpose nga para ma-decongest gyud ang atong hospital is ang request sa atong governor nga madali og turn madali og abre ang naa sa kortes natong hospital para at least dako kay itong hospitala, kompleto itong hospitala, no? Kay pero, ako, I think nga gadrag pug dugay ang
1: gamay lang bro. Sa ngalan sa kakulangon sa pasilidad. Unsa kay maayo? Nga kompletohon og lista ang pasilidad sa tukuran building. Kay magunsa man naa ang building bro, way pasilidad. Total ila man sila may magplano ana. Di ba? Sila may magplano ana mga igsoon. Kay kun mahuman nga naay building, mahimong saway sa tao, nahuman naman na, wa man na mag-operate. Karon kay pasilidad man ay kulang, unsa kay maayo nga tun-an sa mga kadaguan sa DOH, igo lang kong mangutana, unsa kay maayo nga tun-an nga kumplituhon una ang pasilidad sa di patukuro ng hospital. Kay mao may basihan sa tao, na ay hospital, di man magamit. Tubag, nga nun di magamit, walay pasilidad. So unsa kay maayo karong panahon na bro kay daghanay nang gidaot nang sakit kumplituhon bahalag di pa ma-procure bahalag dili pa mapalit pero nakakarga na daan ang pasilidad.
0: Oh,
1: kay pasilidad man day irason nganong di maka-operate.
0: Wa ko kay ako personally wa ko idea kung unsa gyud kuwang sa maong pasilidad nganong dugay ma-open.
1: Nganong dugay ma-open.
0: At least kun do na magaling mga question no. Do na man tay programa diri sa kada Merkulis. Merkulis ba na, engineer? Gana na ay taga provincial hospital? Engineer, kahit, doon na, di ba?
1: 30 minutos silang program.
0: 30 minutos. So, ano ipasupot ang inyong mga problema? Kung doon ay mga gusto mong query, kaya naman sila programa.
1: Na may programa.
0: Kaya kung kita yung istorya, di kita ka istorya ang problema sa provincial hospital.
1: Kaya kini mga nanarbaho, bro. Di man din na sila parehag opinion pananglitan karon sa Capitol Report no ako lang lakbitan bisag dili topic health no right sa Capitol Report dunay engineer sa buhi ko akong gipangutana pabor ba ka nga dunay coal fire dakong yes bro sa to pa dili day parehag opinion ang mga
0: empleyado
1: naglihok bro
0: mana mo ingon tag personal opinion ako ni di ako magda sa tingog sa probinsya kundi dili personal di opinion. Okay.
1: So, lahi man ang magdakag tingog sa management ug lahi po nang ipagawas nimo ang imo personal nga huna-huna.
0: Yes.
1: Ingon ang engineer bro, mayog na coal fire. Kaya ang tema ato bro, kulang mag-supply sa kuryente. O nya, di man na kita makatukod.
0: Di man ta katukod, kaya naman imong amigo.
1: Pero ang galihok nga engineer bro, nga na problema po sa burnout, ingon siya.
0: Mayo unta.
1: Mayo unta nga na
0: Tinoon.
1: Di day pareha, Giyod.
0: Di.
1: Di pareha.
0: So muna, no? Sir, caller. So,
1: salamat sa caller,
0: salamat
1: bro.
0: Salamat kayo sa imong
1: kwan. Atong hidayang ang idea, bro.
0: Mm-hmm. Oh. Taghan, mayo bitaw ning mo interact tag mga caller. Kay, na may manggawas ato ang nai suggestion, no?
1: May suggestion.
0: Nai kwan. Kay, uban po din ng... Og post lang ka din ha sa Facebook niya. Sa puro Facebook. Saway. Kinanglan pong mo-post ka kung sa imo ang medyos aning problema.
1: Lamay sinultian, bro. Ako magpasalamat. Magpasalamat mampukuan ang naigasaway, bro. Basta, sa base sa punto sa Amerikano, ingon mga Amerikano, do not criticize unless you have better things to offer.
0: Oo. Muna.
1: Oh, di ba nindot?
0: Tindot kayo. Kaysa magsigir ka-criticize, wa kayo opinion.
1: Wa kayo opinion.
0: Mm.
1: So, okay. Salamat sa atong caller.
0: Salamat kay sir.
1: Sige, diyan. Ako gikatabang, bro. Sige, bro.
0: So, karumbuntag, ha? Muraga, gamay naman tag-uras, bro.
1: Wa naman tayo oras, bro.
0: Basta ang ugma, daghan tag-lakaw, kay sa siguna sa akong gihisgutan, doon ay turnover og mga livelihood projects, including ang pang-turnover dito sa San Jose, o kaning... patient transport vehicle o nya napay mga barangay aid o katong daghan ang kwan. So inigbalik na ko maka-discuss ta og unsay mga kalihukan sa atong provincial government pinang panguluhan sa atong governor kay siya mismo mo'y maghatod anang mga serbisyo o kaning mga gitawag natog mga i-turnover nga mga kaning PTB o kaning barangay aid o kaning naikuan bro kaning wako kaibaw nga kanang San Jose na ilahang kuan sa mineral bro
1: mineral
0: kanang sand and gravel o kaning kuan kanang tingana na kanang kaning environment sa kuan ba kaning sa barangay kanang pahat nila nga sa ilahang kaning quarry oh dako nang ilang
1: bahin nila share nila share nila bro
0: ka ihatod gyud mismo sa tong gobyerno kita nimo transparent kay tong gobyerno regarding ani nga siya mahatod sa inyong pahat makita nimo nga chiki man ang ikuan no oy kat
1: chiki man ang ihatag
0: oh chiki oh inyo na oh hindi pareha sa ni Ivan ba
1: di ha Dogaling.
0: Ade may isgutan mo kun aton.
1: Malakbitan man.
0: Malakbitan mo kun aton na kay.
1: Ang paglakbit sa kasaysayan, bro. Nganong gisigihag tudlo ang mga bata karon ug hukeld Magellan.
0: Oh.
1: O di naman unta na importante, bro. Okay, dugay naman kadyo. Pero nganong gitudloan pagyapon tungod sa patriotism, labanan ang imong lugar.
0: Og la niya daytay gatan-aw nga naa sa Japan oh.
1: Japan?
0: Si Den Espina de Rosas may buntag nimo din na ma'am. Og musi-musi.
1: Tumao po na.
0: gikan ni sa Japan oh, naa sa Japan ni si Japan. Ma'am Den Espina de Rosas no. May buntag. So wa man tay oras mayong moingon na lang ko daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa. May pagbakabana bulanon, may buntag ka ninyong tanan. Og sa kanunay, abante Bohol.
1: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagsunod nining Mount Tolomanon. Ng inyong mabati, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Oras, alas 10 nga to sa alas 11, antak na sa sayong kaudon sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, uban og pinanguluhan sa pagpadagan og pag-alagad sa atong talahorong gobernador, gobernador Ari sa umintado og mga kaubanan sa ngalan sab sa buhatan, upay mo, Provincial Information and Media Office, mga tagdumala, uban sab kanato, sila si Attorney Pilipina Asoy Pilio og si Sir Mark Anthony Fernia. Sa ngalan sab sa tagdumala ning CBN DYRD mga kaigsoonan, salamat. Among mga kauban diri sa Master Control si Engineer Jerry Cahes, kagawad Jerry Cahes samtang diri sa video Jerry Tihok, uban sa akong kauban. Ako si Loloy Tuta sa di pa mimutapos umutindog mga igala, hinugdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo may buntag kaninyo.
3: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myra Caf, Ambroxol Hydrochloride. Myra Caf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Hay, maputlan yung daani og suga, kay usa na kabuwan, wa patakabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko. May review. DTX500. Andrew Dragi na kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
4: DTX 500. Mapalisa mga butika.

0: Magandang quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
20: Balisama na ang isip.
21: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
20: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa pau.
22: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
23: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
26: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
25: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
26: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
25: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
26: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
25: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
26: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hello mga ka-MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
7: Hi Carly! Mabuti naman.
6: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
7: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
6: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
7: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
6: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: να σαμποχολάει. Πανουγά παρά σατανάν, καλή πάει σατανάν.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexino Forte!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako day si Rain Galvez.

0: Alumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahing gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
6: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
5: Thank you kaayo sa imong oras po.
6: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: DTX 500.
12: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mag-

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
3: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
4: Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atoang busy mayor, vice mayor attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kung inyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors at ang makaubanan na itong mga City Hall employees at ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa itong mga office heads and department heads. Sa itong Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Apuzar, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ngayon ang andam sa mga pagkaon, karong orasa, mga higala, dagan kayo salamat. No? Kanyang pakigunong, pakiguman, o pagpaminaw, kamain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. In our updates and development, na ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Huwag asaman po ito, nilisim itong programa, huwag asaman mo na himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayo salamat. Ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre di sad na kong imakalimtan no sa pagtimbaya mga higala nga mga 15 ka kapitanes gikan sa mga 15 ka mga barangay niya tong dakbayan sa Tagbilaran. Hello no, labi na sa mga Tagbilaranon, hello, maayong adlaw. Ug dagan kayong salamat no sa pagtuban kanako karong adlaw. Kini si Kim ano ang inyong makakuban karong adlaw. And yes no, maayong adlaw sa mga higala sa pangtigtim mo na tong programa. Sila Sir Jerry Cahel, sila Sir Gilbert Tulog, si DJ Cyrus Divirus, DJ Bumbolero, o Sir Eric Iho, kung may nag-insure, na madungog na sa kahanginan mga higala kung diin na ka-air atong programa, no? Through sa DYRD Station, kung labi na usap sa ito ang official Facebook page, kung diin sa mga higala atong madungog sa inyong makita, no? Ang ato ang mga diri mga aktibidades, programa, o mga servisyo, no? Sa ito ang DYRD Bohol ang kasaligan kung sa official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 28, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, no, unang adlaw na ito mga igala karon sa manauna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwatan sa city government of Tagbilaran. Kasi na yung adlaw na sa mga higala na yung sabla adlaw atong pag-iisugutan, kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So stay with me no until the end of our program. tuwad kay atong ipasibya dili mga higala ang ato ang mga labas ng mga balita o gilabi na usab sa ato ang mga news na itong nakuha sa kumbuatan sa City Government of Tagbilaran. And also mga higala ito sa basaw niya tatawid no ang mga updates, programs and services. Ay nabinaan sa mga activities na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa dakbayan sa Tagbilaran o gisab sa mga Tagbilaranons. No? Sa dapat updated dyan sa mga gibuhat ni Mayor Jenia no? Sa mga nabinaan sa mga announcements, information, nga ito ang ihatod alang sa ito ang mga Tagbilaranon. And also, unya ko mga higala no, ato sa basahon ang ato ang ano half data karong adlaw no sa City Government of Tagbilaran. So later on atong basahon ang ato ang proclamation number no nga gi-issue of course nga atong gibasihan nganong half data karong adlaw sa ato ang serbisyo diri sa City Government of Tagbilaran. So ilabi na sa mga clients nato no para dito makahinaya kung anhi no sa ato ang City Hall will give you an update kabahin sa atong half day nato nga suspension sa mga trabaho ilabi na sa ato ang buhatan diri sa ato ang pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. And also usab no nga ato ang ipang sibya kabahin usab sa ato ang mga human resource no development office mga ingala kabahin sa anong celebration sa kawani 26th civil service no sa anniversary. So kaganina right after sa ato ang flag raising ceremony na tay gipag awardan no sa ang pagpasalamat sa ato ang mga kawani nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned kay umay usab ang ato ang ipatibya o atong ipahatod ng ato ang programa mga ingala kabahin sa mga dagan nato no ng ato ang pagamhanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. I would like to say sorry po no sa itong mga kingsunan tungkol kay phone patch lang gihapon sa mga higala kay na doon na tayo importante no nga gilihok and of course di sa tamakana sa ito ang station para maka-live no nga makita niyo sa Facebook page. But however, ato di ako ipadayon ang ato ang mga programa ilabi na sa mga Tagbilaranons na updated na dapat huwag atong mahatod ng ato ang mga labas ng mga aktibidades, mga programa ng atong ibuhat diri mismo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And so, di pa natin yato mga ingala ang ato ang mga DDI, ang mga updates, programs, activities, and services ato sa mga pangumusta no sa ato ang mga suki daw na nga nakikuban ka nato no karong mga oras sa mga higala ni ato ang programa both no na naminaw sa ato ang radio program sa DYRG station kundi ina ka era to programa gilabi na usab sa ato ang Facebook page no kundi usab naka live mga higala ang ato ang programa no kamusta mong tanan no I hope you are all good, you are all fine. So kung mga suki di kaminaw na to na nakikuban ka nako karong mga oras no kamusta man kamusta yung tibok I'd love kung if you're listening sa itong programa, please don't forget to comment no sa ito ang Facebook page mga higala labi na sa ito ang mga listeners nato and viewers nato sa ito ang programa sa DYRG Bohol ng Kasaligan no. Kung kamusta ang inyohang tibuok at law or at this moment kamusta man mo no kaya kumustahon sa kanginan ang inyohang mga comments nato dari sa ito ang programa. And of course sa ito ang mga sa hindi pa rin na minaw both sa ito ang radio and sa ito ang Facebook live no reminder sa ito mga suki tigpaminaw mga higala kung magawas man tayo sa mga tag sa mga panimalay o magawas man tayo sa mga tag sa mga ipangtrabahoan mga higala ay itang tumukalimun sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga doon ay ultra protection sa so, lawas laban sa di na tumatan siya na dagan sa panahon kaya itong panahon mga higala o sahay mo buwan o sa pagkaroon mo sobrang antong kay kainit so grabe di na masab na yan. And of course kung nga niya itong panahon kapunay mga higala na kung kaitan siya o buruhan no, nga magkasakita ning ubo si pondo ginana so ay nga ni mga igana sa dokumentan siya usab na mag-absent ta tungod kay we need to rest for those ato ang lawas. So, mga nakapingan na ito ang lawas matagado. And also, don't forget to drink 8 glasses of water a day, no? To stay hydrated. Lating nga matingin kayo ang panahon. But right now, no? Kung baka sinabi mo sa itong panahon, mga igala, sinabi sa mga one-on-one, no? Tungon sa makot na panahon. So, mga nang kumahimo, don't forget to drink also, no? Or to take vitamins rather, no? Sa ito ang spark na ito sa daily habit, mga igala, no nga. Mutake just vitamins para protection sa itong lawas. Protection laban sa tuang mga sakit-sakit. Manang kundi manan matag-adlaw nga, health is well. Yes, no? So, alin po pa mga higala dito, maglugay, tungkol kayo ubay-ubay usab ang itong isibya, itong programa, kabahin sa mga updates, programs, and services na ito sa kapagamhanan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Alin po pa mga higala, alin at sa itong new date na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. personal nga gidawat ni Tagbilaran City Mayor Chenya ang Education Hub Award alang sa siyudad atol sa Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards 2026. Ang award nagkila sa mga paningkamot sa Tagbilaran City sa pagpalapad sa access sa education gikan sa daycare o elementary hangtod sa high school o college. Kinikabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services, o sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jay nga ang maong award dili lamang para sa city government kundi ni alang sa Tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa siyudad. Ipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na sa ilang CEO Ana Marie Ang Thompson o President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga kabataan-unan, pagpalambo sa access sa edukasyon na usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health o tourism. Ug sa laing bahin sa pangahigala, magpahigayon karong adlaw ang City Government of Tagbilaran ug libre nga itinerary services isip pamahin sa World Rabies Day 2026. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, himuon ang libreng serbisyo diri sa City Hall grounds. Takip niini ang free pet registration, microchipping, rabies vaccination and deworming. Kilasig ni Mayor Jenya ang mga Tagbilaranon nga mapahimuslan ang libreng serbisyo ug mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga pets. Dugang pa sa mayor nga ang hustong pag-atiman sa mga hayop lakip ang regular nga vaccination ug registration, mga importante nga lapang aron sa pag-ugong sa rabies ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Ug mga katumangigan at ang news net na kuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ganin po ito mga higala, alinaw sa kita sa itong Facebook page post sa itong pinananga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yao. Sa mga Tagbilaranon na wala pa naka-like and share, no, please do so to like and share sa ito ang Facebook page ni Mayor Jenya kaya anin ito makita ang ito mga announcements, information, anang sa ito mga Tagbilaranon. So, gilabi na usahal sa mga programa, servisyo, o mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jenya anang sa dakbayan sa Tagbilaran. Para iwas fake news, mga higala o legit at umabasa ng mga balita o mga updates sa itong paglamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, don't forget again, no? Sa Facebook page ni Mayor Jenya na Jenya with Blue Verified Check. And ayaw sa kalimot ito ang Tagbilaran City Government na Facebook page. Kung din usab na pwede ha ang mga updates and programs na isibya alam sa ito ang mga Tagbilaranon. So mga higala, ito nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Matod niya, have a blessed Sunday, Tagbilaranon. Another week filled with meaningful activities, community engagements, and opportunities to serve our people. Publasyon 3, opening of Sports League 2026, CSWD Pag-asa Youth Association of the Philippines for PIAF Orientation and Capability Building Seminar. DSWD General Merchandise Store opening of Hukbong Kababayanan sa Tagbilaran Association at SLPA Store Barangay Mangga. Courtesy call of National Museum of the Philippines Maritime and Underwater Archaeology Head Bobby Aurelia Neda. Pago, training on natural organic farming and urban gardening. Manila Judge Fellowship Dinner. BFP Tagbilaran CFM's Pickleball Tournament Awarding Ceremony at Benker Bella Court. PCC International Congress 2026. CSWD PWD National Mental Day 2026 and TCCDS Office Administration 5th CBL Festival and the Advertising Competition 2026. May this Sunday remind us to be grateful, continue helping one another, and keep serving with love. Mga katong mga higala, ang Facebook page post ni Mayor Jenya alang sa mga activities and programs nga gipahigayon diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag kayong punto mga higala, reo sa kita sa line mo sa Facebook page post gikan sa Tuang Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office mga higala. Kay kaganina ng buntag, no, karong adlawa na ito gipatigayon ang usa sa mga activities na ito, no, sa pag-awards na ito, ang mga kawani na ito diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. As we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary. May gala atong basahon ang isa sa mga post, no, gikan sa Tumbuatan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. A meaningful celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary with the theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Following a real flag raising ceremony today at the City Hall Atrium, City Administrator Mr. Alvin Acuzar, and CHRMGO Assistant Department Head Dr. Karina May Uy Bukuy led the recognition of our hard-working employees. Congratulations to all our awardees, from our CFE and board exam passers and master's degree completers to our dedicated exam reviewers. You embody the true spirit of dedication and excellence in public service. Thank you for showing us the true public servants strive for continuous growth to better service the Tagbilaran community. For the Personal Development and Academic Excellence Award, PSE Professional Pastor and Ms. Charmaine Citiana of the City Budget Office, Ms. Madeline O. Castillon from the City Social Welfare and Development Office, Mr. Gerson Q. Albi from the City Mayor's Office, CICTO, Ms. Charlotte Isel S. Doliente of the Civil Service Registrar's Office, Ms. Mary Leslie A. Licon from Tagbilaran City College, Mr. Jonas S. Montesco, Tagbilaran City College, PSE Sub-Professional Pastor Andrew Nino O. Porfor from the City Economic Enterprise Office, Let Passer, for the Let Passer, Ms. Roina C. Bocon LPT of the City Social Welfare and Development Office, Real Estate Brokers Exam and Real Estate Appraisers Exam Passer, Ms. Janelle Micaela M. Suela, REBREA of the City Assessor's Office, from the Certified Marketing Management Specialist Exam Passer, Ms. Osolito L. Bumahas Jr. of Tagbilaran City College, Master's Degree Graduate, Ms. Mary Diana P. Yamzon, MIS, Tagbilaran City College, Master Information System, Mr. Edimar J. Rato, MIS, Tagbilaran City College, Master in Economic Information System, Mr. Rinaldo G. De Los Santos, Tagbilaran City Primary Care Facility, Master in Hospital Management and Master in Business Administration. Plaque of Appreciation for Jane Cares for You Civil Service Review Session, Reviewers for General Information, Attorney Lady Victoria M. Zingano and Dr. Delmar K. Cagastin. Reviewers for Verbal Ability, Ms. Jeanette L. Busano and Ms. P.L. Angeli E. Aral Gavin, MPA. Reviewers for Analytical Ability, Ms. Suzette M. Arana, CPA, and Mr. Franz M. Moiser. Reviewers for Numerical Ability, Mr. Arian Lee A. Lomanta, CPA, and Ms. Hanami L. Hoybia, LPT. Kudos to all our awardees today. Umaga to mga higana, ang ato ang Facebook page post, gikan sa Tumbuatan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. So, aring po tayo sa mga higala na yung update sa itong mga kaisunan na itong mga Tagbilaranons. Ilagin na, no, sa pag-anihin nila mismo sa itong Tagbilaran City Hall. So, itong basahan mga higala, no, kabahin sa itong update based sa ito ang post gikan sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page. Half day work on September 28, which is today, Monday, for Kainang Pamilya Mahalaga Day. The City Government of Tagbilaran announces the suspension of work in all national government agencies, including GOCCs and SUCs, on September 28, 2026, which is today, starting at 1 p.m. This half-day suspension allows government employees to head home early and celebrate Kainang Pamilya Mahalaga Day by sharing a meaningful meal with their loved ones. Pursuant to Proclamation Number 16, Series of 1992, and Proclamation Number 326, Series of 2012, the special observance highlights the importance of fostering unity, solidarity, and stability within our home. A shared family meal is a simple yet powerful way to stay connected, strengthen family bonds, and provide a supportive environment for every member of the household. Let us take this opportunity to pause our busy schedules, reconnect with our families, and appreciate the value of togetherness in building a stronger and healthier community. Have a wonderful and meaningful family meal together at Bilaranon. And of course, sa dugan usab na itari kabahin sa ito ang kainang pamilya mahalaga Day Nord or the 34th National Family Week. Tagran City is one of the nation in celebrating the 34th National Family Week. Every meal is a celebration with family. We strive to bring everyone together, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Join us in fostering community with every moment shared to strengthen our bonds. Let us continue to build a city where family is at the heart of everything we do. So, no, mga tag-gilaranon, mga higala na money sa Taguig City Hall, no? So, given information nga, ang ato ang mga buhatan sa Taguig City Hall, mga higala, is kutob lang, kantod 1 p.m. So, sa mga tag-gilaranon nga, makainayas, no, organisis, no? Kutob lang ka at 1 p.m. mga higala, no? So, at 12 na to, no? 12 noon, ato ng maghihina ito mga City Hall employees na to, no, sa pag-out sa ito ang vicinity sa City Hall para makauli para sa celebration sa 34th National Family Week. But however, ang ato ang mga City Hall employees na to, no, sa mga opisina, if ever, naapay mga clients, mga mula pa sa 12 at mga akong i-cater, no, na ito ang to sa mahuman, ang ato ang mga clients na to sa pag-inviting sa ito ang sa mga transaction there. So again, at 12 na tamang yelo or at 1 p.m. no, ang ato ang mga trabaho na to there sa ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbirayan. And again, mabalik po at pagka-umwe, no? September 29, balik or resume sa ato ang trabaho, no? So again, karoon lang niya mga igala as we celebrate the 34th National Family Week. Ang ato ang 1 p.m. lang kutob na to na trabaho. So again, sa ang mga City Hall or sa mga tagbirayanans na mukha ni beyond 1 p.m. mga higala, no? So please don't forget, no, na kutob lang ka until 1 p.m. But again, sa ang mga transactions nato dito sa City Hall na to, nga mula pa sa 12, no? Nga 12, nakapag-ihapon sila, amang yapang entertainment hantod sa mga human mga higala. So again, sa mga tagbirayanans na mukha ni nato, no, bilinang sa programa, kutob lang ka at 1 p.m. So, mga katumahigil ang itong update natahin sa ito ang mga program, activities, and announcements na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. No, ganyan pagdama, mga higil, ay nagsapit na sa mga pinalanggan ng mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na sa ulog lang ng natawan sa loob at tawa at number 28, 2023. Sa gabarangay na o, greetings going out to Eustachia Ladaran Marshall Diaz, Angeles Bantag, at Victoria Dano, and Maria Wenceslas Igama. Sa barangay San Isidro, happy birthday ni Elizabeth Lumantaw, ni Nita Martinez, Gitor Yamada, and Lorenza Operero. Sa barangay Titi, happy birthday ni Maximo Sagi. Sa barangay Manga, happy birthday ni Marcosa Garza, Marshall Balihon, when see that Felicio and Loya Balio. Sa barangay Ubuhan, happy birthday ni Felisa Mugit. Sa barangay Talosa, happy birthday ni Jocelyn Unsay and Lorenza Humawan. Sa barangay Buhay, greetings going out to Marshall Carreras, Lilia Mendoza, and Remedios Maagiyaw. Sa barangay Kugan, happy birthday ni Sasa Araw-Araw, Hovita Hupo, Teresita Benom, Sozima Salaong, Wintusa Tindugan, and Natividad Guday. Sa Barangay Poblacion 12, happy birthday ni Marietta de Goma and Barangay Poblacion 3. Happy birthday ni Zaita Valioso and Erlinda Tuazon. Tuazon, brother, sorry. Sa Barangay Mansasa, happy birthday ni Edna Nelly Pio Quinto, Alexander Unco, Joliet Cartagenas, Danilo Sarabia, and Wintusa Hinting. Sa Barangay Bola, happy birthday ni Lorenza Daligumba, Alma Bulat, and Edgar Samonte. Sa Barangay Dampas, happy birthday ni Yotakia Novo Alfeo Robles and Edna Aguilar. Happy birthday kay ninyong tanan. Greetings from Mayor Jainia, Vice Mayor Attorney Adam Rosen, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap. So, it's a team pangguniang panlungkod, City Council and the people of Tagbilaran City, wishing you all be bountiful and wonderful day kay ninyong tanan. At sa mga sagili paminaw na nagpaulog sa kandang natawahan karong adlaw na wala ka na mention sa pang programa, happy birthday kay ninyong tanan. And iya sa mga sabita nyo, rin kayo salamat mga galata niyo pag-iwan ng pag-iwan na tag-aninaw. Kamain sa mga updates, previews, activities, natin sa programan ng lokal sa siyudad sa Tag-Bilaran. Never updates sa development sa mga dakbayan sa Tag-Bilaran. Nagandagan kayong salamat sa inyong tanan. Umarubay-uban natin sa mga igala, umang adawas sa mga dakbayan sa siyudad sa programan ang magpapaman na alang sa kamatuhuran. Kini si Kim, ano ba yung nalang kaninyo? Servisyong sa buong tutong Gugma Tag-Bilaran, ang servisyo na sa sentro sa pamilyang Tag-Bilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Balsa na lang, First Gentleman, First Dozen Representative, Congressman Babayan, Mayor 15, Sangguni Alta, Lungsol, City Councilors, our Chief of Staff, and Kapanin, very much, and our City Administrator, Sir Aud Luis de Cazor, as we all say in Tag-Bilaran City, a sense of amor.
3: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
4: Magpakabana.
3: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
4: Magpakabana.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka o dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gito, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pagkaabot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa Diwedi Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Ikaw may nga ugtong kini si Ray Tutas ang mga tugyan ninyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong nga tutok. Niningadlaw karon nga Martes, September 29, 2025, akong matugyan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit na pasagdan nga induction na cooker nga ni overheat nga gilutuan sa Osaka City Anyos nga bata ang gituhang nakaingon sa dakong sunog nga ni Ugdaw sa tulog kalawak sa Balay Pabangan o usa ka balay sa Dalan Ramon Enerio kagabi. Sa laing bahin nanawagan ang usa ka consumer rights group sa Sugbo sa kagamanang probinsya sa Bohol nga ripasuhon ang ordinansa nga nagdili sa pagtukod og coal-fired power plant sa Bohol aron dili na magsalig og supply sa kuryente gikan sa laing probinsya. Sa kauluhan, gitawag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga fake news ang pasangil nga gipugna niya ang 2028 election. Vice President Sara Duterte nagkadawat og 2 billion pesos gikan sa tao ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Samtang sa gawas, duha ka turistang Pinoy patay human aksidente ang gisakyang bus dito sa Germany. Bago itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye nini o mga balita, human lang sa hinundong gikan sa

0: Sa atong balita sa kauluhan, gitawag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga fake news sa Basangil nga gipugna niya ang 2028 election. Ano ang report sa UN TV News?
1: See?
2: Dito tayo, sir.
3: Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tanong ng media ukol sa alegasyon ni Vice President Sara Duterte na nais ng administrasyon na pigilan ang 2028 election.
4: Ito po mismo ay mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
0: Ayon, salamat UN TV News sa laing bahin sa itong mga balita sa kauluhan. Nakadawat si Vice Presidente Sara Duterte og 2 billion pesos gikan sa usa ka kaning opisyal sa pulis nga nagsilbing security officer ni kani House Speaker Lord Alan Velasco. Subala sa kaning opisyal sa pulis nga si Rodolfo Gracioso Jr., daghang gayon siya nga gisugo ni Velasco nga magatod og mga balita nga dunay sulod nga kwarta kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagib na si kani Presidente Rodrigo Duterte og si Davao City First District Representative Paolo Duterte. Gibanabana ni Gracioso nga nakatag siya og sobra sa 2 billion pesos kang Sara Duterte. Nagpadayon siya sa pagtrabaho uban ni Velasco sa dihang naimo siyang speaker gikan sa tuig 2020 hangtod 2022. Subala ni Gracioso, naghatod siya og mga malita nga puno sa kwarta ngadto sa Vice Presidente sa kapin na 20 ka higayon sukad sa tuig 2018. Miingon siya nga nagsugod siya sa paghatod og mga malita nga dunay sulod nga 20 million pesos hangtod nga miabot kini og 500 million pesos gidala niya kini sa usa ka hotel sa Manila og Davao. Sayang affidavit, giturnover ni Gracioso ang napulo ka bagong van ngadto kang Sara Duterte kinsa mao ang mayor sa Davao City nitong panahuna. Si Gracioso miingon nga mga bagong sakyanan gigamit sa paghatod og kwarta kaniya. Gawa sa kwarta, apil sa gihatod kang Duterte ang mga luxury bag, Rilo og Royce chocolates nga mao ang paborito sa Vice Presidente. Gipakita usab niya ang hulagway sa balita og kahon nga gigamit sa paghatod og 500 million pesos ngadto kang Duterte. Usa ka opisyal sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilJEPS kaniadto mikonfirmar nga ang kumpanya nga gibaragian ni Vice Presidente Sara Duterte nakakuha og 49 ka mga kontrata gikan sa lain-lain mga opisina sa gobyerno. Sumala sa usa ka opisyal, ang PhilJEPS mo lamang ang central web portal nga gigamit alang sa mga transaksyon sa public procurement sa nasod. Sa testimonya ni PhilJEPS Division Chief Rendel Sopenya, ang OWAC con Overseas Workers Welfare Administration, PhilHealth o ang lokal nga kagamanan sa Davao City lakip sa mga naghatag o kontrata sa GenCorp Industries Incorporated. Suwala ni Sopenya, ang GenCorp Industries Incorporated nakakuha og 33 ka kontrata gikan sa PhilHealth Region 11, 15 gikan sa Davao LGU o usa gikan sa UWA Region 11. Base sa record sa kinatibukang 35.8 million pesos nga kontrata nga gihatag sa GenCorp, 34 million pesos gikan sa Davao LGU samtang ang nabilin gikan sa UWA og PhilHealth. Sa pinakabag-ong survey sa Okta Research, miubos og 12 puntos ang tandem nga Duterte Ruben Padilla batok sa Line Robredo Bamakino tandem alang sa eleksyon sa pagkapresidente og vice presidente sa tuig 2028. Sa atong balita sa gawas, duha ka mga turistang Pinoy patay human aksidente ang gisakyang bus dito sa Germany. Ano ang report sa GMA Integrated News?
5: Patay ang dalawang turistang Pinoy matapos maaksidente ang sinasakyan nilang bus sa Germany kahapon. Ayon sa pulisya, galing Milan at papunta sa isang festival sa Munich ang bus nang lumihis ito sa kalsada at tumagilid. 19 ang sugatan. Ayon sa Philippine Consulate General sa Frankfurt, Germany, 33 Pinoy na turista ang sakay ng bus. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad kaugnay sa imbestigasyon, pati sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Inaalam pa ang sanhi ng insidente.
0: Alam di ba yun o maayong pagpaminaw ni Jay Hamudyong? Naminaw karon diya sa Dimyaw Taungon Kandam Puro 4. Yan, so'y kumido diya sa Kadangkan Korilya. Happy watching ni Aster Rizabas diya sa Habitat na Village Bool. Ni City Jesu Head Dr. John Turalba, sa mga staff si Ma'am Ruby, Ma'am Donna, si Ma'am Christine. Ni Duk RR diya sa lungsod sa Luway o Dikani Konsihal. Ondoy Bora o Gagawad Bibot Budlong. Naminaw sab nato karon si Boss Malone sa Munton. Ni Attorney Marjorie Squadro Garcia diya ang Chief of Staff sa Office of the Vice Governor. Mao gato mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udtong Tutok. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawa Jere Cajes ug Eric Ihok. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing Udto.
1: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlaw ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.
0: Oras sa Duwedy Worldwide ang radio sa Katawhan alas 12:26.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamao.

0: the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
3: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello, mga MX3 Believers, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 Believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lesson sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, God. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta o gamma nutrients, kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
5: Kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sertraline hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
7: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
9: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan! Bali!

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Kinsay ngalan nato, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni, sir.
2: Ngutana lang ko. Kinang gatumar ka o, DTX500?
3: O, sir, mo na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistud kayo, sir. DTX500.
4: DTX500. Mabali sa mga butika.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Virginia Guaca, kasir sa Osake Ladong Butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
18: Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap. Tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
19: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
20: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
21: Ang istasyon sa katawhan.
22: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
23: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID, aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS.
0: Mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong mong m Naapoy ato adihang das conception luway bo naapoy duha ka kapilya nga San Miguel o sa uban pang mga dibutis o gaya dibutas ni San Miguel mayon pag sa ulog sa kapustahan mayon pagpaminaw sa mga suki nato din sa atong nagbayan sa mga suki sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa luway kamusta ang ato ang 24 ka mga kabarangayan ito mga pangyaot nga ang tanan lagi sa tapis kayo sa panglawas o positibo sa kanunay nagalan daw sana kaya yung tanan, welcome sa itong tulumanon Litania sa Ala Una Vice President Sara Duterte daghan og mga armas para asa
1: way palinay, di way ardi kanunay

0: Sakini sa Funnish Bake Shop, lamihan kayo nga turtahin sa mada impanada, bibingka, siupaw, uguban pa. Funnish Bake Shop, at doon na ito pangit nila. Mga produkto sa Funnish Bake Shop, mapalit na ito diyan sa BQ Mall, sa Altura, sa Molog Island, City Molog, para sa inyong mga order. Pwede ka mong matirito. Dito sa main brand sa Funnish Bake Shop, Publisher Lungsod Sunway, nasa diyan, lindot na refreshment parlor sa Funnish Bake Shop. Nagtanya kini, uglamihan nga pagkakang samasad, din naguan o puto, kitumaya, sikwante, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, kaghan pa. The Funnish Bake Shop, literally delight every bite.
1: D-D-Y-R-D Gisaligan.
0: Okay. Pero ito mga ikala sa itong pagkakasikay yung maong at law karoon ng mga pes mga kaigsunan uga o nakapangistan ginan may nakapangispiras po sa hagda mga suruyo nun mga kaigsunan lagi suruy-suruy mga ang kailang buri karoon bisag diri na makaog bugas, dugay na nagaling makaubugas. Pero makaon patagog utan, makaon pataguban nga, mista nga, mori si mistahon nga, dili mo kaukari. Kamuli nga, ginagmay lang kayo. High blood ata, maka-high blood na ba rin panahon ka ron? Gawas nga init sa mga sa inyo. Maka-high blood po nang masunod-sunod sa aning mga politikan hong mga panghita po, ha? Makapungot. Oh, sigurado ko nga, daghan nga pungot. Sigurado ko, daghan nga suko sa Senado. Sigurado ko, daghan nga nga suko po sa ni Sara Duterte. Daghan, ha? Mauna ni Karon. Mauna ni Karon, mga kaigsiunan, ang ato ang kalibutan. Kalibutan mga kaigsunan ng Duterte ang gubuta. Sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Sara Duterte, diisgutan din ang mga itawag mga kaigsunan o mga armas. Adit na matinyaog na ay armas ang politiko. Kaya murag halos tanan mga kaigsunan na may armas. Kaya nga no, kuhan mo na siya, legal man. Imo mang katungod. Makapalit ka, walang problema. Pero ang gobyerno, doon ay regulasyon. Pili tanang makakumbuto ng armas. May regulasyon pinagi sa pag-kinanglan nga built-up ka o may lisensya. Pili tungkol kay na it is our right to possess safe and na mag-possess na laman tanga without need of license. Lisensya. Katong kasara, wala problema. Sinsado magtanang. Pero sa may problema na wala sa may problema, sinsado tanang. Sinsado tanang. Pero dagan kayo, 22 pieces of firearm na ay automatic rifle na ay murabag-murabag armalite at stula ay ikaw ganoon kung mahilig ang armas. Kung may mo tanang mga puso sa armas, ibu paliton. Kung doon ang kapasidad to buy, anong di, huwag na ikorta. Okay, yan naman ang mga ganyang susyas. Ay, lagni, ay gagmay, ay 22, ay sa panawban, ay 9mm, ay mga huda na may 30R32, na ay 45, na ay 44, na depende. Pagkadako ang bala, magka kusugan, magka killer, ang maong pistola, armas, mga kaigsuan. 22 pieces of firearm ang lisensyado under ni Sara Duterte. Kung sa iyang bala, na ay 29. Ngayon po itong uban nga, ang nahirestro, ha? Awa maristro, pilu-piluon pagkadaghan. Pwede sakto mo, pwede-pwede. Pwede sakto, pwede-pwede. Mauro na yung maristro, pero mas daghan ko na ito, wa maristro. Sa mampuyin yung basihan, mas daghan. Kita, wala mo. Indoro po ng mga pagduda o kuna-una. Iba o kakarong panahon na daghan ng mga magduda. kaganda mo ang magpunahuna. Daghang mga istorya, nisagway mga ebidensya. Maumanian na itong kalibutan karon. Daugon mo ni sa paglantaw, pagtuo, dili may daugos ebidensya. Maunin ni karon. Dagang armas, Isara Duterte, pero ang issue day ana, dili about positioning, dili about the position. It is about the declaration. Tungod kay firearms are considered asset. So appeal na sa imuhang asset, appeal na sa murag kag real property tax kay asset mo na nimo. Nakay sakyanan, motorsiklo, imo man ang ideklara nga nakay motorcycle, nakay four wheel nga sakyanan. In the same manner, kung luna kay armas, you have to declare that as an asset. O, naisulto sa Bugado. Wa, kung nung bideklara may Sara Duterte nga asset. Sa ito pa dapat, kung mo reflect on your salary, those assets, those firearms. So, ilang ito, ang bikin na po si Sara. Wa, mani ma, bideklara nga asset. Sayang salin. Therefore, nang limbong siya kay sa iyang salin, wa niya gideklarar ng iyang armas. Mo na mga kaisun ng argumento anak niya. So na ay mga unexplained wealth. Kaya wa man niya gideklarar sa asset and liabilities statement. Sa kapadong eh. Mga trial mga kaisun. Pero sa sulti sa uban, sulti ganit sa karganan. Kung ano naman ang salidaan, drama naman ang ilang ipag-iimo, na ay kanak sila niya tagsa-tagsa, ma-defense o ma-prosecution, naana na sila yung mga desisyon daan silang huna-huna, wa pa magsugod ng trial, naana na sila yung mga agenda, kanang prosecution, na ilahan yung agenda, na nga ilahan yung i-convict si Sara. Ang defense, abesag on sa pang-ebidensyahan, ang ipakita ninyo, ang ilang agenda na is i-acquit, i-libre si Sara. Maokon na mga kaigsuunan. Sa ito pa ka ng tanan na nagpangita bukaroon drama na kaya naanas sila ito. Naanas sila answer daan. Naanas sila decision daan. Sa ilang huna-huna. Maokon, posible ko pag insyakto. Ano nga, si Kusiklan dos Cuartas, gobyerno, ano yung sige, hiring-hiring. Ano nga, morodegi ako. Ang ato ang mga pinitorgantes, they will make a decision not based on the evidence presented, not based on the testimony, but based on asa sila naka-alayon. Sara group ba? Marcos group ba? Or anti-Sara, anti-Duterte group ba? Mauna siya kaya. Sakto tingali na umanin mo na ugao. Si Kostika sa parahon natin. Mauro din gihapon. Ano na sila yung mga decision daan. Ang kita na sa mga tao na hinaot niya, hindi mo nga makasala o decision based on ilahang appreciation sa evidence. Whether the evidence is convincing or not, ana unta, ibasi. Dili ko unta sa ilang mga politikan hon nga affiliation. Asa sila na affiliated, asa sila naka-kundo mga kaisyon. Mawagod unta na. Mawagod na yung mga ideal at role. Ganun sa mga naitabo dahil sa Pilipinas. Ang sa Pilipinas, kay duwa man dyan at kinsay dagan, majority room zone. Mauman na. So, kanyang butanga, at alam mo, tanong asa ko, tubo mo na ilang drama-drama niya. Ha? Antong nagpaabot, ugun sa'yo, posibleng maitabo sa unahan. Karang alawa, si Baste, kuha dito si Nalo, si Perlianes, kuha po rito. Nanaw, mag-unsa sila dito, magsinumbagay ng luha. Si Baste, isog ug baba. Pero ang buta ng isog baka na siya o tinuod nga kumbat nga sinumbagay kung sa ba. Okay. Dihagit nga story o boxing. Dito si Tore gawat. Wa man siya makita. Si Trillani sa kanili na agad na hagit-hagita kay sundao mo na. Trained mo na siya o kumbat. Hand kumbat o singan na kumbat ni armas. Eh, sundao mo dili mo so po si Basti. While si Basti o pumakba, asa man po muliwat siya, hindi ato sa amahan nga. Mayo man ang bakbaon na ba? Asa ko niya, hindi naman ang life. Alam magmasantol ko na mamungan mga, di. Mga kaisunan. ang dagan sa katungkuan karon ha. Si Basti, mo testigo dito. Kahit sa transaksyon sa Zincorp, a kompanya nga matod pa, tapok apil, incorporator si Sara Duterte. So, mauna, mauna mga kaigsuunan ang kanang tuuno ni kanang Basti, no? Ako po matanong sa dyan, baka hanyang na ay mga transaksyon ang iyong isuon diya sa City Government of Davao. So, conflict of interest kung tawagon. Pero, ang piro ang mga kaisuon kay waman sa record sa Securities and Exchange Commission ang pangani sa Rado Duterte. So, kung kinalandaan ang tumbasihan, waman dili. Dili apil si Sara, anang maong jinko. Pero ang pangunta na nga nung iyan ang gideklara sa iyang ase, na naasin dahil korporasyon nga Jim Corp. Ang luda na mga higalan, ang basing sa una, apil siya. Kunsa, iyan ang gidaybes ng iyang kuan pagka Vice President niya. No? So, dili na siya apil tingali anak karon. So, na mo, conflict of interest. Pwede na dyan mo transact o negosyo ang Jim Corp sa Davao kaya dili naman apil siya sana. Ay ang record sa Seco man siya. Mamun sa dali basihan, hindi naman dali ang salin mga kaigsoon na ano. Gideklara na siya ala, Sara. Siya ang salin. Nga naas na yung kumpanya ng Jim Corp. Pero huwag itong sa Securities and Exchange Commission, why pa nga ni Sara dito? So ang tinuhulan ng record kay katumbang Securities and Exchange Commission, dili man ang imong declaration, kaya pwede man ang pagdeklarasyon ni mo. Kasi piyat ka, problem ko, huwag man ni ayon dyan, apil niyo. Pero ang Securities and Exchange Commission, umong yun yung authority kabahin sa mga kompanya, mga kaigsuran, o kinsa ng mga kompanya. So, mga pinagpukas kinoon. Nga, mauni ang mga personalidad ng mga kompanya. Hindi, waman mapil si Sara ando, di, para na ko. Libre si Sara na mga isuray. Ha? Kaya nga, no, waman mapil ang sa SEC. Bisan pa, o kapila niya na isuwat sa ensal e nagwa sa SEC. Ang SEC record mo ay matuman. Dili ang iyang sal-in declaration. Kuhan po niya, unique po niya. Ideklarar niya, nawa mo si Sang, wa mo si Labot. Ang uban to ng pikas, na Labot sila, pero wa lagi pang deklarar nga mga negosyante sila. So, kani kasara, dili si Apil, pero iyang hindi butang sa SLN. Tawata na tinuod ba ka, hindi dili si Apil. O tinuod ba ka, nga Apil siya. Oh, muna kaya ako tuno na ito, mga kaigsunan. Kaya kung tinuod nga apil siya ng maong kumpaniha, kung nakakuha siya o kinsi kay mga kontrata dito sa Davao, na ay conflict of interest kay tamay nga niya. Wala nga, ang uban buhato ng mga negosyante yan eh, manggamit sila lain nga mga nga, supplier mga alin. Diligid, mangunay sila sa mga nga lang kumpanya kay maniguro ba on record lahi nga kumpanya kanang nga ang uban lang gamit og laing esensya kun do na manggali transaksyon no okay ra man tingali pud pero bantayan og naabay pag abusar naabay mga ghost deliveries naabay mga ghost project mao man ay bigger picture ana mga kaisunan ghost deliveries ghost project mga delivery nga kuangan ideklarar nga kumplito tungod nga gipirmahan sa recipients nga kumplito tama niya ang limbong niya karang mudawat ka nga wada mo imong ideklarar nga nakadawat na truwa niya ay nadiha ang akong limbong ha? So nadiha ang mga limbong sa mga proyekto mga supply sa gobyerno mga kaigsoonan patuuhon ka nga nadawat nga kumplito, kunya wala mo di ay ang i-deliver. No? So, wak pa ng istorya ba yung ghost project o control na ganun na mong mga ghost deliveries, ghost project sa atong gobyerno sa una pa. Ha? Okay, mga mga na ilang gatasan yung tawaan yung mga kurato. Ha? Mga kaigsunan, mga anang mabutanga. Anak po dati panapi ng mga naabaka sa pulit. Kanang nga dili ko matagbaw sa ilahang korta, mangita pagduga nga mako sa nga tanan. Kung may problema na kay katungod mo na nila, mangita o kung sa ilang paitaong korta, ang pait kay ang kwarta na sa katawan mo na lang gihidirahan. Pinayagi sa ghost project, ghost delivery. Maunang nagkakublima ka karong panahon na hining maong isyo sa corruption mga kaigsunan. Kay grabe ka rampant din sa ato ang katilingban karon no? Ghost project dito, ghost project dito. Mga substandard ng mga proyekto. Naghandayo. Ubili lang ka na mga kaigsunan. Even ka mga programa sa ato ang gobyerno kabahinan ng panglawas. Kanang mga maipait. Kanang mga kung sa panang mga AFIS ayuda. Ha? Na ay gamay bitira. Na gipahimus lang kung taong dama ng maong pundo sa katawan. Imbis na matabang sa mga mas na kinhanglan, mga kumbre, dili na maoy na panitabo mga kaigsunan. Na ay dili kumbre nga nakagumus o taman-taman. Ilang ipangorta ng maif o kaigsunan sa banalihan. So, maunay liso. Maunay liso mga higala. Kay daghan ko lang mapahimus lang nun. Imbis na programa ni Sparas mas na kinhanglan, kato mang minuungwa magkinhanglan mo ay maguna o abil. Ini maong mga produkto, mga programa sa gobyerno, labi na mag-isulat ang mga paif, mga kaigsuunan. Ano saan yung matapos, ni maong mga kabuuan sa atong katawan. Kana mo ito ang iampo mga kaigsuunan. Matapos sa dali niya panahon, nga matulid ni atong gobyerno, unsang paagiha na ako'y nakita mga kaigsuunan. Ang paagiha ni, magubot ang atong nasod. O niya, ni anak po tamo sugod o barog. Gumton, aron malinaw. Lugon, aron matinaw. Mauni formula ani mga kaigsoon. Diba ni, usay resultado ani kagubot karon? Kung magkagubot yun sa tawantaman o gunsa, sa tumoy ni ini, no election, charter change, kodita, Marcelo, anak pa, makaamgo ng mga Pilipino nga, angay di ay yun ta magbago, angay din dito ang mulihok, dili na ito isalig lang sa mga politiko ni nga ito ang panggobyerno, dapat musalig ang matag-usa sa nang kagalingon, mutampo ko sa maayo para sa ito ang katilingbang Pilipino. Dili ka magsigira o hampungan o magsuwa ito kung sa ihatod sa politiko, dili lang hampungan mga kaigsuunan o sa ayuda, di na mamihok. Isalig naman o silbing mga ayuda, tabang-tabang. O dapat kita mulihok. Wala yung saligan. Funili ato mismong kusog, ato mismong kagalingon. Hindi ta magsaligan ng mga politisyan. Hindi ta magsaligan ng mga ino na ito, mga lideres. Ang ato saligan atong kagalingon. Mulihok sa gato. Hindi ta magsalig nga maghuwatag, maanos ama, presidente si Tampulano. Maghuwatag, anos ama, gobernador si Tampulano. Nagkuwatag, ano sa ama, mayor si Tampulano. Ang atuwa, why what what? Kita mismo, ulihok na doon, karon. Huwag asa ta na pipahimutan atong panindamutan na mahimong perfecto ang atuwa ang mga kalihukan, mga kaigsunan. Huwag asa ta na pipahimutan doon kung siya papilang to sa kasalingban. Dapat panindamutan na ma-perfecto ang atuwa ang mga lihok-lihok. O dili kay magsigil ang tagsalig o ayuda sigil ang tagsalig o tabang. Maglinya, magpila, mga suko, mag-away, mag-ilog, magsindir-sindir po itong uban. Nganong ako, tagay, nganong sila, nganong dagya, nang isa, nganong gamay ra. Anong sabah? Anong kanakbang ito ay ito ang tahakon? Ang atong tahakon, no? Ang pagkugi, pagliyok, pagpananong, pagamang pagkaon, kay gutom magkataron. Ganong masalig mong tagpamalit. Dagan di mong kwarta nga. Masalig naman mong pamalit. Pamalit. O mga pagkaon na pwede man ang ubang pagkaon atong gamuna. Ha? Ganong man yung pamalit man yung ito ang ano nga. Tungod kay nasubraan ang katakuan ng mga katawan. Nasubraan na usalig mga kaigsuunan sa gobyerno. Ang sa takaroon. Ha? Ganoon nga yung resulta. Nagkagubot na ito. Kasi nakaingon na niya, kita ragot po. Politiko po ito sa inyo. Dahil doon. Ano yan, muta na sa akin sa may nagbutangan ng mga politiko, di ba kita ra? Politiko tayo po sa England. Sa asaan mo, di ba nga butante? What is the participation aning maong mga kagulian karon? Na no, pantak mga kaigsoonan.
1: Yeah.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa chance manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa.

0: 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: DJX 500.
3: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX
3: 500. Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
6: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
3: Adiway arde, ang akong pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta gmaing adlaw Martes kanatong tanan? Sa makausap ang welcome, welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 29, 2026. Likes what tampon o sabang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Jonah. Stand by Jonah alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Jonah, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kukon si akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi kad na nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo Jonah sa imo papadangat imo suwatan pa ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kalabitang, di ko makalimot ba nga? Ikaw tarong ka nga tao, ginaprovoked ka nga, sa usa ka tao nga kadabang kinahanglan gi kamurag mo. Kadabang makaalarma pud ka ba? And kada bang the moment ra ba nga ma-provoke na ka o nya mo-react na ka na din mapa-play victim. Kamanday ka na di Genovs.
1: Yes.
0: And
1: agree.
0: Di ba? Kini nahitabo ka ron sa ato letter sender si Jonah. Actually, kung imong tan-aon, aminado man nakasala siya. Pero gihimo ni karong weapon sa iyang kauban para makakuha siya bag mga pabor. Kumbaga mo siya nangilkil. Iagi lang sa hulam-hulam, iagi lang sa kanabang daghang pasumbingay. Niya, ignon din siya nga, sa to, usultian niyang ba na kayo, nakonsensya po siya? Charmos. Anyway, sige. Of course, isgutan tani kaoban na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jones, tanan na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ito URP Professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Dili na ito ma... kita unsay tambag sa atong retired playboy aning usa ka Jonah nga kung ato tadaon de Genovs nakasala siya tungod siya kay ubos sa iyang bana. Pero karon ro siya ang nahimong daotan karon kay kung musumbong ni ang kauban si Leia.
1: Yes.
0: Sigurado man gid nga maguba iyang kredibilidad. So kung ikaw si Jonah, unsa imong buhaton?
1: Kung ako si Jonah, ma'am, dili siya angay mahadlok. Kaya naman, namang good sa iyong pangutana, diba ganina nga, muhawa na lang ba siya? Yamang biya niya na. Parang ako dili. Kay, kanabitang, the more ka mo submit sa pang-blackmail sa tao sa imuha, the more ka nga muragkuan ba? Kanabitang, madaog-daog. O, diba? The more siya nga, kung ano mo na pwede, kaya mga tao nga hilig mang blackmail, ang kinahanglan ragyod ana is imong suklan. Kaya bitong dili na nila ma-weaponize kung unsa may ka nang nabuhat ni mga sala. Kay aminado man ka nga, nakasala gid ka. So dili ka, para na ko ha, dili siya angay mahadlo kung ingon nga ibulgar sa iyahang bana. So team, siya na lang mismo musuti sa iyahang bana. Kay aron wala na yung magamit nga pang blackmail siya. Kay
0: yes,
1: doble na ang iyahang kanang ginakargo ba nga. Kargo na gaya sa iyang konsensya nga nakasala sa iyahang bana. Kargo pa ning isa ka kauban niya sa trabaho nga gapang blackmail sa iyaha. So kung ako si Jonah,
0: ang siya nalang musulti kuna siya ang bana.
1: Yan nalang ang kunon dito sa iyahang bana. Total, kung masuko iyahang bana, at least it's a tie. Okay. Ug dili tungod sa iyang bana, di ba po siya mahuyang? Di ba nahuyang po siya tungod sa iyang kayubo sa iyang bana nga nag-una-una og binuang. So, para na ako, wala katungod nga masuko iyang bana. Kay, hello, binuhatan po ni mo. So, alamag ka ng isalikway siya sa iyang bana. Alang lugar nga muingon nga bulagan siya sa iyang bana. Human siya nga sa ilo.
0: Iyang bana, di lang kausa. Diba? Ka, sige, man po kasayop.
1: Diba? Nga, inganapin yung mga lalaki, ma'am, nga mahadlok ba gini mabalusan. So, para na ako, deserve ra po sa iyang bana nga makabalo nga muna'y nahitabo. Kaya aron iya po mapatunayan sa iyong kagalingon ba nga dili lang ikaw kabalo. No, dili, para na ako ha, kay murag sa karon magod nga panahon, murag kuan baka nang ang mga lalaki ay di man sa karon lang di ay dugay naman na gina siya nga murag ang mga lalaki murag normal sa ilaha nga makasala nga mo expect lang sila nga kana bitong pasayloon. Murag medyo connect di siya sa nahita ang akong program kagahapon mamba sa kuan kay ang pangutana ato ay ang nahitabo ato kay kana iyang bana nang cheat niya. Ang ay bitong pangutana is kanang hangtod kanus ako nga ngano man nga ako ang gina-expect nga magpasaylo or musabot. So murag sa kita mga babae murag role na to kanunay musabot mo mo pasaylo. So kani bitaw nga panghitabo nga siya'y nakasala nga iya so tian ang iyahang bana murag kanang it's her chance.
0: Big deal kayo,
1: no? Diba?
0: O,
1: diba?
0: Pag big deal kayo ang babae mo kasala.
1: Pero muna ang kinahanglan nga kanabitang ipamukha na to sa mga lalaki ba nga dili pwede nga kami rin kanang kinanglan mo sabot o mapasaylo ninyo niya kung kami ang makasala di nami pasayloon.
0: Oh yes.
1: Kaya nabitaw. So para nako that's the only way nga makahawa siya ng sitwasyon.
0: And dili siya mawa siya ang trabaho kay
1: yes.
0: Maginabuhi ba yan na?
1: Yes. So mo biniya source of income ba yan na? So
0: correct.
1: Di ka pwede magpadala sa unsa may kanabang ginahulga or kanang ginablockmail
0: sa iyo. Kabastos pa
1: siya
0: ang kauban, diba? No?
1: Opportunista. Nagi mga tao nga opportunista.
0: Agree.
1: So muna siya, og magpahuyang pod ka, magpahadlok-hadlok pod ka, the more nga ilaha kang i-exploit. So para mahuman ng exploitation nga ginabuhat sa iyang katrabaho, siya nalay mo ang kon. meron once and for
0: kung
1: all.
0: Kung imugay tanaw no, takabalo, basig na hurot na nag-chisme sa antibok.
1: Diba?
0: Diba? Empleyado sa makauban na sa trabaho. Basig siya na lang ang last nga wakahibaw nga.
1: Nalakaw na siyang putol yung ulo.
0: Oo, yung anan na dekalaghan ang mga chisme against sa iyaha. So, kinala pa niya pakita nga.
1: True. So, gimura mang gina, isuti ra gini ang tinuod. Dili na siya mag-mind kung kanabang sawayon ba siya or kanang lain ba ang tanaw sa ubang tao sa iha. Kaya again, nakasala man siya. Kinala na niya dawaton. Ang ana lang, ang the only solution ragit para makahawa siya ng pagkuan sa iyahang kauban sa trabaho, isuti lang yun.
0: In fact, nagigbulad ng isya ka Marco.
1: True. Wala naman. No?
0: Para nga, masulba niya problema. Anyway, sige, Drita, sa itong URP professor, Cap Junjun di Asis, ikaw, Cap, unsay mo hang, kung ikaw ang mutambag kang Jonah, unsay mo hang panghuna-huna kabahin ni ini.
2: Yes, ate. Una, kining mga babae, mga engineer, wow. Kay kanang magsuon-suon sa lalaki ba?
0: Agay.
2: Abi nilag kanang kunsay tara sa lalaki, pwede na po nila mabuhat
1: ay,
2: ba?
1: Ay, sa dili, dahil pwede. Amura dahil na ikatungod.
2: Ang lalaki manggod, ka ba lumutago?
0: Ang babae?
2: Talawa, Juna. Di ba, nagsuon-suon ka, Juna, sa ibang bana niya. Di ba dahil ka ba lumutago? Muna'y sayo.
0: No? So, buti pa sabot, ang lalaki pwede, ang babae dili. Nga no, ang babae di masakitan.
2: Corinthians man to. Corinthians. Sa Corinthians, ate. Uh-huh. Klaro kayo dito nga ang mga asawa mo submit sa ilang bana.
0: Okay, Ramana. Oh. Submit man siya sa ilang bana. Yeah. May kataon lang napandol po siya. Daotan,
1: ang lalaki na rin ay pwede mapandol.
2: Ang nakabutang pag dito, ano? Wives. Wives, ha?
0: With wives.
2: Oh, with
0: wives. Mga asawa.
2: Mga wives. Asawa, submit sa inyong bana. Kaya klaro na magod kayo nga kini mga laki.
0: Kung makasala ang bana, submit yapong ka time sa draw the line tayo.
2: Sala ba dahil na mahigugma o line ang...
0: Pertingo sa laa. Pertingo sa laa.
2: Yati man naman engineer itong ikaduwa niya.
1: Sa muka.
2: Kaya kung dili po napit atimano ni Balong, katong ikaduwa nga, katong gusto magpaatiman, makasasala na po si Balong.
0: Dili, oy. Kanang
2: si Engineer Jaymar Bitao, karang nalipay po tanan kay iyang ipakatiman na mag-uol. Anyway, Jonah, akong advice ni mo, kanang kinanglan, ampingan yun ni mo ang imong dignidad.
1: Uh-huh.
2: Ampingan yun ni mo imong pagka... Ampingan yun ni mo ang imong pagkababayi sa mata sa imong mga anak.
0: Aha, uh-huh. Dobby.
2: O sa imong pamilya.
0: Magpa-kuha na lang siya, magpa-blackmail na lang siya, magpa-inuulin na lang siya. Magpa-ulipon
1: lugar siya, ano yung kaumas trabaho.
2: Imo na lang ng ulug-uluga ng kanang kapangayo sa imo, ha?
0: Until when?
2: Hangtod niya kanang hiluan ni mo na. Kaya kung mawala na lang sa kalibutan, di wala na imong problema.
1: Hiluan
0: mo na. Muna pinakasayon.
2: Kaya kung kanang mutuo mo ka sa advice ni atin ni DJ Nova, imagine kanang... Wapakabalo imong bana, imong pamilya mo, angko na noon ka. Dako kayo.
1: Ako di ko maulaw ka po, ike.
0: Basta magkabubot pa noong tinood, no? Miss kayo, wapan noon siya kabalo, musulti ka kung nauna. Pero basta pwede mo pagitaan po. Baka sige, pag musumbong ka, failan takang kaso, gaya mo kong i-blackmail.
2: Di pwede rin yan, inahinayan o gilo ate, kay. Well, katangayo mo ginapriminti. Mag-research ka, Juna, kung sa'yo pagkaon ang nangyayahan na.
0: Ang usa kasala, nandungagan ang naisala. Imbes kayo nakasala lang, kayo nakasala siya sa kaninyo.
2: Self-defense, ramanggo na ingon ni Father.
1: Wow.
0: Si Father. Father Junjun.
2: Self-defense ba? Sala ba dahil nang tagaanin mo o kanang umba, Pirminti na? Sala ba dahil nang tagaanin mo kanang oily nga pagkaon kanunay?
0: Siya nabiya mismo nag-iing nga, pariyat empleyado. Diba? Pamilyado po ko nang inahalan ka, nang inahalan po ko. So, meaning, ayaw ko gututi. Tuon lang ba kayo na kay alas gihawiran, pwede na ninimong buhaton. So,
2: para ko ate.
1: So, maayaw manipula ang iyang kauban sa trabaho.
2: Yes. Diligod ang tubaga na ang pag-angkon. Pagitag lang yung pamaagi. Nga kanang alam-alami ra gud na kanang imong office mate Juna.
0: Suspeita,
2: si Maggie bitaw daghan na kay nga bulabog na agian niya ana. Pero kabalo man sa bag taga aran niya pagkaoris tunita pa taga aran niya kindi ni si
0: Jassy
2: yang to girl pabilin man sikreto ang tinaguan
1: ang sa buka.
0: Magkaiusa ka na nga tinaguan ba?
1: Magkapanginuktok man ka ang naminaw ron.
2: Ano na ko, Juna? Simple na kayo na imong problema. Imbis nga wala na kabalo imong pamilya, ayaw pa bawa.
0: Pero isa rin ang point akong gusto nga mahitabuan ni si Jonah. Dili siya, di na i-allow yung kaugaling nga i-blackmail siya.
1: Diba? Mapaulipo na lang yung lugar siya sa mga...
0: Ato ba mo niya makonsekwensa sa iyo mga nahimong sayop? I mean, kung mo ang pagkikinahanglan na giyod nga siya nala mo ang konsep na why not? Diba? Kung magkabulag sa magkabulag. I mean,
2: kung sa karaang kasulatan pa na ati, batuhon ka na sa plaza.
1: Wow.
2: Kaya kung sala na sa usa ka babae.
1: Mo lagi nganong ang babae ingana man ang pagsilot kung ang babae ang mapandol pero ang lalaki dili man.
2: It's because ang mga lalaki man good na ay privilege.
0: Hey!
1: Wow.
0: Ahadapit na sa Biblia na kamutang. Wow. Ahadapit, dapit, pangutan ah. Pangutan on. Asa so, dapat ang pribileho?
1: Pribileho
2: ang
1: nga,
2: lalaki man god kanang pwede mo inom og bigaman para ma-accommodate kung tanan. Ya, yeah, kamu mga babae, sunsuon mo sa tara sa mga lalaki, parang nitabo kang Juna.
1: Di, Gyon.
2: Nagsunsuon, di man ka
1: mo
2: mutago.
1: Mo mabalusan. Oh, munang na. Gusto ninyo nga, ayaw mo out-out sa mga lalaki, kay sakit man mabalusan, God. Mo na.
2: Dili man, good girls.
1: Mo na yung advice ka.
2: Dili mo ka malumutago. Mo na, gibawal sa inyo, ha?
1: Dili.
2: Ang mga lalaki, tadawangin mong bana. Dili.
1: Gibawa lagi na kay sakit gid kaayo nang mabalikan kasi imong binuhatan.
0: Di yan ba na di man kabalumutago si mo kasakpan iya lagi pasaylo. Oh,
1: nasakpan man.
2: Napitaw ko amigo kanang sa to. Nasapnan sa iyang asawa nga ang iyang bag na lipstick. Ay, suko kay ang asawa.
1: Oh.
2: Ning wonder pud iyang iyang bana. Ikaw ra ba dai kabalumang lipstick? Kanang gisir na ko na sa inyo ha. Kaya ang lalaki, kabalumang itagpaagi nga di masapon.
1: Kabalumang itagpaluson.
2: Hindi kaya nga nakasimple nga pamaagi d'yo na ba? Kada, dali na kayo na subaro na nyo.
0: Ang bag ni Kap, pwede na sulod nga matanta armas. Anya ang Paris di ay kay lipstick. Okay na, no?
2: Talagsaw na po. Ano ako masay mo? Akong amigo ba? Nga lipstick ang sulod. Ngayon, nito bag na po itong akong amigo nga kanang ikaw rin ikaw lumang lipstick. Ha? Juna, dagan kayong pamaagi, Juna. Nga, dili, di, ang buot ko pasabot, dagan kayong pamaagi, nga, kada malutsan mo ng problema, dili ang pag-angkon. No? Kay kung once ka mo angkon ka, dili na gyud og dili na gyud na maulian ang imong bana, ang wow, pamilya, imong so, anak.
1: Dili lugar kanang, siya pasayloon kay nakasala siya, samtang iyang bana, nakasala, ipasayloon.
2: Di,
1: uy, ang lalaki ra'y pwede pa sa iloon na ang babae,
2: bana lagi, dili mo good masapnan. Kamu mga babae, okay. Kay masapnan man good.
0: O sa pag-iangay buhato ni Jonah, iyan na lang bang ang kunon sa imbana nga nakasala siya or iyan na lang pakigbatukan ang iyang kauban sa trabaho nga di siya mahadlok, bahalag magka-binulgaray na. Stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
6: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
8: Nang dili magud kay ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
10: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, Sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang misi. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
11: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: pero balitapan syempre ato sang ipaibaw syempre ang atong NAS Medical Mission na kaduol na giyod. Sa October 6 po hon, diata sa Midsayap sa Poblasyon 8, Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. October 8 sa Bansalan sa LSV Hotel, Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9, Coronadal sa may City Mall Event Center, sa may ground floor, no, sa City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. Pagka October 10, diata sa General Santos City, sa Barangay South Gym, in front of public market. So, atang-atangin ninyo atong NAS Medical Mission, libreng massage. At doon ay mga dagkong previous, no, mga product nga mga giveaways. So, o siyempre, libreng check-up and daghan pa mag-ma-avail alang sa ito ang gipahigayon nga NAS Medical Mission. At ang atangi sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lugar. Tinita ato sa nga tibayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Rachelle Malingin Disoy, pa-shout out ate sa family Disoy ug Malingin, always ko nga nag-watch sa imong live. Ate Arlene diri sa Barangay Kamingawan, Kabangkalan Negros Occidental.
1: From Eki Israel, always good me maminaw ninyo tanan Ate Arlene, DJ Nova ug Cap June diri sa San Fernando, Cebu, Barangay Lantawan, Sitio Lupa. We love you.
0: Ayan. Pa-shout out Ate Arlene, always kong naminaw sa inyo ha. Makalingaw kayo si Cap June from Cantero Juliet.
1: Shout out sa akong pamilya sa Dawis, Bohol, na ako karon sa Davao, pero kung mag-live na mo, automatic yod nga mangita ko og lugar nga kusog ang signal. Mauna ka importante inyong programa sa amo from Ayan. Rene Balabaga.
0: Okay. From Claire Novia, DJ Nova, Ate Arlene, muli ko'y gyug magtambag na Scap June. Ana manggid na nga mga lalaki, men always be men. Sigug paminaw sa inyo ha, permidiri sa Palma, Spain. Shout out from Mallorca, Spain. Ayan.
1: From Cherry Ann Almonte, hi Ate Arlene, grabe usahay, makalimot ko sa akong ginabuhat kay madala ko sa inyong istoryahan. Pero nice kaayo kay nagid ko'y mapamalandungan after. Greetings from Ormoc City, Leyte.
0: Ayan. Shout out to Christopher Moreno watching from Navota City.
1: Ate Arlene, shout out sa among small group diri sa Barangay Kauswagan CDO, nag-share mi og usa ka cellphone para magkatanaw. Simple ra pero lingaw kaayo mi. More power sa inyong tulo from Lorna Bernardo.
0: Hi to Josephine De Vera Alyawan watching from Panabo, Davao del Norte.
1: Shout out sa akong mama nga si Nanay Vilma nga mas updated pa sa inyong programa kaysa nako. Love you Nay from Rhea May Danganan na ako karon nagtanaw sa inyong live diri sa General Santos City.
0: From Marivic Canieda, shout out ko sa among silingan diri sa Purok sa East, Balsa o Diyungan Hingog City nga ma-appeal jud sila og paminaw once mag-open ako sa inyong programa.
1: Hello Ate Arlene, shout out ko diya sa mga taga Cotabato City watching from Doha, Qatar karon. Lahi ra gid ang feeling basta makadungog ta og Bisaya samtang naa sa gawas. Murag naa ra gid hapon ta sa Pinas from Jeffrey Montes.
0: From Romel Ikari, maing hapon Ate Arlene, pa shout out ko sa VM Game Farm ng Samal. From Leia May Morales Dawaling, pa shout out Ate. Always Ming naminaw sa inyong programa watching from Kinuskusan, Bansalan. Okay. Diginobs, imong final nga tambag para kay Jonah.
1: Jonah, para nako akay laing kinahanglang buhaton para mahuman na tanan nga struggle nimo. Isulti na lang mismo sa imong bana kay again, no, kanibitong mga tao nga kanang mga blackmail, wala sila'y ma-weaponize kung wala na kay sikretong ginatago. Kay diha mo ko na ma-weaponize ang ato ang mga sayop nga gibuhat kung kanibitong diita mo angkon sa kung sang ato ang nabuhat. So para nako, para bahuman na kay okay raon tag ka nang nakasala ka, maghilom-hilom ka nga, wala laing tao involved. Pero karoon manggod kay gihimo, manggod siya o kanang kuan ba, kanang blackmail sa imuha nga mas nahinoon ka ga-struggle. Kaya di ba lalim nga gina-blackmail ka, no? So, para nako, para mahuman na siya, isulti na lang yun kay aron, dili, wala na po siya magamit nga kanabang alas sa imuha niya. Kung masuko imong banan, katungod ba na niya masuko, pero di po siya, dili po pwede nga kanabang iha kang kanabitang i-down na lang gigmayo kay again binuhatan man pud sa iha sa imong bana para nako makaingon ra pud ko nga deserve and kanang kanabitang dili ka makaingon nga maulaw ka kay sa imong dignidad kay lagi ingani ingadto so para nako manggod kay

0: power sa babae nga. Kabalo tamang imbestigar niya. So, ang main struggle magud niya karon dili ang iyang pagluib sa iyang bana, kundi ang pagkuan, ang pag-blackmail sa iyang katrabaho. So, di man na mahuman, no? Kanusa pa man na mahuman o dili ni mo itugan ang tinuod.
1: Correct.
0: Maghadlok-hadlok ka. Kumingon siya nga, isulti niya si mong bana, halago.
1: Yes.
0: Di man kaangay nga mahadlok sa imong bana, kay lagi, again, nakasala man po ni mong bana sa imo. So, quits ra ang tanan.
1: Correct.
0: So, mora na siya. Mora na i-way ni mo para maundang na imuhang katrabahong oportunista.
1: Ayan.
0: Sa ganun ay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Marignang Bayan.
1: Ikaw, Cap June. Tambagis, Jonah.
2: Yes, Jonah. Una na ko katambag ni mo, pakigbalik sa imong bana kay usa ka kaasawa nga kinahanglan.
1: Actually, sila kabulag. Ang
2: pakiguli kasi imong bana, no? Ikaduwa, nagatuo man gud ta nga ang bana mao'y haligi sa pamilya.
1: O niya, kaya ang asawa man po't ang ilaw ng pamilya.
2: Yes, kaya ang asawa mo'y ilaw ng pamilya, dapat barugan yun ni mo o imintin yun ni mo ang imong dignidad. Dapat kanang ang respeto sa imong pamilya, sa imong anak, magpabilin yun sa imo.
1: Bahalang makasala ang lalaki, basta ang babae, magpabilin lang yung ilaw ng
2: tahanan. Ang lalaki
1: mangod
2: ati, haligi ng tahanan. As long as nagbarog ang haligi, magpabilin ang likod ng pamilya.
0: O niya, ang babae may tigpabarog anang haligi. So nga ano mang gipasakitan ng babae? Dapat ang mga lalaki dili pasakitan ng mga babae. Kasi sila'y haligi. Ang babae, tigpatindog sa haligi.
2: Di naman good.
0: Bisag, mahuyang man ang haligi kung wala'y babae.
2: Bisag wala mang good ka, Juna. Mubarog yapon ang haligi sa lalaki. Basta ba kay inginom og migaman.
0: Ay,
2: no? Na, Juna. Tungod kay ikaw ang kanang ilaw ng tahanan, dapat imintin yun ni mo ang imong dignidad nga limpyo.
1: Eh, dili na mag-in na mamintin. Kinakasala na mag-in siya.
2: Dili, ganin niya ako nun.
1: Bahalang mag-inaunsa.
2: Bahalang mag-inaunsa. Bahalang
1: na lang ipulaga naman niya.
2: Bahala na, Juna, nga ka nang unsay pa. Imuon sa kaning
0: mapaabusar lang lugar siya sa iyang katrabaho.
2: Dili gini mo ang kunon, tapos kanang alam-alami rin na imong ka-office mate. Palanggaan lang, kung papa. Kumakaya ano din ko nimo tagaan kay nakasala magud ka kansi mo ni kansi queen sa mga babae nga makasasala
1: no makasasala gyud
2: dapat dapat kanang
1: mag-adto sa pagdili pwede masayop ang babae
2: dako kay nang sala dili na katanggap tanggap
0: oh, diba?
1: Ate nga
2: kamo nga mga babae dapat kamo manggod mag-atiman lang gid mo sa kaning at sa mga bata. Dapat pag-abot sa inyong bana, limpyo ang balay.
1: O, yung nagkabang mong ipangita, dili asawa.
0: Ay, nako.
2: Inga na, Jonah, ha? Ayaw paminawa na sila kay magubara imong kogmaon. Sa iyo nagkaiso, ikaw noon mutugan si mong bana, di kanang mahimong nakagdautan.
0: Para makabalos siya no? Ba? Para makabalos siya siyang bana kay sa kasakit
2: mga babae, niya kasi siyang mo dapat magbalos at sa ibuhatod sa inyong bana. Kay normal ang magunang lalaki nga matintal.
0: Ay,
2: no?
0: Nako.
2: Si Andan Bitaw, kanang natintal niya nagtago-tago araman pod yo nawala araman pod dogay sa gihapon kini si Kuya Cap mingon dili ko gwapo dili pod ko panget pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka dito gusto nga maghintin ko kay mga para sa blog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so paminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan magtay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule o UAID akong gitari so muna kini ang gimintin og dagan gyud salamat lang at si Arlene sa iyang plada so subi na diyan no set agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon gidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan. Labi

0: Nagit sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, ug ang tanang mga senior nga mogamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Tugos salamat kanimo, DJ Nova. Thank you, Cap June. Again, thank you, Jonas. Imo papadangat imo swatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mula gidigidengon ba, the truth will set you free. So, nakasa ka namang giyod, and na may kauban ni mo na kahibaw nga anda mo, wag-wag sa imong hanga nahimo. Ato ba nga? Kumusulti siya sa imong bana, fine. Ayog i-deny. Ang kuna, nga once nakasala ka, apan wa na karon. Kung dawaton ka sa imong bana, then fine. Og dili, usaw taman. Dawat-dawat ka matuuran. Kaya yung anak mangyod ang tinuod, nasayop ka, nasayop imong bana, nasayopod ka. So nananak niya kung dawaton kanya dili. Ang importante nga honest ka sa imong kaugalingon o nga wa na kay itago. Kaya again, besa nung saan niya magtago-tago sa imong kaugalingon, di giyod mulungtad o dugay. Mugawas o mugawas kag gihapon. Ilabi na nga doon na kay kaubang nagsamok-samok sa imong kinabuhi. So ang ako masulti nga na kanimo, pinaka-best, sultihan niya may mong bana. Ang kuno nimo, the moment nga maabot na sa imong bana ang informasyon. Kanabang mutug-an na to si Leia sa imong bana, hala dawata ang kamatuuran. Kay para kanako, why angay i-deny? Once and for all, para nga maundang na ang tanang panghulga kanimo. And kung dawato ka sa imong bana, fine. Og dili, managiingon nga ato ba nga ang mga konsekwens sa sayop nga imunahin mo. Thank you, Jonas. Iba pa na nga timo sa matampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bueno, stand by karoon taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Most sunod gilay ng Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mayroon salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
3: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
5: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dred sa kapangin, libungan o kutabato.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
6: Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Nans eye drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Renisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
3: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong health education program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: O galang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Judy Ann Minio of Maco Davao de Oro. Salamat kayo sa produktong Cervicare. Layagunon gid ko Ate R. Pag-inom nako sa Cervicare, nibalik gid ka regular ang akong menstruation. Nawala na akong dysmenorrhea. Ug karon mao na kini akong gi-maintain. Thank you sa inyong produkto. Ayan.
2: Okay mga kanans, hormonal imbalance o nagkakaroon ng dysmenorrhea. Dysmenorrhea mao kini yung during menstruation sa mga kababaihan, naka-experience sila o mga panakit sa ilahang puson mga kanans. Hormonal imbalance mao kini yung dili balance ang hormones sa mga kababaihan, particular na yung estrogen and progesterone hormones na mao kini ang nagahatag og characteristic og nagadevelop sa reproductive organs sa mga kababaihan. Nagkakaroon ng problema sa hormones sa mga kababaihan depende sa ilahang lifestyle og depende pod sa ilahang pagkaon mga kanans. Family history, yes, makakontribute siya mo increase yung risk sa usa ka babae kung naa sila'y mga problema sa ilahang kumbaga family history, sa ilang ginikanan, sa ilang pamilya na naay problema sa hormones like naay mga cervical problem, mayuma or naay mga bukol sa breast or sa ilahang reproductive organ. So depende na lamang kini siya sa iyang lifestyle. Kung dili maayo yung lifestyle, pwede kini siya ma-develop. Pero kung nindot og healthy ang iyang lifestyle mga kanans, kini siya dili gyud siya ma-develop. Kinitanan, magasugod siya sa hormonal imbalance. Okay? Sa mga pagkaon, makakos sa hormonal imbalance, o dili na ito ikadinay, na jud mga pagkaon na naay mga synthetic hormones na makaparesulta siya sa pagka-imbalance sa mga kababaihan. Or naapoy mga pagkaon na ginatawag na ito ng mga change hormones, dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka babae or yung estrogen or yung progesterone hormones na ay suppression or ginapungga niya na ma-develop yung reproductive organ. So, sa mga pagkaon na naay mga change hormones mga kanans, usually, ginapalikay na to or ginabawal na to sa mga kababaihan na naay mga hormonal imbalance. Kadalasan sa mga pagkaon, maokini yung mga ginatawag na to ng mga genetically modified organism. So, kung pwede, limit or likayan mga inani na mga pagkaon mga kanans. Okay? Of course, sa lifestyle, kinahanglan na kita exercise every morning. Then sa mga pagkaon na to, kinahanglan mo kaon po kita mga fruits and vegetables. And then kung nagkaroon yun ka ng hormonal imbalance, another one, vinegar pala, likayan sa mga kababaihan na ay problema sa ilang menstruation or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya kinisya makapaluya sa capacity sa imuhang matres para maipagawas yung mga patay na dugo sa sulod sa imuhang matres mga kanans. Okay. Kung naa kay hormonal imbalance mga kanans, ang sinyalis, of course, irregular ang imong menstruation during sa imong pagdugo na yung mga apul-apul, na yung mga itom-itom na manggawas, sometimes na yung mga foul smell or medyo isog yung amoy sa imuhang pagdugo, and then of course, nagkakaroon siya ng dysmenorrhea or pagpanakit during sa iyahang menstruation mga kanans. Sa mga kababaihan na yung mga hormonal imbalance, nagkakaroon ng dysmenorrhea, dako kayo, ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Cervicare Brand Herbal Capsule. Imnon ang Cervicare Brand Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. After 28 days, mga kanans, once na manggawas na yung mga apul-apul, mga itom-itom na mga dugo, after 28 days, pwede na lamang i-continue ang pag-inom sa Cervicare, 1 capsule 2 times a day, sulod sa 3 kabulan, hantod mo balik sa regular ug maayo ang imuhang pagdugo, mga kanans. And then, mas maayo po, nasabayan na to sa pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days, mga kanans. Kaya para mas mutaas pa, jud ang potency sa Cervicare brand herbal capsule. Kay para yung Cervicare brand herbal capsule na itong mga kanans, ang herbal property niya, yung estrogen hormones or yung phytoestrogen hormones niya mga kanans, makaabot gyud sa reproductive organ para mas magamit sa pag-repair sa mga nagluya ng mga selula and then pagpalig-on sa reproductive organ mga kanan. So mao kato no, yung mga additional advice ko sa mga pasyente na naay mga hormonal imbalance, naay mga dysmenorrhea or naay mga problema sa sulod sa ilahang matres. Then kung pwede, kung unsa yung bawal, few weeks or few months kung pwede, ayo sa sige kaon nato kay para mas maayo yung response sa panahon sa pag-inom nimo sa mga herbal or sa mga pagpanambal nimo mga kanans.
0: Ate Arlina Cosacel Sacanoy, 67 years old. Taga proper Langkangan, Oroqueta City. Naga-Nance coffee ko o ang akong pamilya. Ako po, taga-take og Nance Herbal Capsule og U-Aid. Salamat sa inyong produkto. Nakatabang yun ang Nance coffee sa ako kay nawala ako ang hyperacidity. Tapos everyday nagyud makabawas. Dili na sab magluya akong lawas. Isa pod, nakatabang ang Nance Herbal Capsule og U-Aid kay wala gyud nag-cancer ang akong breast tumor. Before ko naoperahan mo, ginya akong gina-take ang inyong product until now. Maong limpyo ang laboratory results. Daghang kayong salamat sa iyong produkto. More power and God bless.
2: Okay, daghang salamat no kay Ma'am Celsa Canoy sa pag-share niya sa iyahang experience sa pag-inom sa ato ang mga produkto. So, nagkaroon siya ng breast tumor mga kanans no. After sa iyang operation mga kanans, naasagi continue sa pag-inom sa ato ang Nance Herbal Capsule and then U-Aid Herbal Capsule mga kanans. And then kaluyan, pag-abot sa laboratory mga kanans is mas nindot, mas maayo yung resulta. Kumbaga mas limpyo yung resulta mga kanans. Yes mga kanans, ma-achieve nato yung mga kabaskog kaayo sa atong panglawas as long as ginahatag nato kung unsa yung makapataas ug resistensya sa ato ang panglawas mga kanans. Okay. First niya naka-problem mga kanans is nagkaroon siya before ng hyperacidity and then nagkaroon siya ng constipations. So yes, kinahanglan nato ni siya mga kanans na i-address yung hyperacidity and constipations niya. Kaya nga naman, kay kining duwa mga kanans no, it's involved sa ato ang digestions. Yung digestion nato mga kanans is isa sa mga pinaka-importante na system sa atong panglawas kay para yung gipangkaon nato, gipang-inom nato, gipang-take nato ng mga tambal, gipang-inom nato ng mga herbal, makuha gyud nato yung full potency. Muna talagsa yung uban ng mga pasyente, bisan unsa pa kamahal, unsa pa ka-epektibo sa mga tambal na inyong ginainom, kung dili man lang kinisiya ma-absorb sa inyong lawas, sayang lang kinisiya mga kanans. Okay? So, importante yung digestive system na to, nindot ug maayo ang iyahang absorption ug limpyo siya mga kanans. So, paano ba nato mahibawaan na medyo nagluya ang ato ang digestion? Of course, na kay mga discomfort na mabatsyagan sa imong digestive system like hyperacidity, pagpangaslom sa imong kutokoto, na hypermintibutod ang imong tiyan, dali lang ka mawala yung gana sa imong kaon and then constipations. Dugay ka makabawas mga kanans. Kinisiya mga sinyalis na nagaluya ang imuhang digestive system. So yung capacity nimo sa pag-absorb, sa pag-digest, sa pag-absorb sa mga pagkaon sa imong lawas mga kanans is mubagsak yun siya. So yung mga tambal, yung mga herbal na imuhang ginapang-inom, mubaba ang iyahang potency. So dili siya mahimong epektibo sa imuha. So mas nindot yun na limpyo yung digestive system. So isa sa mga pamaagi para mapalig-on ang ato ang digestive system, importante na akitay pag-inom sa daghan na tubig mga kanans as much as possible. Minimum kitag mga 10 glasses of water per day mga kanans. Pag mata na to sa buntag, 2 kabaso na medyo init-init ang ato ang imnon mga kanans. 1 or 2 glasses of lukewarm water early in the morning mga kanans, pag matag yun nimo. Wala pa kailain kaunon, wala pa kailain imnon, tubig lang usa na medyo init-init ang imuhang imnon. Kini siya makatabang para ma-improve ang iyong digestion nato and then ma-activate yung digestive system nato mga kanans kay para mapukaw yung protective mucosa nato sa ato ang tiyan mga kanans. After 30 minutes, dako kayo ikatabang kanimo. ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Kaya ang Nan's Corn Coffee, siya ang mubungkag. Siya ang mukontrol sa hyperacidity. Yung pagpangasnom sa atong kutokoto, siya ang mulimpyo sa mga hugaw sa sulod sa ato ang colon. Ang mga hugaw na nanggahi na, yung mga pagkaon na no, wala na digest, and then nidikit sa lining sa ato ang colon, and then yung mga nagferment na mga cholesterol or mga undigest na mga pagkaon, mga kanans, na nakaresulta siya na nagkakaroon tayo ng constipations, mga kanans. So sa pag-inom na to sa Nan's Corn Coffee, bungkago niya, ipahumok niya, limpiyuhan niya ang ato ang digestive system. Then ikaw mismo makabantay na mubalik o kaayo, kanindot ang imuhang pagbawas, mga kanans. So pwede imnon ang Nan's Corn Coffee, pwede 2 times a day, buntag o hapon. Then next, kay naman kay hyperacidity, continue ang pag-inom sa Nan's Herba Capsule, human kaon ang pag-inom. Kay kini siya makapatabang siya para ma-improve ang ato ang protective mucosa barrier, then ma-improve po ang ato ang peristalsis movement, kay para mas dali maipagawas ang mga hugaw, and then mas ma-improve ang digestions, ang pag-absorb sa mga vitamins o nutrients. So meaning to say, kung nakitambal na pag-aimnon, na kay mga herbal food na pag-aimnon, mas mutaas ang iyang full potency, mas makita nimo yung alibyo sa imuhang panglawas. Then gisabayan nato sa U-Aid Herba Capsule, nilimpyo po kita sa ato ang dugo. O ikaw mismo makabantay na imong pangliyok-liyok, mas nilagsik ang imong panglawas, mas dagan ka na magtrabaho, mas gaan ang paminaw nimo sa imong panglawas. And then ang imong katulog, nibalik o kanindot, and then ang imuhang gana sa kaon, nibalik kaayo ang imuhang pagkaon, ninawala yung mga pamanhod sa imuhang panglawas. Kay tungod, limpyo ang atong digestion, limpyo ang ato ang dugo, kay tungod ang ato ang lifestyle, nakauyon ang ato ang panglawas. U-Aid Herba Capsule o Nan's Herba Capsule isabay sa pag-inom. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang imnon ang Nan's. 1 capsule, 2 times a day. Then U-Aid, 1 capsule once a day, mga kanans, for health support, mga kanans. So, mo ka to, no? Yung mga isa sa mga pamaagi nato sa pag-inom sa Nan's Herba Capsule, sa U-Aid o sa Nan's Corn Coffee, sa pagpaligon sa ato ang digestion o pagpataas sa atong resistensya sa ato ang panglawas.
0: Pwede maigalawa naman tayo igong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og U-Aid, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nan's Herba Capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang Nan's Herba Capsule. Karon ang Nan's Herba Capsule, gitawag nato na Nan's Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans.
1: Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og hinaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, no promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Seth Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
11: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic sched and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
4: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
5: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kanin Joe, mga kurimaw. Welcome na sa Abderis programang Balong Daguri. Og manginaot lang ta. Karadlawa na amo sa Kapiskay. Og kondisyon sa panlawas. Adlaw karong Martes bay. September 29, 2026. Oy, wow. Ogma 30 na. Bye-bye na September. Halo, October na. Octoberfest na po na yun. Atong take mo, 2,400. Gidoot ang Y-Parol na pikas ang flood control Y-Bastusay. Oh, gidoot ang Y-Parol na pikas ang flood control. Pabot na sab, atong gandam ko na dalawang ha. Nasayod ba ka mo? O, nasayod ba mo? O, nang lingaw-lingaw na to, may gala is 6. Numero 6. O, paabot na yun ang duha para makompleto mga kurima. Magsugod na ta, dito ang pagpatagumaan.

0: Dahil brat ng itlog mo. Ninabugok. Okay, pag-ayon tayo sa ligaan. Diris ito ang pagpinagumaan. Og, kumusta? Matres o martes? Lami mo na ipunutan ng matres ba? I-deep fry na. Okay, direta may gala sa matubag. Sa to ang tigmo balong. Tubag, anay mong tigmo bitin na ilaw sa prul. Lagayo makahimo nagwasan eh. Lagayo makahimo nagkunog bata. Gika ni Nido Boy ng Buanoy. Kumusta man yan, Nido Boy? Lain pang tubag. Kumusta ni siya? Di apayod akong tubag atig mo kay Pisot Gitoli og Chinsok kana o gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gurunis Balamban Cebu Subida Sing Sing Gurunis aga lang tubag si matig mo balaw og tikla nag ismering huy daplin suma. Di period ang tubag long kay naglong ag og mais Roger ng San Remigio. Kumusta mga taga San Remigio? Cebu. Blood control na balong gituklod sa baha. Nabungkag ang control. Piotor. Nagana gi nangabulabog ng flood control ay. Ang uban kay ghost, ang uban kay unsa ni? Ang uban kay substandard. Basta mo substandard na gani, klaro naging kurakot. Okay rag substandard kay sa wa nang ghost girl. Yaay kisila bay. Yaay. Napa isa ka project kapila ibil. Usa ka project katulo babayran. Kadulo paninglan. Yaay. Okay, super na sa pitaka gitod. Ang super na pikas ang pitaka. Gikan daw kang Wilson ng Mabinay. Kumusta man niya, Wilson? Og akong tubag flood control na balong. Gituklod na buklas. Ayan, gibuklas na. Og lain pang tubag. Long akong tubag. Nag-abli sa bintana nga sliding. Iduot man mao og napikas. Mao giduot ang prol og napikas ang flood control. May ng Bugo City. Kumusta diha, May? Sa May Bugo City. Aga di apagyod. Long tubag si muntik mo kay Fuse Planka Gion. Lotgardo de la Victoria. Si Katuna Street Dayas. Maning sakop ni Dayas ba? Long tubag kay nagbugha o kahoy. Lucila Cartagena. Nang Canlaon City. Pioto. Kumusta mga taga Canlaon? Musta man mo diba? Okay, dirita sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang amay sa buhol. Dito sa lugar nilang balong, doon ay contest may gala ng Amerikano, Japan o Pilipino. Mangiti may gala o niya iitsa o sa kataas ay magkuhan ba? Abot may gala sa iti ba? Una may gala sa Henry ng Amerikano. Nangiti siya, dako iti ba? Pag itsa niya pataas, ang kita suon mga 30 kapatong hollow blocks, goodbye. Ikadua, Japan, si Kanuto. Pag pangiti niya, gamay-gamay kay Japan man. Gamay-gamay pero solid kayo. Iyan na yung gitsa, may gala, ang giabot mga 40 kapatong hollow blocks, may gala. Pag abot na kang balong, gamay king tao. Pag pangiti niya, igor na ibutang salog, agibo siya may galas mga tao. Onsa man na, ang isa, 40, o oh, 30, 40 kahaloblak ang giabot. Imo, imurang ibutang niya salog. Ay, paghuat mo, paghuat. Sus, bitukon manis balong may galas. O, oh, parehas kumo kada ko, poros man ito. Bitok, iyang ipangiti, galihok. Tawad-tawad, isaka may galas, abot sa atop. Tong-tong pasgater. Porting daw. Porting daw galaga. May gani, kini daw. May gani, bitok ko na ni Ape. Daw, okay. Okay, dito may galas na inang mga tubag. Long nagbuga. O gamit ang at sa Tim-Tim sa Cebu. O kumusta na niya, Tim? Sa may Cebu tubag nagdukduk log lansang. Gamit ang martilyo. Tim-Tim gapon Cebu mga salingan. Dayon, long ang tubag ana imutig mo kay oil cutter kay inigpasod sa pikas ang flood control gikan ni Chris. Nang Barili, Cebu. Kumusta mga taga Barili, Cebu? Ang tubaglong kay nagpikas og isda aron, ibuwad puring ng San Remigio. Computer. Wap, agya pa un. Long, may hapon na akong tubag anak kay panty og brief kuya. O cherry ng lanaw. Tabok-tabok mong ka. O cherry. Nabay lanaw sa Bisayas. Di, pagyod, may nga po lang, okay, kaysa na ilabay, chere. Tabog-tabog pa ka, kanagawin ng pinimuglabay. Akong tubag lang, anang imuhang, tigmo, kay, ang tubag, ana lang, kay pultahan. Okay, gablihan ang sipar sa purong sububay, kay manghi, o pipi daw. Buhol magkapino. Buhol magkapino. Dayon na balaw akong tubag anang imong tigmo. Sipar gapon, gikan daw kang atantan sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Dayon akong tubag. Lang sa imong tigmo kay Durnab og Pultahan. O, gikan daw kang Panoy, Buho. Kumusta man mga taga Buho? Og ang akong tubag. Lang anang imuhang tigmo. Charger. Oh. Nagpikas og kawayan lang para isalog or ikural. Oh, gikan daw kang Toto sa Mabinay. Kumusta mang Mabinay to? Ha? Kumusta ang Mabinay? Og akong tubaglong sa imuang digmo. Ang tubag anak kay nag-add-add og bunny sag. Hello. Uwap aga po. Dayon na ang tumaglong kay tubig giagian sa onsan eh ang tubig giagian sa bagyo. Minyak kukuan jitski patog China si aga akong tubag lang anang tigmo ni mukay. Nagabas og kahoy. O gikan daw may gala kang Joseph sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Joseph? Macho ba gihapon? Og akong tubag. Long sa imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay gabas or chinso. O gikan daw kang Rikis Bohol. Wap agi hapa. Aga agong. Atubaglong anang tigmo ni mo. Ayan. ang tubag anak kay Shipper. Wap agi hapon. Og akong tubag nong kay nagbulkit og ligid. Og gikan daw kay og Kitlin Sikihur. Musta mataga Sikihur. Og along nagbuak og bungas durian. Oh, lani kunos buhol. Di pagyod, lobilong, gibuak, gikagod. Undo sa Sikihor. Mga taga Sikihor, kumusta? Nadin lusong. Oh, nadin lusong Sikihor po. Oh, pero sakop na tila ng unom kakuan. Ka mga municipalities. Huwag na ilusong na po, alho, di ba? Long ako at tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay gabas. Gikan kuno kang itang buhol. Kumusta mang buhol tang? Og ang akong tubag long butong nini sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Pioto. Og ang akong tubag noong ang tubag ana balong kay kawayan ga. Pioto. Waay pa long akong tubag anak kay nag-ihaw og baboy gilapa. O gikan daw akang Agnes Sikihor. Kumusta mang Sikihor Agnes? Dayon tubag long anang imong tigmo litson manok. Kining litson manok lami og init pa no. Bisag unsa bisag baboy. O litson baboy, litson manok, litson pambo. Lami gid ba basta init pa ba? Pag mabugna nga di na kailangan. Akong tubaglong anang imuhang tigmo. Ayan na ang akong tubag ana longkay. Unsa ni? Ayan tubag ana long sa imuhang tigmo. Gabas. Computer. Wap agya po. Og unsa ni? Long tubag kay nagdaro. Gikan daw kang abet buhol. Wap agi hapo. Oga di abayod. Mga kurimaw. Long tubag. Gunting. Diding daw may gala si Kiho. Piyotor. Narito may gala. Slain pang pasiyaw. Gikan daw kang win-win may galas buhol.
1: Kanang bayhin? Oh, nagkagrabe na maging batasa sa asawa ba?
0: Uy, ano man? Atong uyo pa din mo, dili pa din nga na.
1: Dili ah? Karoon ba yung nagrabe na maging batasan ba? O sa bagay, may uyo naman po siyang pangalan God.
0: Uy, uso may pangalan din sa asawa?
1: Kuan? Lucy Pearl. Unsa sa? Lucy Pearl. Muna karon moragin siya si Lucy Pearl eh. Moragin si Lucy Pearl. Win-win. Si Kihur. Imong asawa rin. Kwan pingan, Lucy Pearl po. Wala kita nga magkaasawa, magkauyap kag Lucy nga babae. Di ra kayo sakit o magbuwag mo. O ang Lucy, sumpay na nimo og F-E-R, Lucy Pearl na lang. Long akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak balongkay. Gunting ka. O, Oh, gikan daw kang mimit sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Dayon akong tumagbalaw. Anang imong digmo? Ang tubag analong sa imong digmo kay nag-add-add og bani sagay. Computer. Wa ay pagyapon masalingan ha. Wa ay pagyapon. Og balong akong tubag long kay nagkapon. Computer. Kining iro may gala. Kapunon ni mo iro og iring. Dakog may mga baboy. Aga tubag lang sa mga tigmo butong nga dapat yun irrigation na balong piyoto wapa Japan. Ay ikaduang ligaw-ligaw may gala 4 number 4 aga pabutang usap para makompleto mga wak-wak swerte. Ngantos mga wak-wak may galag suwar tres. Katuwa pa yung text line na to. Yawat lang mag-a-appel. 0997-521-0657 o 0997-521-0657. Muna mga kurimaw. Lang akong ang tubag anang tigmo ni mo. Ang tubag anang longkay ng hingoto. Nag-opera long, doktor nag-opera, ban-ban sa Buhol. Wap agapon. Wap agapon mga kurnaw. Long, kanos medical, wapay schedule. Wapay schedule, Visayas Medical Mission. Kay napas na ongoing, or magsugod karong 6 October nga sa Mindanao. O, basing pagkahuman, diyan ang punday. Lang akong tubag anang imuhang tingmo ayan akong tubag anak longkay pugar ya pala remote control bing bing sa Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Og dirita may galas lain pang pasiaw. O, gikan daw kang tuto. Dumagiti.
2: Bayhin. O, buanga kayo sa akong igagaw, bayay.
1: Ano man?
2: Nanawag siya, nga na ako na sa ihatag zero ngayro sa ako. Husky daw.
1: Mau ba? O, nindutro ba na bay? Mahal na.
2: Mau nga ni, nga akong gikuha. Pag-abot kay buanga siyang husky, ay.
1: Ano man, usam niya ay?
2: Haskal man.
1: Mau maor mampu husky nya haskal. Haskal. Haskal mo deh. Lang akong tumag. Anang

bagay, hapit naman. Nanay po, inukahan mo dagad, ali. Atong malabang eleksyon, wala ko ninyo butahe. Wala ko makadaog. Karon kay nagtaod-taod naman ko din sa inyong lugar. Kita naman mo sa akong kinatao. Hasta gani ang akong asawa, kita na mo sa iyang kinatao. Butahe, intahan ko ninyo. Loy po na Ilocano nga maning kamot o Bisaya, no? Laing ipaminaw na. Ay, basig magdaog na ako karong eleksyon. Kaya kita naman mo sa akong kinatao. Imbis pagkatao. Oh, kaya kita naman mo sa pagkatao. Hasta ganyan kong asawa, kita naman mo sa iyang pagkatao. Kita naman mo sa akong kinatao. Hasta ganyan kong asawa, kita naman mo sa iyang kinatao. Bawal lang ninyo. Inyong kinatao. Amot lang tao, bang. Unsa ko na yung meaning sa ASAP? O, kanang ASAP, ASAP. Alcohol, solve all problems. Mga din yung meaning niya. Karoon pa ko, alcohol, solve all problems. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Yan, dala na lang. Wa paghapon, long entrance sa bulangan. Pagsuod nimo, pagtan-aw nimo, ang mong manok napikas na. Long ako, ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana balongkay. Kanal na lo. Og akong tubag long sa imong tigmo kay bata gituli. Pwede man po dili bata tuli on. Long akong tubag kay Durnab Isikel Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit Computer. Uwaay pagyapon. Og akong tubag long anang imong tigmo. Ang tubag ana longkay siper computer. Wa ay pagid mga kurim. Okay, nagunte og papel an sikihor. Kumusta mga taga sikihor? Piotor. Wa ay pagyapon. Og ang akong tubaglong bungi na lang. Ay bungi na lang. Kung ako'y kusga. Og akong tubaglong dahon saging computer. Naglimpyo og isda long. Gipikas ang tiyan. Gikuha ang tinae. Computer. Wa pagyod gihapon. Og long akong tubag. Ayan, tubag na ko anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay si pagyapon. Computer. Dayon sa piring. Long payong na. O Juan Buhol. Wa pagyod gapon maslingan. Mga kurimaw. Og long akong tubag anang imuhang digmo. Saan siya? Si Pergya Piyoto. Wap aga po. Og balong tubag na ko anang

imong digmong. Ang tubag ana longkay. Daro. Computer. Wa paghihapon. Dereta may galas ito ang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga salingan? O halos mga nasod dunay mga engineers? Ha? O dunay mga hagtik, mga banggiita, mga engineer? Pero matod pas gihimong pagtuon ang nasod nga daghan o banggiitang engineers. Dito ko na may gala sa Germany.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantud garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingaway na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung tako
2: po. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say dilid sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyong Nance Coffee ang mga gamiton. Christmas din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip Osaka Herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik ta mga kurimao. Diris ito ang pagpatagubad. Kumusta man no? Lang akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay Kandado og Yawi. Gikan ko kang Ibrahim sa Buhol. Kamusta mga taga Buhol? Dayon tumaglong nako si Muang Tigmo kay Durbel Lin ng Dumagit. Kamusta mga taga Dumagit? Long otroha daw imong number. Mga na may gitiksan imo. 0997-521-0657 0997-521-0657 Aga balong akong tubag anang imong imong tigmo kay Durian. Dito may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang o Prince may galas ibo. Kinestick lang, may adto silang kapitan. Mayong adlaw kap. O sumayon ato. Magigbuwag na ko sa akong bana nga si Balong Kap. Uy, kung ano man. Sige lang ko niya pasakitan. Physically. Dili, financially. sakit ba ng watay kwarta ka? Kuya, nangapasak. Financially, mo yan. Kanya kong eternally. Okay, katapos ang Ibina May Galas, Kurimao, number one. Kompleto na ha. Wadoy oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghan salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong, daghan kaing salamat o mga mga higala o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon kining aubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Clee Orculio. Salamat o maing hapon.
8: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Kainom ka o dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano naging epekto GTX
13: mabibili sa mga butika.
14: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
15: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uba!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin E complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nga nung watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
7: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
11: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
12: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
13: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DIY RD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
14: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
10: Ang istasyon sa katawhan.
14: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
15: Ang panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay na masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
16: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga sukintig paminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong From Womb to Tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jania, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rolson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kung inyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors atong makaubanan atong mga City Hall employees atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa mga office heads and department heads sa atong Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha and our City Administrator Sir Alvin Luis Apizar, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. ug maayong adlaw usab sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kaya nangandam sa mga pagkaon karong oras sa mga higala dagan kay salamat no kayo pakigunong pakiguman ug pagpaninaw kabayan sa mga updates programs and activities nato sa pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. In our updates and development ng ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Ug asa man po to din sa programa ug asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga higala dagan kay salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre disad na kong imakalimtan no sa pagtimbaya mga higala ng atong mga 15 ka kapitanes gikan sa mga 15 ka mga barangay ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Hello no, ug labi na sa mga Tagbilaranan sa law maayong adlaw ug dagan kayong salamat no sa pagtuban ka nako karong adlaw. Kini si Kim ano ang inyong makauban karong adlaw? And yes no, maayong adlaw sa mga higala sa pang tigtim mo na tong programa. Sila Sir Jerry Cahill, sila Sir Gilbert Tulog, si DJ Cyrus Divirus, DJ Bumbulero, o Sir Eric Iho, kung may nag-insure, kung madungog na sa kahanginan mga higala kung di naka-air atong programa, no? Through sa DYR Distinction, huwag na binausap sa ato ang official Facebook page, kung di sa mga higala atong madungog sa inyong makita, no? Ang ato ang mga dere niyo, mga aktibidades, programa, o mga servisyo, no? Sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is adlaw nga. No, unang adlaw na ito mga igala karon sa manauna sa itong pagpanerbisyo sa itong buwanan sa City Government of Tagbilaran. Kaya na yung adlaw na sa mga higala na yung sa mga adlaw atong pag-iisugutan, kabahin sa mga karikaran, programa, servisyo, sa mga pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So stay with me no until the end of our program. Tungod kaya itong ipasibya din yung mga higala, ang ito ang mga labas ng mga balita, o gilabi na usap sa ito ang mga news na itong nakuha sa pambuatan sa City Government of Tagbilaran. And also mga higala itong sa basaw, niya tatawid no ang mga updates, programs, and services ay nabinaan sa mga activities na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Tagbilaran o usab sa mga Tagbilaranons no sa dapat updated dan sa mga gibuhat ni Mayor Jenia no sa mga labinan sa mga announcements information nga so ang ihatod alang sa to ang mga Tagbilaranon. And also unya pud mga higala no ato sa basahon ng ang ato ang anong half data karong adlaw no sa City Government of Tagbilaran. So later on atong basahon ang ato ang proclamation number no nga gi-issue of course nga atong gibasihan nganong half data karong adlaw sa ato ang serbisyo diri sa City Government of Tagbilaran. So ilabi na sa mga clients nato no para dito makahinaya kog anhi no sa ato ang City Hall will give you an update kabahin sa atong half day na ito nga suspension sa itong mga trabaho, ilabi na sa ito ang buhatan diri sa ito ang pagamahanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. And also usab no nga ito ang ipang sibya, kabahin usab sa ito ang mga human resource no development office mga ingala kabahin sa itong celebration sa ika 126th civil service no sa anniversary. So kaganina right after sa ito ang flag raising ceremony na tayo ipang awardan no sa ito ang pagkasalamat sa ito ang mga kawani nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned kaya na ubay-ubay usap ang ato ang ipasidya o ato ipahatod ng ato ang programa mga ingala kabahin sa mga daga nato no ng ato ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. I would like to say sorry po no sa itong mga kigsunan tungkol kay phone touch lang di hapon sa mga higala kay na doon na tayo importante no nga gilihok and of course di sa tamakana sa ito ang station para maka live no nga makita niyo sa Facebook page. But however ato di hapon ipadayon ang ato ang mga programa ilabi na sa mga Tagbilaranons nga updated na dapat huwag atong mahatod ng ato ang mga labas ng mga aktibidades, mga programa ng atong ibuhat diri mismo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And so di pa natin yatod mga ingala ang ato ang mga adidaiya, mga updates, programs, activities, and services ato sa mga pangumusta no sa ato mga sukid labi na nga nagkikuban ka nato no karong mga oras sa mga higala ni ato ang programa both no nga naminaw sa ato ang radio program sa DYRD station kundi hin na ka-air ato programa labi na usab sa ato ang Facebook page no kundi usab naka-live mga higala ang ato ang programa no kamusta mong tanda no I hope you are all good you are all fine so pangmamasukin di kaminaw nato nga nakikuban ka nako karong mga oras no kamusta man kamusta yung tibok at love kung if you are listening sa itong programa please don't forget to comment no sa ito ang Facebook page mga higala labi na sa ito mga listeners na ito and viewers na ito sa ito ang programa sa DYRD Bohol ng Kasaligan no kung kamusta ang inyohang tibuok at love at this moment kamusta man mo no kaya itong basahon sa kanginan ang inyohang mga comments na ito gari sa ito ang programa and of course sa ito ang mga sa hindi pa minaw na naminaw both sa ito ang radio and sa ito ang Facebook live no reminder sa mga suking tigpaminaw mga higala kumagawas man ta sa mga tag sa mga panimalay o magawas man ta sa mga tag sa mga ipangtrabahoan mga higala ay itan mo kalimon sa pagdala og payong o pagsuot og jacket nga do nay good protection sa lawas laban sa di natumatan siya nga dagan sa panahon kay sa panahon mga higala usahay mo kuan og sa pagkaron mo sobrang pud kay kainit so grabe di na masab na and of course kuy nga niya to panahon kapunay mga higala dako kay tansya og buruhan no nga magkasakita ning ubo si Pondo Ginana. So, ay nga ni mga higala, so dako kayo siya usap nga maka-absent na tungod kay we need to rest po no sa to ang lawas. So, mga nakampingan na to ang lawas matag-ado. And also, don't forget to drink 8 glasses of water a day, no, to stay hydrated. Lagi na nga init kayo ang panahon. But right now, no, kung makasinabi mo sa panahon, mga higala, marag, kasinabi ito mga uwan-uwan, no, tungod sa makot na panahon. So, mga nang kumahimo, don't forget to drink also, no? Or to take vitamins rather, no? Sa ito ang smart na ito sa daily habit, mga hinggala, no nga. Mo take just vitamins para protection sa itong lawas. Protection laban sa ito ang mga sakit sa kinit mo. Nang kundimanan matag-adlaw nga, health is well. Yes, no? So, aling punta, mga higala dito, magdugay, tungkol kayo ubay-ubay usab ang itong isibya, itong programa, kabahin sa mga updates, programs, and services na ito sa kapagamhanan lokal sa syudad sa Tagbilaran. Aling punta, mga higala, aling nata sa itong new date na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Personal nga gidawat ni Tagbilaran City Mayor Shania ang Education Hub Award alang sa siyudad atol sa Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities Awards 2023. Ang award nagila sa mga paningkamot sa Tagbilaran City sa pagpalapad sa access sa education gikan sa daycare o elementary hangtod sa high school o college. Kinikabahin sa 15 ka special citations nga gihatag sa annual awards ngadto sa mga local government units nga adunay mga programa sa edukasyon, infrastructure, social services, of sustainability. Gipasigarbo ni Mayor Jay nga ang maong award dili lamang para sa city government kundi alang sa Tagbilaranon nga kabahin sa pagpalambo sa syudad. Ipasalamatan usab sa mayor ang The Manila Times, ilabi na sa ilang CEO Ana Marie Ang Thompson o President and COO Blanca Mercado. Padayon ang paningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad alang sa mga kabataan-unan, pagpalambo sa access sa edukasyon na usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon uban sa health o tourism. Ug sa laing bahin sa mga higala, magpahigayon karong adlaw ang City Government of Tagbilaran ug libre nga veterinary services isip pabahin sa World Rabies Day 2026. Gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, himuon ang libreng serbisyo diri sa City Hall grounds. Takip niini ang free pet registration, microchipping, rabies vaccination and deworming. Kilasig ni Mayor Jenia ang mga Tagbilaranon nga mapahimuslan ang libreng serbisyo ug mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga pets. dugang pa sa mayor nga ang hustong pag-atiman sa mga hayop lakip ang regular nga vaccination o registration, mga importante nga lakang aron sa pag-ugom sa rabies ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan. Ug mga katumangigan at ang news net nga kuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilangan. Huwag ganyan po ito mga higala, arinaw sa kita sa itong Facebook page post sa itong pinananga ng mayor sa siyudad sa Tagbilangan, Mayor Jane Yao. So mga Tagbilanganon, na wala pa naka-like and share, please do so to like and share sa ito ang Facebook page ni Mayor Jane Yao kaya anin na ito makita ang itong mga announcements, information, anang sa itong mga Tagbilanganon. So gilabi na usahan sa mga programa, servisyo, o mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jane Yao alang sa dakbayan sa Tagbilanganon. Para iwas fake news, mga higala o legit at umabasa ng mga balita o mga updates sa itong paglamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilanganon, don't forget again, no? Sa Facebook page ni Mayor Jane Yap na Jane Yap with Blue Verified Check. And ayaw sa kalimutan sa ito ang Tagbilanganon City Government nga Facebook page kung din usab na apodihan ang mga updates and programs nga isibya alam sa ito ang mga Tagbilanganon. So mga higala, ito ng basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, have a blessed Sunday, Tagbilanganon. Another week filled with meaningful activities, community engagements, and opportunities to serve our people. Publasyon 3, opening of Sports League 2026, CSWD Pag-asa Youth Association of the Philippines or PIAP Orientation and Capability Building Seminar, DSWD General Merchandise Store opening of Hukbong Kababayanan sa Tagbilanganon Association at SLPA Store Barangay Mangga. Courtesy call of National Museum of the Philippines Maritime and Underwater Archaeology Head Bobby Aurelia Neda. PAVO, training on natural organic farming and urban gardening. Manila Judge Fellowship Dinner. BFP Tagbilanganon CFM's Pickleball Tournament Awarding Ceremony at Bengker Bawa Court. PCC International Congress 2026. CSWD PWD National Mental Day 2026 and TCCDS Office Administration 5th CBA Festival and the Advertising Competition 2026. May this Sunday remind us to be grateful, continue helping one another, and keep serving with love. Mga ito mga higala, ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap alang sa mga activities and programs nga gipahigayon diri sa dakbayan sa Tagbilanganon. Ug ayon punto mga higala rin sa kita sa line usab na Facebook page post gikan sa tuang Tagbilanganon City Human Resource Management and Development Office mga higala kay kaganina ng buntag no karong adlaw ato gipatigayon ang usa sa mga activities nato no sa pag-award sa to ang mga kawani nato diri sa dakbayan sa Tagbilanganon. As we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary, may gala atong basahon ang usa sa mga posts no gikan sa pagbuhatan sa Tagbilanganon City Human Resource Management and Development Office. A meaningful celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary with the theme Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing para sa Bayan. Following our flag raising ceremony today at the City Hall Atrium, City Administrator Mr. Alvin Acuzar and CHRMDO Assistant Department Head Dr. Karina May Uy Bukuy led the recognition of our hard-working employees. Congratulations to all our awardees, from our CFE and board exam passers and master's degree completers to our dedicated exam reviewers. You embody the true spirit of dedication and excellence in public service. Thank you for showing us the true public servants strive for continuous growth to better service the Tagbilanganon community. For the Personal Development and Academic Excellence Award, PSE Professional Pastor and Ms. Charmaine Citihana of the City Budget Office, Ms. Madeline O. Castillon from the City Social Welfare and Development Office, Mr. Gerson Q. Albi from the City Mayor's Office, TICTO, Ms. Charlotte Isel S. Doliente of the Civil Service Registrar's Office, Ms. Mary Leslie A. Licon from Tagbilanganon City College, Mr. Jonas S. Montesco, Stagian City College, ESE Sub-Professional Pastor Andrew Nino 044 from the City Economic Enterprise Office. Lead Pastor, for the Lead Pastor, Ms. Roina C. Bocon LPT of the City Social Welfare and Development Office. Real Estate Brokers Exam and Real Estate Appraisers Exam Pastor, Ms. Janelle Micaela M. Suela, REBREA of the City Assessor's Office. From the Certified Marketing Management Specialist Exam Pastor, Ms. Osolito L. Bumahas Jr. of Tagbilaran City College. Master's Degree Graduate, Ms. Mary Diana P. Yamzon, MIS, Tagbilaran City College, Master Information System. Mr. Edimar G. Rato, MIS, Tagbilaran City College, Master in Economic Information System. Mr. Rinaldo G. De Los Santos, Tagbilaran City Primary Care Facility, Master in Hospital Management and Master in Business Administration. Plaque of Appreciation for Jane Cares for You Civil Service Review Session. Reviewers for General Information, Attorney Lady Victoria M. Dejano and Dr. Delmar K. Cagatin. Reviewers for Verbal Ability, Ms. Jeanette L. Busano and Ms. P.L. Angeli E. Araw-Araw Gabin, MPA. Reviewers for Analytical Ability, Ms. Suzette M. Arana, CPA, and Mr. Franz M. Boyser. Reviewers for Numerical Ability, Mr. Arian D. A. Lomanta, CPA, and Ms. Hanami L. Hoybia, LPT. Kudos to all our awardees today. Umaga to mga higana, ang ato ang Facebook page post, gikan sa pumbakan sa Tagbilaran City Human Resource Management and Development Office. So, aning po tayo sa mga higala na yung sub-update sa mga kaisunan na itong mga Tagbilarans. Ilabi na no, sa pag-anihin nila mismo sa itong Tagbilaran City Hall. So, itong basahan mga higala nyo, kabahin sa itong update based sa ito ang post gikan sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page. Half-day work on September 28, which is today, Monday, for Kainang Pamilya Mahalaga Day. The City Government of Tagbilaran announces the suspension of work in all national government agencies, including GOCCs and SUCs, on September 28, 2026, which is today, starting at 1 p.m. This half-day suspension allows government employees to head home early and celebrate Kainang Pamilya Mahalaga Day by sharing a meaningful meal with their loved ones. Pursuant to Proclamation Number 16, Series of 1992, and Proclamation Number 326, Series of 2012, the special observant highlights the importance of fostering unity, solidarity, and stability within our home. A shared family meal is a simple yet powerful way to stay connected, transcend family bonds, and provide a supportive environment for every member of the household. Let us take this opportunity to pause our busy schedules, reconnect with our families, and appreciate the value of togetherness in building a stronger and healthier community. Have a wonderful and meaningful family meal together at Bilaranon. And of course, sa dugan usab nga ditay kabahin sa ato ang Kainang Pamilya Mahalaga Day, no? or the 34th National Family Week. Tagbilaran City is one of the nation in celebrating the 34th National Family Week. Every meal is a celebration with family. We strive to bring everyone together, whether it's breakfast, lunch, or dinner, showing us in fostering community with every moment shared to strengthens our bonds. Let us continue to build a city where family is at the heart of everything we do. So, mga tagbilaranon, mga higala na mga niya sa Town City Hall, no? So, give an information nga ang ato ang mga buhatan sa Tagbilaran City Hall, mga higala, is kutob lang kantod 1 p.m. So, sa mga tagbilaranon nga makainayas, no? O ganitin, no? Kutob lang ta at 1 p.m. mga higala, no? So, at 12 na to, no, 12 noon, ako nang maghihinit o mga City Hall employees na to, no, sa pag-out sa to ang vicinity sa City Hall para makauli para sa celebration sa 34th National Family Week. But however, ang ito ang mga City employees nato no sa mga opisina if ever na apay mga clients mga mula pa sa 12 at mo gyapon i-cater no nga anto sa mahuman ang ato ang mga clients nato sa pag-inviting sa ato ang sa mga transaction diri. So again anto 12 na tamangigala or at 1 p.m. no ang ato ang mga trabaho nato diri sa ato ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And again, mabalik po at pagka-ugma, no? September 29, balik or resume sa ato ang trabaho, no? So again, karoon lang niya mga igala as we celebrate the 34th National Family Week. Ang ato ang 1 p.m. lang kutob na to na trabaho. So again, sa ito ang mga City Hall or ito ang mga Tagbilaran na mo ani beyond 1 p.m.,
3: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
3: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: mga paningkamot, no? O dugangan ang grasya uban sa atong pagkugi mga higala. So kaninyong tanan, welcome sa atong Martes nga edisyon Aris Development Program diin na maghatod kita og mga labas nga kasayuran, labi na sa mga programa o kalihukan nga gipahigayon o gitambungan sa ato nga mga piniyalan ning kasamtangan nga administrasyon sa ato nga lalawigan sa Bohol ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Besas o sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mga higala. Kay kami sayod nga ang katawang bulanon kinananggyod nga masayod usab no sa mga labi na sa mga programa aron singuniana makahatag og dugang kadasig sa atong mga kaigsoonan nga padayon sa atong pagtinabangay kooperasyon kay kawang usab ang paningkamot sa atong mga opisyalis kung kuwang usab ang atong kooperasyon sa katawhang bulanon mahigala nga wa gyud laing tinguha sa atong mga opisyalis ni kasamtangang administrasyon kundili ang paningkamot nga mapadali nga moabot sa atong tagsa-tagsa katukaran ang mga kaayuhan ug dugang kalambuan sa ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala. Okay, padayon ta samtang di pa ta mo paambit sa uban nga mga isgutanan. Sa gihapon ato nga ipabati ang tipik sa humubo nga mensahe sa ato nga arsobispo. Arsobispo Alberto Oy, sa iyahang mensahe, pilia ang Ginoo, daghang higayon, no, daghang higayon baya kung mapikita, mupili ta sa mga magbinuang. Kung ugaling mapikita, please continue choose God mga higala. Muna iyahang mensahe, kanato mahigala, hinaot nga kining mubo niyang pahinumdom sa katawhang bulanon, makatabang kini kanato sa atong pagpamalandong nining sayo sa kagabihon mahigala ning adlaw nga Martes samtang namati mo sa ato nga tulmanon.
1: Ug sala nga wa nimo buhata. Pining yakusahan ka isat isi ha, painful. Inabi na karong panahon na. Kay nimo akusa nimo ipost sa Facebook, daghan nang musakay oy. Ang uban mao dira siya, bisag wa kay mao sa istorya. O gilaad yun ang tawana, gilaara na niya, no? Daghan kay mubas ni mo. Bisan sa wapain social media, kung butang-butangan ka, sakit yun. San Lorenzo, napikin taon, pero why makalupig sa iyong pagka-apiki? Sa dihang dito na sila, sa Japan. Kay nga no, gipasakitan, gitorture, it was not easy. It was not only painful. It was very, extremely painful. Nonetheless, he chose God. Can you imagine? Ingon pa gyud siya, oh, if God will give me 1,000 lives, I will continue to say yes to Him. I hope that is inspiring, ha, for all of us. Kaya daghang higayon ba yan, mapikit ta, upili ta magbinuang. Kaya mapikit ang kwarta, matintal ta nga manikas, mamintahat sa uban. Ang uban, bisan wa mapikit, mamintahat gyapon, manguraot pa yun. Ilaraw. Ang ilaan, yung kaayo. Pero kung ugaling lang mapikit ta, please continue to choose God. Sa panahon nga na imuhatag ninyo kwarta, nakabalo ka, gikan sa daotan, please don't accept it. Choose God. Sa panahon nga bayran imong buto para mo butar ka niya, bisan na kay panginahanglan, please continue to choose God. Bisan sa negosyo, ang imong mga kompetensya na mintaha ni mo, I hope you continue to choose God. Sa opisina, bisa na ay mga tao dito nga, maikay mo sip-sip, magpalakas, niya ikaw na lang, diyan na lang pirmi. tintalon sa kanga mo bigay, mo padanglo, para mo saka, I hope you choose God. Amen?
0: So, Motomegalan, nanindot kayo ang bubo niyang mensahe, nagpahinundom ka na itong tanan, no? Katawang bulan, no? Labi na sa naminaw ka ron, o manginaot ang kini maka giya ka nato sa atong pagpamalandong nining sayo sa kagabihon mahigala ning adlaw nga Martes. Unang bahin atong ipaambit mahigala sa atong mga kaigsoonang bulanong nga namati karon, no? Labi nas mga programa nga gituyo kinig mugna aron singon niya na makatabang, no? Dili lang sa mga hamtong but sa ato mga kabatanunan, gumikan kay ang Abante Sports Clinic nagpreparar, no, sa 184 ka mga batanon atlita sa katigbian. So may kinatibuk-an nga 184 ka mga batanon atlita ang misalmot sa ikaunom nga league sa 2026 Abante Grassroots Sports Clinic. Na dito kinig ipahigayon sa lungsod sa katigbian mga higala. Diin sila espesyal nga nakadawat o espesyal nga pagbansay-bansay sa dula nga athletics, basketball, badminton, table tennis o gasipak takraw. Diin ang Provincial Youth Development Office pinagi sa ilahang hanas program nag-apod-apod usab og mga bag sa eskwelahan, mga magamit sa pagtungha og lakip usab kining tumbler, no, kining sudlanan sa tubig. So tumong niini nga lakang ang pagsuporta sa grassroots sports og sa kalambuan sa atong mga kabatanonan dinhi sa probinsya sa Bohol mga higala, no? Muna nga wa gyoy nabiyaan mga higala nga sektor, no? Lakip ang ato mga kabatanonan do na gyoy gigahin nga programa aron gyud nga sila matagan gyud og dugang kahanas labi na sa mga sports mga higala. Muna yung nakanindot mga higala kay do na gyoy nagtutok niini, no? Ang kagamhanang probinsyal mga higala. Samtang sa laing bahin, atong ipaabot ang atong pagpahalipay, no? Ngadto sa mga awardees. Kay ang Bohol, Bohol Awardees honored in 2026 National Bayanika Kum Tatak Kalahi Awards, no? So pito ka mga individual og lokal nga kagamhanan kun LGUs gikan nini sa atong probinsya sa Bohol ang giila isip mga awardees o nominado sa gipahigayon nga 2026 National Bayanika Kum Tatak Kalahi Awards, no? Na dito kini gipahigayon ang awarding mahigala dito sa Dakbayan sa Bacolod, no, niadto nakalabay nga September 22 nini nga tuig. So lakip sa mga gihatagan o pasidungog mga higala mao ang mga lungsod sa Gindulman, no, o ang lungsod sa San Isidro, no, ubos sa pamuno ni San Isidro Mayor Attorney Dad Cementesa nga sila mao ay national nga nidaog mahigala national awardee. Ang lungsod usab sa Panglao uban sa pipila ka mga voluntaryo gikan sa Bohol nakadawat og mga national o regional nga pag-ila tungod sa ilahang dako nga natabang sa mga programa sa Kalahi Seeds. So alang sa ato mga kaigsoonan nga wa masayod unsa man ning Kalahi Seeds, unsa ni ka kinini ang Moragapuni og government agency nga diin aduna ni mga pundo mahigala para sa mga proyekto, no, vertical man o horizontal. Prosagan ini mga road concreting o gaban pang mga proyekto mahigala alang sa matag LGUs. Muna nga kining maong kalihukan nga paghatag og pasidungog nagpakita kini mga higala, no? Kini nga mga pag-ila nagpakita sa importansya sa aktibong partisipasyon sa komunidad inguman sa pagtambayayong sa mga LGUs. Lakip usab ang mga volunteers, partners organizations o ang katawhan sa pagtubag sa tinuod nga panginhanglan sa mga komunidad. Sumapa ni Governor Aris Umintado. Una nga congratulations, no, sa itong mga pipila ka mga opisyalis mahigala na sila mo ining dawat sa pasidungog sa nga sa ilahang lungsod mga higala. Akong sublion ang lungsod sa San Isidro o mismo si San Isidro Mayor Trinidad Cementisa mo gining dawat sa maong award mga higala sa lungsod sa Gindulman. Unya lakip sa pipila ka mga individual, sila si Jesus Larda, si Mary Jane Bernaldez, no? Usa ni sa national nominee, sila si Jocelyn Hinampas og PB Palmero, no? Regional winner og ang lungsod sa Panglao nga mismo si Panglao Mayor Boy Arcay ang midawat sa maong pasidungog mahigala nga dito kinigi pahigayon sa dakbayan sa Bacolod niya itong nakalabayng simana, no? So dako kinig dungog labi na sa inyong lungsod kaysa ako nang gikingon nga ang inyohang mga opisyalis o ang katawhan mahigala nagtinabangay ngayon aron sa ma-implementar ang mga proyekto nga way trampas mga higala, no? Aron sing unyana mapahimuslan sa katawhan o gamo durable o buluntad o dugay mga higala ang mga proyekto kay pinasubay man sa kunsay standard nga gipalisiya nga gipatuman, no? Stikto kayo ning kalahi since mga higala. Muna nga salamat nga ang atong lalawigan sa Bohol. Awa gyud buhi ning maong ahensya mahigala nga diin ubay-ubay na mga proyekto nga ilahang nahatag dinhi sa ato nga lalawigan sa Bohol. Samtang karong adlaw usab nagpahigayon ang local amnesty board og ikatulong case conference mga higala. So gipangulohan ni Governor Aris Umintado ang ikatulong na case conference sa local amnesty board. Dinisip kabahin sa nagpadayon nga tinguha sa probinsya sa pagpalambo sa kalinaw, panaghiusa og seguridad sa kinatibuk-ang lalawigan mahigala. Din atol sa komperensya gisusi og gisgutan sa board ang mga aplikasyon alang sa amnestiya sa walo ka mga aplikante nga nangandoy nga mobalik sa sabakan sa kagamhanan mga higala. So niining konferensya adunay walo ka mga aplikante nga matod pa ni Governor Aris Umintado ilang gisgutan og magpadayon sa proseso aron matag aplikasyon, matagan og gustong pagtagad subay sa mga lagda og proseso mga higala. O mapasalamaton ang gobernador sa mga miyembro sa local amnesty board, no, sa ilahang presensya o padayon nga pakigtambayayong kay matud pa niya dili gyud kini mahimo kung mag-inusara ang atong mga ang ato nga gobernador o pipila ka mga opisyalis kinahanglan usab og partisipasyon labi na gyud sa mga miyembro niining maong amnesty board mga higala. Aron sing unyana katong ato makaigsunan nga matawag natong na isalaag, no? Mas hamugaway ninyo sila nga may balik sa sabakan sa kagamhanan mahigala o manginabuhi, no, uban sa ilahang pamilya nga wa nay sabid, no, wa nay kabalak-an mga higala o di na magsigig lingi-lingi, no, nga mahadlok sa otoridad mga higala. Samtang karong adlaw usab gitugyan ang kantidad nga mobalor og 1 million ka pesos, no? Nga chike kini ngadto sa alang sa lungsod sa Dawis, no? For congressional meat hosting. So gi-turnover sa provincial government ang 1 million nga financial assistance gikan sa kagamhanang provincial ngadto sa lungsod sa Dawis isip suporta sa ipahigayon o pagpangandam o pag-host sa congressional meet karong maabot buwan sa Oktubre mahigala. So gidawat ang maong chiki mahigala ni Dawis Mayor Marieta Miriam Sumaylo o DepEd Dawis School District Supervisor nga si Carlito Puentes Jr. Kay matod pas gobernador, importante ang atong masuportahan ang mga local government units nga nag-host sa mga dagkong kalihukan nga naghatag og oportunidad nga mapakita ang ilahang kaandam nining nisgutan nga kalihukan mga higala kining congressional meet nga ipahigayon karong sunod nga buwan, no, sa Oktubre mga higala. Muna nga nalipay ang ato nga mga opisyalis sa lungsod sa Dawis sa maong kantidad kay dako na ni og abtan mahigala agig papagandam sa maabot nga congressional meet mga higala. Samtang karong adlaw gipahigayon ang matag Martes, no, regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan unya nakadalikyat og pagiginabi ang atong mga kaubanan sa media ngadto ni First District Board Member Benji Arcamo. Kini kalabot gihapon ni Megala ining isyu nga hantud karon wa pagid mahuman. Kining mahal ko ng pagkaon, mahal ko ng ang mga hotels dinhi sa atong probinsya sa Bohol, no? Apan na daghan usab nag-ingon nga kadturang mga vloggers kuno maoy sige pasiatab ini, ya posible gani kuno nga katong mga tawhana dili Bulanon o dili taga Bohol. Muna nga dunay tipik, no, sa pamahayag ni First District Board Member Benji Arcamo kalabot ining maong isyu mga higala, no? So atong ipabati ang iyahang panahom kalabot ining isyu ining kamahal sa atong matudpa, no, sa mga akomodisyon o mga pagkaon sa atong lalawigan mga higala.
2: Mga presyo sa pagkaon, di ay mga istorya ng post nga ang unsan ang isda,
3: pampano.
2: Pampano, sir. Tag, kaya to?
3: 1-6.
2: Basically, kaya ang pampano, mahalon ka ng isda.
3: Priceless.
2: Priceless ka ng isda. Di kayo, pero mahalon lang. Kaya pa may mas mahal pa yung pampano. Kung at katamukaon sa mga inilang hotel, mga 5-star hotel, or mga nabilad nga mga kananan na di lang bayaran mo ang pagkaon kundi di hasta ang pangan sa ilang restaurant o ang lugar. Kanang 1-6, okay na. Pero ana na nimo kanon sa mga karinderya o sa mga naturalang nga kananan, dili 5-star, dili lamig lugar, medyo mahal-mahal kita. Nato'y nadunggan nga, naiingon nga, ang kanang mureklamo, pagkaon nga mahal, katunang way mga, kanang,
3: Dick Afford.
2: That is also true. Kaya kanang kung mga turista, kung biyahe, kita, ako may tour mo sa lugar po, magdayo dahang kwarta, expected na. But, awat ato nang isip aside, kaya, kaya mo na, natural mo na, nagkandiyang kwarta rin mo biyahe, maganda mang yun.
3: Gipi na.
2: Kanya ka na pong minus ang kwarta, mamahalan mang yun, no matter what is the item in the position. But as I said, sa atong lungsod sa Pangnao, medyo ang atong mga kananan niya, ni upgrade po sa presyo. Sometimes, you take advantage of the situation, especially tourist ang imong kabakuan, ma-customer. But ang kinimugong pagkaon, ang imong kananan kun limpyo, nami og namian ang lasa ang timplada, unya sakto ang presyo, dugo kuno juga. Pero ang imong restaurant mahal, dili maayo serbisyo, pinilis lang. Unya malag barato, di gapunga. Tulog mo ginagawan, tulog yun na limpyo, presyo, og lami, og ang timplada. Kaya limpyo rin ang serbisyo. Sa ato, sa Panglao, doon ay, as I said, i-classify na nato, doon ay first class, kanang mga mahalon, doon ay kanang arang-arang ra, doon na po ay ubos-ubos ra. Kung ang ubos-ubos ra, maoy mo presyo, ana, dahil mahal gina. Kanang 1.6, mahal. Kaya ang Pampano, ang nakunakong Pampano, sa kabuok, magpalit man nimo siya, usan ang kabuok, ang kilos Pampano is 500, diba nito 600. Dito sa'yo, usan ang kabuok, ay dahil ito, usan ang kilo, ipuhunan na nimo sa sintos, ibaligyan nimo ba size, kung arin na nimo kanon sa mga, sa tunga-tunga, sa stand, kanang medium class, mahal na na, mahal. Munang, mungutan ako, kinsa may ilang gipalitan atong Pampano? Unsa man nga restaurant?
4: Five star ba o white star?
2: Five star ba o kanang nabilang pang hotel? O kanang pang karinderya o kanang arang-arang na? Kaya sa arang-arang na na, o sa umubos-ubos, mahal kita. Pero sa ato sa taas-taas na nga, kanang five star, okay na na.
4: So given na na nga.
2: Given na na. May gani, barato na na, tingali.
4: So ang pricing, sir, depende kayo, asa ka mukha.
2: Asa ka mukha. Kung
4: say, classification
2: sa kananan nimo. Tung ato na magi kaon ng tupad ang kalenderya, ang kuan, nga obal ka tung mga dali man kananan diha nga mga kananan diha nga para buburad ay lang ang ilang target customer kanang mga empleyado. Di ba? Kanang mga
4: masa gyud.
2: So kana ug kana mo ni balik ya 16 mahal na. Napis restaurant diha nga ang ila pong target customer katong mga turista or mga bisikinsa lang nga pwede empleyado, pwede turista, magsago lang ba? Or kanang mga diners nga kanang pong tagadinga lang po ba? Mahal gyud na. Pero ang imong gitarget, katong yung pure tourist, like kanang mga atos na kong hotel,
4: five star.
2: Or labian niya mga restaurant. Mm-hmm. May mga labian restaurant niya na bisag di wa siya hotel pero ang iyang pagkapresentar kada yung malon siya, okay na na. Mm-hmm. So, ang one is magdepende ka na kung asan mong ikaon.
4: So ang muna ang punto na to, sir, ang pricing depende kung asa ka nakita.
2: Asa ka nakita. Unsa nga kalidad kanan imong gisudlan.
4: Yes, sa Panglao. So mga restaurant po, sir, lain-lain sila o mga target market.
2: Kaya naman, diya yun, target market yun yan, naman target yung, ang yung target construction worker na. Namulang yun, ang nagkaon mo, putos-putos po nukuhan, tas take, usahay, mga dili kayo, kanang taas ng kalidad, ang iyang mga kanaran ng mga lamisa, mga kwan lang, yan or kayo.
4: So mo agree po ka sir nga, kung ikaw turista, dapat ano ang ganyan mong presyo, kaya ba pwede mo?
2: Una, inigsorti mo sa kananan, kaya mawag na dyan ka, klase yung kananan. Usorti ka kananan nga air condition. Or di siya air condition, pero nabutang siya sa lugar na nami dyan kayo, nami o ambience.
4: One up gina?
2: Expect niya nga dolyaris imong bayaran. Pero gusto di mo nga ang imong tupad na shorts ra, paghukas, na tinilas.
4: Electric pan.
2: Pagkali electric pan. Kada. Kumpiyansa ka, pwede ka mo kumpiyansa na. Pero presyohan ka taas-taas. Reklam, makareklam mo ka na. Mga ginagawan nga, dili, magdepende yun ang asan mong ikaon.
4: Pero sa mga ingon, tigsuroy po ka sir, kanang presyo sa Panglao sa mga 5 star o sa katong dili 5 star o katos ubang lugar?
2: Medyo taas-taas.
4: Taas ang Panglao?
2: Medyo taas-taas.
4: Pero sa ubang lugar, sir?
2: Kay, pala nag-kaon din sa ordinaryong restaurant sa Bohol. Kaya kaon din sa ordinaryong restaurant sa Manila. Taas din ito.
4: Mahal dito?
2: Mahal na, Manila.
4: Mahal ang Manila?
2: Mahal eh. Ang kanang pagkaon nila, mahal. Ordinaryo ha? Ordinaryo. kanang ordinaryong restaurant sa Bohol o ang ordinaryong restaurant sa Manila, mahal Manila.
4: Mahal sa Manila?
2: Mahal. Extend yung mahal. Manila ako na.
4: So, samot na cost of living. High cost of living. Samot na mga 5-star.
2: Samot na mga 5-star. Kay Kuan, diyay among ikanaan ng restaurant sa Manila. Basta pilami ka mo. Bayan mo yung mga 30,000, 40,000. Pero lami ganun mapagkaon. Lami. Diyan po yung kaon ganun yung daplin-daplin sa Manila. Okay po ko. Ako yung ifo para ato yung particular medyo ofisyo. Basta, taas ganyan siya. Basta, taas ganyan din eh. Ah, let's say, kanang kuan, sa may mga pagkaon, kanang mga pagkaon, itlog. Kana sa ordinaryo na ito, kanang ordinaryo. Dilip ka na, mahal na ito, mahal ito.
4: Maya.
2: Ano, ako ka na pareha? Kanindya ka rin yan?
4: Kanindya ka rin. Sir, tagapanglaw magigatinood po ng tungod sa kataas sa renta sa mga nag-rent ba, mga restaurant. Mod up po sa pagkaon.
2: Apil na. Mukha yun na kay commercial man. Mukha ng tubig o imong kuhan, ang imong pagka-consumer ka is considered ka as commercial, medyo taas-taas imong rate, di ba? But if residential, barato. Nga naman, tungkol kayong commercial, they can pass it on to the customers. Mawapun na ang itawo sa mga rental. Yeah, ikot. Sa negosyo, i-appel mo na compute. Rental sa Panglao, compare ni mo sa ubang mga lungsod, kasi pasok na ibinta, Gilaran. Ang rental sa Panglao, ito, Gilaran, hapit magpareha with regards to commercial. Look at commercial kuan
4: establishments.
2: Hapit magkapareha or di ba pare-pareha ra kay dunay mga yuta dito sa Panglao inig ang renta dito dili naman pod kay pareha ng barato ra paghisgot og per square meter
4: ako pa lang ipicto di sa
2: labi na ang abang ang commercial sa commercial og pareho po sa yuta. Kung ang yuta ni mo, mahalon, mahal po kaabang. Kanang mga yuta di sa alon, taas-taas ang presyo per square meter. This, in the same way, ang mga yuta di sa Tagbilaran, na binag-commercial, taas-taas po doon value. So, the ang high price ng imong yuta, high po na ang rental.
4: Sir, naman yung mga call for investigation proposed ni Gordon Robinson. Ang sita naon ni mo nga, sir, ba niya regarding sa labeling of pricing. So, ilagay sa inyo. Kung sa bagay mahimo sa gobyerno, ano siya?
2: Ang one thing, doon ay kung ano niya, ang trade, DTI, Department of Trade and Industry. But, kani magong pricing, basta dili lang ang DTI kay more on basic commodities. Like, kung ano sa bugas.
4: Dili sa ka-regulate mo
2: siya? Bugas, yung mga bugas. Mga
4: canned goods,
2: mga mantika, asin, ana. But with regards to processed products, kanamabot na bitaw sa, correct na, ako nang i-kuha ng koleksyon ng processed products. But with regards to, kanam ito mga niluto na, kanam mga cakes, kanam doon ito na,
4: pastries,
2: ana. Dili naman ito ka magkabuot. Kaya huwag pa kayo ang unsa kamahalon po na ilang input sana. Dito kasi, ang pranitan, magkibo kong balbakuwa. Ang balbakuwa, doon naman yung balbakuwa nga ordinaryo na. Butangan na nimo o sana, kanang gumbay, basic na. Moro na ito siyo. Moro naman yung balbakuwa nga mahalon. Butangan nimo mga mayuni. Ayun, so, kanang itong pork and beans, butangan nimo og tomato sauce, butangan nimo manit, daghan ba? Di medyo mahal gyud siya. Mao na nga ini presyo pod taas sa presyo. Pero ang taste pod different siya pod. Mao pod na una kon ato gyud ang i-investigar. You cannot dictate sa usa ka restaurant na hoy mahal man ni imong
4: Moro niya, may presyo.
2: Moro niya, presyo. I can say, mag-uot ka. Mahalang din, mahalin. Ito na po yung musapir. Ang presko mo na sa baligya. Mahal na. Hindi mo na mahalin. Pero kibaw ka bisag mahal, anong mahalin? Siguro, alam yan. So siguro, kailan mayan, dako siya, mga daghan siya gisagol, nga ni, puro siya ang kapital. Okay po na.
4: So di mabutan.
2: Pero karne imong ibaligya, kunya, sa kaudak, mahalo ni mo, pwede ka nag, kuanan, pwede ka nag, diktaras ganun, mahal magkakarne. Ang aming kag, mahal niya akong karne, kay, gikan ni sa kuan, dili, ito, basic, kuan, dili man siya, karang niluto pa. Baligya kag bugas, mahalo ni mo. Marigulit magana. Pero sutaan na gani, like hotel room, mahal imong hotel room. Di kayo, uy, barato ka na.
4: Di kayo boss ang gobernasya. Di ka regulate.
2: Katong, let's be one straight, katong itong hotel sa orang mahal kayo, katong resort, nga, katong Iskaya, ho. Iskaya, yun ka na, dictate Iskaya nga,
4: i-reduce,
2: gano'n. Iskaya is projecting its own as high-end. So, kung high-end ka, high po din mong price. High-end ka, yung presyo mo po. Ba? But it's the risk. It's their business. It's their strategy. Nga mag-present as high-end. Bahala na sila unsa ilang dangatan. But the government cannot dictate nga baratuhan na ninyo kay taas mo, no? Ilaan mo ng diskarte. This is business. This is the business approach.
4: Pero sa mga social media postings, sir, ba nga, like, sweeping ang mga kayo, may mga mahal ang bukol. Wala yung solid facts.
2: Kasi
4: may mga nasak. Doon na ba tayo deeper investigation na nga? Doon ay liability ang mga nagpusa nasak?
2: Dili punta ka kung liability nila. In the sense nga, subjective mapuna ko ang may kagmahala. Kay, wala ito yung ingon na kayo nga. Gimalan ka kayo, wak mo kay kwarta. Sa, mahal sa uban, barato sa uban. Kanang 1.6. 1.6. Mahal naman na. Una po ta na. Na ba kay kwarta? Yung buwa, mahal dyan natin mo. Ikaduha, ba kay kwarta? Tapos ang mga dikaon. Wala.
0: So, mga to Miguel, ano? Ang pagpasabot ni First District Board Member Benji Arcamo kalabot ining mga nagalipana lagi mga higala no sa social media nga buhol ko no mahal muna nga matud pa niya nga susiha una ang inyong budget no aron dili mo mahalan kung magisgot og pagkaon mga higala no lisod pag pugong sa mga manindahay kay labi na og daghan na kintapod og mga sagol so natural mumahal na po ng ilahang presyo sa pagkaon mga higala o ila pong pasubra gamahal ila po ng risgo o di na po mahalin o mahalin magaling nagpasabot nga lamian ang maong pagkaon no ilahang giluto so ingon na ra mga higala no muna nga sa kanunay gi hangyo ni Governor Aris Umintado nga dili na to unayon og daot ang ato nga probinsya sa Bohol no nga maingon tag nga perting mahala ang Bohol gold kun ang Bohol no nga way by kabasihan ba no way igong kapasikaran ang tuyo lang sa ni uban nga pagdaot lang kinali so sama nini pananglit nining usa ka masahista mga higala no nga matud pa ni sa masista nga si Gloria Galaw nga nagbase sa lungsod sa Panglao no sa particular sa Aluna mga higala nga normal jud kuno ning panahon sa kining buwan sa September nga tingmingaw jud kuno ni no paminawan ninyo iyahang tipik sa iyahang pamahayag mga higala ni Ma'am Gloria Galaw.
5: Mga residente sa Panglao.
6: Ma'am, kung bulanon ka ba, dapat di ka manaway sa inyong isip.
5: Adi. Pure man ko taga-tagbilaran.
6: Uli, kanyang bulanon ko yung bulanon niya, manaway.
5: Maaw lagi po.
6: Sa mong mensahe nila?
5: Di, unta angay daw nun ang puro naman tatagabuhol di tamang daot sa isig kaingon, kaya di man na mayo. Imbis magtinabangay.
6: Pero matuo nga kani bitong mindset sa uban bitong nga one time big time nga tako kay ipresyo kay para kay mayo na dili.
5: di po na maayo ka nang kuan na doon lang.
6: Sa rito, ano?
5: Oo, naaray po sa tunga-tunga.
6: Oo.
5: Oh. O di po, angay, ubos ra naaray sa tunga-tunga.
6: Hmm.
5: Karaan mga kudire na ako yung mga taga-dire po suke.
6: Ah,
5: mga residente sa
6: pero,
5: Panglao.
6: Ma'am, kung bulanon ka ba, dapat di ka manaway sa inyong isip.
5: Adi yun. Pure man ko taga-tagbilaran.
6: Uli, kanyang bulanon ko yung bulanon niya, manaway, aming
7: mga manaway mo doon.
5: Mao lagi po.
6: Sa mong mensahe nila?
5: Di, unta angay daw nun ang puro raman tatagabuhol di tamang daot sa isig kaingon, kaya di man na mayo.
0: So, Mga Tomigala, no, ang mensahe ni Ma'am Gloria Galaw, no, usa to ka masahista Migala sa Panglao Migala, no, nga nakitir na mga turista, labi na sa mga foreign tourist mga Higala, no. Now, related aning maong nga isyu Migala, kaganihang buntag, no, na hinabi sa inyong alagad si Attorney Lucas Nunag, no, ang co-chairman sa kinini ang co-chairperson sa Provincial Tourism Council na hinabi ni sa angkor nga si kinini ang Vice Mayor Teb sa Bulisir Mahigala. Kalabot gyapon aning maong isyo, no? Leo ko no there. There. Atong ibabati ang tipik sa paghinabi ni Attorney Lucas Nunag, no?
8: Welcome.
0: Kaganihang buntag. Welcome
8: to inyong alagad, Bong Bulyeser po, Attorney Doy.
9: Ah, may buntag, Bong.
8: Yes, salamat kayo, Attorney. Nga ni akakaroon, uban na ito karong buntaga. Kamusta? Kadungog ta sa naaging mga adlaw, daghan ang nangabot-abot ng mga turista sa atong lalawigan, Attorney Doy?
9: Ah, ni arang-arang po, karong panahon na. Oo, mga karong last week of September and then early October na atay mga nangabot na from neighboring countries. Oo.
8: Mm-hmm. Attorney Doy, kanong mga buwan na normally maabag yun ni ang pagsaka na sa season for tourism sa Bohol, Attorney?
9: Mga kuan ni sila season ni sa Chinese, Korean, apoy Japanese, Taiwanese, tungod kay Chinese Golden Week ni kanang long holiday ni sa China, October 1 to 7. Pero kanang uban, masayo pa, mabot na kay ilang itanaw maning taas nga bakasyon, kay ilang ipahimuslan. No.
8: Mm. So kanang Chinese nga mga turista, di ba balik-balik naman na sila diri sa itong lalawigan, Attorney Doy? Murag tanaw na ko, miangay yun sila sa itong lalawigan, Attorney. Mo ba na ang itong assessment ng mga Chinese tourist?
9: Dili tanan mga return guests. Daghan po nga mga kuan, mga first-timers. In fact, before I forget, dili lang karon na nangabot nga mga Chinese na apoy gikan sa Europe.
8: Mm.
9: Or kana pong mga expat nga based in China, Korea, Taiwan, mamakasyon po na sila kaya may trabaho. So, mga ni po din eh.
8: Mm-hmm. So, Pilipinas, mo ilahang choice of destination ining panahon karon, Attorney Doy. Normally, speaking, inanak ba yun na ang senaryo or mura o talagsaon ni nagpanghitabo karon nga nag-abot-abot na sila?
9: Dili ni siya talagsaon. Kung okay. Ni siya. Mora og kuan gyud ni siya kanang every year naa gyud ni kay tungod sa long holiday lagi kana Chinese New Year. Autumn holiday ni nila ba early autumn holiday.
8: So despite of the fact nga kita dire banha jamo tas atong banha kayo ta dire Bohol o Pilipinas that Bohol is gold mahal unya pero naghang mang nangabot nga mga turista. Attorney, unsa man gyud pasabot aning Bohol is gold? Tinuod ba gyud na inana ka mahal ang ato ang turismo dinhi sa atong lalawigan, Attorney Doy?
9: Actually, kita ray moraga kay nagalato sa ato kogalingon ini ba kay ug imong i-compare sa other destinations locally ha. Dili ta kay ngog kita mo ay kinamahalan, no? Daghan mura og similar gud ang atong mga rates sa mga popular destinations. In fact, na ay mga destinations. Depende po lagi kay o kung sa imong pilion nga accommodation, kung sa imong pilion nga restaurant, mamaura mura og kining mga nangabotron, wa man sila kadungog ining atong issue.
8: Mm.
9: Ang sagad ini mga locals ra pud ang gabantay og kuan bag ining sagad ini nga issue kay og wala ni matagad wa madunggi sa atong foreign market, it is not significant nga og dili significant ang atong kalahi kinta sa presyo sa ubang destinations, no?
8: Kita rin galato sa tugaw galingon ani Atty. Doy mo ay imuhang giingon ron. So wa na ma-feel nila Atty. Doy, no? Pero kanin
9: wala, kay kining mga European, Chinese, Koreans, mohanhi man jud kanang kuan, kanang og gusto nila mohanhi, no? Ang noticeable lang yun nga akong nabantayan karon, hingsaka ang presyo sa atong plite sa aeroplano. Grabe. Oo.
8: Okay. So, pasalamatan ni ining maong panghitabo karon nga daghan mga turista, no? O niya, dili kahapon ni tungod ba kay somewhere sa uban nga bahin sa kalibutan, nagkagubot sila dito mo nang diri sila midong? Atty. Doy, for example, Israel is a destination, no? Daghang mudong anang dapita, pero pagkakaroon nga naas panggubatan ang Israel, tingali some tourists diverted sa ilahang biyahe padong dito o nasa ubang mga dapit apil na ang Pilipinas. Atty. Doy, nakaapekto ba po ka na?
9: Adili, lahi man yung mga source market. Kay mm-hmm. ang nanganiron from China, Taiwan, Korea, naapoy mga gikag Japan kay mga rag dive market ni sila.
8: Dive.
9: Oo, kinisagad ning nanganhin na toron, di man ni mga tuog og Israel ngarong karong mga panahon na din sila sa dool-dool ba
8: mm-hmm.
9: ang ilang anhion.
8: So, lagtod pagkasulti, Atty. Doy, kanang giingon nga buhol is gold. Murag wa dyan mo na ipikto sa atuang mga turista?
9: Ug mo na amin na ipikto, tagad na sa kanang some of the domestic market. Labi na po sa kining atong domestic as in inland, as in kining dinir sa buhol ba?
8: Oh. Kining din, okay. Kanirang diris Bohol, kaning silbing tagaw tawan ni murag kanirang diris Bohol, murag ingon anak ba?
9: Bohol og some of the domestic market, no.
8: Kanang maong kasikas sa social media, Atty. Doy, Bohol is gold, mahal. Nakaapekto ba na Atty. Doy? Na, tungod ana naabay mga turista nga wa na mudong dinhi. Na measure ba nato na?
9: Wa na nato ma-measure, no? Na alam, makita lang nato sa social media nga may mga ngode na kumana. Di ha, yan. Pero for me, we have more serious issues than this, no? But admittedly, naadyupod tay angay na tong atimanon, no? Nga disiplinahon og atong tabangan nga masulbad nga aron dili magbalik-balik meta ni mura mag bisag dili significant ang impact sa mga arrivals makairita ba di ba
8: oh motong dunay usa ka po
9: oh sige po
8: oh motong dunay usa ka politiko nga miingon nga og mahalan mo naman po'y baratuhon anong adto mangadyon mo tong mahalon nga dili man para inyo para mas maka-afford no. So, muro mag-ingon na ang dating ba? O gusto mo nga...
9: Maumadyo na. Oo. Maumadyo na kayo. Kanang, speaking about kanang mga pagkaon, naman na yung menu. Kita makaugpilay presyo. Pareho rin po na sa mga accommodation nga. Sa usap ka mo, mubok o hotel, mamili, magkasayo naman ron kay online, daghan kag kapilian bitaw. So, mamili kag-asa tong kaya sa imong bulsa.
8: Maugod
9: so, unta. Mone, oh. Itong, di ba?
8: Total, o gusto kag dagat, moro mo ng parata, o gasa ka mo mudong sa panglaw, na iba. Kung dagat, no?
9: Mga ubitaw.
8: Oh. So pagkakaroon na Attorney Doy, kaning arrivals nato sa tanaw ni mo, the months of October, November, magkasaka pa ni?
9: Murag, very encouraging ni Bongkay. Pero at least, murag, sa panapo sa September, sa kasaka, and then first week of October, rang-arang, yun ang arrival, tungod ini nga festival. Pero towards sa Kuan Pod, kanang towards the end of October, mo hinay gamay. Pero sa atong tanaw, November, sige-sige man pod og saka, dili na pareha kami ngawa sa pagsugod sa September. Late August o up to mid-September, orang ningaw doon na. Which is predictable po kayo. Maudun ay, maupun ay season magod. Sa una pa, sa marag early days of Bohol Tourism, naagyan ang pagka-seasonal bitaw sa atong industriya.
8: Mm-hmm.
9: And then, ni abot tong daghang kayong Chinese, nawa ang season mura og happy days the whole year round ba. And then, nawa ang Chinese, daghang purgyapon ng Korean. So, parang the whole year, mura og arang-arang ang arrivals. Pero nimbalik ang pagka-seasonal. Oo.
8: Kamusta ang ato ang biyahe sa aeroplano, Attorney Doy? Doon na ba'y nadugang flights from outside?
9: Actually, ang Korea, nanay, marag steady sila, ang sa domestic flights, ang PAL o ang Cebu Pacific, marag in-reduce sila sa ilang flights karon tungod kay na ay dagko ng aeroplanong ilang isod, mas dagko na capacity. Pero wa pa man mo kakuan ng mga dagko ba nga nga eroplano nga kuan. In the meantime, ing saka ang airfare pod sa domestic flights.
8: Nining panahon karon na Attorney Doy nga challenging, no? Challenging, may untag challenging ang ato ang turismo baka. Unsay tema nga gigamit karon sa atong Bohol Tourism Council? Kinsa ang atong gitarget nga merkado nga moanhi dinhi, foreign, locals og what specific foreign country ang ato abakahang muragi ukoy-ukoy nga mudong gyud ini. Unsay strategy nato karon?
9: Reliable kuan man jud nato source ni domestic, so it will still be our main market, no, ang domestic. So we will still encourage our compatriots to come to Bohol, pero ang murag atutukan jud og mayroon kini mga dool-dool nga markets nato kay murag sayon ni sila danihon ang Korea, China, Japan, no. So maopunay gi tan-aw sa atong mga industry partners ang mga airlines og kini particularly ang gamanage sa atong airport ang Aboitiz. So karong ganing October 7 na ay planning session nga tambungan sa mga key stakeholders sa tourism including ang government with the assistance of Aboitiz nga magkwantag unsa joy mga activities nga atong gastuan o hatagan o atensyon o atong mga resources aron kanang atong atabangan jud nga mahimo na to, especially during the rest of the year and early next year.
8: Nindot na Attorney Doy, no, dapat yun ang mga players sa atong tourism industry maghimo aning action planning, no. Tingali rebranding or unsa ba itong himuon to entice mga turista mo aning sa Bohol. Mag-isgot ka ganina, mag-focus ta sa Korea, China, Japan, no. Kaning maong mga nearby countries sa silingan nato, Attorney Doy. Sige naman ang anhin sila. Unsay mga kiliti nila? Unsay lang gibalik-balikan? Sa una nakadungog ta Koreans like the Butanding, no. Wadiha naman ang Butanding karon, wa pa mabalik. Unsay mga kiliti? Unsay kiliti aning ato ang mga Asian neighbors mo ning Bohol? Unsay ilang ganahan? beach nga naawang po sila beach.
9: Naman ang atong, naman dyan ang atong traditional attractions, di ba? Mm. Bohol, medyo kompleto man ta na kay na ang beach, and then na ang culture. Kadtong Butanding was a substantial attraction po to sa, especially sa Korean market, no? Mm. Pero kana lagi ato pong sundon ang mga balaod o regulations ana og mabalik man nga following the regulations, especially kanang pag dili sa pagpakaon.
8: Mm.
9: Okay ra gud na, mas maayo na nga maka mura og maka experience ang ato mga bisita og unsang Butanding in its natural environment, no? And then karon pod kining mga responsable nga mga turista, conscious na pod sila nga ang Bohol is a global geopark. So and then kita ra may ingana din sa tibuok Pilipina, so mao na ilang gi-consider pod sa pag-anhin nila, labi na ang kanang ang Japanese market. And then dili pod nato kalimtan ang traditional market po na to nga mao'y ga so good sa atong turismo din, hilika ng European market nga interested na sila sa diving and then the natural environment na to. Sila ang nakahibaw nga global geopark ta, ila po nang gipakadak-an. O kay kining European market, murag diha na dun na sila sa pagsugod pa nato kay maraga sugod so mangoning industriya sa turismo sa Bohol nga na discover sa mga European divers ning Panglao area, di ba, ganang balikasag.
8: Mm-hmm.
9: They have been with us through thick and thin. Ang China ing daksa dinhin, then wa ang Korea ing daghan dinhin, then ing hinay.
8: Mm-hmm.
9: Ang European market steady na sila and growing. Dili lang sila kanang bulto nga daghang kayo bitaw nga maka sulod sa kanang kinadaganan mga accommodation facilities, no? Pero naa-affirm na sila
8: kaning what particular country sa Europe ni kasagaran, German, mo ni sila kasagaran diri sa Bohol karon.
9: Kusog sa ato ang French, German, gakadagan pod ang Spanish, ang Belgian, Dutch, British, oh. And then of course ang American market, sige man na tungod kay daghan bitaw tag mga balikbayan nga mabira pod nila ng ilang mga parente banga mga kanang mga puti, di ba? So ingana ang composition sa atong mga kuan arrivals.
8: So kani tingali ka nang giingon nimo October 7 nga planning nga session, Attorney Doy, boot ba nga sabot nga kabuto nato ang appeal na ni ana ang ato ang pag-repackaging sa Bohol, rebranding sa Bohol, Attorney Doy, mo ba na ang ato ang end result nga gitan-aw ni anang maong nga session?
9: Ang not that urgent ang rebranding kay Bohol is already a known brand bitaw as Bohol, di ba? So more on activities o unsay programs nga atong himuon, unsang mga travel fairs at atong atuan, unsa nang atong mga missions, unsay atong mga destinations nga atuon dyan na to aron madani ang market ba.
8: Okay, sa atong nadunggan na matod pa, opat ka F ang ato ang tourism, no? Food tourism, na doon na tayo giingon, o farm tourism, faith tourism, o fun tourism. Asa dapit ana ang miklik taman-taman, Attorney Doy? Kamusta ang atong farm tourism? Kung naamang galit na dyan sa Bohol, may pick up ba na siya?
9: Ang farm tourism, maraog, kuhaan pa na siya? Kanyang work in progress.
8: Work in progress.
9: Developmental okay. pa na.
8: Mm-hmm.
9: Mas maayo na po siya nga atong ikuan bitaw, i-develop kay aron mas daghan ta og attractions nga ikadali.
8: Mm-hmm.
9: Ang usa ka dako gyud nga angay nato i-develop gyud og maayo og gastuan ni nato tagaag attention sa stakeholders, labi na po sa government, kining nature tourism dili lang dinhi sa beach bitaw. Kanang dito sa interior Bohol ba? Oh. Panang lit kanang rahas sa katuna protected.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: CEO.

0: ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko nga batang. Nga high blood food ko. Nga masulibog ko kalipo. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC right. Sir, ang akong ginainom, sir.
1: DTX 500.
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Sa pinakabulga, butikis sa yung ga.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome sa Biglang Edisyon. Pagpalaguba ni atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Anya maulanon nga kahapunon sa tanang kaigsoonan natong mga bulano, labi pa din his dakbayan sa tagbilaran. Amping ta sa kanunay, ha? Way kumpiyansa kay init kayong panahon, kalit lang uwan. Sigurado subaw, hilanat ubo sipon ang atong mapupo ang mga panahon na. So way kumpiyansa, ha? Amping ta kanunay kay ang panahon dili man kitay nagbuot. Anya sa ato mga kaigsoonan, labi pa din hisdakbayas, tagbilaran, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay. Welcome ni atong tulumanon, labi pa ang atong mga kaigsoonan. Nga na, manginabuhi din has kamerkaduhan, uban sa inyong mga suking mamalitay, mayong pagpaminaw. Sa tanang drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal og kulurom, amping sa kanunay, maayong pagpaminaw. Sa tanan ng mga dispatchers, dinhas atong mga nakadaiyang terminal, ah, maayong pagpanikaisikay, amping. Kanya, perti ng mahalas, gasolina, grudo. Ah, ang plitihan sa usag ka bus company nga nagbiyahe din sa atong probinsya, gi-adjust na. No, doon na na'y pag-usbaw sa plitihan. Na unsaon man eh nga di naman ni matabang di na gyud mabangbang
4: ayaw.
3: Ang atong plitihan sa itong mga tricycle tag 20 na, ha? So sa tanan, no, amping. So niya, sa atong mga kaigsunan, mga sukid tig paminaw sa 1,109 ka mga barangay nga moy galangkob sa lalawigan sa Bohol, silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, maayong adlaw, happy viewing. Anya, shout out, no, ngadto sa itong mga amigo, labi pa ni Boss Dungli Camacho. Pag yun may magkakita ang Sir Dungli ba? Busy pa Sir Dungli. So maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw Sir Dungli, no? Anya, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ni Mayor Junin Caberte, ni Mayor Norman Tata Palacio, no? Maayong pagpaminaw. Kaya nga to po ni Mayor Juju Rojas, minaw po na to ni Mayor, maayong pagpanikasikay niya Mayor, no? Welcome ni nga to tulumanon. Kaya nga to nila ni Nung Tikoy Manligis, no? Nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Mario Mayong Salomon. Kumusta niya Mayong? Sige lang ang idol aning Willy Ramasola, kay parihas mong paboritong kulor.
4: Ayaw!
3: So tanan, welcome ning atong tulumanon. Kaya sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, no? Attorney Tony Arabejo o si Attorney Handel Agunay, uban ang ilang mga kaubanan. Si Attorney Boymar, Attorney Duni Piquero, Attorney Check Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Salis, og ang akong Cebu-based lawyer nga si Attorney John Michael Cagulada. Kanunay po silang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukitig paminaw nining tulumanong plus tada. Kaya sa kanunay, si Attorney Handel Lagunay, uba ni incumbent board member Nanay Lucille Lagunay, kanunay po silang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon. Anya, aray sa tas mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol nga kasamtangan ginumala sa tumatanong gobernador may agi gyud sa pagpangalagad Gobernador Ares Omintano. Turnover sa cheque nga kantidad og 1 million ngadto sa local government unit sa lungsod sa Dawis nga gamiton sa umabot nga congressional meet niining pag-host sa lungsod sa Dawis. Gi-turnover ni Governor Aris Omintado ang 1 million nga financial assistance gikan sa kagamhanan probinsyal ngadto sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Dawis isip suporta sa ilang pagpangandam ug ang ilang pag-host sa congressional meet karong umaabot sunod buwan, ang buwan sa Oktubre. Gidawat ang cheque ni Dawis Mayor Miriam Sumaylo og ni DepEd Dawis School District Supervisor Carlito Fuentes Jr. Importante nga masuportahan ang mga local government units nga nag-host sa mga dagkong kalihukan ug naghatag og oportunidad nga mapakita ang ilang kaandam alang niini. Magpadayon ang atong pagtinabangay alang sa malampuson nga kalihukan ug alang sa kayuhan sa atong kabatan-unan. Hashtag Abanti Bohol, hashtag Ares Paras Katawhan. Oy, onya, labong wa pata malimot di ay. Karong adlaw, September 29, fiesta sa lungsod sa Japan. Lungsod sa hagna. Naanan na po ko ni Linyago sa kong amigo muingog ang ilang lungsod sa Japan. By the way, lungsod sa hagna, no? To the good people of Hagna, happy happy fiesta kaninyong tanan, no, sa ngalan sa mahal nga patron si Saint Michael the Archangel. So, sa tanang katauhan sa lungsod sa Hagna, happy fiesta unya sa mga mamyestahay, hinay-hinay lang sa pagpadagan, hinay-hinay lang po sa pagtungab sa baso. Kay labi pag nang gidala pagsakyanan, no? So kaninyong tanan, happy fiesta og hinaot ang tanan, nakakaon, busog ang tanan, onya magmalinawon ang kasaulugan ni Saint Michael the Archangel nining iyang adlaw og labaw sa tanan way mga kakulian nga masugatan. So mo na atong mga panghinaot. So again, happy fiesta to the good people of Hagna. O niya, laing kalambuan katikaran sa atong probinsyas Bohol. Local Amnesty Board Third Case Conference. Tinguha sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga mapadayon ang kalinaw, panaghiusa og seguridad sa atong lalawigang Bulanon. Busa kauban ang mga miyembro sa atong Local Amnesty Board, mipahigayon si Governor Aris Omintado niining tigom sa ikatulong hugna. Kinigitawag og Third Case Conference. Diin gipareview ni Governor Aris Omintado og gisusi ang mga aplikasyon alang sa amnesty sa atong mga higala, mga kaigsunan nga ganahan na mobalik sa sabakan gobyerno. Niini nga konferensya adunay 8 ka mga aplikante ang gituki og magpadayon kining maong proseso aron matag aplikasyon mahatagan og hustong pagtagad subay sa mga lagda sa balaod og ang pagsubay sa hustong proseso. Papasalamaton ang amahan sa lalawigan sa mga miyembro sa atong Local Amnesty Board sa ilang presensya o padayong pagkigtambayayong. Dili lang gyud kini mahimo sa provincial government kung wala usab ang hiniusa nga pagtinabangay og koordinasyon sa matag usa. Dinugang ni Governor Aris Omintado sa iyang panawagan, mag-uban kita sa pagpaningkamot alang sa usa ka malinawon og nagkahiusang probinsyas Bohol. Sa kanunay, hashtag Abanti Bohol, Aris Paras Katawhan. Anya, laing kalambuan katikaran, gipalanog ni Governor Aris Omintado, isip amahan sa probinsyas Bohol, tinguha gyud niya nga mahatagan ang mga Bulanon ug maayong panginabuhian ug mas maayong kinabuhi. Busa, malipayon ang amahan sa lalawigan alang sa mga miyembro sa Bungbong Active Farmers Association kon BUAFA sa ilang maayong pagatiman o pagpalambo sa gasa gikan sa Dole ug sa kagamhanang probinsyal. nahimutang sa Porok 7, Barangay Bungbong, lungsod sa Trinidad, ang ilang rice mill o gipadayon nila ang pagpalambo niini pinaagi sa ilang counterpart sa bag-ong kagamitan alang sa ilang water refilling station diin kini nga mga pasilidad dako og tabang sa ilang komunidad o kasilinganan. Malipayon gyud ang amahan sa lalawigan nga nakita nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot sa mga membro sa maong og sakop sa maong kapunungan. Ang tabang nga ilang nadawat, ilang yun nga napalambo o nahimong dugang oportunidad para kanila. Congratulations, Buafa! Daghang salamat sa inyong pagpaningkamot o padayon nga pagpalambo sa inyong asosasyon. Sa kanunay, Abanti Bohol, Ares para sa Katawhan, Ares sa Kabaranggayan. O niya, mga kaigsoonan ko, Ares at Aspikas Bahin kay nining mga panahon na, no? Ang kanyo na pod ni Willy Ramasula tua na pod nakapunting sa lungsod sa Katigbian. O ang iyang ni rapido nining mga panahon na, ang mayor sa Katigbian nga si Mayor Benji Oliva, tungod niya itong mga pamahayag, Mayor, ha, nga be yourself. Tungod sa mga pamahayag ni Mayor Benji Oliva, wa mahiuyon sa ginhawa ni Willy Ramasula. Daw mao na nga iyang gitawag og Mayor Anli Rice. Grabe gyud makayaga-yaga ning bayuta ba. So si Benji Oliva lasab karon ang iyang gilabhan dinha sa social media. Pero regarding the statement of the mayor sa lungsod sa Katigbian, well, para nako, there's nothing wrong sa pamahayag ni Mayor Benji Oliva. Unang-una, iya man po itong wisdom, iya po itong observation, iya po itong pamahayag. Kinsa man po itong question sa iyang wisdom. So, umaw ito'y punahuna ni Benji Oliva, mao po ito'y iyang mga mensahe, iyang mga pamahayag, so watay mahimo. Kay wa man tay katungod nga mo question sa iyang wisdom. Wa mo angay ning kritikong bayot sa probinsya sa Bohol nga pulos lang pasangil, pulos lang ning iya kasinag kasuya kay Datos Benji. Iya nga bang yakusahan nga tigpamalit kuno ning kontrata didto kauluhan unya ibaligya po kuno dinhi sa mga local contractor mo ning na Datos Benji Oliva. So watay labot anang unsay mga transaksyon ala wile og nasina mga lingkas daghang kwartang Benji Oliva na pangayo na lang. problema na napod nimo og madutlan kas imong kasina ni Mayor Benji Oliva. Problema na po na ni Mayor Benji Oliva og unsaon niya na pag alkontra ni Swile og tingali o gusto niyang pahilumon Willy Ramasula paumumo niya kwarta. Kung di magaling ni muumum o kwarta na paumuma ng dilamita. Anyway, ilan po ng gira ron dito, no? Dito Katigbian. So, Benji Oliva versus Willy Ramasula ron panahon na. Onya, mga kaigsoonan ko, ako ni taga ang pagtagad ba kay yan tong mga last day, nakabasa ta, miagi po sa atong Facebook account. Kalabot lagi niya tong usa ka foreigner nga namatay kay dihay usa ka tour guide, matun pa tour guide ha. Doon na tingali po ni Kasinas foreigner, iyang gitawag og sumbagay. Abot, o kung sa gikabiklan nila, iyang gitawag og sumbagay. Migawas ang foreigner, nagsumbagay. Karon, nalupig ang maong tour guide sa sinukliay sa gakayo ng mga kinumo. Pagtalikod sa foreigner, gibunala niyag bangko o naigo ang tangkugo. Pagkatumba, aw, dito na gilusak na dayos kinumo. pag-respondi pa, kay gidala man tayo sa tambalanan, no? Pag-respondi pa, gidala sa tambalanan o gideklara na nga dead on arrival. Okay. Karon, no? Sa maong insidente, ngilngig maguning chismusong bayot makining perpetual liar at the same time notorious fake news peddler nga si Willie Ramasola, ang anak nga gikauaw ni Tito Rek tungod sa kasalbahe sa aning iyang bayot nga anak. Gusto niya ba nga iduhig ang Bohol? Gusto niyang iduot sa kalautan ang probinsya sa Bohol gamit ang iyang mga terminolohiya o caption niining maong insidente? Gagama dayog caption ang kwanggol nga bayot. Pastilan, akala ko Bohol is known for its hospitality and friendly people. Nga nung gipatay man in town ninyo? Ha? Nga nung man yun nga i-appeal pa maning akala ko ba ang Bohol is known for its hospitality? Bisan pag unsag ka peaceful, unsag ka God-fearing ang usag ka lugar, usag ka hospitable ang mga tao at ang lugar, dili na to matagna ang panahon tungod kay dili ta Cebu og panghuna-huna tanan. Ah? Name it, Mr. Willie Kwanggol Bayot Ramasola. Asang napitas lugar sa Pilipinas gaway mga insidente na hitabo? Gawa gyud ba hitabo isog ka dugi ngon ani? For your information and guidance, iyot. Di guni kalikayan nga dunay mga incident like this. Labi pa sa mga lugar nga naa ang daghang tao, daghang turista. Ah, ug asa tong daghang tao naa diha ang duol nga porsyento sa mga insidenteng mahitabo. Pero kung nagpakabana ka sa Bohol, ayaw gamitan ng abi ko bago hospitality. Mabasahan ni ang social media, tibuo kalibutan ni. Munang muingon ko, you are not di man ka tinuod gabul anon. Kaya man kay paglaban sa Bohol. Dapat unta, mugama kagapsyon, Cebu ug Haom sa insidente. Let's say, manawagan ka sa LGU Panglao, nganong walay police visibility, nganong nahitabo ning ingon ani, mo request kag investigation, i-call up nimo ang mga katindahan na diha o resort dool diha nga nakatutok o kinsabay na ay CCTV that time aron magamit kay atong panalipdan ng atong probinsya sa Bohol nga dili ni mahitabo ningon ani kay maghatag ni kahadlok sa atong mga bisita. Ingon ana unta yot, dili nang kuinanggol ning imong mga birada. Mabita nang makaingon ko nga bisan pag nakahuman ka sa usa ka prestihiyosong eskwelahan, usa ka inilagi kaintapan nga unibersidad, pero sa imong gipakita, the way I see it, nagyo kay gamay ba na kay giilok? Wala mamakuning imong pagpakabana. Kining akong word nga gigamit nga pagpakabana, mga kaigsuunan ko, dili ni, wala ni mamao sa pagkatao aning tawhana. Di na ko mugamit ining word nga kining imong pagpakabana. Kining imong pagpakabuang. Way ayo! Ha? Wa gyoy ayo. Wa nagyog ka mamao. Imbis unta manawagan ka, imog yung iduhig ang Bohol ba? Aron kunuhay, ang banda ani, paingon na po ni Governor Aris Omitado kay, umingon ko ta when we say Bohol, of course, ang adresa na na dayon, probinsya na, ato na paingon si Gobernador. Pero umingon lang kag LGO, mayor na paingon. Pero kaning imong mga patutsada ba? Wow. Wa na matunong. Ha? Oh, birahan gani niyag Mayos Benji Uliba oh. Nga bisag bisag sa bata pa siya nagpakaron ingno na pala na Wala na, iya na, tubaga na lang ni Mayor Binje.
4: Aya!
3: Oy, by the way, atong ipabot na itong mga mainiton nga pag-congratulate, no? Ngadto sa mga top performing vice mayor sa tibuok lalawigang Bulanon, no? Atong paambit ninyo kining gihimo sa kuan. Niyay usa ka result, no? Resulta nga migawas, no? Mahitungod niining the governance and participation index evaluated vice mayor nga nakabase kini sa upat ka mga yawi, no? 4K indicators. Number one, transparency, no? Giingon diha, accessibility of the office, programs, budgets, and session records to the public. Onya, responsiveness, na dihang speed and quality of action on constituent concern. At ikatulo, legislative leadership, effectiveness in presiding over sangguniang bayan, in passing pro-people ordinances. Ang ikaupat, ang community participation. Naadiha ang gitawag og engagement in barangay consultations, programs, and initiative that encourage citizens' involvement. So, niya mga kaigsuunan ko, no? Niya din nag-emphasize that the index is non-partisan and does not receive. Giklaro nila nga why kwartang gidawat, no? Does not receive funding from any LGU. The survey has A+, no, over minus 3% margin of error at 95% confidence level. Pagdating ang transparency, good governance, and accountability. Usa kini ka citizen lead advocacy group nga nag-promote sa data-driven monitoring of public service in Central Visayas. So, atong gi-congratulate top 1 ang Vice Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, Attorney Adam Relson Hala. Top 1, nakakuha og 93.80%, no? Sa maong resulta. O niya, appeal sa top 1 si Abogado gihapon, Attorney Judel Tudor Cabahog sa lungsod Baclayon, atong amigo, no? Si Attorney Judel. Niya ang ikatulo sa top 1 si Honorable Friends Camacho sa lungsod sa Clarín. Silang tulo nakakuha og 93.80%. Kunya ang top 2 nga nakakuha og 93.10% sa Hitafe, atong amigo, no? Si Vice Mayor Cassie Sion Camacho, ha? Mayong pagpaminaw diha, Vice, no? Congratulations. Top 2 ka. Unya, wow, ang akong amigo, no? Murag yun akong igsoon. Ang Vice Mayor kaniadto sa lungsod sa Ubay nga karon mauna ang nahimong mayor tungod sa gitawag na tog law of succession, no? Si Vice Mayor Constantino Reyes. Karon si Vice Dudong, nahimo ng mayor kay siya man ang present vice mayor unya ang iyang pinalangang kapikas tuwaninton sa kalibutan si late Mayor Viuli, may taliwa lang ato sa kalibutan, automatic na mo apply ang gitawag na tog law of succession. So nahimong mayor si Vice Mayor Dudong Kustan Reyes unya gipulihan ni sa akong amigo, no? Akong silingan si Attorney Kim Fuentes. So, nindot pa niyo kay abogado na po ang presiding officer sa lungsod sa Ubay. Unya ikatulong naa sa top 2 sa Buena Vista si Vice Mayor Elsa Tirol, no? So sa top 2, congratulations. Unya sa top 3, tulo po ning top 3 nakakuha og 92.50%. Naguna ang pinalanggang kapikas ni Congresswoman Alexi Bisas Tutur nga si Vice Mayor Christopher Tutur, 92.50%. Nag-uban kaniya sa tapto si Vice Mayor Leonardo Quirubin sa lungsod sa Binunido. Onya sa Trinidad, si Vice Mayor Juan Ruby Imboy, no? Congratulations, top 3. Onya sa top 4, nga nakakuha og 91.85%. Naguna si Vice Mayor June Baliong sa lungsod sa Balilihan. Kauban ni Vice Mayor Hernis Bahaw sa Duero. No? Onya ang top 5 nga nakakuha og 91.20%, si Vice Mayor Antonia Ladaga sa Garcia Hernandez. Kauban ni Vice Mayor Attorney Nikki Bulos Delgado sa lungsod sa Dawes. At pinalangang kapikas din sa atong idol nga si Attorney Julius Gregory Batausa Delgado, no? Yang pinalangang kapikas si Attorney Nikki. So naa sa top 5.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito, excitement din. Gisulayan, gini mo.
5: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, katamata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano palang gani ako ang paggamit? Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, usap ko matulog, hindi na ako sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumobia sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-iba. Kurang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, dari yung ko believe. Bali

0: 500 Health Alert.
1: Lourdes Pantay, 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl na at palit na akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin. Raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito, aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana napon siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kung mahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu. Kasi sundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba, mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na gyud kung ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat unsaon na to pag ila or pagkabalo nga parat? Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilata nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man. Pag sabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na, ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kay naman na gitog dito per servings, no. 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa ka hiwa per serving man. Kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no. Dili man kay parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: TTX 500.
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nagdumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
3: Noong
4: 7 years na ito nga nagkato ko din sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa imo, 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man, tapos yung pagkaon na ako nga imo, binbutang ko, hindi ba na iwasan ko na. Wala niya mga 1 year ko rin. So doon, babako na ako. So way na ko yung na-kurba iba lang. Kasi ito, doon firme ako na kurbaan.
3: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-biomitis?
4: Naya, sige-sige din. Diya, kada weekly, kabakalik ko diya. Kaya ng 10 nga D3-bio, 10 nga mitis, 10 nga DTX, 1 week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Do, basta, 5 ba?
3: Okay, 5.5.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
5: Uy, bari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Oh, mani. Ako sa lang ang gahatag karon
5: Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot tay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilta sa mga diskwento. Oh, dili kit pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
6: Oh, mao ba mare?
5: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
6: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
8: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
9: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano. Ang

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kaigalaan, mayong gabi kaninyo tanan. O karong adlaw, Martes, September 29, aniya nakita sa ika 31 kaadlaw sa gihimong husay alang sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. O kaganina, si Davao City Mayor Baste Duterte ang gipresentar sa witness stand. Ang prosecutor nga may pangutana kang Mayor Baste sa direct examination mao si Attorney Theodore Te, samtang sa depensa ang mihimo sa or mitimon sa panig sa depensa mao si Attorney Justin Nicole Golar. So wala pa magsugod ang formal nga direct examination. Gipangutana ni House Prosecutor Congressman Shell Diokno ang korte kung nadawat na ba niini ang mga dokumento nga gipapadala ni Mayor Duterte o kinigi kumpirma ni Presiding Officer Senator Chis Escudero nga nadawat na apan ang mga dokumento nga sobra sa usa ka gatos kapahina, kinahanglan pa nga i-print. O nga nangayo si Congressman Diokno o pipila ka minuto aron pagsusi niini. Samtang ang depensa pinagi sa lead defense counsel nga si Attorney Sheila Sison, miingon sab nga kinahanglan nila o panahon aron susihon ang maong mga dokumento. Human panumpa si Duterte is a prosecution witness, nihimudayon si Attorney Te o formal nga offer sa testimonya sa prosecution. Mamangkini o sa kapahayag nga to sa korte kon unsay gilauman sa prosecution nga mapamatudan pinaagi sa testimonya sa saksi. Kon kamo nakatanaw sa gihimo nga husay kaganinang buntag, usap niagi pa sa mga hugna sa husay, una pangutanon ang usa ka saksi ang abogado nga nagpresenta niya mo ingon nga to sa korte iyang sultihan ng korte onsay tumo nga no nga gipresentar ang maong saksi. Busa niingon ang prosecutor si Attorney Te nga gipresentar nila si Mayor Duterte aron ipakita nga ang Davao City Government mihatag og 15 ka food and catering contracts ngadto sa GenCorp Industries Incorporated nga mukabat og 34 million kapin gikan sa tuig 2022 hangtod 2025. O matod ba nila, giaprubahan ni Mayor Baste ang maong mga award isip Pangulo sa City Government's Procuring Entity. O ngailasab nga pangutanon si Mayor Baste, aron kumpirmahon ang mga detalye nga gihisgutan sa iyang official statement nga gipagawas niya itong niaging simana. Mingon sab ang prosecutor na kaila siya sa usa sa mga dagkong stockholder sa GenCorp na si Jaime T. Cruz o kauban niya kini isip stakeholder sa Laing Corporation. O ipangayo sab sa prosecution na formal nga ideklara sa impeachment court nga si Duterte hostile witness. Ang usab manggod ka saksi nga tawon og hostile witness. Giisip ka na nga saksi na dili pabor sa nagpresentar. So mahimo nga ang abogado nga maoy mo presenta niya nang maong gitawag og hostile witness, mahimo siyang makapangutana o gitawag og leading question. Kana bang muragiyahan niya ang saksi sa mga tubag. Kay kung sa ordinaryo manggod nga pagpresentar kung dili hostile witness ang ipa tungtong diha sa witness stand, ang presenting attorney dili makahimo og mga leading questions kung dili katulang mga batubag sa yes or no, no, or kung mo elaborate pa ang saksi, anara ka na niya. Busa, kay tataw man nga si Mayor Duterte, pabor man sa iyang suon, kinsa maong akusado niining impeachment trial, gi-declarar si Baste Duterte nga hostile witness. O kini naghatag og kahigayonan sa prosecution nga mo gamit og leading question atol sa paghimuon nga direct examination. O sa pagpadayon sa pagsaksi ni Mayor Duterte, may testigo si Basteng ang mga kontrata nga gisigutan sa iyang September 21 statement, wala pirmahin niya. Matod niya, ipirmahan kini ni Attorney Tristan Dwight Domingo, ang Assistant City Administrator for Administration sa siyudad. O misaysay ang mayor nga napili siya isip mayor niya itong 2022 o vice mayor niya itong 2025. Hinoon, tungod kay ang napili nga mayor sa Davao City netong tuig 2025, mauman iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte o kay ato aman siya karon nabalhog sa bilangguan sa ICC sa The Hague, si Baste Duterte ang mihulit sa iyang amahan isip mayor kay siya man ang vice mayor. O ipailasab nga aduna siya gahom sa pag-approval sa gitawag og annual procurement plan sa City Government of Davao. Apil na ang pagtudlo sa mga membro sa Bids and Awards Committee o uban pa. Miuyon siya nga ang pagdeligar sa iyang signing authority, wala magpasabot na iyang gideligar o sab ang iyang kaakuhan o pagpanubag o accountability. Ug siya nagpabiling final accountable officer. Kay doon namang yung mga sitwasyon, mga kaisunan. Kay ang usa ka local executive, dili niya maatol o pirmatanan or pag-aproba. Lagi na o mga rutinary nga trabaho, mauna nga iyang hatagan o signing authority ang kasagaran niya na ang city administrator or kung doon ay assistant city administrator, ang maong assistant. O uban pa nga iyang piliyon nga iyang i-deligar ang iyang otoridad. Apan sa ato nang ipasabot kaganina, wala kini magpasabot nga dili na siya accountable o dili na siya manubag. Pusa, bisan pag may hatag siya o otoridad sa pagpirma ngadto sa iyang mga sapok, siya gihapon ang sa katapusan ang angay manubag. Ug tud man niuyon siya siya nga gidili sa balaod ang pangulo sa procuring entity sa pagdiliga sa signing authority kun adunay conflict of interest. Sa iyang offer of testimony, miingon ang prosecution, pinagi ni Attorney Theodore T. na ipakita nini na si Mayor Duterte usa ka stakeholder sa laing korporasyon kauban ang usa sa mga dagkong stockholders sa GenCorp Industries Incorporated. Gipangutan na kung personal ba niyang nahibaluan ang tanang kontrata nga gipirmahan ni Assistant City Administrator Attorney Domingo. O itubag si Mayor Baste nga dili tanan. Nidugang siya nga kung maabot sa akong lamisa o may balo ko niini. O kung doon ay irregularity, may balaw sa bako. Mga katipamahayag ni Mayor Baste. O nilutaw sab sa iyang testimonya kaganina nga ang mayor wala makibalo bahin sa GenCorp. So wala pakini isguti sa impeachment court sa ato pa. Dihan na lang kung siya nakibalo kabahin ining GenCorp Industries sa migawas kini sa nangagin ang mga testimonya sa impeachment court. O gani, ipangutan na siya kung familiar ba siya sa kumpanya, itubag siya nga diha lang kung siya may balo sa kabahin sa kumpanya, sa dihang buto ang maong ngalan sa kumpanya panahon sa husay. Wala, ningo siya nga wala siya independent knowledge kabahin sa kumpanya. O dipungutan na usab ni Attorney T kung nahibalo ba siya sa GenCorp pinaagi sa mga bidding niini alang sa mga kontrata sa siyudad. Apan nisupak ang depensa kay natubag na kuno ang maong pangutana. Apan, mitugot si Presiding Judge Escudero na tubagon lang gihapon ang maong pangutana. Sa dihang gipangutana si Mayor Baste kung nakibalo ba siya nga iyang isuon ang atong Vice Presidente Sara Duterte, naglista sa iyang salen kaduha na itong 2024-2025 na siya stakeholder o adunay business interest sa GenCorp. Itubag ang mayor nga wala nga Joseph o gisubli niya nga naibaluan lang niya ang kabahin sa GenCorp panahon sa ipahigayon karon nga impeachment trial. O iya sang gi hatagan og doon nga ang kontrata sa GenCorp giripaso og maayo nga nakitaan nga nakahatag sa pinakagamay nga calculated og responsive bid. Buti pasabot ang GenCorp mao daw ang pinakabarato nga bid na katagbo sa tanang requirements sa bids and awards committee. Og gipakonpirma kaniya nga ang Davao City Government na ginahanglan gayod kang mga suppliers magpresentar og certificate na nagpakita ang ilang line of business nag-operate sulod sa 15 ka tuig. Og mitubag og yes si Pastor Duterte. Kipangutan na sabi ako ang iyang evaluation, nagtino ba nga natagbo sa GenCorp ang maong mga requirements o mitubag si Mayor Baste nga wala siya kay balor na napagkakaroon. Pero mahimo ko nga susihon o matupan niya ito o siya nga nakasunod ang GenCorp sa mga requirements sa Bids and Awards Committee. O gipangutan na sabi siya kung nakalili ba siya sa mga corporate documents sa GenCorp. Ang iyong tubag, wala. So, mag ito'y dagan pirme sa iyang testimonya kaganinang udto o kapag nalabot lingkaw na napit sa palis nga wa siya kay balo. Bisan tuod pa man o nga siya man ang mayor nga o gi pangayo sa gimando sa balaod nga isip siya ang head sa executive department sa iyang dakbayan kinahanglan kay balo siya ugol sa mga nanghitabo apil na ang unsay nanghitabo sa Bids and Awards Committee or awarding sa mga kontrata ngadto sa laing or ngadto sa laing nga parties no og gani iya pang gihatagan og katinawan na 19 ka awards or kontrata ang gihatag sa Davao City ngadto sa GenCorp dili lang kay 15 sama sa giingon sa prosecutor. No, so di pa na dugang upat no unya ila sang gitan aw dito nga itong upat wala mahi appeal sa record sa PhilJEPS no ang PhilJEPS ang government electronic procurement system ato na kanang gi pasabot kagabi sa atong yugto kagahapon. Og adunay side judgment or hukom nga dili kini labot sa gihatag nga pagsaksi ni Mayor Baste Duterte kun dili kabahin sa hangyo sa prosecution alang sa admission or nga i-admit na lang sa side sa depensa ang ilang mga dokumento nga i-presenter unta. Apan ang impeachment court imando nga dili kinahanglan motubag si Vice President Sara Duterte sa hangyo for admission sa prosecution tungod sa iyang katungod batok sa self-incrimination. Kay kagahapon, gi-argue man sa depensa nga kung pugson ang depensa sa pagpa-admit sa maong mga ebidensya gagikan sa prosecution, dayon-dayon, kini nakalapas man sa constitutional right of an accused nga dili mahimo nga muangkon siya og mga butang nga makapa takilid sa iyang kaso. Ang request for admission maumanggod ang pagpangayo sa pikas or pikas panig nga muangkon o mulimod sa mga kamotoran pinaagi sa in writing no. Kung dili tubagon na request, ang mga butang na wala tubaga, mahimong isipon nga giangkon. Doon ay mga 104 ka mga butang na may kalabutan sa business interest sa iyang bana o sa ilang bank and tax records o guman pa na unta gihangyo sa prosecution nga ang kuno na lang Kaya matod pa sa prosecution, kini mga financial documents, ilan nang ipasapina, kay kung dili kini dawaton na diretso sa depensa nga kinuod gyud nga na aning mao mga dokumento, manginahanglan pa man ang prosecution o bainti pa ka mga saksi aron lamang pag authenticate sa maong mga dokumento. Ilang tumong nga aron mapadali ang husay, mas maayo nga dawaton na lang nga naya kining maong mga dokumento. Anyway, gikan makini sa mga official offices or mga records gikan sa bangko. Apan lagi ni hukom ang korte nga dili kini mahimo, dili kini mahimong tugutan kay gihatagan og priority ang constitutional guarantee nga nag-ingon nga no person shall be compelled to be a witness against himself. Busa, may padayon ang korte nga dili na kini ihatag. Ug ang depensa, may hangyo unta sa korte nga ipa-expunge or tangtangon sa record ang request upon miingon si presiding judge Escudero na dili na kinahanglan nga magpabilin gihapon kini sa record. Ug di pay upat ka dugang GenCorp purchase orders ang walo maapil sa testimonya nga gi dugang pinaagi sa testimonya ni Mayor Baste Duterte. Og si Senator Chis Duterte, Senator Chis Escudero, iyasang gi suna ang prosecution nga ipakita ang connection sa testimonya sa mayor ngadto sa kaso. Kay ang mura manggod og ang himo ni Mayor Baste Duterte, mauman lang ang pagnigar na nakaibaw siya nga si VP Sara mideklarar nga usa siya ka stakeholder or tag-iya sa GenCorp Corporation. Kay lagi, may gawas man sab ang testimonya sa SEC nga walay record sa corporate filings sa maong korporasyon nga makita ang ngalan ni Vice President Sara. Busa, maingon si Mayor Duterte nga sa umanako pakaibaw nga gi ang kondesa kung isuon nga usa siya sa mga tag-iya sa GenCorp Corporation nga wa man ko diha, o di man ko suhito, o di man ko manginlabot kung saan niya paghimo iyang salin. O kung subayon sab ang corporate papers sa GenCorp Industries, dili masab niya makita ang ngalan sa iyong isoon. Busa, ang iyang ipahingusgan, ha, walay conflict of interest. Kay wala man siya kibalo. Of course, maka na ang pamahayag ni Vice o ni Mayor Basta Duterte, analang usab ka na sa Senator Judges kung ila ba kining dawaton o dili. No? Yeah. O matod pa sab ni Mayor Baste na atol sa pagsumiti sa mga bid forms o uban pang requirements sa GenCorp, kay ang GenCorp o sa mga korporasyon na mahimo nga makinegosyo or to engage in contracts with any entity, apil na ang panggobyerno sa takbayan sa Davao, matod pa niya, gibuhat lang sa Bids and Awards Committee sa ilang trabaho. O sila na maoy nag-usisa niya ni, o dili na siya ang mayor mismo. O sa gipangutan na sab siya kung personal ba niya nag-isusi ang corporate records, natural, tumag siya nga wala. Iyan naman itong iingundaan. Diya pa lang siya kay Bao, kabahin sa GenCorp. Sa nigawa siya ng maong pangalan sa maong korporasyon atol sa Husay. Mao nga, sa laktan ng pagkasulti, dili matataw kung klaro ba ang conflict of interest kay lagi sa maong mga migawas nga mga facts, no? Napan lahi na sang surihan na kung unsa bagi tinuod ini kung ana kay balo ba si Mayor Baste nga ang GenCorp ni panagiya sa ing suod og nisulod sila sa mga kontrata tali sa city government o sa GenCorp. So lahi na sa istorya kaya alang-alang masad kung i-admit, no? That's a reasonable presumption, you know? Lain pa sa, no? Gikonfirma ni Mayor Duterte nga doon na siya business ties with Jaime T. Cruz, ang major stockholder sa GenCorp. So, doon na siya dudasan na nga kauban ba nila, kasosyo ba din niya. Si Arosa Duwal, si Kaibaw, nga gatuyok-tuyok rin na nga ang mga korporasyon nga ipinag-iya o doon ay stakeholding si Jaime T. Cruz at ilsab ang mga Dutertes. Specifically, si Vice President Sara o si Mayor Baste Duterte nga ang mga korporasyon nga ipanag-iya ni Jaime T. Cruz doon na sa kalambigitan ang mga Dutertes. Kung ni ingon ang saksi nga si Mayor Duterte na kung naibaloan pa daw ko na niya nga si Vice President Sara appeal di ay sa GenCorp Corporation, dili ko niya itugutan nga kini makikontrata sa city government nga iyang ipanguluhan. O pagkauman sa iyong testimonya, gisugutan usab ang plano sa prosecution nga ipresentar si Senator Antonio Trillanes. Pero giklaro sa impeachment court nga himuon lang kini human mapresentar ang executive director sa Anti-Money Laundering Council nga si Attorney Buenaventura. Kay ang testimonya onya ni Trillanes magbase man o ibase man sa mga record sa Anti-Money Laundering Council nga pag-asaksihan o niya ni Attorney Buenaventura. O naibalo sa padayong tapos sa Husay kaganina nga ugma Miyerkules ang mga register of deeds sa Davao City, ang chief o kanyang assistant, magigitakdang mutestigo o dito i-adjourn sa korte ang husay kaganinang adlaw. O magkaisuunan kay napuporsaman ang panahon nga gigahin alang nining atong tulumanon kining inyong ubos nga igsoon Attorney June Amora, mapasalamaton sa inyong pagpakiguban kanato nining atong pagpatinaw o pagpasabot o paghatag o katinawan o katikaran sa gipahigayon nga impeachment trial dito sa Senado. O moingon na lang ako kaninyo, dahang salamat o mayong gabi kaninyong tanan.
0: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

Alang na itong motukod o mga balay o building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Hello mga MXC believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
2: DJX 500.
3: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumitipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: Igala, kumusta? Mayang gabi, kabisena, gamina na. Welcome sa Lenasab nga edisyon din sa itong tulumunon ang TBN, Kontag Bilaran by Night. Sa itong mga suking tigpaminaw, kumusta? Kamuntaran, salamat kay kanunay ninyong pagsunod din sa itong tulumunon. Unya, mayang gabi, sab, sa itong mga alagad field reporters nga naka-standby na silang tagsatag sa ka-area of responsibility. Kinis Earn Pahayahay, makiguban ka ninyo dinhi sa tuntulumanon ang friend nyo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Karong gabi yun ang mga kaigsunan at ang mga pagpanimbayas. So, napuli mga kabarangay din ni Siyudas Taglaran, ang 47 kalungsod sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol. Mga kasigbit ng probinsya, dinis itong pagpanaguban. At sa pagtimbayas sa mga Facebook viewers, salamat kayo sa kanunay ninyong pagsunod. Unya, i-share nyo ng live video, comment mas comment section, aron acknowledge mo nako. Dinis itong pagpanaguban, ito ang ipadangat diha ka ninyo ang mga panghitabo, dinis itong lalawigan, mga isyo nga ngayon na tumasairan. Dinis itong tulumunon ang TBN, Kontag Bilaran by Night. Niya, napatay technical error sa ito ang monitor, aron sab sa ito ang background dinis sa itong tulumunon. Niya, may gabi sa to mga suking tigpaminaw diha sa lungsod sa Hagna, no, nagpahigayon o nagsaulog sa ilang adlaw sa kapistahan ni Senior San Miguel Arcangel, lakip na diha sa lungsod sa Clarín. Mga kaigsunang Clarinians, no, kumusta kamuntanan, labi na ni Mayor Eugene Ibarra o ni Ma'am Ikit, no, kaninyong tanan ni Police Major Amilito Meloria, kaninyong tanan hasta sa Hagna ni Mayor Mark Louis Mununggol, kaninyong tanang mga hagnaano ni Konsehal Tonton Aniscal. Happy Piesta dia sa lungsod sa Hagna. Pero dito maglangag panahon, Richo Gilayon ta, sulohang tudling sa atong mga balita nga hinikay hinipos, gikan dinhi sa atong dapit.
1: Bilaran by night.
0: Sa atong ulohang tudling sa atong mga balita, dinhi sa to nga dapit din na usa ka dili rehistrado, dili license, dili sab certified tour guide ang ni buna ug lingkuranan ngadto sa usa ka foreign national o Amerikano diha sa Aluna atol sa ilahang panag bingkil din gi ka resultas kamatayon sa maong turista. Din ang suspect na nakaroon nagtingkagol sa kapulisan sa Panglao. Samtang sa laing abahin, gikan nito ni the Barker Cell Remulador, Kuya.
2: Okay, dekan, salamat, Kuya Ern, at mga panimbaya. Pangumusta, madyong gabi. Madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga sukintig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Duha ka mga gidudahan nga tigpayot sa ginadali nga troka na dakpan sa managlahi nga bypass operation ay tabo dito sa lungsod sa Talibon o lungsod sa Balilihan. Darugad gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang presyo sa petrolyo gikaba o gi kataho nga mo us-us karon sunod adlaw. Uluhan sa itong balita gikan ni Alerto Jun Gutierrez. Jun.
3: Yes, sir. Salamat, Earn. May gabi sa mga suking at guminaw nagsunod. Kano na itong tulumanong tag Bilaran by Night. Mayong pagkabaligtong ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo kumakinay na bitik sa wire sa internet wire niya sa lungsod sa Dawisi, dali siya og riskyo sa tuwa nga MDRIMO Gidagan Distang Galiares Medical Center. Ginisiletor ko series ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, sabigan sa balita.
0: Samtang tunga ang pagpadayag sa mga bulanon sa 42 pesos nga uminto sa suhulan sa mga mamumuo, epektibo karong October 13. Samtang si First District Board Member Benji Arcamo miingon nga dili antay por ang pamahayag nga daw. So taon gayon dog asay mahal labi na ang mga pagbisita o ang pagpangmili sa mga restaurant o kaha mga establishmento din his Bohol kay dunay mga naghatag usab o serbisyo nga mga dunay igo o gibugaton nga presyo adunay say barato samtang sa lain nga balita si Davao City Mayor Baste Duterte gisalang na dito sa Senado sud sa impeachment court din labot kini sa padayon nga impeachment trial batok sa Vice Presidente ni Sara Duterte. Mangato mga uluhan sa itong mga balita. Ang kompletong details to pagbalik din hilang sa itong Tulumanon TBN.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana ang netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD. Sniper ni
4: Bay. DYRD. Sniper.
1: Pagilaran by night.
0: Balik tayo rin itong pagparaguban sa itong tulumanon niya karong mga gutlo ang mga kaigsunan naka-live na ta sa ito ang pagparaguban dinhi sa atong programa. O niya, matod pa sa usa sa itong mga hisgutan karon mao ang kining pag-uminto no? Sa suhulan nga 42 pesos dinhi sa ito ang ulakip dinhi sa itong probinsya sa Bohol mga kaigsunan. Then 42 pesos ang dugang sweldo no dinhi sa to ang probinsya. Bot pasabot na mahimo na kining 542 ang ato ang inadlaw mga kaigsunan nga suhulan dinhi sa to ang probinsya mga kaigsunan. Kung usa ka ordinaryong mamumuo sa Bohol, hatagan og dugang 42 pesos kada adlaw. Igo bagyod kini aron makatabang sa atong inadlaw adlaw nga panginabuhi. Daghan kayo mga nagapangutana orbida ning ato ang panginabuhi mga kaigsoonan mo dungan po na yung kamahal sa mga panaliton. No, kini mga pamalito na itong mga kaigsunan. Gibutyag sa National Wages and Productivity o Productivity Commission ang wage order nga naghatag og 42 pesos nga dugang suhulan sa inadlaw-adlaw nga minimum wage sa kwalipikadong pribadong sektor nga mamumuo sa Central Visayas. O niya, matod pa gilaoman nga mahimong epektibo kini karong Oktubre 14 uman sa publication ini. So sa Class A areas no matod pa ang Class A sa base sa gipagawas mamahimong makadawat og inadlaw nga 582 pesos. Onya sa Class B mao kini ang Class B kining atua diri mga kaigsoonan na 542 pesos. Sa papel paminahon maayo kayo ni kay dugang 42 pesos. Pero kung atong tan-aon ang kinabuhi sa ordinaryong trabahante, labi na kato nagtrabaho small, grocery, fast food restaurant, hotel, security guard, service crew, guban pang pribadong kumpanya, pinalang kahama bilin sa 542 pesos human sa usa ka adlaw nga panginabuhi. Kung ang sweldo dili man diretso nga mahimong savings, una na ini ang pamasahe. Kung ang empleyado mo sa kay tricycle nga epektibo na ra ba ang 20 pesos. Multicab no nga nagkadaiya na ang plitihan diha sa kalungsuran diha sa nagkadaiyang plitihan sa mga sikbit nga lungsod diri sa syudad. Nay nagplite 25, nay nagplite 40, 30, no? Jeep, no, mao gihapon. Nagsaka gani ang Southern Star bus, ha? Habal-habal. Baingon pauli gikan sa trabaho nanay gasto. Kaduha ang pagkaon, no? Dili tanan mamumuo, dili tanan trabahante. Makadala og pagkaon gikan sa bahay. Adunay uban nga kinahanglan mo palit og pamahaw, paniudto, panihapon, ilabi na kung taas kayo ang iyang oras sa trabaho. Ikaupat o ikatulo ang kuryente, no? Ikaupat ang tubig. Kalima ang abang sa balay alang sa mga walay kaugalingong panimay. Kuyanan. Kaunom ang load o ang internet nga mao nay sumpay sa kinabuhi ron sa kinadaghan, ha? Kadaghanan mga kaigsunan. Og labaw sa tanan ang pagkaon sa pamilya. Kung adunay anak, napaygigatas, diaper, tuition o school expenses, tambal, sinina o guban pamaginahanglan, mao nga ang 42 pesos, dili nato tanawon isip, 42 pesos lang. Kinahanglan nato pangutanon mga kaigsunan, unsa may mahimo sa 42 pesos sa tinuod nga kinabuhi sa usa ka trabahante? Kung ang 26 kaadlaw, sa ang trabaho sa usa ka bulan ang 42 pesos nga dugang kada adlaw mahimo mukabat sa 1092 nga gross increase kada bulan. Wala pay labot sa epekto nga sa deduction og sa aktual nga gidaghanon sa adlaw nga iyang gitrabahuan. So sa usa ka bahin importante usab tan-aw nato ang wage increase nga adunay laing bahin sa atong gisgutan. Ang mga negosyo, ilabi na nga mga gagmay o medium nga enterprise or negosyante, adunay kaugalingong gasto. Abang, kuryente, tubig, supplies, buhis, transportation, operasyon o sweldo sa mga empleyado. Sa consultation sa wage setting sa buhol na itong August 20, 2026, ipamahayag nga sa mga employer sa buhol, ilabi na sa ang MSMEs kon medium small enterprise, no, mga kaigsoonan, ang labi na ang ekonomiya sa buhol, labi na ang turismo, agrikultura, serbisyo, doon na sila kabalaka nga ang taas nga wage increase mahimo makaapekto sa profitability o operasyon sa ilang negosyo. Sa laing bahin, ang representante usab sa labor may punting sa pagsaka sa cost of living o ang inflation pressures. Busa dili lamang kini istorya sa trabahante, no, batok sa iyang employer. Kini usa ka mas daghan o dako nga pangutana. Unsaon pagbalanse sa patas nga sweldo alang sa mamumuo o sa kapasidad sa negosyo nga magpadayon o maghahatag og trabaho. Apan, aduna gyoy tayo sa ka-importante nga realidad, dili na to mahimong ibaliwa. Sa buhol, ang inflation niabot na og 7.9% na itong Augusto 2026, gikan sa 6.7% na itong Hulyo. Mas taas pa nini ang food inflation nga mikabat og 9.6% samtang ang presyo sa bugas misaka og 19.7% year on year nitong Agosto. Ang food og non-alcoholic beverage mao'y pinakadakong contributor sa inflation sa probinsya, mga kaigsoonan. Kay lahi man ang numero sa payroll, lahi usab ang realidad sa merkado. Pwede na itong isulti nga sa empleyado. Empleyado na ito. Gidugangan tika o 42 pesos kada adlaw. Kuryente. Ingon ang empleyado. Sir, pero ang pamasahe bugas, sudan kuryente. Huwag pang gasto, misaka man. Mauka niya ang sentro karon sa itong diskusyon. No? Di na to kinahanglan nga moingon dayon nga gamay o dako ang 42 pesos mga kaigsoonan. Angay natutanaw ng tinuod nga purchasing power na ini. Pila ang pamasahe sa usa ka ordinaryong mall employee, gikan siyang balay paingon sa trabaho o balik. Pila ang iyang paniudto? Pila ang iyang gamiton nga pagkaon para sa pamilya? Pila ang iyang abang, kuryente, tubig? Pila ang iyang kinahanglan para sa iyang anak? Og ang iyang sweldo mao lamang ang panginabuhi sa tibok pamilya, unsa na lang gyud ang mahabilin? Mao nga importante dili lamang ta maghisgot sa minimum wage. Ato isgutan ang minimum cost of living. Kaysa usa ka trabahante dili man nagtrabaho aron lang makadawat og sweldo. Nagtrabaho siya aron mapakaon niya ang iyang ang iyang pamilya. Nagtrabaho siya aron makabayad sa abang, sa balay, makapaeskwela sa anak, para sa mga gastuhon, kuryenteng tubig sa bahay. Nagtrabaho siya, labi na kung adunay masakiton sa iyang pamilya, adunay ikapalit o tambal. O kung swerte-swerte, makatigom gamay para sa kaugmaon. Apan, kung hapit tanan nga madawat nga sweldo mahurot sa adlaw-adlaw nga panginahanglan, asa man gikan ang savings, asa man gikan ang emergency fund, asa man gikan ang kwarta kalit nga maospital ang anak simbako. Ha? No, kini ang realidad ngay natong hisgutan sa wage increase. Dili lang pila ang nadugang sa imong sweldo, kundi pila ang nahabilin human sa tanang panginahanglan. Ang 542 pesos kada adlaw para ba lamang sa kaugalingon sa usa ka trabahante? O kasagaran kini mausab ang pundasyon sa panginabuhi sa tibuok pamilya? Kung usa lamang katawa nagsweldo sa pamilya, ha? Mas bugat ang kahimtang siya na shoulder tanan. Kung duha ang trabaho mahimong mas dako-dako, ha? Ang household income, apan bisan duha pa ang trabaho, kung taas usab ang presyo sa pagkaon, housing, transportation, utilities, padayon gihapon ang pressure sa household budget. Sa Philippine Statistics Authority, mga kaingsunan, mismo nagpakita nga sa 2023 ang average poverty threshold alang sa pamilya nga adunay 5 ka miyembro ka pamilya sa Bohol, anaa sa 12,909 kada bulan nga mao ang minimum nga gigikanan aron matubag ang basic food o non-food needs niadtong maong panahon. Importante nga ang 2023 pakini nga reference, dili kini mahimong direktang ipasabot nga mao gihapon ang gasto sa 2026. Ilabi na kini saka ang presyo sukad kaniadto. Mao kini kinahanglan gyud nga ang wage policy kanunay tan-aon. Uban sa datos sa inflation, presyos pagkaon, transportation, housing ug uban pang basic necessities. Sa katapusan ang 42 pesos nga wage increase, usa ka dugang kita sa trabahante pero mas lawom ang pangutana mao. Nakasuporta ba kini sa tinuod nga panginahanglan sa ordinaryong mamumo? Nakatabang ba kini aron dili kayo bugat ang adlaw-adlaw nga gasto? Og sa panahon nga nagkataas ang presyo sa bugas, pagkaon, pamasahe ug utilities, igo ba gyud kini aron mabati sa usa ka pamilya ang kalainan? Dili kini pangutana tubagon pinagi lamang sa imuhang sumadahon diha. Kinahanglan kini nato tanahon binagis matas mga mamumuo nga matag buntag bubangon mo sakay mo trabaho og walo ka o labaw pa ka oras. Mauli, naghunahuna gihapon kung asa mangita gikabayad sa sunod nga mga gasto. Kaysa katapusan ang tinuod nga sugdanan sweldo, dili lamang pila ang nadugang. Pila ang mahimo sa nadugang aron mapagaan ang kinabuhi sa ordinaryong mamumuo. Og mao ka na ang pangutana nga ngay nato ipadayon mga kaigsunan. 42 pesos dugang nga sweldo ba kini nga igo-igo? Sakto na? o kinahanglan pa natong tanahon nga mas lawom ang problema sa cost of living. Nililamang kini istorya sa numero nga 42 pesos. Istorya kini panginabuhi, dignidad o adlaw-adlaw nga pagkigbisog sa ordinaryong bulanon mga kaigsunan. So kung atong tanahon, mas taas ang inflation. Ha? Boto sa bot, labi na sa pagkaon, mga kaigsunan, no? Nga 9.6 na itong August 2026. Ang bugas nga 19.7% ang year-on-year increase. O niya, mauni, ang 42 pesos, gilaumang ma-effective sa October 14, mga kaigsunan. So, daghan kapakaayo ang atong mga kaigsunan nga makaingon nga ang 42 pesos makadugang tabang apan dili gyud igo. So kung naa ka sa mall, napagali expenses ni mo diha. Di ba? Napay expenses ni mo diha nga kining mga lipstick, uman pang pang mga foundation, etc. Pagwapa, magmujote kag mall niya ng gaspang na imuhang aping ng muti-puti na imong kapanitan, so, palit kag lotion. Unya, jote kag mga establishment, animaho kang ilok, di ba? So naay mga expenses nga imog yung magamit, magasto. Mao ni nga sa ato ang tawag ani kahimtang mga kaigsunan nga niabot karon diri sa tua, especially sa tagsa-tagsa nato nga panginabuhi, di gyud lalim karong panahona. Mao na mga kaigsunan, nakatos oras alas 10:06 arita sa ato ang arangkada tas to mga balita unya sa to mga Facebook viewers, ha, sa ato ang mga tigpaminaw sa radio, no, mas daghan ron ato ang istorya kaysa ato ang mga si tawag ani kining background o mga beat na to mga kaigsunan kay nagdaot-daot ning atong computer karon, ha, no. Arita sa mga Facebook viewers, may gabi ni Vini Morishita das Osaka, Japan, Yuli Mutya das Bilar, Merli Birador Buyan das Ambuan, Katigbian, si Ansoy Kumidoy, si Adilo Sipe das sa Kansas City, United States of America, si Lidia Arat das Albor, Rosbilia Caballero das sa Manga, Lito Maghinay das sa Purok Cinco Cogon, attention to atento ni Baste unsa ka ang nilungdagan ana. Rita Migueles, may gabi, Titi Tatad, si Mar Malabuti des naisunog sa Tagbilaran, ako naisunog na po. Kagabi eh naisunog, no? Naisunog kagabi dito sa R Enerio Street. Angie Rimo, Captain Bert Rimulador, sa nanting paminaw des Poblacion 3, may gabi ini mo kapitan. Wilson Otek, good evening sir, sa may balita sa eleksyon, madayon ba? Si Romulo, Attorney Romulo Makalintal sa Supreme Court, ning dangop, no? Ang nakapurke kay Ambot, I don't know, tinuod ba yun? Nga mga associate justices nga magdawat sa iyahang petisyon, mga appointed kuno ni Presidente Bongbong Marcos. So, imuha na pong balansihon nga pakawawan baka hapon sa mga associate justices si Bongbong, no? Ato ang Presidente. Aning lagda man siya, aning balaura. As per information, last say yun ang Supreme Court, mga kaigsunan. Anjeri mo si kay Buboy Inking, may gabi si Jay Hamudyong, diya sa Purok 4, Kanandam Dimyaw. Salamat kayo si Arita Humamoy, diya sa Purok o the CPG North Avenue, Assess Valerie Aiko, no, sa ato ang tigpaminaw po diri sa itong programa. Kaninyong tanan. Bueno, nagatot sa itong aras, alas 10:12 ito ang tulumanon. Arangkada tas itong mga balita. Gikan ito sa kalungsuran, atong paminaw ng detalye sa mga balita nga ipadangat pinagi ni Kuya De Barker, Cell Remulador.
6: Okay.
2: Okay, daghang salamat Kuya Arn. Dito sa lungsod sa Talibon, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon. Ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginarili nga droga kini atol sa sakop bypass operation ay tabo dito sa Puroxay sa Barangay Santo Niño, Talibon, Domingo sa buntag. Ang suspekila sa kapulisan nga usa ka 37 anyos nga street level individual. Ogi banabana nga motimbang adto sa 8.17 grams kantidad kapin sa 55,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspect atol sa mga anti-illegal drug operations. Kalapasan sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 kalabigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Talibon batok sa nadakpang suspek na kasamtangan na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan dito sa lungsod sa Talibon. Ano lang pa rin baya o kapipiesta sa lungsod sa Hagna labi na sa Kasinyas o Bagaypo family ni Junel o Cantina o Bagaypo dito sa Florida na nagmonitor karon. O happy birthday usab ni Maribel Cadorna Cagasan. Shout out ni Kapitan Rudy Cadorna o ni Ma'am Bridget Cadorna ya sa Barangay Mawi sa lungsod sa Duwero. Narikad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Romulador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Tagbilaran by night.
0: Dagan salamat Kuya De Barker, Sel Remulador sa imuhang live report nagatul sa itong oras din istong pagpanag-uban alas 10:11 unya. Adun na tay gihimo gamay nga paghubad no sa pamahayag ni Mayor Benji Oliva. Karon ay gidason si Kuan, si board member Benji Arcamo no ato aning hisgutan mga kaigsoonan kining labot sa pag-bisita din sa probinsya sa Bohol. Matun pa ni board member Benji Arcamo nga know your budget. Kung asa kamukaon, aron dili mo reklamo sa presyo. No? Kini mo'y tambag ni First District Board Member Benji Arcamo kabahin sa issues, presyos, pagkaon sa mga hotel, resort o restaurant sa Panglao. Ito na isgutan ka ng tataod. Standby mo diha kay ato aning palapdan. Arrestasyo ang laing report gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez. June! Ato ang balikan si June, no? Kaya doon ay technical problems. Ato ang,
3: yes, dagan salamat na Aaron.
0: Yes, June, go ahead.
3: Dere, naidangat des ng Gallares Medical Center ang usaka driver sa usaka motosiklo. Humakini nga maayong pagkabitik sa gitawag nila cable, sa internet cable. Iya sa lungsod sa Dawis. Ang driver nga nabalintong, ipahila nga si Oliver Humol, 43 anyos nga lumagay taga Purok Uno, Barangay Marivelli sa lungsod sa Dawis. Sa tuwa nga mabuginabi sa driver, nga ginina mga alas 3 sayo nga kapunan. Nga gikan kay padong unta kini siya nga naay paliton diha sa may tindahan nga bahin diha sa may Purok 5 Barangay Marivelis lulan sa gida nga motosiklo wa lang siya makapantay nga siya nakasunod sa usa ka sakyanan nagpagtabok sa usa ka sakyanan timing pod na hook ang cable wire sa internet mino na nga dito kini nasabot sa monobilas sa gida nga motosiklo ug dito usab dito sa ubos nakaon po sa likid. May nandang balintong itawag ka na si Oliver. Ugadali siya ukliskyo sa tuwa nga MDRR mo. Sa anunso sa Dawes, uginagan Dresong Calyares Medical Center. Ukaroon ang GPA, tuwa nga gisuse. Nakaangkong ka na mga grabing angol, bunok siyang kalawasan. Ugpraisop ka na gatiman sa tuwang mga doktor. Nadugang usap sa aso sa iyang kauban nga si Delia Humol nga katong tag-iya atong cable wifi o cable internet ayan iyang ipatawag ang iyang ipatawag sa barangay aron manubag siyang obligasyon sa tungod sa ning pabaya o pagtaod ani mga wire.
0: Mm-hmm. Sa ato pa kuan ni internet cable connection kining nagladlad anang kalsada
3: Yes, tinood yun, ano, kamao na susihon niya, hayat ugma, yang atuon yun, o kinsa gitikiya, o unsa nga klase nga kibol, nga katong nagbubud aning driver sa motor.
0: Purbida. Kay, kining kable, kining kable, unsa man, nag-union or nabugto?
3: Na barag nag linya bitaw na barag itabok sa pikas na barag siguro na union na nahug na bugto ba dito yung na timing niya paglabay aning motor.
0: Aha. Okay, unya pagkuhan dito na lambod siya Manubila.
3: Na lambod niya sa Manubila siyang motor dahil ni atpil pa ang ligid po dito po na bubod po ang katong wire at yung kibol may nunang nabalintong.
0: Porbida. O kusugilang dagan bro.
3: Di kayo kung natatukusog na nakasunod man siya sa usa ka sakyanan, ang utang usa ka sakyanan, ikaw kayo nakatabok to, timingan nga wala sa kabantay sa kibol nga nahugno.
0: Agoy. Pabida po
3: ning... Si Oliver Humol, dito ni siya, dapat sila nagtapok dito sa atbang nga bahin sa balay nilang gub.
0: Aha.
3: Na tungod lagi nga nagsabot niya, naipaliton, maunang lakaw ni si Oliver dasi ang motosiklo na pag-abo sa Purok 5, dito na mo.
0: Kining ubang internet provider po din eh bro, warara po doon kataod o hayhayan ng uban. Labi na ning mga nagkadaiya, kuhan man sila, upat, no? Ay PLDT, Converge, na ay uban pa mga fiber optic nga internet provider nga, warara nagkataod o hayhayan.
3: Okay, ang problema mo kuno ano yung Aaron, ina nilang nakita nilang problema nga magpataka na kuno sila dadlad masud ang mga lugar nga mga private nga lan nga anay patag lubi anay manaod uban sa mga itaas uban sa mga posti uban mao na usa karon nga iyang ipatawag ni Ma'am Delia Humol ang kisay tag iya ato nga kibol nga wire nga nasabot ani nga driver nga luoy taon kini nga driver ato nakita halos tibok iyang naong tiil kamot pulos panos
0: turbida narbay balaod ani kini anti dangling wires sa atong probinsya. I don't know na implement ba ni sa kinatibukan maron pud manubag kini mga internet provider na nagtaod ani mga kable nga way klaro.
3: Yes. Mao na yun na ito nakuha ng mga tao paluapikan diri sa matangan sa Caliaris Medical Center sa Lirto Jumot Series ang Pride Mo Forever Basta Balita DYRD ang saligan sa balita DYRD.
0: Dagan salamat Alerto June Gutierrez sa imong live report nagkatutod sa itong oras alas 10 DC Utsuna. Standby sa itong pagbalik din hilang sa itong tulumunan TBN.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have two branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Uroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
9: Open Gangnam Style!
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kasiya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang silbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: 30-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local

0: prices na maligya usab og nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies, nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Balik na rin itong pagpanaguban sa itong tulumanon TBN
2: Tagbilaran by night.
1: Unya at sa pagtimbag, happy birthday to Dr. Miguelito Mike Hayuma diya sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Happy birthday ni mo, Dr. Miguelito Mike Hayuma, ang atuang Chief of Hospital diya sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Okay? Unya, mayong gabi diyan sa ato ang mga tigpaminaw sa Facebook. Ato ang mga viewers, salamat kayo niya. Ato ang pagtimbaya no sa ato ang mga tigpaminaw nga sa nagpabilin gihapon sa ato ang Facebook Live. Si Marbic Bagtasos, mayong gabi, amping kanunay. Si Vicente Pellegrino, des Dudong Pellegrino, des Gindulman. Si Nilo Renublas, des Danau Antequera. Si Lily Hin, si Captain Danny Salas, des Casa Grande City, Arizona, USA. Mayong gabi, bugnaw kayo diri sa may bahaanan. From Luway, si mayong gabi, niya si Priano Calunsag, des Luway. Si George Pedila Sarabia, des sa may bahaanan. Walay kalipay mga bidas kalusan. Vini Morishita, salamat kayo. Ato ang pagpahibaw diha sa Barangay Dao o sa mga silingang barangay. Adunay ipahigayon. O dahi adunay gipahigayon nga tabo sa Dao. Alang sa iyalang 19th Barangay Dao Day 2026. Bisita ka mo dito sa Barangay Dao. Then adunay food bazaar na yung mga fruits o kay ukay ug ban pang klasing pang mga baligya. Pwede sa bato mo man hapon, ala matag gahapon hangtod sa gabi eh. No nya gipahibaw kini ni kagawad Jerry Kahis nya sa pagtimbay sa ug happy birthday ni Brad Ayog Manriquez diha sa Barangay Ubuhan kanunay namina pod sa DYRD. Padayon ta sa tuang hisgutanan din histong pagpanag-uban. No, niya bawon ning atong computer mo paong musiga, mo paong musiga. Wa may klaro ang ato ang kuan ro, no? Ato ang tawaganay. Kining monitor mga kaigsoonan. Okay. Sir, mayong gabi eh. Mamalihog ming tawag ni Mayor Alvin Uy, labot aning plano sa pagbalhin sa mga manindahay dito sa may Balwarte area. Labot sa public market nga himuon na kining o improve o gadunay development nga himuon. Ato ang gaysuwen o contact si Mayor Alvin Oy, itong gichatan mga kaigsunan, no? Aman naka-reply. Labot ni sa giingong aligasyon mga kaigsunan nga i-privatize ko, no? I-privatize ko, no, ang merkado sa Baclayon. Pero adunay mga gihimo na dai niini nga mga public hearing o assemblies gipasabot ang tanang mga tagiyahan na ipestudya sa

0: merkado sa Baclayon, no? Nya aduna say mga konokaha, no? Nay mga pangutana, I don't know og kining mga ning question ani og nakatambong ba ni sa explanation atol sa assemblya o kaha sa tigom nga gipahigayon sa local government union tali sa mga stall owners diha sa Baclayon Public Market. Anyway, ato alang yang suwayan og contact, no, maningkamo tapohon ni Mayor Alvin Oy aron pud maexplicar kining bahin sa gingong pag-improve, paghimo og development og pambalhin sa tuwa mga manindahay sa pipila ka mga stall owners diha sa Suds Baclayon public market mga kaigsoonan. Alas 10:41, no, padayon tas to ang pagpanag-uban sa atong tulumanon niya. Arita sa mga text messages, sir, mayong gabi naminaw mi diri sa Panglao Municipal Police Station si Police Corporal Morris Vincent Estorosos. Mayong gabi bii ni mo niya. Happy fiesta sa tanang naa sa Campo Daguhoy, sir. Nagpahigayon sa kapistahan sa St. Michael the Archangel nga patron sa Bohol PNP. Oy, mayang gabi ninyong tanan niya. Congratulations ha sa celebration diya sa Campo Daguhoy. Okay, diya pa. Ato na yung tibawaso ninyong pagbasa. Sir, naminaw mi diri sa Hagna while na mistami. Pinagi sa Radyo Bulano Network. Oy, live na takaroon diya sa lungsod sa Hagna hasta diya sa okay, hasta diya sa kwan sa Radyo Ubay, no? Kusog kayo ang Tagbilaran by Night. Salamat kay ninyong tanan ha, mga kaigsuunan, particular diya sa lungsod sa Hagna, sa Ubay, uban pa mga lungsod nga maabot nining aton Sibya karon mga kaigsoonan. Nya, diretso ta sa ato ang kining isgutanan. Labot ining unang pamahayag ni Mayor Benji Oliva nga ning viral yon. No, ning viral yon sa social media. Unya, daghan pa kayo ang mga nisaw-saw. No, daghan kayo ang mga ning padayag sa ilahang mga sentimento. Sa side ni board member Benji Arcamo, mga kaigsoonan, ito ipadungog ninyo kining iyahang explanation, no? Labot ining matod pa niya, know your budget. Kung asa ka mo kaon aron dili mo reklamo sa presyo, no? Kini mo itambag ni board member Benji Arcamo sa unang distrito, mga kaigsoonan. Kabahin ka ni issues, precious pagkaon mga hotel, sa mga hotel, resort o restaurants diha sa lungsod sa Panglao. Ato ang paminaon, ang pamahayag ni board member Benji Arcamo atul sa pakiginabi sa mga sakop sa media.
1: Ang presyo sa pagkaon, diyay mga istorya na post nga ang unsa nang isda,
2: ang pano sir,
1: tag pila to
2: 16
1: di si kare karang pano malon kada isda,
2: first class
1: kada isda di kay malon lang kada pa mas mahal pa yung pimpano. Og ato tamo kaon sa mga inilang hotel nga mga 5-star hotel or mga labian nga mga kananan nga di lang bayaran nimo ang pagkaon kundi di hasta ang pangan sa ilang restaurant o ang lugar. Kanang 1-6 okay ra na, pero ana na nimo kanon sa mga karinderya o sa mga naturalan nga kananan dili 5-star dili lamig lugar, medyo mahal-mahal kita. Nako'y nadunggan nga naimingon nga ang kanang mo reklamo ang pagkaon nga mahal, katunang way mga kanang
2: di ka afford.
1: That is also true kay nya kay kana kuno mga turista kung mo biyahe kita, ako may turo ni kanang lugar po magdagi daghang kwarta, expected na, but awad ato nang isit aside kay kan mo na natural mo na nakadjay kwarta ding mo biyahe maganda man gyud
2: gipin na
1: unya kada pong minus sa kwarta mamahalan man gyud no matter what is the item in the portion. But as I said, sa atong lungsod sa Pangnao, medyo ang atong mga kananan diha may upgrade po sa presyo. Sometimes they take advantage of the situation, especially tourist ang imong kabakuan, ma customer. But ang kinimugong pagkaon, ang imong kananan kun limpyo, lami og lamian ang lasa ang timplada, unya sakto ang presyo, dugo kuno juga. Pero ang imong restaurant mahal, dili mayog
2: serbisyo,
1: kainis lang, unya balag barato, di gapong tulog mo gina, tulog gina limpyo, presyo og lami og ang
2: serbisyo
1: timplada. Kaya hindi ko rin ang servisyo. Sa ato, sa Pangnao, doon ay, as I said, giklasipay na nato, doon ay first class, ka ng mga mahalon, doon ay, ka ng arang-arangra, noon na po ay, ubos-ubos na. Kung ang ubos-ubos na, maoy mo presyo, ana, dahil mahal gito. Ka ng 1.6, mahal. Kaya pampano, ang nakon-nakon pampano, sa kabuo, mapalit man nimo siya, usan ang kabuo ka, ang kilos pampano is 500. Pampano to 600. Dito sa usa ka buok, ay dapat usa ka kilo, ipuhunan na nimo sa sintos, ibaligyan nimo by size, ug ari na nimo kanon sa mga sa tunga-tunga sa stand kanang medium class, mahal na, mahal. Munang muta na ko, kinsa may ilang gipalitan atong pampano? Unsa man nga restaurant?
2: 5-star ba o white star?
1: 5-star ba o kanang labi atong hotel o kanang pangkarinderya o kanang arang-arang na? Kaya sa arang-arang na o sa umubos-ubos, mahal kita. Pero sa kato sa taas-taas na nga, kato 5-star, okay na na.
2: So, gibi na na nga.
1: Gibi na na. May gani, barato na tingali.
3: So, ang pricing siya, depende kayo doon, asa ka mukha.
1: Asa ka mukha.
3: Kung sa classification
1: sa kananan mo. Sa kananan mo. Pero kato na, gikaon na ng tupad ang kalenderya, ang kuhan, o ba ka itong mga, na yung kananan diya nga, mga kananan diya nga, parar, buburad ang ilang target customer kanang mga empleyado, di ba? Kanang mga
3: masa gid po,
1: so kana ug kana mo ni baligya 16, mahal na. Napoy restaurant diya nga ang ila pong target customer katong mga turista or mga bisikinsa lang nga pwede empleyado, pwede turista, magsago lang ba? Or kanang mga diners nga kanan pong taga-diha lang po ba? Mahal ka po na. Pero ang imong gitarget, katag yung purely tourist, like kanang mga atos na kong hotel,
3: 5-star, 4-star,
1: or lamian niya mga restaurant, na may mga lamian restaurant niya, na bisag di wa siya hotel, pero ang iyang pagkapresentar, katag yung malon siya, okay na na. Musa ang once it magdepende gyud na kung asa mo gikaon.
3: So ang mo na ang punto na to sir, ang pricing depende kung asa ka dapita.
1: Asa ka dapita. Unsa nga
3: kalidad
1: kananan imong gisudlan.
3: Yes, sa Pangla.
4: Sa mga restaurant po sir, lain-lain sila og mga target market.
1: Kay naman diay gyud ang target market kay diha dapat target yang ang ilang target construction worker. Namo lang ang gikaon nimo, putos-putos pud kuan, plastic usay.
3: Pero sa mga social media posting, sir, ba nga, like, sweeping nga mo, kaya may mga mahal ang bukol.
1: Dahim-dahim. Kaya ano, maybe, ang ilang kuhan, pag-process na, pag-litsyon na, mahalon. One thing, dahi, di ba, niingon ko ninyo, kaniad to ko sa Alicia atong Sunday.
3: Yes, sir.
1: I was surprised.
0: So, si board member Binji Arcamo, no? O, matod pa, know your budget, no? Para dili ka mahihi. Sugamak anang namang gyud po yung mga restaurant na nag-offer og maunay ang pricing based po sa ilahang pagpamaligya og sa ilang services, di ba? So ni viral og maayo, no, pamahayag labi na kang Katigbian Mayor Binje Oliva. No, na yun ba mo ingon, no, ganahan tag dako nga balay. Pero wa kay kwarta itukod. Aw agwanta kas payag. No, na yung logic. So kung musuro is Bohol, nya minus og kwarta, para nako. Ayos sala magdayon. No, magpudyo. Di ba? Taga Bohol ko. Musuroy kog Cebu. Nya imong kwarta us kalibor. Pila ra may abtons kinabuhi sa kalibo. Di ba? Igor, kakatungtog, lay shipping, di nakakabalik. Ha? Morbida. Ilang gika suko ang realidad nga statement ni Mayor Binje Oliva nga matapubre ko, no? Dili man na ingos matapubre. Kaya mo man ay realidad. Di ba? Ang punto ni Mayor Binje Oliva, mga kaigsunan, labot siyang pamahayag, nagkanayon, ha? Nga ang turismo sa Bohol, dili kini para sa, ha? Dili kini para sa mga dato. O, dili lamang para sa mga dato. Ang iyang punto, nga adunay klase-klase nga serbisyo, accommodation, pagkaon, o tourist experience, nga adunay angay nga pang, adunay angay nga presyo. Diba? Pang Instagram, mao man ay giapas mga turista. Pang memories. Kung di kaya na to ang presyo sa usa ka particular nga attraction o serbisyo, dili pa sabot nga wala na kay katungod nga mo bisita sa lugar sa turismo sa Bohol. Sama sa ubang tourist destination, nga dunay budget friendly, mid-range o premium nga mga kapilian nimo. No? Musa nga kini is Mayor Binje, mga kaigsoonan, for the information sa general public, abi pa lang ning laban ko kay Maone, nakuha na ko iyang punto, nakuha na ko iyang logic. Si Mayor Binje, mga kaigsoonan, aktibong nagpalambo sa agritourism, ecotourism sa lungsod Katigbian, kakao o livestock farming. So nung pakita ang turismo, mahimong himuon aron mapaligon sa bang lokal nga ekonomiya sa matag lungsod o dugaw opportunities sa mga bulanon. So di siya anti poor, di siya mata pobre. Ha? Real talk ra to yang istorya, di ba? Nga mao na tinuod, di ba? So ambot naglibog po ko kay sa tinuod lang moingon nga mahal ang Bohol. Sa nahog mao lagi pod diha sa Panglao, no, adun na gyud pipila ka mga establishment nga mahal na poy barato. So sagad pod nga na reklamuhan, ma-highlight man gud kining atong probinsya, labi na kay tourist tourist destination ni dito ni gasugod atong diha sa sana Virgin Island, umunting alinto nga dahil na ngaon, almost 28,000 ba ito yung nagbayran niya, papel ra, way resibo. Oh. Answaki, tagatos ang buok, munimuna, di ba? Ito kasugod, hantod, nagkatikati na nga, daghan na ni reklamo, mauni, mauna, hantod, karon. No? This pagunsa, ang pinakaubos na kuno rong panahona, matod pa sa uban, iagi na lang kumidya ba? Ha? Panti na lang kuno os-os, panti na lang barato. Ha? Tungod sa ato ang ato ang sitwasyon karon. Mahal na halos tanan natong panaliton. Nya magnegosyo ka, dede ka magpaginansya. Sao man napita ka mo lugar ana, napuro na lang reklamo. Unya maingon nga ngano man ming taga Bohol, di man may kasuroy. Kay wa man tay higayon makasuroy, kay wa man po tay budget. Di ba? Nilis pag-unsa ako, wa pag ko maka tuyok sa tibok Bohol. Wa ko kanha og unsay porma anang danaw nga gipanghambog nila nga nindot ko no kaayo nga experience. Wa ko kanha anang lugarita nga naasa o Lugarita Spring nga naas Bilar. Oh. Wa ko kanha na kanang mga pag-check-in sa mga hotel dias anda wa ko kasuway ana because limited atong budget dias panglaw is namang gigos dawis nakahigda baday kog Hinan nakahigda baday kog Bellevue Mudala mga high-end nga resort bisan pag dili high-end nakaring ubo naring mga ubos nga mga buta na to backpackers in mga lodging wa ngano man because sa ato ang limitasyon sa kwarta. Diba? Unya, ang sangan na ba yun, imang tanawin sa mga mo comment, naa sa social media, nasa social media, kini pong uban na itong mga eksumbulanon, nga gusto dahil mo experience, pero wapoy, dyan mo yung kwarta. Parehas po na ito. Diba? Mo explain bito sila, ang investigahan, so, purbida. Sa pagkatinuod lang, dili man sayon magnegosyo. Ha? Labi na karon nga buwan sa September, moron ang gitawag og na gitawag lean season man tingali. Kanang wagyoy turista. Tungod kay mao gyud kuno nating mingaw. Dias panglaw, dias pagunsa, mao gyud ay kinimbuwan na. Kami sa amo ang barangay hinagdanan kay ban among gigunitan. Mingaw gyud ang turista wa gyoy. Mingaw gyud di gyud ningon pare sa ubang mga buwan nga makahurot mi og tag 5 booklets a day. 3 booklets a day karon swerte nang makahurot og usa ka booklet. Mo income ang barangay or ang hinagdanan sa kung naay turista almost 100 to 150 ana nga range kung kusog kung waya mo ana gyud 20 16 25 mil adlaw so dili gyud ingon daghang turista so mao ni ang basihan nato karon niya pasangil sakyan dayon sa uban nga mga kantalita kayo sa gobyerno way klarong kuan taka lang pug tikab na ba ah I'm sorry nga mo istorya pug kubahin ani kay in fairness pud sa ato ang labi na ni Mayor Binzi, no? Kanang matod pang Mayor Binzi mo kuan yon, so taon yon. Okay ni po kang board president silang sangay mo din niya. Board member Binzi Arkamo. Oh. Mao gyapon, di ba? So dili antay poor, dili mata pobre. Nya antong provincial government aning kamot ba po? In fairness po sa pagduma sa ato ang pang gobyerno mga kaigsunan. So ingon ana ang sitwasyon. And we hope, no? Kita mga bulanon dili ta mo tabang og kanang duot sa ato ang probinsya kay kita ra po naguba sa atong kagulingong imahe. Di ba? Mga kaigsunan. So ingani lang tingali. Kung namay atong mga last month of July, diha man to yung mga promo sa mga membro sa Bohol Association Hotel Resorts and Restaurant kun bar daghan kayo to sila promo what ba mo kaabilad to so ingana ba kung gusto da gyud nga mo experience kanang tanan aduna gyoy kuan na gyoy kanang limitasyon labi na sa to ang panudlanan no labi na sa to ang panudlanan but anyway lain-lain man tag pag sana pagbalanse eh. Lain tag sentimento so maybe makahuna-huna pod mo ha arita sa to ang panapos nga mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador kuya
5: okay daghang salamat kuya Ern dito sa lungsod sa Balilihan gidudahan nga tigpayuhok sa ginadali nga droga nadakpan so sa kampay basta operasyon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team naitabo Biyernes sa gabi dito sa Porocono sa Barangay Baukat Sur sa lungsod sa Balilihan. Ang suspect, 21 anyos, kinsagi kataho nga bagong kailhat nga drug personality sa Mount Dapit, kinsagi kataho nga napalitan kinigusa kaputo sa gituohang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing tulo kaputo sa gituohan usab sa Cebu. Ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa mga suspect, lakip ang cellphone o motorsiklo nga gigamit niini sa illegal nga kalihukan sa ginadili nga droga. Gibanabana nga motimbang sa 4.5 grams kantidad kapin sa 30,000 pesos nga ginadiling droga ang ingon sa kapulisan atol sa gipaygayon ini nga antay illegal drug operations. Ano lang nga dugang panimbaya o happy birthday ni Stella Maris Balbon ya sa San Isidro Balilihan. Ingon man ni Neil Bertomen Perlas na nagsaulog usab sa iyang birthday karong adlaw. Anigod di cancer kang Puragohoy na barke Pagaladora ang Friend More Forever Basta Balita BYRD ang kasaligan sa Balita
6: BYRD.
0: Bueno mga kaigsoonan, matay kong oras itong pagpanaguban sa itong tulumulong Tagbilaran by Night. Mga ito nagtapos sa ito ang programa karong gabi una sa nga nalang kinatibukan persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sa kalan sa ito makalagad field reporters sa nga nalang ni Kagawan Jerry Cahis, kini si Earn Pahayahay ang Friend Mo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City.

0: umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paaw na naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
0: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
4: For better life.
5: Alas 5:20 sa DYRD.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.
7: Higala may nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Miyerkules, September 30, 2026. Nangon lang usa ka motorista human nabitik sa kable sa wifi dito sa lungsod sa Dawis. Sa laing bahin, nadakpan sa tracker team sa Maribuhok PNP ang 42 anyos nga wanted person sa kasong act of lasciviousness. Gipaabot nga musaka og balik ang tourist arrival sa Bohol sa Oktubre tungod sa Golden Week og taas nga holiday sa China og ubang bahin sa Asia. Samtang sa sports, sa basketball, LGU Calapi kampiyon sa Western Conference. Samtang LGU Sierra Bulyone sa Eastern Conference sa 20 Under Division sa The Governor's Cup Season 4. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap maing buntag.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.
8: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ang takna, alas 5:25.
4: DYRD. Kinaham.
5: Kanunay.
4: Kanunay.

0: Ang Takna, alas 5:45.
1: DYRD Radio Balita.
2: Outreach, Balitang Kalusugan.

0: nagkadool na gayod ang Pasko, no? Uhon sa tuig 2026. Atong pasalamatan ang Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Unang-una, ang grasya sa kinabuhi. Grasya sa mayong panglawas. Grasya sa pamilya. Kalinaw sa pamuyo. Og ang pag-provide sa Ginoo nato, no? Ang paghatag sa ato ang mga gikinahanglan sa matag adlaw, no? Ato ning ipasalamat sa Ginoo. Kumusta naman ang ato ang mga kaigsuunan nga nagagamitan o padong pangamugamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation? Ang ato mga kaigsuunan nga naay gihambin nga mga problema sa lawas. Ang atong mga kaya ang mga katawhan karon nga adunay mga problema nga gipamati sa lawas o katong anaa sa hospital, no, na silang balay o sa hospital, ato ni silang iampo, atong tabangan sa pag-ampo nga unta maulian na sila, maulian na sila sa ilahang mga gihambin nga mga balatian nga mao itumong nining ato ang tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpasulbong sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports o Energo Toro. Anha ni mapalit sa 150 ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Kini nga itong Pau de Arco Herbal Capsule, imno ni katuloso sa kaadlaw, buntag o tuhapon. Tulakan lanig init-init nga tubig 30 minuto sa dili pa mukaon. 30 minuto sa dili pa mukaon mga higala. Unya naagi hapoy mga pagnaong nga ato ang ipadangat sa mga mo gamit nining ato ang produkto, no? Kay naa pa man gyud gihapon ng mga kung ano bang mga atong mga limitation sa ato ang mga gipangkaon o gipanginom. Kay atong lawas labi na gyud kung napuno na ng daghan ng mga toksin sa lawas, dali na kaning hapit na mapuno o nga napuno na, mao nang nanunan kay mga pamation kung makakaon kag mga kontra, no, mga kontra. Dili lalim ning maga labi nag magkaidara na. Wa ko magtuo, no, nga sabatan-on pa ko, no, nga ang hunahuna na to, ang hunahuna dito sa una nga murag lagsik paghihapon, makahimo paghihapon sa pag-jogging, pag dagan or pagduwag basketball bisag magka maidad-idara na, lahi na gyud ay hangat na kayo sa una bisag pagkapila magduwa sa usa ka adlaw karon di nakalibot sa go as a court, hangat na. Labi na gyud kon miundang ka sa pagduwa. No, maayo mo to si Dudong Jet Romanilios Ridulia na ato ang suki nga tigpamatian din sa ato ang tulumanon kay waman yun na siya magundang o duwa. Mauto nga mga batanon karon ayaw yung magkaundang o duwa o magkaidara na, makinahinay na mapuna o hawad na naman po na iusa kaduwaan. Sunod, tunga na lagduwaan. O idad-idara na yung kayo, mamahimong din na lang yung muduwa, mag-walking-walking na lang, mag-jogging-jogging. Pero bisag pag mga edad og 60, basta nga gasigi ka og wa kay undang sa imong pagduwa gikan sa batan-on, wa ka magpalabi sa inom sigarilyo o gamit sa ginadili o wa gyud ka magamit og ginadili nga drugas, maka duwa pa ka bisag usa ka duwaan mga edad kag 60, mahimo pa ngani og anad jud ka kaayo kanang kuan jud ka kaayo sa pagduwa, mahimo pang makaduha. Mao na gina basta kay dili ta abusado, puro abusado patas batan-on pa, kinalisura na kaayo, makaingon juga nga lahi namang yun yung magka mutungtong na gani ka og 60 or 50 o gabusado ka, bisag mga 40 pa, doon na kay mga pamation. Pero katong why pag-abuso sa lawas o ginagmay lang sa pag-inom sa ilimnong makahubog o niya conscious ka sa imuhang lawas maragda doon na doon kay kaligon bisag magpaypangidaro na. Nga nung ato nanggi sulti din mga higala pagbalik. Aron gyud maila kon unsa gyud ang kamahinungdanon sa pag-atiman gyud sa ato ang panglawas dili ang pag-abuso. Nining adlaw karon nga Miyerkules mga higala, pitsa 30 na nining buwan sa Setyembre. Ato kanunay nga pahinumduman ang ato ang mga kaigsuunan may tungod sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Capsule para sa suot sa ginuhaan nga gamit, Pau Liniment, Pau Masahe para panggawas ni, Pau Sports para panggawas o Energo Toro para pangsuot sa mga gusto lang po nga mugamit ani. Bos, gugtong gididaan ani, ang gipangdidaan ni katong mga nagpasusog bata, buntis, nagedad o gubos sa 18 anyos, adunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder o nagkainuman na o mga pangpalusaw daan sa dugo. O gwa, mahingan din na ito. Pwede nga mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule para pataas. O 18 pataas, no? O niya, 30 minutos sa dili pa mukaon, tulakan lag init-init nga tubig. Dili lang ang mo inom. Ani, katong aduna na gihambin nga mga problema kung dili lakip na usab sa atong mga kabatanunan para sa prevention mga higala, prevention. Kaya magunsa man ang inyong kinaadman nakuha, ang inyong mga profession nga nakuha, pero masakiton. Kaya sa pag-eskwila pa, processed foods, mga tamis nga mga likido, mga soft drinks, uban pang mga energy drinks, usapay uban nga gipang kuan diha, gipang inom, no? Mga processed foods kay dali ra nga pagakanon, mga dilata ng mga pagkaon, mga tamis ng mga pagkaon, mga parat tambok ng mga pagkaon sa pag-eskwila pa. Magunsa man ang profesyon o ganun na mga balatian. Wa na'y silbi. Ang importante gyud ang maimdagan sa panglawas. Na gani uban po nga magtuon, ihumol ng tiil sa tubig. Probida, ayan na ninyo na buhataw eh. Kapoy na dyan kayo, mamahimo mang mo matuog na lang yun, no? Unya, mo sayo na lang kuan, mag-alarm clock na lang mo sayo, kaya aron makatuon. Aron makatuon. Unya, mas maayo pagani yun, nga usa pa magamit kayo sa mata, maligo pa una, no? Kay dili maayo po nga na-expose na kayo ang imong mata sa computer, sa cellphone, unya, maligo. Daghan mang mga mo supak ani mga kabatanunan ron kay di kuno maayo. Aho kay kuang kuno kayo, hygiene hanglan nga hygiene jud. Bisang gaduwag basketball, pickleball, pag-uli, gatimpasaw sa banyo. Ayaw yun mo in town ana pagpalabi. No, ayaw yun town mo pagpalabi. Kay ang ato mga katigwangan, aduna na mga kasinatian nga ana nga nahitabo kaniadto. Mao nang ilang gitiman ana nya ilang ipasunod sa ilang mga henerasyon, no? Unya ato na lang awadon ang ilang mga kasinatian. Duna na yung nakasuway ana kaniadto nga dili maayo ang gidangatan. Mao nang gitiman an sa to mga katigwangan. Unya ang mga kabatanunan ron moingon man kinaraan naman na lolo, lola. Uy, sila bayay nauna na to sa duyan. Bisag hinay ang ilang taybog sa duyanan, pero duna na sila'y kasinatian. Kaysa ato karon mingong hinay may imo. Muuna ko, una pa may ninyo sa duyan doy. Mingong buto mga batanon ron. Una lagi mo, pero hinay may mong taybog. Oh. Sagdi lang og hinay, basta kay kanukay unya nakahibaw sa mga kasinatian kaniadto. Di mangyuta mo tuogod sa ato ang mga katigwangan, mao na nga dunay daghang mga gipamati ang ato ang mga kaigsuunan karon. Namurot na ng mga joints. Kabantay mo anang mga mga kanhi mga PBA players, no, kanang mga athletes. Tanawan na ilahang mga ang kasagaran doon ay dunay problema tuhod o kining mga juwens. Tuhod og juwens. Tungod kay kini laging gikan sa pakusog unya mudritsog timpasaw maligo manghimasa mas maayo og pahuwayo papalabyon sa mga duha ka oras kanang maka kuan na gyud ang makapahuway na jugayo ang imuhang kusog no ang imuhang muscle. So atong tuhoan ang ato ang mga katigwangan po nano po uban nila nga di na po na ato ang ngayang tuhoan kanang ubang mga pagtuotoo na gyud mga pagtuotoo na gyud kay masabtan man ato pero kanang ingon ang bahin gyud sa health no ganin ang puthaw gikang gabagas kainit imububuag tubig do na ganay uban malugti ana no mga kuan. So atong sundon ng mga unsay tambag sa itong mga katigwangan kay hingabot sila ng maong pangidaron tungod sa ilahang self-discipline mga higala. Niya o pagsunod po sa mga unsay gipasunod sa ilahang mga katigwangan uban. No? O niya, prevention gyud, no? Prevention gyud, mao'y maayo. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule katambayayong yun sa atong tinguha para sa prevention o panagang nga dili ka magproblema sa imuhang o sa ato ang lawas. Katulo lang sa usa ka adlaw buntag o hapon pero og pigado iti yun ang bulsa mahimong kaduha lang buntag o hapon o gabi no 30 minutos sa dili pagkamukaon. Unya maulag ito di maglikay sa grabe kaayong mga oily kining mga mantikaon nga mga pagkaon mga processed foods pitin daghanang kuan nga aron mulungtad og dugay nang ilahang gipang kanang maong processed foods mga higala adto kadong sa lawas daghang toksin sa lawas mao nang dali ra mapuno ang sukdanan sa tuang lawas kani adtong mga 19 nataw sa mga 1960s murag na kuan pa na sila sa minus pa kaayo og mga processed foods no ang hilang pa kaayo labi na sa mga nataw og 50s no wa di pa kaayo na pero karon ang mga nangataw sa mga 1990s mga 2000 mao na nay kuan na kinadaghana na nakaayo ng mga kuan labi na gyud ron saba kayo no nasaba kayo sa daghan kayo nga mga chemical sa ato ang mga gipangkaon nga gikinahanglan nga ipagawas sa ato ang lawas ug ang makatabang sa pagpagawas niini ang atong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala sa natural nga paagi ipagawas pinaagi sa normal body processes ang mga toksin sa lawas mao nga gididaan ang mga bata ng mga inahan nga nagpasuso ug bata sa pagpa inom sa ato ang Pau capsule kay basig ato agi sa agianan sa gatas ang toksin nga ikapagawas sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Salamat kayo sa inyong pagtubay di na nato matagad ang ato ang mga daghanan kayo nga mga viewers mga higala. Salamat na lang kayo ninyo no sa ato ang mga viewers o mayong buntag kaninyong tanan. Ato sa mga timbayaon sila si kanhi kongresista Attorney Edgar Migreño Chato Bansiambanay de sa Balilihan Brad Singh Sister Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply de sa Pigeon Earth Avenue ula sila mga suki usab sa Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog mga suki usab sa Dawis Cycle Center de sa Maribelis Dawis ni Sir Jay Tandog. Good morning sa mga pisyonado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning ni Brad Ray Batugan, Sister Fred Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawad Danny Abiliana. Diya sa Barangay Kugo ni Dagbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ng itong syudad. Ni Kagawad Sabel Rinca diha sa Buol. Good morning. Good morning usab ni Kagawad Paul Pahang diha sa Mansasa. Good morning ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park na sa Tip-Tip. Kansang buhatan naa sa nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati usab ngadto ni Councilor Idi Burha, ni Councilor City Councilor Plong Rinca, ni Engineer Edgar Maminda Balunga sa Balungas Lechon, Desporok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, Sister Melchor Daniel, ugan General Manager nga si Ma'am Janeth Romero, mga membro o staff. Bohol People Slumber, Relief Appliance Plaza, good morning taga Bohol Tropics, maayong pagpamati, labi na sa Accounting Division, City Mayor Jane Yap ning Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa tanang mga membro konsumidor sa buhi ko uno ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer Dino Rojas. Sa tanang taga Bohol da UC sa Multipurpose Cooperative uban sa pagpanguna ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station des Porok 5 Barangay Bohol. Brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon sin Gingging ug Muloy Kabalyo. Ni Ma'am Edda Rebeta sa Montanya Baclayon, good morning. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Ilabihang daghan ang mga butika dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Alborquerque. O ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center. Da sa Palma Street, Poblasyon 2 ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Haumstar ang mga events mga higala. Dolor kayo sa pantalan itong syudad. 3 minutos lang kung di mo pag-asakyon maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila kaadlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Balita dinhi sa atong dapit. Gipaklaro ni Board Member Benji Arcamo nga dili mahimong mandaran ang mga pribadong hotel, resort and restaurant sa pagpaubos sa ilang presyo og serbisyo. Pamahayag kini taliwa o pamahayag kini sa maong magbabalaod taliwa sa reklamo sa kamahal sa presyo sa turismo sa Bohol. Ato paminaon karon ang detalye sa report gikan ni Alin Didora. Alin, go.
1: Dili mahimong mandaran sa gobyerno ang mga nanag-iya og pribadong hotel, resort ug restaurants nga ipaubos ang ilang mga presyo sa mga pagkaon ug serbisyo. Kini ang gipitinaw ni Provincial Board Member Attorney Benji Arcamo subay sa nagpadayong diskusyon bahin sa kamahal sa mga pagkaon ug serbisyo sa tourism sector sa Bohol. Matod ni Arcamo, adun naman gihapoy mandato ang Department of Trade and Industry kun DTI sa pagmonitor pagbadlong sa mga negosyante apan limitado lamang kini sa mga basic goods o commodities nga sakop sa ilang price monitoring o regulation. Apan kung ang hisgutan mao ang mga pagkaon nga giluto o gipamaligya sa mga restaurants, lahi na kini matod ni Arcamo.
2: You cannot dictate sa usa ka restaurant na huy, mahala man ang imong
3: presyo.
2: Oh, mura ni presyo. I can say magbuot ka. Bahala din maluto, mahalin. Oh, ito mo pimo sa perang Kristo po na sa baligya. Mahala. Hindi mo na mahalin. Pero kibo ka bisag mahal kanong mahalin, siguro lamian. So siguro kay lamian, dako siya mga daghan siya gisagol ngani puro siya og kapital. Mo gyud pura.
4: So di mabut-an.
2: Pero karne imong ibaligya unya sa ka dak mahal ni mo, pwede ka nga kuanan. Pwede ka nga diktaran kanong mahal man ka karne. Ang amin kag mahal akong karne kay gikan ni sa kuan. Dili basic kuan mo dili man siya kanang niluto ba. Baligya kag bugas mahal ni mo. Ma-regulate magana. Pero sud-an na gani, like hotel room, mahal imong hotel room, di kayo, huy, baratuhan na.
3: Di kayo po sa gobyerno, sir.
2: Di
3: ka-regulate.
1: Dugang ni Arcamo, lain-lain usabang market nga gitarget sa matag negosyante. Adunay mga high-end o five-star restaurants nga nagatiman sa mga customer nga andam o gasto o mas dako, samtang dunay mga establishmento nga nagtanya o mas baratong pagkaon alang sa pangmasa o aduna usab presyo nga angay sa kadaghanan. Busa sumala kang Arcamo, dili parihas ang pricing sa tanang establishmento tungod kay nagdepende kini sa ilang target market, klase sa servisyo o gasto sa operasyon. Ang mas importante matod niya mao paghatag sa mga turista o lokal nga konsumidor o lain-laing kapilian depende sa ilang budget o pagpanginahanglan.
2: Kuwanto no your budget?
3: Dito po ta mag
2: dito ko anti for to. Dito ko anti for. Kuwanto ka ng practical to?
3: Practical.
2: Practical to nga
4: statement.
2: Practical to nga statement.
3: Oh. Unsay mo kaya?
2: Ang pagka-istorya lang. May murag pabinato may arugas pero kuwanto ka ng
3: practical
2: to
3: reality sir
2: oh, reality, that was reality o ba kay kwarta mahal at wagwangan.
1: Kini si Alin Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
0: DYRD. Maymayan o tambagal ang tingali. Pero ang magkakuang yun, ni kanag yung ilang association, no? Bohol Association of Hotel, Research and Restaurant, kun bar. Kamo may magasabot o kung saon na ni pag kuan na ning o saon na ninyo ni pag-iskrima ni, no? Kay o magpalabi, kamo ramang gihapoy may masuffer, no? O niya maulagi na nga mas maayo po nga doon nagkay katandian sa uban ng mga dapit ng mga tourist destinations o ingon ana ba po ang ilahang kamahal ba, no? Ang ilahang mga baligya dito. Kanan po parihar bag servisyo o target ba nga sa mga customers may inyuhang makuhaan o presyo aron itandi sa mga dapit din sa Bohol nga puparihar po dito. Kaya aron mahundang na nangingog kamahal. Mingon mo aron makatandi mo, mingon mo mahal nga brato pa maning Bohol kaysa uban nga mga destinasyon. Papariho ra nga serbisyo, papariha ra nga mga klase sa mga hotel o sa mga resorts. So maundang na tingali na, no? Maundang na tingali na kining maong mga isyu ha karon. Arita sa balita sa lakat sa atong panahon, mga higala, ITCG siguro gihapon may nagkaingon aning atong nasinati nato ng mga pagpanunaligsik pero giingon sa pag-asa. Hinig-abot sa buwan sa Oktubre nga may transition gikan sa habagat, masa amihana, doon na natay masinati nga bagti nga kainit sa adlaw. Sa atong nasinati ron, taphaw pa lang ni. Sir Leonard, kumusta na atong lakas panahon karon, sir?
4: Maayong buntag, ani akining pinakaulayang kalumbuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natay gimonitor o gibantayan nga bagyo nga naasagawa sa PAR nga naa sa east of Central Luzon, pero sulod paghihapon kini sa PAGASA monitoring domain. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawa sa PAR or outside PAR, gimanabana kini basis tanang available nga mga data, anaa kini may mutang sa 3,315 km east of Central Luzon, o anaa kini sa coordinate nga 15.6 degrees north, 152.6 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin nga doon nagigkuskon ng mukabat nga dito na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gado na kinigas tinis o pagkuro sa angin ng mukabat nga dito na sa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan na habagtang kasagpan, nga doon nagigkuskon sa pag-airog 10 km matagtak na. Base usap sa pagbana-bana, kanyang maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug samtang kini mo ang bagyo is wala kini direct epekto diri sa ato asa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona or karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga nakapikto kini sa Palawan ug lakip na sab sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Negros Island Region, Sambanga Peninsula ug lakip na sab ang probinsya sa Palawan, kining mga lugraha karong adlaw makasinati ug maragumon ng kalangitan ug adunay katag nga mga pagulan ug mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bayan sa Kabisayan, lakip na sab dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug Dakbayan sa Tagmilaran ug lakip na sab ditong dapita sa Mindanao ug ingon masab sa Metro Manila ug lakip na sab sa ubang bayan sa Luzon. Karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay marugumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG o ingon masab kini mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga ang direction is variable or otro-otro ang iyang direction nga may mapasarabi dito ng dapita sa Luzon. Ug samtang lain nga hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminay silangan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga mao mapuslabi sa silangang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang lain hangin usab nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga variable nga mao mapuslabi sa ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Huwag nga masab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ni Malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 24 patas, ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.34 sa kaponon. Dinhi lalang kutob, kinilagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
5: DYRD nag-unas sa mga balita.
0: Daghang salamat Sir Leonard Samar. Adunay nag-message nato o nag-chat nato mga higala. Mahitungod aning issue bitaron sa kamahal, no? Atong naisgutan man tong Bohol Association of Hotel Research and Restaurant kun bar. Adunay yapong reaction o sani ka hotel manager. Good morning Sir Atoy sa mga bar members. Regulated jud ang price according to kind of stars. Ang mahal kanang dili miyembro sa bar nga nagbaligya sa Aluna Beach nga table-table kada gabi, sila ang oportunista. Kanang nagbaligya sa beach sa Aluna, kana imonitor sa LGU Panglao o DTI, kay mauna sila'y oportunista. Sagad duolon sa mga turista, musuroy magabi, mangita og pagkaon outdoors. Oh, maunay problema namo sa mar, kay maangin ming tanan nga dili namo sila mabadlong kay dili miyembro. Oh, so papel na po ni siguro sa taga LGU o DTI. Kining maong sitwasyon mga higala. No? So dili kuno miyembro sa bar kuno ning nagpahimus sa pagpasaka sa presyo. Oh, angay ni mabadlong ni sila kay guba. Maguba ang halaman nataran sa turismo dinis Bohol. Apektado ang inyuhang mga patigayon diha, no? Arita sa mga balita gikan sa kauluhan. Adunay tulubagon na matod pa si Mayor Sebastian Baste Duterte sa Davao City. Adunay gihapon siya tulubagon sa mga kontrata bisan pa man og nagtudlo og nagtakda siya og kinatawan o silbing mupirma sa mga giingong kontrata matod sa mga batid kon eksperto. Kini mo'y gibasiha o kini mo'y gitutukan sa GMN News.
6: Isa sa natalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang pagdelegate o pagtakda ng kinatawan ni Davao City Mayor Baste Duterte na pipirma ng ilang kontrata ng lungsod. Pero paliwanag na isang eksperto, hindi nito inaalis ang pananagutan na alkalde sa mga kontrata. Narito ang aking report. Sa pagtatanong ng prosekusyon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, lumabas na hindi lahat ng kontrata ng City Hall pinipirmahan ng alkalde. May mga kontratang dinelegate sa Assistant City Administrator ng Davao City. Ayon kay Attorney Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College Recoletos, Manila, pwede namang i-delegate ang ilang kontrata para mas magkaroon ng oras ang alkalde para sa ibang tungkulin. Pero may pananagutan pa rin si Mayor Duterte bilang Head of Procuring Entity ng LGU.
7: So, kumbaga, ang mayor retains the obligation and the responsibility over these actions of the person delegated the power to.
8: You're aware, Mr. Mayor, that delegating your signing authority to Attorney Domingo does not delegate your accountability as the hope.
7: Of course.
8: Correct. You are still the final accountable officer.
7: Yes.
6: Sa pananaw ni Attorney Taton, isa pang mahalagang punto ng testimonya ni Mayor Duterte ang ugnay ng kanyang pamilya kay Jaime T. Cruz.
7: To connect this to the unexplained wealth and in relation to the Salen, I think that's the medyo hindi masyadong klaro. Pero I think the point there is nag-declare si VP Sara na sa Salen niya, it's the GenCorp, and the relationship of GenCorp to this Jaime Cruz, who is the link between Mayor Baste Duterte, the city of Davao, and her, no? Mm-hmm. And their relationship with the Duterte family is established.
6: Inaabangan naman ang pagharap sa impeachment trial ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ano yung dapat nating asahan sa magiging testimonya either ni Senator Antonio Trillanes IV bukas or at pati na rin sa mga iba pang nakapila from the Registry of Deeds?
7: For the Registry of Deeds, they will prove the ownership of real property of the Vice President and of the husband. For Senator Trillanes, I think he'll be talking about the banks. I think this is the most opportune time for him to speak about his allegations against VP Sara and even the family of Duterte, because this is an impeachment process.
6: Inanunsyo naman ng Senate Impeachment Court na kanselado ang paglilitis bukas. Itutuloy ito sa Webes, October 1. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol, isa itong strategic procedural pause para makapaghanda ang prosecution at depensa sa buong araw na paglilitis mula October 1 hanggang October 15.
0: Huwag ang mga balita, gikan sa kauluhan. Kompirmado ko na matudaan nga tuwa na sa gawas sa nasod si Lord Alan Velasco Gasawa nini. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
9: Sa gitna ng kontrobersya sa delivery, ng mali-maletang pera kumpirmadong nakasibat na palabas ng bansa sina former House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters sa Pasay City. Andrea, nasa na raw ang mag-asawang Velasco?
10: Willard, kumpirmado na sa labas na nga ng bansa si former House Speaker Lord Alan Velasco. Una na yung ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang radio interview ngayong Martes at anya, August 30 pa nakaalis ng bansa si Velasco papuntang Nagoya, Japan. September 14 umano ang inaasahang return date ng dating speaker pero sa kasalukuyan hindi pa raw ito nakakabalik batay na rin sa official records. Ang asawa naman itong si Rowena bumiyahe rin daw pa Hong Kong noong September 24 at inaasahang makakabalik ng September 27 pero wala rin daw ulat tungkol dito. Kinumpirma rin niya ng Bureau of Immigration na out of the country na nga si Velasco pero tumanggi itong magdetalye dahil umano sa data privacy.
11: Remind lang po din natin yung ating public pag ganito po yung cases na wala pa pong actual cases at hindi na naman po na-communicate sa Bureau of Immigration na kailangan ilagay sa watchlist po yung mga persons concerned or wala pong request for the issuance of an immigration lookout bulletin, hindi po natin sila pwedeng mailagay doon sa mga persons to be watched out or sa kanilang pag-depart.
10: Sentro ng kontrobersiyang mag-asawang Velasco matapos na pangalanan ni dismissed Police Corporal Rodolfo Gracioso na nag-utos umano sa kanyang mag-deliver ng mamahaling mga regalo kabilang ang dalawang bulletproof van at mali-maletang pera kay VP Sara. Una nang itinanggi ni na Velasco at Duterte ang mga alegasyon. Kwento naman ni NBI Director Matibag Willard, galing daw ang impormasyon tungkol sa pag-alis ni Velasco kay Gracioso na kanila agad umanong vinerify.
9: Maraming salamat, Andrea Salve, nagulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
0: Alas 6:32, mga balita gikan sa gawas ng recruit og Rusya, ang Rusya og mga foreigners. North Korea magpadala og 10,000 ka mga sundalo. Ato paminaw ng UNTV News kabahin ini.
12: Tinamaan ng airstrike ng Russia ang National Academy of Sciences sa Kyiv. Isa sa sugatan ang kilalang aerospace engineer ng Ukraine na si Volodymyr Horbulin at ang kanilang assistant na nasawi sa pag-atake. Ayon kay Kyiv Mayor Vitaly Klitschko, posibleng tumaas ang bilang ng mga biktima dahil maraming tao pa ang natrap sa loob ng eskwelahan. Bukod sa Academy of Sciences, inatake rin ng Russia ang isang medical center kung saan anim ang nasawi, kabilang ang tatlong bata. Sinabi ng alkalde, ilang linggo ng araw-araw ay hinaharap nila ang ganitong terorismo na wala nang pinipili maging ang mga sibilyan.
13: Не виключаємо, що може бути так, що кількість загиблих і поранених буде збільшуватись. Тобто всі служби на місці, всі працюють, але одне можу сказати, що виключно терор, який продовжується зі сторони Російської Федерації, не враховують. Нічого, ні житлові будинки, ні історичні будівлі.
12: Kasunod ng pangyayari, ibinunyag ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na magde-deploy ng nasa 10,000 sundalo ang North Korea upang tulungan ang Russia. Bukod dito, nagsimula na rin mag-recruit ng iba pang dayuhan ang Russia upang palakasin pa ang kanilang pwersa.
14: Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Ми маємо й нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї.
12: Ayon kay Zelensky, kapalit ng karagdagang tropa ay tutulong ang North Korea sa technology build-up, partikular sa paggawa ng Shahed-type attack drones. Kasalukuyan ng may 8,000 sundalo ng NOKOR na nakikipaglaban sa panig ng Moscow, kaugnay nito, nanawagang muli ang European Council sa kanilang mga kaalyado na magpadala na ng Patriot missiles sa Ukraine, lalo na't base sa kanilang intelligence report, may plano ang Russia na isabotahe ang kanilang mga operasyon upang pigilan ang pagpapadala ng tulong sa Ukraine.
15: As you have seen, there have been attacks again on civilians, so Ukraine urgently needs air defense. We are making this plea again that those who have them in the stocks, how we can actually, you know, how they can give it to Ukraine so that, you know, the Patriot missiles that are produced and later on will be filling their stocks.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Fee.

0: 6:36 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga dunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamins. Revicon, Revicon Forte.
9: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Amin-maliate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Good morning sa itong mga online viewers. YouTube, adunay 68 ang gidaganon, mga higala. Salamat kayo. O sa itong Facebook, sa DYRD Bohol Kasaligan, 235 no? Sa itong mga online viewers. Karon. Good morning. Ngadto nila ni Pabling Naraga. John Mart yung son, si Zin Evans. Hello, sani. Hello, Onad. Kaning baliho ng inyong apelyido, di na nato mabasa hinoon. Good morning, usab. Nga to ni kanhi gagawad ang to ni Cornel de sa Dao, ni Sir RG Gonzaga Astronomo. Good morning ni Edward Guyano. Nagsipa-sipa ang ato ang sibyaron dito sa ilaha. Good morning usab nga to ni Kagawad Paul Pahang de Sumansa sa Kagawad sa Belringka sa Buol o ni si Councilor Plong Ringka. No? Good morning. Dors Kaloyong, Bositi Sanchez, Anthony Ranara Galve, Ma'am Dorica Goko. Good morning ni Ma'am Betty Matiga Humawid. Good morning, Gaudencio Umali. Adonay pahibaw si Kagawad sa Dao, Jerry Cahis. Tabo sa Dao, 19th Barangay Dao Day, 2026. Dali na mo mataghapon, hangtod sa gabi. Adonay food bazaar, fruits, ukay-ukay, o uban pang mga klase-klaseng mga baligya. Pwede po mo nga adto mo manihapon dito ang tibuok pamilya matud pa ni Kagawad Jerry Cahis diha sa Dao. O aduna po yung mga maglilingaw po dito no, manay dunay mga kanta-kanta mga higala no, mag masayong gahapon hantud magabi no, kay ang Barangay Day sa Dao ika 19 katuig nga Barangay Day karong Sabado mamahimong mahitabo mga higala. Alas 6:42 na.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Uy, palinay, DYRD kanunay.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jelly Tox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: GD Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Reactivate! Let's move!
12: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
13: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
12: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
14: Therapy with care is the best you'll find.
12: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.

0: A las 6:45, Antagnas Kabutagon, good morning ni Nilo Rinoblas, Danao Antequera, Rezal Lanoy Andales, Kapasakan Sagbayan, Josephine Humigo, Cecilia Satera Calipes, live from Bungahan Antequera, ngayon manusab ni Brady Tony Itak de Escogon, ni Kagawad Roberto Bacho Alba sa Poblasyon 2, og ni Kagawad Dania Biliana sa Barangay Kugon ni Dakbayan sa Tagbilaran. Mamina tag labing laing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay, go!
1: Gipanguluhan mismo ni Mayor Jane Yap ang pag-apod-apod sa libreng PE uniforms ngadto sa mga estudyante sa Kabawan Elementary School isip kabahin sa pagsaulog sa 60th Charter Year sa Tagbilaran City ug sa 34th National Family Week. Ang maong inisyatibo gitumong sa paghatag og dugang suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela ug pagpagaan sa gasto sa mga ginikanan. Kabahin usab kini sa mga programa sa city government alang sa edukasyon o sa pagtabang sa pamilyang Tagbilaranon. Human sa unang distribution sa Kabawan Elementary School, gipaabot nga ang mga estudyante sa ubang public elementary school sa syudad makadawat usab sa ilang PE uniform sa umaabot nga mga adlaw. Pinaagi niini gipakita sa city government ang paghatag ug pagtagad sa edukasyon ug sa kaayuhan sa mga pamilyang Tagbilaranon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Happy birthday. Ngadto sa happy birthday and happy retirement to Engineer Leonard Kagampang, Chief Agrarian Reform Program Officer, Dar Bohol, from Dr. Ronald Inting Pumatong and Dar Bohol employees. So happy birthday og happy retirement ni Engineer Leonard Kagampang. Alas 6:48 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na dakpan sa tracker team sa Maribohok ang 42 anyos nga gipakasala dito sa Barangay Dipatlong sa Baong Lungsod nitong Domingo sa hapon. Ang akusado nalampigit kini sa kasong act sa lasciviousness. Si the Barker Cell Remulador sa iyang detalye. Cell, pasok!
6: Sa lungsod sa Maribohok, sa akusado gisikop sa tracker team sa Maribohok. Uman kini na sigbatan sa kapulisan dito sa Barangay Dipatlong Maribohok Domingo sa hapon. Bitbit sa kapulisan ng arestuaran nga gipagawas ni presiding judge Samson Ariel Chiang Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran piritsahan kanito bang Pebrero 5, 2026 batok sa 42 anyos nga akusado nga sa ka-construction worker og lumulupyo sa Barangay Lingkod sa Maribohok, nalambigit kini sa kasong Acts of Lasciviousness ubos sa Section 5B sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibutyag base sa taho nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos. Narukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning, ato nila ni Josephine Humigob, Cecilia Satira Calipes, watching live from Bungahan, Antikera. Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Good morning, Merle Fo. From Merle and Robert, saan man pag-pronounce ni? Fo ba ni? Dias Buol? Phil Burha, good morning. Municipal Councilor Sin Gingging Muloy Caballo des Baclayon, Cleofe Polistico, listening from Rance Resort, Toledo City. Good morning, kaninyong tanan. Adunay masubanong pahibaw, ipapahibaw mga kaperyentihan, mga kahigalaan o mga kabanayan. Mahitungod sa kamatayon ni Mami Migila Bansaga Niluwag, namatay sa pangidaron nga 92 sa anyos kagahapong adlaw. Ang iyang haya na karon sa iyang Pinoyanan diha sa Puro 4 Barangay Daoning Dakbayan, ang lubong ipapahibaw lamang unya. Padayon karon sa ato nga mga balita. Nakaangkon ng mga angola sa kalawasan ang usa ka driver sa motorsiklo o manabitik sa wifi cable sa lungsod sa Dawis ang iyang gimaniho nga motorsiklo. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
8: Dali og dagan diri sa Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo o makani may pagkabalinto kay nabitik sa wifi cable diya sa lungsod sa Dawis. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Oliver Humol, 43 anyos, lumad nga taga-Purok 1, Barangay Marivali sa lungsod sa Dawis sa tuan sa ilan kagahapon sa mas 2 kapin sa iyo nga kapunan. Nga kanay si Humol andito kanay kuyok sa iyang mga barkada diya dapit sa may balay ni Gov. Aris Amintado sa may tindahan ug nagsabot ay ilang mga grupo nga naay paliton. May nudang may lakaw kini si Oliver Humol lulan sa gidang motorsiklo pag abot sa may Purok 5 sa may Barangay Road. Wa siya makapantay sa iyang nahisundan nga sakyanan nga pagsaylo pa sa sakyanan nay kalit nga ni hug nga wifi cable ug dito kini nasabot sa manubila sa iyang motorsiklo ug sa tuwa nga paginabi sa iyang kauban nga si Dalia Humol.
9: Siya kay nahulog ko lang kon ba ang wire timing bitaw na nagsunod ko ni sa sakyanan kanya. Ang sakyanan, igo nakakuan ang sakyanan, diha niya kahulog ang kuan. Niya mo tumura ni bulibod ba ang kanang kuan? Ang kanang ay
10: balintong ni.
9: Oh, may pa balintong. Ikan na lang ala aranas bitaw. Ay gikan jud ning kan aranas magud kay kaaris ubintado ning ani.
10: Ah,
9: diha ana siya ginakikan.
10: Ah, padto na sa uli.
9: Di na siya paliton.
10: Ana siya paliton, ana atpan lagi kaaris.
9: Oh, unahan gamay.
10: Gamay.
9: Basta kay yang dito sila natapok atong atbang tapan sila aris. Gob aris ubintado.
10: Napudong to sa parato, na sa paliton.
9: Oh, na siya paliton.
10: Nabitik siya sa Purok 5.
9: Oh, Purok 5 siya nabitik.
10: Sa National Highway pa na, sa Barangay Road.
9: Barangay Road na siya. No, nahulog ni mga wire, no.
10: Kasi mga wire ka itong wifi?
9: Oh, internet ko, no.
10: Internet?
9: Wire, diba? Oh, nakulimalintong siya kanil. Kuan man lagi itong
10: siya, marubila,
9: sa
10: marubila.
9: Sa ilikid. Ilikid ba na?
10: Marubila rin, hantos ligid.
8: Og gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRMO sa lungsod sa Dawis ug gidagan des Galeris Medical Center. Og karong buntag atoa nga gisuse nakaangkon kini mga pangus-angol bunog sa iya nga kaluwasan ug nanaa usab kini siya sa luwas nga kahimtang gikalang diri hutangan sa Galeris Medical Center kay salirto sa Gutierrez ang Fred Mo Forever. Basta Balita, DYRD, sa ligan sa balita.
7: DYRD.
0: Good morning ni Fernando Salazar Migrino. Diha sa Mansasa. Good morning usab ngadto ni Ma'am Edith Rivita dito sa Montanya, Baclayon. Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa tong Round Bohol Balita.
11: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plasticwares,
7: Kitchen Appliances, Hotel and Restaurant Supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:56 sa buntag na.
12: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning. Hello.
13: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning, Kisani.
13: Ako din si Marisa Gunsaga.
0: Taga-asa ni si Ma'am Marisa Gunsaga?
13: Taga Daguhoy. Malitbog Daguhoy, sir.
0: Pila may edad, ma'am?
13: 40, sir.
0: Unsa may problema?
13: Ang bata lagi, sir, nasa sul sa Galiaris, kanang naoperahan o kuan, kanang nabali ang kamot.
0: Kisa nga si mong bata?
13: Si Marcelino Gaudicos.
0: Okay, nabutang magod aray, ang imo manggungan mo ay pasyente aray. Kisa tuingan sa imong bata ni mo, si?
13: Ibsaira Gonzaga, sir.
0: Ang imong bata ni mo? Ang pasyente ba? Pasyente?
13: Oh, mana, sir.
0: Kisa mo itong Gaudicos imong giingon?
13: Ako itong papa.
0: Kisa mo yung pasyente? Kini si Ibsaira Gonzaga? Nang anong nahisgutan man ito ni mo si Gaudicos?
13: Abi ko ginangutan na kagkansi. Ang papakin
0: na. Na-iris nun ako. Okay, so naroon di asa man na yung ospitala, ma'am?
13: Sa kuan Galiari, sir.
0: Sige, what lang na sa gawas, mama?
13: Okay, sir. Salamat kay, sir.
0: Palihok ko nung kupahuam ng cellphone ngayong magigamit anang lain po nga doon na ihangyo diha.
13: Oo. Agarap. Hello sir, good morning.
0: Good morning. Kisa ni ma'am?
13: Si Bonita Siga sir.
0: Taga-asa man eh.
13: Nay akong pasyente dares Galiare sir.
0: Kisa may pasyente ni mo ma'am?
13: Si Milky Asiga.
0: Oh, pila may edad ani?
13: 44.
0: Naunsa man ni problema dyan ma'am?
13: Operahan og baga ay naihangin.
0: Unya na human ang opera?
13: Na human na.
0: Naaron diha sa Galiares?
13: Oo.
0: Okay, sige. Watuwat lang diha sa gawas mama. Palihok ko nuko ang imong cellphone nga gigamit. Pahuam ang aduna po ilain nga ihangyo diha. Salamat kayo. Watuwata lang ko ninyo diha sa gawas.
13: Salamat po sir. Salamat kayo sir.
0: Hello, good morning.
14: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am?
14: Si Lorena Benera, sir.
0: Pila may edad? Pila edad, ma'am?
14: Narigikan sa Agarial, sa...
0: O sa may sa problema, ma'am? O sa problema?
14: O, sir, kanang taong maintenance ang tambaw.
0: O, o sa may sakit?
14: Kaya paliton.
0: O sa may sakit ni mo, ma'am?
14: Kanang hubak.
0: Hubak. O, pila edad ni mo, ma'am?
14: 55.
0: Okay, sige. What lang diya sa gawas? Napabay usa diha nga wa pa na to ma-istorya?
14: Oo, sir. Salamat.
0: Paliho ko nung kubi. Anong usa?
15: Hello. Hello, sir. Mayong buntag, sir.
0: Good morning. Kisa ni?
15: Si Luis Lirin, sir.
0: Kisa may pasyente ni mo, sir?
15: Akong inahan, sir. Hilaria Bilirin, sir.
0: Pila may edad?
15: 85, sir.
0: Usa may sakit, sir?
15: Doon, sir, kaling sakit sa kasing-kasing, sa asma, high blood, o sa bukog, sir.
0: Sige, what lang din sa gawas, ha? Ulos mo magkadawat, o tag 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Magpili po tanin nyo, o kinsa po uban nga magkadawat sa uban na to mga sources. Salamat kayo sa mga loyal donors, mga igala.
16: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Rollitz Auto Care, Bohol Shipping Lines Corporation, Anonymous Lila, o Carla's Curtain Shop.
0: Salamat taga Purok 2 Barangay Dao, Purok 3 Luyo sa Dao Diamond. Salamat kaayo. Oh, gingo manusab ni Sir Jeboy Tabera sa Rulit Sotoker na himutang dilihalayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ni atong Dakbayan sa Tagbilaran ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, ni Ma'am Marie, Ma'am Grace Labi, no, diha sa Manga. O, gingo masaw ni Dr. Kristan. Ni Father James Darunday, adunay 500 pesos. Ipagi ang paghataw tabang sa STK Diner. Programa niya ni sa Baksan, mga higala. Ang STK Diner na hinanimutang at bang sa Soledad Suite sa Poblacion 2. Ning atong siyudad sa Tagbilaran, o ang 500 pesos. Gika ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan, himutang dilihalayo sa KFC Church. Diha sa Poblacion 2, walaing restaurant punuan sa Akasya, mga higala. Ipapahibaw sa Bohol Light Company Incorporated nga doon ay pipila ka mga ilang mga konsumidor o makasinati sa pagkapaong sa gahom na gitab karong adlawa Miyerkules, September 30 mga alas 9 ang takna sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon. Ang mga konsumidor nila nga nanimuyo along the along VP Inting Street gikan sa Birano Guest House paingon ngadto sa corner H Bugas Street, portion sa S. Ligone Street gikan sa corner VP Inting Street ngadto sa corner C. Angalot Street diyan sa Barangay Buol, no, o sa kasikbit ng mga kabalayan. Ang mga hinung ang hinungdan ini mao ang pagpapahiluna sa pagbalhin sa distribution transformer sa secondary line. Pigado iti na nga tong oras, mga higala. Kini sa ato'y COSAP, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag ka na itong tanan.

0: Tak na sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 7:02 na.
1: Tak na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit nangay og tabang kang presidente Bongbong Marcos Jr. si Governor Aris Sumintado nga masulbad unta ang grabeng congestion sa mga pasyente diha sa Governor Celestino Gallianes Memorial Medical Center. Atong paminaw ng kompletong detalye si alagad Ray Tutas.
1: Gipadayag ni Governor Aris Sumintado ang iyang kabalaka og nangayog tabang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masulbad ang grabing congestion sa Governor Celestino Gallianes Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagpilaran. Kinihuman iyang nakita mismo ato sa iyang pagbisita og pagsusi sa mong government hospital. Dili pa namang dugay ang aktwal nga kahimtang sa dakong tambalanan sa Tagpilaran. Di nasuta niya nga adunay mga pasyente nga napugos na sa pagpabilin sa mga hallway o driveway tungod sa kakuwang sa luna.
2: Ang suwat ni Governor, paingon sa atong Presidente Bongbong Marcos, iyang ginhatod dito sa Malacanang mismo.
1: Sa pagiginabi sa DWRD inyong alagad kagahapon, si Provincial Administrator Aster Caberti Mingon, nga mibiyahe ang Gobernador paingon sa Manila, wa pa mulapas og usa ka semana sukad gipadayag sa DWRD Bohol Chronicle sa banner story nini niadtong September 13 ang sitwasyon sa congestion sa mga ospital.
2: During the Provincial Disaster Council meeting, nagpagawas ang council og usa ka resolution urging the Department of Health to act on this problem. Kana maong resolution, plus on that same day, nakipag-meeting ni sa DOH officials at that time, ang USEC Undersecretary of DOH nga 2D Urugpa unya og ang Regional Director sa DOH Region 7 nga parihag yun kayo ang ilang observation, we discussed on possible solutions and it is up to the DOH nga maoy mo pagawas kung sa ilang resolution ng mong problema.
1: Sa investigative reportorial visit sa DWRD Bohol Chronicle, nakonfirmar ang 129 ka mga pasyenteng sobra sa 400 bed maximum capacity sa ospital o kapin 32% nga excess sa kapasidad. Mas grabe ang sitwasyon sa emergency room, din mitaas sa 117% ang excess patients. Hinundan nga ang ubang pasyente nadala sa driveway sa ospital og na-expose sa kainit nga gikan sa exhaust sa air conditioning unit. Aduna usab 41 ka pasyente nga sobra sa kapasidad sa emergency room nga wala matagi og eksaktong petsa kung kanusa sila mahimong ma-accommodate sulod sa ER. Atol sa pag-adto sa Manila, gigamit ni Umintado ang report sa The Chronicle isip basihan sa iyang pagpresentar sa problema ngadto sa Department of Health kun DOH. Gawas kang Presidente Bongbong Marcos Jr. naking pulong usab ang gobernador sa mga opisyal sa Department of Health. Lakip na si Undersecretary Jose Texon III aron ipresentar ang mga problema. Gihangyo sa gobernador ang presidente ug ang DOH nga mapahimuslan og mapadako ang kapasidad sa Governor Celestino Gallianes Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes isip temporaryong pamaagi og magamit sa mga admission sa pasyente aron maluagan ang Gallianes Medical Center sa Tagbilaran City.
2: Naaman tayo dagan nga ni paayag ni pagawas sa ilang opinion nga why can't we use the facilities of the Gallianes Cortes ang ato specialty hospital nga dili fully operational and dili fully utilized ang number of beds. Maugi na ang atong gihangyo nga dawaton to decongest Gallianes Hospital. Mudawat unta ang Cortes Specialty Hospital o mga cases na pwedeng dawaton dito to ease up the congestion at Gallianes Hospital. I hope makatabang mo sa media.
3: Okay.
2: To facilitate also action, we would really welcome that. Kung si Governor Aris, welcome gina niya magtinabangay tantanan na makabot na to ang usa ka solusyon na maoy makasulbad.
1: Gikan sa Kapitolyo, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning ni John Mark Yung Son. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Jamel Dicasa, nagtanaw pod. Patrick Panong Ridulya, nagtanaw ka na to karon. Jean Evans, nagtanaw. Ugsab si Rogelio Tambis og Fe Moncada Malimot. Nanawagan ang sangguniang panalawigan sa presidente nga ipadayon ang pagtukod sa Bangko Sentral ng Pilipinas dinhi sa Bohol. Bangko Sentral, Bohol Branch, kutob lang sa groundbreaking kaniadto. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: Nadawagan ang duha ka mga board members nga sila si board member Benji Arcamo o board member Lucy Lagunay nga padayunon ang planong pagtukod o Bangko Sentral ng Pilipinas branch sa Bohol subay sa mga resolusyon sa Bohol Chamber of Commerce and Industry o Bohol Bankers Association. Tumong niini nga mapaduol ang serbisyo sa BSP sa mga bangko o negosyo sa probinsya ilabi na sa problema sa pagbiyahe o pagtransport sa mga dagkong katidad sa kwarta paingon sa Cebu alang sa BSP-related transactions.
4: In its letter to the provincial government, the Bankers Association explained that Bohol's banks continue to face challenges in moving cash to and from the province safely and on time. A local BSP facility could help reduce the need for frequent inter-island cash shipments and improve the efficiency and security of cash distribution.
6: Requesting the provincial government for this Sangguniang to pass an ordinance favorably endorsing to the Bangko Sentral ng Pilipinas for the establishment operation of the Bangko Sentral
3: Pilipinas. Bisan pa nga daghan o banking institution sa Bohol, wala pa matuman ang proyekto. Bisan o 2018 paghimo ang groundbreaking ceremony dito sa Tinago Dawis alang sa BSP building. Pinagi sa bagong mga resolusyon, gihangyo ang national government, lakip si Presidente Ferdinand Marcos Jr., mga opisyales sa gamidite o BSP Central Office, nga ilang ihatag pag-usab o priority ang pagtukod og BSP branch sa Bohol alang sa masayon, epesyente ug luwas nga serbisyo sa banking sector sa probinsya. Kini si Allen Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Di paabot nga mosaka og balik ang tourist arrival nga sa atong lalawigan sa buwan sa Oktubre. Tungod kini sa Golden Week, taas usab nga holiday sa China ug ubang bahin sa Asia. At paminahon siya lagad, Zera Arcliana.
7: Masaligon si Attorney Lucas Doy Nunag, ang co-chairperson sa Provincial Tourism Council o PTC sa Bohol, nga makabangon og musaka og balik ang tourist arrivals karong Oktubre hangtod sa katapusan karong tuig 2026. Bisan pa man nakasinati og 22% nga pagkunhod sa mga turista ang probinsya sa unang katunga sa tuig 2026 tungod sa taas nga pritihan sa eroplano og serye sa mga hagit sa ekonomiya, malaumon gihapon ang tibok sektor sa turismo nga mulagsik og balik ang industriya. Sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapong adlawa Setyembre 29, si Attorney Nunag miingon nga ni arang-arang ang sitwasyon sa turismo sa niaging semana tungod sa pagpangabot sa mga turistang Chinese, Koreans ug ubang mga langyaw gikan sa silingang mga nasod sa Asia ug Europe. Ang maong pagdagsa usa ka dakong hinungdan aron mabuhi og makabawi ang turismo sa probinsya human sa nasinating pag-us-us sa gidaghanon sa mga turista sa unang bahin sa tuig 2026. Positibo ang panglantaw ni Nunag nga mudagsa pa ang mga turistang insik og Koreano hangtod sa tunga-tunga sa Oktubre tungod sa Golden Week sa China og South Korea og taas nga holiday sa ilang mga nasud nga maoy duha sa labing dako nga merkado sa turismo sa Bohol. Gibatuman karon sa PTC og sa lokal nga kagamhanan ang mga lakang aron makakuha og dugang nga mga bookings, mapalapad ang merkado og mapalig-on ang marketing promotions sama sa baguhay lang Visit Bohol Fair. Si Nunag miingon nga makasapot man ang istoryang nanggawa sa social media nga Bohol is Gold, giawhag niya ang publiko ingon man ang kagamhanan sa Bohol ug ang mga tourism stakeholders ug workers nga magtinabangay nga masulbad aron mulagsik pagyud ang turismo sa probinsya. Nailhan ang industriya sa turismo sa Bohol nga ligon og kanunay makabangon gikan sa mga dagkong mga krisis kaniadto sama sa 2013 earthquake, pandemya og mga kusog nga bagyo. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcliana ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
5: Good morning, ni Mahil Kiwa Garanto, nagtanaw ka nato karon. Dr. Ronald Inti, pumatong sa Dar Bohol. Good morning. Rogelio Tambis, nagtanaw live sa DYRD Facebook. Nis Chuel Padilio Bernabe, nagtanaw po ka nato. Perlita Perliduy Sabas, o si Irma Shiga. Samtang gitinaw ni Board Member Vinci Arcamo nga dili mahimong mandaran ang mga pribadong hotel, resort o restaurant sa pagpaubos silang presyo o serbisyo. Pamahayag kini sa magbabalaod taliwa sa reklamo sa kamahal sa presyo sa turismo dinhi sa Bohol. At paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Dili mahimong mandaran sa gobyerno ang mga nanag-iya o pribadong hotel, resort o restaurants nga ipaubos ang ilang mga presyo sa mga pagkaon o serbisyo. Kini ang gipitinaw ni Provincial Board Member Attorney Benji Arcamo subay sa nagparayong diskusyon bahin sa kamahal sa mga pagkaon o serbisyo sa tourism sector sa Bohol. Mato ni Arcamo, adun naman gihapoy mandato ang Department of Trade and Industry kung DTI sa pagmonitor o pagbadlong sa mga negosyante apan limitado lamang kini sa mga basic goods o commodities nga sakop sa ilang price monitoring o regulation. Apan kung ang hisgutan mao ang mga pagkaon nga giluto o gipamaligya sa mga restaurants, lahi na kini matod ni Arcamo.
8: You cannot dictate sa usa ka restaurant na huy, mahala man ang imong imong
9: presyo.
8: Oh, mura ni presyo. I can say magbuot ka. Bahala din malut, mahalin. Oh, ikaw mo pimo sa perang Kristo mo na sa baligya. Mahala. Hindi mo na mahalin. Pero kibo ka bisag mahal kanong mahalin, siguro lamian. So siguro kay lamian, dako siya mga daghan siya gisagol ngani puro siya og kapital. Mo gyud pura.
9: So di mabut-an.
8: Pero karne imong ibaligya unya sa ka dak mahalo nimo, pwede ka nang kuanan. Pwede ka nang diktaras ganong mahal man ka karne. Ang amin kag mahal ni akong karne kay gikan ni sa kuan, dili basic kuan mo ragot. Dili man siya kanang niluto pa. Baligya kag bugas, mahalo nimo. Ma-regulate magana. Pero sud-an na gani, like hotel room, mahal imong hotel room, di kayo, huy, baratuhan na.
9: Di kayo boss ang gobyerno, sir.
8: Di
9: ka-regulate.
8: Di ka-regulate.
3: Dugang ni Arcamo, lain-lain usab ang market nga gitarget sa matag negosyante. Adunay mga high-end o five-star restaurants nga nagatiman sa mga customer nga andam o gasto o mas dako, samtang dunay mga establishment nga nagtanya o mas baratong pagkaon alang sa pangmasa o aduna usab presyo nga angay sa kadaghanan. Busa sumala kang Arcamo, dili parihas ang pricing sa tanang establishment tungod kay nagdepende kini sa ilang target market, klase sa serbisyo o gasto sa operasyon. Ang mas importante matod niya mao paghatag sa mga turista o lokal nga konsumidor o lain-laing kapilian depende sa ilang budget o pagpanginahanglan.
8: Kuwanto ano your budget?
9: Dito po ta mag
8: dito ko anti-poor to. Dito ko anti-poor. Kuwanto ka ng practical to?
9: Practical.
8: Practical to
9: practical nga statement. Advice.
8: Practical
9: advice.
8: Kung
9: say mo kaya.
8: Ang pagka-istorya lang may murag pabinato may arugas pero kuanto ka ng
9: practical
8: to
9: reality sir
8: o reality, that was reality o kwa kay kwarta mahal ato kay kwangan.
3: Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
10: DYRD.
0: Kining DYRD breakfast news inyo kining mabati sa KISS 1023 BCCTV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Zeno Radio o sa Facebook. Atong kini sa may nga tinguha, Silent Cinema.

0: Good morning ni Juanits Narismao Gatis Prima. Nagtanaw ka na ito karon. Usap. Good morning ni Cebu sa Jansi. Nagtanaw gikan sa Taguluan, Misamis Oriental. Usap si Ermasiga. Nagtanaw ni Joel Padillo Bernabe. Nagtanaw po ka na ito karon. Gipangayag ni Philippine Councilors League, PCL Bohol President, Board Member, Joanna Cabalitinitay, ang iyang pagkadismaya sa iyong kakuwang sa protokol o formal nga komunikasyon sa PCL Cebu Chapter o sa pamunuan sa Presidente ni ini nga si Board Member Ricardo Pipito atul sa PCL Region 7 PCL Week 2026 nga gisugdan kagahapon sa Bohol. Matod pa ni Initay, nga gilauman niya nga dunay hapsay og formal nga koordinasyon tali sa PCL Bohol og sa mga organizers sa maong kalihukan. Apan suma pa niya, wa sa makadawat og formal nga pahibaw bahin sa mga kalihukan og programa. Gawas lamang sa pahibaw, pinagay sa group chat nga dunay pickleball nga kalihukan. Gipanghimakag usab ni Initay nga klaro ang komunikasyon og program flow sa kalihukan. Og giingon nga imbis nga isipon siya nga host leader, giimbitar lamang siya isip usa ka special guest. Tungod ni ini nakadesisyon si Initay nga dili mo tambong o maboykot sa maong kalihukan, isip pagpahayag sa iyang pagkadismaya sa paagi sa pagduma og koordinasyon sa event. Si Initay usab nag-ingon nga ang maong sitwasyon usa ka issue sa protocol o respeto sa host chapter. Ilabi na nga ang kalihukan ubos sa PCL Region 7 ug ang Bohol mao'y nagduma ni ini.
1: Good morning Anthony Vilma Clarin ug si Georgie Fernis diha sa Ubuhan. Daghang salamat sa kanunay nga pagpaminaw diri sa DYRD. Gikabalakan usab nga basig mahimong sama kini sa Lamdagan Street nga bahaon. Ang Hangon Street, kilid mismo diha sa Camp Bernido, tungod kay hantud karon wa gihapon matiwas ang pagsimento sa pagpalapad sa mong kalsada. Ato paminaw si Alagad Ray Tutas.
2: Gikadlukan sa publiko nga basig mahimong lamdagan to o mapariha sa dalan lamdagan ng Hangon Street, kilid sa Camp Bernido, tungod sa wa pa mahuman nga pagpalapad o pagsimento sa kalsada.
3: Ugi na makorrected na to, mapariha na po another mahimo ning lamdagan to no nga problem sa siyudad. Muna nga akong siguro sa nadungog na ko ni Engineer Datahan, ingon siya nga to na ko no sa suwat dito sa Lamisa sa Sena Defense Office unya nawa nag-assign in charge dito. So which is which now Mr. Chair, unsa bigyo klaro kay dapat karon I don't know unsa timetable mo man ang SM and even bisag wa pa ng SM diha, tanaw na ko, di yun mao ang design sa kalsada. And at the end of the day, ano yun ang mo sumbalik sa syudad.
2: Kini ang ipanayag ni City Councilor Leonides N. Borja atol sa regular session itong Lunes, sa saguni ang panlungsod tungod kay nagkaduol na ang pagpatukod sa SM Mall sa maong lugar. Nahadlok ang mga residente ingon man ang mga motorista nga basig mahimong sama sa Lamdagan Street, ang Hangon Street, nga makasanati o grabing problema sa pagbaha. Nailhan ang Lamdagan Street sa Tagbilaran nga dali kayo bahaon. Usahay, muabot pa sa tuhod o hawak ang tubig. Human sa kusog gaulan, gumikan sa kakuwang sasaktong agayanan sa tubig o ang pagkasimentado sa palibot. Si Genetic Engineer Noel Dataan sa City Engineering Office atol sa sesyon miklaro nga proyekto sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol ang road concreting o road expansion sa Hangon Street.
3: There's a portion of Hangon Street near J. Clarence Street that wala pa gid siya ma-settle kay owned by the Camp Bernido na siya nga property. We already joint inspection with the surveyor of province and also the surveyor of Camp Bernido. Then we have also already a sketch plan submitted to the office of Camp Bernido. Then until now, wala pa gid siya ma-settle nung kay they sorya dito nga nay head sa defense then na wala na pod nya karon bag-o na pod ang gadala sa pagsigi na ko og follow up wala pa gyud malihok sa province siguro need na gyud nga mo take action ta nga mo padala kita og unsa gi final status niya kay maon lang gyud nay kulang then akong concern pod niya nga ang design sa iyang finish grade in action siya o slope in dive, then akong gi-istorya po dito sa province nga need yun na siya either mo guba ta o sila o duha ka span kay need yun ang design niya nga mumit sa Jeklarin kay not only Hango Street yun ang atong proposed nga road development kundili na po tay road from Calcita Street going to Hangos nga dapat yun ang iyang design nga ma-correct yun siya kay para po ang flow sa tubig sa drainage system niya mabahin siya going to Hangos then the other side is going to Calcita.
2: Matul nilitahan, nakabot na sa Department of National Defense ang mga problema apan hangtod karon wa paghapon masulbad ang problema sa right-of-way. Tungod kay doon na pa may mga bahin sa Hangos Street nga wa pa mahumaan sa pag-ayo o na-stack ang road expansion tungod sa mga issues sa right-of-way. Nahadlong ang mga residente o motorista nga kun dili kini maksyonan dayon sa kagamanan, masubli dito ang sitwasyon sa dalan lamdagan. Gikan sa Sangguniang ang panlungsod, ginisiray ito sa friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
1: Sa ito ang police report, nadakpan sa tracker team sa PNP Maribohok ang 42-anyos wanted person sa kasong acts of lasciviousness. At ang paminawang sa lagad, Cel Remolador.
5: Sa lungsod sa Maribohok, usa ka akusado gisikop sa tracker team sa Maribohok. Uman kini na sigbatan sa kapulisan dito sa barangay di Patlong Maribohok, Domingo sa hapon. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran. Ngagi pagawas ni Presiding Judge Samson Ariel Chiang Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 3 ning siyudad sa Tagbilaran, Piritsahan. Kanito bang Pebrero 5, 2026, batok sa 42 anyos nga akusado nga sa ka-construction worker o lumulupyo sa Barangay Lingkod sa Maribohok, nalambigit kini sa kasong Acts of Lasciviousness. Ubos sa Section 5B sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibutyag base sa tao nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos. Narukad gikan sa Kampo Dagoy, The Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
1: Sa programang Amo Magallanes karong buntag, paghihisgutan ng kabahin sa celebration sa Department of Health ng National Newborn Screening Week, si Dr. Mia Inot ang guest speaker, banasab sa anchor, si Ray Francis Irana, ang wihisgot, kamahin kini sa mga kasaulugan atol sa DYRD inyong alagad program karong kaning alas 9 sa buntag diri sa DYRD.
0: Good morning ni Ma'am Doris Kaluyog, nagtanaw ka na to karon gikan sa Corellia, Hermes Malanog na minaw po da sa Corellia. Ugusab, good morning ni Asterio Doy Sabas. O giyang pamilya, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Usab si OMLE, good morning. Nagtanaw pod kanato karon si Ocho Dani, Emmanuel Joseph Ligunes nagtanaw pod kanato karon og si Marivic Bagtasos og Inday Gilikamedia sa Maribohok. Sa balitang regional, gibanabana nga usa ka gatos ka mga driver nga sakop sa pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide kon piston Cebu chapter ang nisalmot sa tunga sa adlaw nga transport strike dito sa syudad sa Sugbo kagahapon aron ipadayag ang ilang pagsupak sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Matod ba ni Piston Cebu Chapter President kasi Greg Perez, nagsugod ang ilang wilga alas 6 sa buntag o natapo sa udto. Matod ni Perez, usa lang kaadlaw ang ilang transport strike dito sa Cebu, lahi po dito sa Metro Manila, dinuha kaadlaw ang pagwilga sa mga driver. Matod pa niya, wa magpakahilom ang mga driver tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa diesel nga dakong epekto sa ilang kita o panginabuhi. Samtang gihulagway usab sa kapulisan sa syudad nga malinawon ug hapsay ang gilusad nga transport strike o portista sa mga transport group dito sa Metro Cebu.
1: Kahimtang sa panahon humaninig.

0: WDYRD Weather Report. Para sa lakad sa panahon, ito paminaon si Leonard Samargi kan sa lokal ng Buatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauleng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin gimonitor o gibantayan nga bagyo nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of Central Luzon. Pero sulod paghihapon kini sa Pag-asa Monitoring Domain. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or outside PAR, gimanabana kini basis tanang available nga mga data, ana kini may mutang sa 3,315 km east of Central Luzon. O ana kini sa coordinate nga 15.6 degrees north, 152.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon na gikuskon ng mukabat ngadto na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gadoon na kinigas tinis o pagkuro sa hangin ng mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan na habagtang kasagpan, nga doon na gikuskon sa pag-airog 10 km matagtak na. Base usab sa pagbana-bana, kanyang maong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Responsibility, o samtang kinimong

0: Hutchinson. Samtang ang bangbayan sa Kabisayan, lakip na sab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran o Dakbayan sa Tagmilaran, o lakip na sab din dapita sa Mindanao, o gingon masab sa Metro Manila, o lakip na sab sa bangbayan sa Luzon. Karong adlaw, makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay, adunoy marugumon ng kalangitan, o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG, o gingon masab kining mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin, nga ang direction is variable or otro-otro ang iyang direction. Nga mo ay mapasalabi dito dapita sa Luzon. O samtang lain nga hangin usab, nga mahinay o ganto na sa kasarangan, nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na ito sa aminang kasagpan. Nga mo ay mapasalabi sa silangang bahin sa Kabisayan o lakip na usab dito dapita sa Mindanao. Og samtang laing hangin usab nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga variable nga mao imong paslabi sa ubang bahin sa Kabisayan og lakip na usab dinhi sa tuong probinsya sa Bohol og nga masab ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ini malugraha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa tuong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 patas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntago ng musalop sa kini sa may alas 5.34 sa kaponon. Dinila lang kutog, kinilagayikan sa Diyos di Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inanabatin DYRD Breakfast News sa tugini sa Maintinguha sa Island of City Mall at ang indugan balita din sa DYRD ang radyo sa katawhan. Nagkasalamat ng Mayong Buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.
2: 7 minutos di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Revicon Tablet, the strong man's multivitamins Revicon. Revicon Forte. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Dugan na ko ng balita sa mga bahin sa itong nasod, gipahibaw sa Senate Impeachment Court ang pagkansila sa impeachment trial ng ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Kunya gibusuwag gani ngadto na sa Oktubre 1 ngadto sa 15. Kinidugan balita ini mabati humani ini.
7: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD World 1.
4: Arita sa tundugan mga greetings, happy happy birthday karong adlaw ni Engineer Leonard Kagampang, Chief Agrarian Reform Program Officer sa DAIR Bohol. Gikan ni Dr. Ronald Inting pumatong sa DAIR Bohol. Happy happy birthday Engineer Leonard Kagampang. Usab, good morning, maayong pagpaminaw. Maayong pagpaminaw ni Mamila Mascarinas Orcolio de sa Taloto. Good morning. Maayong buntag usab ni Ma'am Maxima Lubrigas Orcolio de sa San Miguel Bohol. Leonardo Garsuta or Mualda Garsuta de sa Maribuho. Kakay Alminye o Kiking Alminye sa Maribuho. Good morning ninyo. Namina po. Ma'am Angga Milo o Sir Sammy Milo de sa Lungsod sa Albor. Nasigba Mina o sige tanaw sa telebisyon karabuntag sa atong mga balita. No? Good morning Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo o imong pamilya de sa Lungsod sa Albor. Usab, good morning ni Chik-Chik Olantigi, Ren-Ren Olantigi, si Boyet Olantigi, Win-Win Olantigi di sa San Miguel Bohol gihapon. Usab, maing buntag ni Conrado Duria, nagtanaw ka na to karun live sa DYRD Facebook. John Felbesas, nagtanaw po. Doris Kaluyong, Lito Maghinay, nagtanaw. Teodora Namok, nagtanaw po ka na to karun. Usab, nagtanaw po ka na to si Joseph Mihurada Orculio, nagtanaw, no? Pag-usab, maing buntag ni Ma'am Linda Pasco, Inang Mary Discalyar, Amam Discalyar, Pamela Discalyar,

Og usab si Undong Tata o si Moloy Discalyar nga sigig paminaw pod sa DYRD. Maayo ang buntag usab ni Ma'am Delia Chua de sa Taloto, Ma'am Zinoy o si Ma'am Chema de las Eras. Good morning, natong tanan.

0: ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bildirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
0: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Dukhans.
3: Gainom ka o DT Excel Mandel. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
5: Mabibili sa mga butiga.
6: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
9: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. At tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
10: Nindot ag-aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara Era.
11: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
13: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
14: Vina, duwa sami sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
15: What ako!
16: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa. Bye.

0: B-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining Balita Pilipinas sa Tuganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug trucks sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Stagbilaran. Ang Senate Impeachment Court pinagi usab ni Presiding Officer Francis Chase Escudero, may desisyon nga dili mapugo si Vice President Sara sa pag-angkon nga iyaha ang mga bank account nga gipresentar isip ebidensya sa impeachment trial. Giluwat na namang desisyon human gibawi sa House Prosecution Panel ang ilahang request for admission. Gihangi usab nila ang kampo sa depensa nga muuyon sa usa ka stipulation, usa ka kasabutan kini nga nagpamatuod nga tinuod o gikan gayod sa bangko ang mga record. Unya ang hangi usab sa prosecution naglangkob kini sa 104 ka mga butang, lakip na ang mga personal nga mga detalye ni Duterte o ang iyahang kanhing mga posisyon sa gobyerno, ang mga interes sa negosyo o ang iyahang kapikas o naglain-lain usab ng mga record diha sa bangko.
3: Kani Speaker Lord Alan Velasco, giyang asawa, migawas na sa laing nasod. Kinimatod pa sa Bureau of Immigration. Matod pa sa pamahayag sa Asia, nga why hold departure order batok ni Velasco, nga maoy makapugong siyang paggawas sa ubang nasod. Sumausab ni NBI Director Melfin Matibag, nga may biyahe si Kani Speaker Velasco dito sa Japan natong Agosto 30 o nakatakda untang mubalik din sa Pilipinas natong Septiembre 14, apan wa pa'y record nga nakabalik na siya sa nasod. Nahitabo ang maong taho sa dihang may atubang sa NBI ang Kani Security ni Kani Speaker Alan Lord Velasco nga si Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga siya ang gisugo sa Kani Speaker sa pag-deliver sa malitang adunay sud nga kwarta ngadto ni VP Sara Duterte, Pulong Duterte o kani Presidente Digong Duterte.
2: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito ko na to sa Tire Queen at Goodyear Servtec, your first stop in first class tire service. Dalan, Binansyo Painting Avenue, Dakbayan, sa Tagbilaran. Gipahibaw sa Senate Impeachment Court ang pagkat sila sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte karong adlawa. O niya sa usa ka pahibaw, gipirmahan kini sa Clerk of Court, Attorney Renato Bantog. Gipahayag nga ang mga husay ipahigayo na Oktobre 1, ugmang adlawa, alas 10 sa buntag, ugmatod pa ni Attorney Tungol ang tigpamaba diha sa impeachment court. Ang dagan sa husay mas abante na kaayo ang gikatakda usab nga schedule. Ugdugang pa niya, ang pag-uswag sa pizza nagsilbi kini nga usa ka strategy aron paghunong sa proseso aron sa mahatagan ug katinawan ang duha ka habig o niya mahatagan sila og higayon nga mangandam alang sa taas usab og padayon nga mga session nga ipahigayon gikan sa Oktubre 1 ngadto na sa Oktubre 15.
3: Andam ang kumalik sa bisan unsang hukom sa Korte Suprema kabahin sa petisyon nga may kwestiyon sa pag-uswag sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Sumapa ni COMELEC Chairman George Garcia nga andam ang COMELEC sa aspeto sa budget o operasyon pananglit magpagawas og ruling ang Korte Suprema. Hinuon niyang gipahayag nga dili na madayon ang eleksyon sa orihinal nga schedule sa November 2, gumingkagay una nang gipahunong sa COMELEC ang tanang kalihukan kabahin sa eleksyon human sa bagong balaod. May kabat na sa 8 billion pesos ang naggasto sa COMELEC sa lang pagpangandam sa eleksyon.
2: Balita sa gawas sa raso, dungang paugnat sa kusog, humani ini.
4: B-Y-R-B Balita! Balita! Pilipinas!
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod, ito na to sa Tire Queen Goodyear Servitech siyang pagkasulti sa France, nawagan si Pope Leo nga, sa mga negosyador nga anda mohimo og mga concession. Ano na sa tapuso na ang gubat niya sa Europa. Taliwa kini sa padayon nga panagbangi tali sa Russia og sa Ukraine. Nagapasidan usab siya nga ang gubat may balik sa Europa. O niya may kalas na sad kini mga kinabuhi sa daghang mga sibilyan matag adlaw. Gidayeg usab niya ang integration og multiculturalism nga nag-awhag sa Europa nga ipadayon ang rule of law og pagpantay-pantay dugang usab niya nanawagan usab siya sa pagdawat sa mga migrante og ang paghatag og legal nga luwas usab nga agianan alang kanila. Gikan sa DWR Naval Chronicle Sports Monitoring Center, ano yung balita sa paugnan sa kusog.
3: Nagkakuha og silver medal ang Pilipinas sa women's sipag takraw doubles sa 2026 Asian Games dito sa Japan. Sa kasamtangang medal dali, anaa sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas nga nakaangkon og 15 ka medalya, duha niini ka gold, 3 ka silver og 4 ka bronze. Sa katibuk-an, naguna ang China sa pinakadaghan nga medalya, din ilang nakuha ang 135 ka gold medal, 57 ka silver o 46 ka bronze. Gisundan sa Japan, 43 ka gold medal, 68 ka silver o 64 ka bronze. Ikatulo ang Korea, 23 ka gold medal, 26 ka silver o 44 ka bronze. Sunod ang Uzbekistan, 13 ka gold medal, 17 ka silver o 13 ka bronze. Gisundan sa Thailand, 11 ka gold medal, 8 ka silver o 12 ka bronze.